0: antswa ka thekinoloji hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko.
1: Yo, you wanna go to Bakanya Ntumba?
2: Then I can morning base.
1: With 326, then my samba zovu.
2: Morning base.
1: Then I can chichi sara fam. Rito.
2: Rishanga.
1: DJ. Play me.
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mahlomani balo yo attenis hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala wini na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamlele, Bushback Ridge, Nechawero. This is an inner Tumu Kumbeka WhatsApp Eka 082-584-3201 Kumbe 078-173-9459. He am Kalanaba Akibana Matikun Mambe. Kokolo Funeral. He Kokolo Eka Siyimu.
4: Mind-blowing bathroom special.
5: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokutsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona, 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.
4: That's bizarre. Come to bathroom bizar. Come to bathroom bizar.
6: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-26 80. Ungisalani eka kupfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mivilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
7: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

swilave pfuna mara ri sembra kahle mixer swi ka sandline chabalala ri sembra ku ri thiwe kahle swivongo va ra swivongo leswi hambanahambana leswi va ka ngomeni ku na leswi va hanyisaka xiswona ivina va ka chauki ku na leswi va hanyisaka xiswona se loko u lava ku ya tekiwa lo meeting lowu rhanga u langutana swivongo tekela enhlokweni swinene ku heyi lava ka mani lava u ta kota ku ya karhi swi tiva ku lavawani va lava leswi na vo va hanyisa xilo leswi ya ku na loko u tshama va tsakile va lava munhu u tshama karhi a hlekelela na vona a kuna lava lavaka ku boha boyi wanyana u tlhe u tivanyana na lava va ku loko nghena le ka vo leyi u hluvula tintangu va ralaka gacini hala ntsena u ku ri u ri munhu wa ku tshama tsakile wa ku tshama u kha u hlekelela ku right kasi ke va kona na lava lavaka munhu la nga na mihloti ni vula loyi va nga ta tshame kha u rila tot and tot hambiswiritano mikiseri swi vekelaka makumembere tsivu timina ta yibele hundzela wa rali ya yanharhu ni ku amukerile mikiseri nkwakonkwa ku rongiseri kona ngeri kahle double play mikiseri ma ela ni nga nyiketa risimu kusuka ka HIV va cancer risimu ka thiwa kahle rivoniya awu mhaka ya mijolo mara kasi ke ri tala ndzi ri kahle risimu leri twaka na ndzhaka mina mikiseri ma ekusuka Ford Granada Sandland Chabalala the boss lady I got to go to Stonga fan I'm sure that makes it look good in Coco Cola and Xero Cola and she like come remember come to the mental bill on the rally ya na ru come get the swell mix or make going Xero Rala kadengeza aka magorna bona na ono fana bona kama mama make ma fana ganda na jiro bro de sigalo e ka basar kan pakati kanyo ka skonya lo kanya ban ka pokin ka simba fana mo skur gorana magomana sarai ma matian bo shauko e min janda kama ngana bona ka down tia e tele ka shim shone min janda salema la bakona la gonana bakona ka skundu bakona la ka simbi ka paweni ndala kanya ban la bakona ka mukule ka blockage dina sibo ka ka ber kan kezman aka makasaka bobokash bangwa min jarma fera kama drones la green farmla aka kumar ka gobu gobu bakona la ka bevula la bakona ka shop jaka bakona ka gobu ka pen ngotsa ka gijama ndir ka mchipisi ka malamlele bakona la ka matsakale la min jarma rafela la hala hala merve a in the sasa lomba de planji and you all is number ka tla jirongo number alting number ka mchava vire bakona la ka ngira se block to na tre bakona ka tomoka ka kala aka gauna ka hlomera ka ndidan bakona la ka mahlathi la min jarma rafela la bo hitla and bakona ka tla ka 149 bina se bakona ka ngwa kwal bakona ka mapain bakona la giana bakona bakona ba ningsa ka shebarla ndawu ditia ta ka makosh kesa swinene eka mani na mani la ningiselaka a ri laya endhawini letiya a teleka xikukwana ka mavalana ka bongwana kamba tlhomakona ra xivulana va ku ri nga dzekudzeka mphambu ka xigamani a buluwini mijari vhelela ka mulamulela nambara ka jim jones nambarala ka mdhavula ka mbalata sandakari va ku ri na vuwana ni kesa swinene ka ngomeni kuma kamerela gumbari ka phapazela ka mukhomi va ku ri vangombalela ka jim jones lani kesa swinene ka mahonisi eka mswana ka xihosani mijari va ri vhelela ka nombelana ka jimgalalume ka nkuri ka tomisa thomas fasonke va ku ri na ka siyandrani va ka vona ka mapuve mijari va ri vhelela ka dzingidzingi ka bode ka maswanganyi a basani ka hlaniki va ku ri na gandlanani ka gongongo mijari va ri vhelela babangula ka phikela ka rivala ka majosi va ku ri na kongomatatani va ku ri ka chavani ka mkuzani va ku ri na ka mbokota bakona ra xili la mijani maravhelela ka bungeri ka njhaka njhaka a basani ka mchetweni bakona la ka xibangwa ka wayeni ka maxamba valdes ele valtown la bakona bangwa la ilimi la ka ribungwana ka mahatlani ka ntshuxa ka magoro holofani rotterdam bakona ra blank vater bakona la ndhawu leri no bloku mijani maravhelela ka ximawusala aka maphala le jamela ngomankeni bakona bangwana ri kuma ka xivarhi la ka sikhunyani la ri khe swinene ka mani na mani la ni kumaka a ri na ndhawu tele bambeni ka xamfana bakona mbebulo bakona xawela block 7 ka tarini va gati la ka ximangani mirivalani ka maphata mijani maravhelela ka magebala eka ndhambi ka mphagani valdes ya bakona la ka ngomarhanga bakona ka khexana ka xihlakati ka silwani matoto sala kama khuvambaula shawula block 23 bakona ndawu letiya teleka n'we xinyamani mijarivhele ela xawela ka xikhumba la mijarivhele ela ka sabulani phalaubeni phalavurankoma a b na c bakona bangwana bani kumaka xivarhi la ka ngomela ke swinene ka mana mana ni kumaka a ri ndhawu tele nkowankowa ndzi tele tsanini ka bakona la ka mihlava mariveni wa mitwa jopi mandla ka zimulatisa ngoma ene le loloka ka mbedla ni mirivala ka vhele ka gwela ka khei ka mixiyani na hala ka mudabula hala hala ka muswana hala ni mirivala ka sikororo ka xigamani bakona la ka mamayila bakona ka rivala bakona la ndhawu ta ka xihoko na ngomeni kuma kahle audio streaming ka www.gsrfm.co.za mirala pulukwana hala bakona bangwana kuma kahle varala Johannesburg bakona Alexander bakona Tembisa bakona Pretoria bakona Centurion Soshanguve ente ayitelela yila puluyini lani khesa swinene ka mani na mani la nga teka nkarhi wena hlawula tixayixayixa rozaka ngomeni kumaka na audio streaming ka www.gsrfm.co.za namuntlha 81 ta October October kahle i nhlangula i n'weti leyi ya vukhume elembeni i nguva ya ku hluka ka mirhi leyi eka sikam sirita ra mikiseri swi vekela kaku namuntlha i siku ra vu 274 elembeni leswi nga vulatsela ku sele ntsena na 91 wa masiku ku va hi gimeta lembe leri ri va ri kha ri kombisa ka swin'wana leswi nga kona swi va ku ri kha ri kombisa swona siku leri ra namuntlha ne i siku ra misava hinkwayo ra kofi ku tlangeriwa kahle kofi misava hinkwayo jikelela mikiseri wa me eka sike swin'wana swi nga kona xi va.

0: tlangelo ka siku ra namuhla I siku ra misava hinkwayo nakambe ra matsavu ku hlohlotelo ntsako na mpfuno ya vutomi bya matsavu kumbe xikan'we na leswi hi swi kumaka eka matsavu ti-benefit leti hi ti kumaka eka ku va hi karhi hi dya matsavu xin'wana xi nga kora mikiso ra ma yi tlhela va hi karhi hi tlangela swinene siku ra vadyuhari ri amukela nhlangano wa matiko vhele ku va karhi ku ximiwa impact kumbe xiave lexi tlangiwaka hi vadyuhari ka vutomi bya siku ra siku Kasi kutlhe ku va siku ra ntshunxeko kambe eka leri tlangeriwaka hi rixaka endhawini ta le China, Nigeria, na Sirap, Ativalu ende le Palau. Ni ri ka mixo sikura mixipingiso ri na pfumela ku va hoxa xandle ka nongonoko va nandzekela va ri 060-875-942 ni yime ku lunga mina mixo ro me eku va ni vulavula wena riqinghweni laya a kharhi ni byela ku we dya swivongo swonona u ri ku yita ni laha tivaka mixo ro me leswaku xinyenya lexi u botaka xi dya swivongo swonona ivi vangani va ku tlhari bya makele ku u bota mixo ro me na mina u botile namuntlha u botela ku va u ni tlhaveleka nambara 060-875-942 ni byele mixo ro me kumbe dya swivongo leswonona mi ri kwini kona le ka Facebook fika sechinzana ku GCR ku spice ku FM ngo sungula ku nghena la
1: A sungula ku rulo.
0: A ku tale.
1: Kare a swi njhani swo nona ri kwala ka swikunyana ntukulu wa hosi Xumani.
0: Khe swo swi na ntukulu wa swihlayisekani.
1: A ku tale.
0: Danko hi swo swo ku yena webingisa ri nga swi kota ku endla ta ri ku va ni tlhaveleka nambara 060-875-942 tlhavelela.
2: Ahe mjani.
0: I pfukile minjhani.
2: Ekamala Zuzana Mangombe Krali.
0: Ni vetiwa kahle na Mangombe Krali.
2: Ni landza vuka tikhona vulopoko ayeni.
0: Ayeni. Makumena rungwe tibena ta ipele onzela wara liya yanaru tlava ni meso over ni meso sweso ku sweso kuva ni ndla lesi ti ntlavelela akona munda zwi tikomeka ku kuna munhu la network ya xande mpahla ti ntlavelela akona munhu kwala
3: njetle
0: aye papa
3: Sen ne düşünüyorsun?
0: La guangua anguala.
3: La guangua gungura maalir. Kaka ro baba ne var hangi sistem?
0: Mira. Kesin şu nere baba sayısı kal. Hey, tabi lila. Kuramunda. Ne kona?
4: Kavanta.
0: Tabi kutaba sayısı.
4: Merinjana.
0: Sayısı kırılmış arıngıne.
4: Moto ra ka rido ka fona mele ku twali.
0: Awu shem ta rikomera swinene.
4: Se mara mele la ka ndambela.
0: La ka ndambela.
4: Am gangwa mbazi ma wazumeke.
0: Ne mtoku nandzika ngopfu la.
4: Ukhome aswi lavo wena I bill account amhlonga.
0: Azikufuni.

0: Estikomba ngakona speaking ngiyathanda ukwela nthabelila.
1: Hlabanthaba.
0: Mhlabe kuthaba sesu.
1: Yeah.
0: Yo.
1: Yikwinsela kanjeri la kanhlaniki la.
0: La kanhlaniki la.
1: Akegela ngoba.
0: Hi baba.
1: Ikhomsana mkhurumbu ne.
0: Nangwe minga suki phe.
1: Inga suki tsamsa sesu ngona sesu.
0: Eh thank you baba.
1: Thank you.
0: Eh tala. Awsene ndere ndi ubya mkhulu she mota isa ku ntoku nanzika sesu. Ti nthabelila. Eh kuna munda. Mam kere.
2: Yoplebe.
0: Aye.
2: Ankalde.
0: Shem, ntashlungisa ba.
2: Anika homa ka ntlaneke.
0: Na harikola ka ntlane ikwala.
2: Na harikola ka ntlane ke mgangu wa kantsi manwa ko na mino.
0: Kese sine manwa ko no hlaisekana.
2: Eso.
0: Eh, thank you.

0: Ya, swi tikomba ka ku na xiphiqinyana laha yi endla leswi swa ku yi gaja yi tlhela ku teka munhu yi n'wi veka hala moyeni hala mutlhavini la. Ku na munhu la?
1: A ni kali bakile leyi.
0: Na sweswi a ni twali.
1: Sweswi na twala.
0: Ni le ka rhe ni le ka foni.
1: A ka foni.
0: Mm.
1: A ka foni a ni twali ni le ka radio.
0: Oh, munhu ta swi lunghisa ke?
1: Un'wana ri kona timeyeleni mavo hina n'wino
0: khensa swinene la timeyeleni mamo
1: hi swona pavo
0: danko

lo kuzameni ka khomanyana lana lami tari khobela swinene vayingiseri va meka n'wi mika ku ringeteni ka kuni va mina kuma laa qingweni laa um kambe yi va ku yi karhi yi tsandzeka ku va mina kumana ni loko ti zameni ka khotlhakhotlhanyana laa swi nandzika ngopfu loko ni tlhava kwala na kwala yi mi teka yi mi hoxa hala moyeni kwala na kwala kasi ke ni vonele rori majozi kusuka laa ka Facebook va ku swin'we u va harahambani chamulawu ni loloi va nga mandla thingo na miyanga u nga nanga kwala laa nga kombaka lo fambele ku ngoni languta hi xihatlanyana laa i jabulani mavundla va ku swin'we ni ri kwala ka siyandani neibo and kesi swinene ni va hlayisekani swinene xam masiku ni mvonile ma va ku ri ma ni ngwana kana kambela i sadam sadam va ku famba swin'we tlemi lo tijeka ringonoko morning pedza ka gsr fm and kesi ni le ka n'wina ni va mandla ni vuyelela n'wana ka ku ri ma ni ku tlava kana i linki gobeni kusuka lava yi tlhela va ku fela ku fambeni ku n'we tlemi lo tijeni kesi ni le ka n'wina ni va mandla ni vuyelela n'wana ka kona la emasini va dzivani le va ku hi swin'we ni ri kwala chakhuma maguvuni ni loli va nga mandla thingo na miyanga hi xihatlanyana ma ni ngwana nga komaka lo ku fambeni ku n'we ntsena la ka facebook la i mani a yi languti xihatlanyana la i n'wamutuku baloyi umphile mailet va ku swin'we ni ri kwala gandlanani block 11 ka mavambe ka malamulele and khe swinene kusukana ka mavambela ka malamulele laha hi le gandlanani ni khesile ni va mandla ni vuyelela nkarhi wa yena yi vekela ka makume naru ntsevu timinete ibele undzela wara liya ya naru.

0: ari pfumeleli mi kusorhi va yini ndayile mavhengelenyana xavisanyana katsongo laha ndzhaka sweswo mina na wena hina lava hi tlhelela laha riqinghweni ka nambara 0608 75 942 no khotlhakhotlhanyana tin'wani ti tambula no tshemba hi ku nkarhi lowu nga tekimbele swi tava swi karhi swi tshamiseka ivi hi ta kota ku va hi karhi i vulavula mina na n'wina laha riqinghweni laha nambara a yi cincangi 0608 75 942 khesa swinene kamba na mani loko wa ku pfulexani moya enongono khumani phetsi vito ra mina ni tlemeriwa DJ amavulavula mesta party loko ni fika no pulanipulanipulanipulani ngeri maxi ni nga gongondzanga na hi ndza ni xavisa la
1: xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
2: switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke vhotela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality vhotela Gaza
0: hi vuyisa sweswo mavhengeleni mi ngisorhi mentlhaveli ka nambara 0608 75 942 ni yime ku lunga na vona ku tshemela ku pfumela leswaku hayi laha ni zama ku khotlhakhotlha kumbe kumbe laha ni kha ni khomakhoma kona swi tava swi tise ku cinca kumbe ku antswa laha riqinghweni laya ni tlhaveleni mi ngisorhi meka nambara 0608 75 942 xikan'we na le ka WhatsApp and kona nakona vuye hi matimba lamakulu swinene ni kumeni laha ka WhatsApp lani ke swinene ka manamani a nga tirhisa a kuma nga ku tirhiseni ka xandla xa Facebook va karhi wu xa xandla ka nokonoko na le ka mixo sikrimla a hi voni laha riqinghweni laha ni vona kame ti sungule ku tshuka laya we hi vona ku swa endla na ti ntlhaveli la zwikho yita alala ntlhaveli la aye
3: mpukele
0: ivukele minjani
3: na mpukele na ningisola ku antswela laha mawa block na
0: MB9
3: Ntela la ka mjaji ka hotel kwa ti ka mtsentela la ti ka kona ka u kuma ka u ro van ke a ro va ri
0: ene ya u tsokela msila
3: Ntela la ti mfala ko ma senya ro na pole ke la ma tlo kuma
0: ene ke se jene mngona ti hlaisa ka
3: Dante
0: thank you baba

0: Bomba Mendzi.
1: Six
0: o'clock, I'm about to tell me. Atiko. Tabella.
2: Bagania spinners, my man, let's take a gong on a bukani, Balabini in Walan. Mr. Tumania, my God, I am coming to Puka. Not well, I am coming to go by my angle. Swansuelana, so no,
0: it's so sad.
2: Bukako, my angle, Pukan, and one for me in Walan. I don't present to Vilia.
3: You're telling me that you're not going to be able to do it. Va pfuka skin mani makhuvele nhlaya ka ta boti rich pfukani ka ta boti rich a ni ni hetelela hi ku pfuxa hanu matimbeva nhlaya kokwani gaveni ni ka makoxa ka tihlapfu to tlulatluli vanhu lava pfuxa hi mani maxindzi i kokwani wa ku hlula kusukana gan section inkomu the DJ aye
0: ta tlulatlula himpela
3: ni a tile potweni sweswi ta va ta
0: tlulatlulaiesiahlayisekani
3: a va u bota njeva u bote tihlapfu daku
0: Exactly 27 minutes past the hour for a look at the dot. Tsi, tlavani tlava.
4: Ku huma madiwa wangu.
0: Ivi kungena.
4: Kungena mkata wa mdiwa wangu. Ah, wo yini? Engazi ya banganga ma.
0: No chuwa sweswi.
4: Phela hi khomanile. Ita fa swin'we ndzi ra goji.
0: Kume mani boti masenyana.
4: Kume mdiwa wangu.
0: Mani.
4: A ku nga ri voice ya mdiwa wangu ka seliya. Ayona elisi wa mina wa swivongo swo ka swi nga ri kona laha South Africa.
0: Ayona leya.
4: Mone swi va tavula ku va ta yi tekela mudiwa wangu ti-voice. A swi na mhaka moni na va sungula hi mudiwa wangu. Even Landerman namuntlha ni fanele ni tekanyana va ka Demet namuntlha va yiminyana. Wo ni tekanyana va ka xewe kahle. Wo ni nghena halaya ka patle ra ka rivala leri u famba dokitela dya murhi za ri pela. Ta kuma ku ri na Brenda Mirimi. Ivi loko ni ri tshika ni vuya hala ka Maswanganyi halawani ni ta kuma mhani van'wani va ri mhani gili Maswanganyi va kha va tshama kwele ka Maswanganyi vona va ri va ka mathevula namuntlha vanhu lavawani hinkwava a va dzodziwa hi boti masiyana ni ri kwala ka gondzo leri ra R578 gondzo ra timali ba
0: vanhuni va hlayisekani
4: a yi bolo mhaka loko se tipreme voni ku
0: ndwi vanhu loko se tipreme ku ri ku na voice ya mudiwa va yi tivi mara mijwana boti masinyana tsi ni tlhaveri me
5: she last day ka mama kensi ya ri singa view she last day ka kokwana wanga lava toma block 7 she last day ka DJ lerisa kokwana wa the junior is momoji ya le a jilongo le va pfuxiwa hi ponyoka makuva okoya xawula block 7 a tikatarini munumuzana vulavala vanikese guruguru magadia
0: magadia
5: Shapa wa fara wa fara shapa.
0: Shapa. Ti no tlhava leswi.
6: Ahe, ti tlhemi.
0: Ahe.
6: Kombela ku va pfusa.
0: Mm.
6: Pfusa mampa ku kala ka ti.
0: Ya.
6: Nepulka se se gine sentlo ku ka ka ji.
0: Mm.
6: Ne tele ya mngana wa mina mana mo tsine swa va va ka tsota.
0: Mm.
6: Ba ku tswa ya mina ti ku mariya mazira ku ka ka ji mo mana tsuka na mina.
0: Ke se sne na ka ji mngana lo me mtsamisa sweswo mi nga fambe ani mama.
6: Ah na hi hello mi.
0: Ke se sne le shemhlaisa ka.
6: Tsai.
0: E danko. Se vhe kana kama kuma na rata mina thebile onzela wa rali ya mole xa ka mix roba ikuva ni tsatelela va mbirila riqingwe la ti mo sungula kuva ni tsatelela la
7: ya rami
0: eka mani matwa hi swa ku matiwa ka mani
7: pata wa ku xandza mfana loyi a ze tshuma n'wi dzi ni ripfuka wena a ze tshuma kwala ka ndindani n'wananga.

0: ri X63 message ku hey men to ba ku masuku la mai da kongo pende swini bora njani sa ungena ku iwehe ku u hunderiwini hambi swi ri tani mixer i cement baroyi X kala ka huma 14 bean kheso swinene and ba mandlana ka mandlamandla nga kona nga flash yari moya eka xiwondzo ro 6.0 MXFM na kumbe ni ku maka audio streaming ka www.gstarm.co.za ni ri xandla xa xikwana xandla swi vekela ka khumu eka makumembirhi timinete hi bilo yi nga se bawara liya ya ntlhanu kasi ke ku ba ntsele makumembirhi timinete hi bilo ndzi la wara liya ya mona kasi ke a yi langutela va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook mixer rope va tirhise page ya GCR Face FM i va yala va fa va react lava ni tsungula kha hi vona mixer wa mehe kasi ke a hi tsutsumi languta i mani la nga kona nga kombisa ku ri ku famba ri kun'wana judgment mama chavala lama ni va khumela vudyuma xikombe xa mantsena doctor artist n'wana madzala masini madzivandira kokwana wa ntoto nobe xivutiso sa dama sa dama nel spirit chavani ni khe swinene mana bumbu ro tinyiko wisa njhe makamo ramafano lusente nkateko mambani nkhwana ndzi ni khe swinene le ka eric tarimbeni thembi thembi ni vonile josephine hlungwani vonile mikateko mathebula la mugangeni wothi ari laka xikuwani vonile sesiwa ntimanyana laka sikunyana matheke khesani vonile second fonoma kankura zamani inos paul katapila vo kona munungunungana kamela ibranda mbrami vo kona vuchada vambe lwi swo boha pasana vona mani phosa elusimilana ka makoxalama emmanuel makhuvele emmanuel matobias lava laka makoxala va kona mana chad mazambala la green farm la ano tamisa tamixavini khesani le ka n'wina kusukela ka muswana la waltam quartin vonile mani maria rikhoto ni vonile na n'wina ni vona na mani la ipinki cauke example chavid lan a ni vona na mani la idina swihlungwana swipasonke va kona mani tlhavakela kambela ileke mihlongo va kona mani tisela la vorikhoto va kona richard rikhoto kusuka la robeni ka xoo ku khazi la va kona mani la dj tian tomu va kona khazi va yisati linda mani leke rikhoto ni khesani le ka n'wina ni va kona mani tlhavakela kambela i ludwig maduleke va ku okay ludwig maduleke ni khesani ni tabeli ya kumbekula ka mapapila la mani gati a kusukela ka ngovelana ni vona na n'wina ni vona kahle na na kisela upoizeni makhuvele va kona mani tlhavakela kambela i makhezi va nga na gozimbeto wa xigubira bolo va kona mani xikaxi ri ndleleni khe swinene ndlovuka skwini of ripopo liki ngome ni khesi swinene le ka n'wina mina na xa mina ni khesilele va kona mani la vona ni kuna ni khesile xihloka xihlovo maluleke a ni vona kahle na kafas twala ke ni hlungwani mi khesile i jarudima xikanyakanya laha mukitsela ka seza 2 n'wana ka kona la andzi petunia ni khesile le ka wena i petunia matemati ni khesile swinene rudzano ka mnemrodi mfana wa goxa ni khesile le ka n'wina peters matonsi ri ba mandlani viyelela ka skemingsarome hi vana vela va nga fika va kombakelo ku famba ri kun'wana je swa swi ni tsutsumela xikan'we eka lava nga kona va nga fika va tsala kunene laha ka comment section a hi tsutsumingsarome leswi endlaka ku fosa xantsaro ku gcr ku spice ku fm hi laha u nga ta fika wu ni kuma kona u ta vona post leyi fambelaka na nono kwa mixa siku ra mitla vungheni ka comment section laya hi koho mingsarome nga ta fika u siya rungula ra wena hi ku tsala kunene laha ka comment section i nga ri vali mingsarome ni kona na le ka whatsapp ri kuma kahle eka nambara 060875942 a sungulile lava nga kona va nga tirhisa yingi xiyenge xa mpuri xa facebook hi kona hi khazi va xisati ra va yile ndamalo like rikhoto va ku ri xiyere my lovely top dj eka show ku hot ka show ne ni kombela ku pfuxa vana va ndzara swikoni sa mani swivongeni ka tabota rich la eka ndhambi lana my lovely kokwana wa ku hlula my lovely sister kokwana wa ku hlula i mana mixiyimbyela giana section a na sesi thavele ya kumela ka papapela la va pfuxa kahle hi mama mhlorilini ta kombela like rikhoto eka sukana robeka xoko inkomu my top dj khazi ni khesinene khazi va kona mani tlhavakana kambela i mani maria rikhoto va ku ri xiyere n'wana ku ni kombela ku pfuxa vana va ndzara kan'wana mutswari wa mina i sesi mani makhuvela ka tabota richila ka ndhambi lanaskoni linda emaluleke rikhoto la rubeni ka xoko la na bodycation balo kusukela ka ndhambi la va pfuxa kahle hi mani maria rikhoto la ka magema location khe swinene va kona mani la richirbisi va ka hello my top dj tlembelo wa dj ani kombela ku pfuxa vana va ndzela ka mudyo wangu elosimelana ka makoxa la slow poison naki emakhuvele la ka nkura swifaswonke la na bava mihlurisizeka richada rikhoto la rubeni ka xoko va pfuxa kahle ibra richirbisi la luleke na matiko xikaya danke bruru va kona mani la i tisela lava rikhoto va ku rixile mr party ni kombela ku pfuxa vana va ndzela ka party ya sto master munyayi fm ya vahi hlankele gelbalo yi la na va ri la natural la na mani wazita mani makhuvele grace la gandzalani ka khani lava pfuxa kahle hi tisela lava marikhoto kusukela nyagelani ka xoko n'wana nga kona la xigome xa mantsena va ku morning mpedze tlembelo dj ni kombela ku pfuxa vana va ndzela ka judgment mama xavalala la singa viewla an pfuxana na tumarana makhoxa la bekasdorp la mazambala la grand farm lava pfuxa kahle xigome xa mantsena kusukela ka mnengenisa block 2 va kona mani la demo sa mahlawulo va ku ri xiyela muhaxi ni kombela ku pfuxa vana va ndzela ka xero nhlahlala ka nkura swifaswonke na kislo poison ka swifaswonke ane le ka eric maboro la ka tomra va pfuxa kahle demo sa mahlawulo kusukela ka nkura ka tomra inkomu muhaxi mwana nga kona la un'wanyana i ludwig maluleke va ku vaxumi mavhalavhalo homlambya ni kombela ku pfuxa mani sofi ka mapapela tifrijini tirogela gedeni layana fm asebenti lani papa mihlorisizeka richada rikhoto la robeni ka xihoko na mani josen hlongwani kusukela xosana lava pfuxa kahle hi fm ya ka mphambo ludwig maluleke ni khe swinene va kona mani la village jones machaya va ka fm zingai village venda lipopo province kombela ku pfuxa vana va ndzelaka ni mianewo vele machaya na maxonelo machaya ndo ri va nga mandla t fili jones machaya uva dzingai village venda lipopo province va kona mani ku tlhavakana kambela waltam quarti va ku ri xile tlembelo dgm of ravana mest party ni kombela ku pfuxa vana va ndzelaka fm ya nyagelani papa triple n like mhlongo la wuta fola midirendela richard matela tlotlhoko la block 24 la hansi ka ntshapa la na khazi sizeka richard rikhoto la robeni ka xoko va pfuxa kahle waltam quarti la nyagelani ka xoko ri khesi swinene waltam quarti la nyagelani ka xoko
1: a swoswi a swoswi ta ku nyika swoswi emunhu a nga
0: ngwananga kona na kamera e July khulukhulu ka njoma ne ba korishele etlem road jane ko bra ba pucha ko bra pucha ba bra tsaka etlem road jane ko bra pucha ko kwani wanga ba ka thoma la hleko mhlongo ne etelela he dzunisa dzunani mhlongo aba pucha ka hle DJ njoma ne leka mahlathi a block 10 nirla Alexander entiro mashi enkomo akaske korba na isa damsa damba korishele ko bra pucha ba tsaka ndlo ka skwino pompo na dledun baba sa begedia la ka skwana la uza alson gobeni ekuskara ka gaula la ba pucha ka hle malunga ri sa dams ba ganya ma nir ko rapulo kwane a flora park ke zwine na flora park la e ba kombe ko fa ba kongwe ne teacher bone me ne ri ma tibla ku kombe la pucha en no men nonga swe ya la basan ka hlaneki la no men maleza basa malesa basan ka hlaneki ta tele ngwana ga advice ma tibla la ka zing zing from pondo me ne ri ma tibla ekuskara basan ka hlaneki ke zwine le pondo me ne ri ma tibla ba korba na ku tlhabaka ka bela man ma ko bela grace e ba krusile tle mro di jen ko bela pucha papa alex rare malule ka ba bangula man el sa ngongona ra ka hlaneki la ena papa ka la shaka dawo manganya la ka gongongona ba pucha ka hle hinwa zita man ma ko bela ko ra gandana ka khane ke zwine la gandana ka khane la e ngwana ku tlhabaka ka bela e usa nje ma kamba krusile na ba shoma di jetle me ko bela pucha wa rodini no rodini emnyu ku la ka ndi ndanda ya na shgodo sha monzo e la basan ka hlaneki la na basan ngona man phosa ra ka ngo bela ba pucha ka hle e usa nje ma kamba la ka ndamba ke zwine la usa nje ma kamba ra ka ndamba na ke slow poison ba kona na ba ku rusile tle mro di jen ko bela pucha di musa ma hlaune ka tomra sizekar chadir ko tona ka shoko 70 la na tsikar from la ka kurasa mana opjo ka tena ka poison makwele ek suka la pretoria ka ile ka kurasa fa songe ke suna ne ba kona mana komisan mkurumbe la ke gela ngobula ba kurisha tema jo ka mana pusha la mana elisa e ngwa nkuna la ka hlane ke la ke gela ngobula ya mgangeno ka mpenyi sna na papa alex arara mana ke la ba ba ngula ya enta itela la hi bakania finas my mail la ka gongongo la nga suki tsamsa sweso e komisan mkurumbe mina la ka hlane ke ke gela ngobula na ta sweswi ba ngwa ngwa ka ba la isosa isa ya ba kurisha le na ba shumetle bro dijeni ka mana pusha mana ba ntsala ka ko mana pusha mani julia la ka magesela thomas chauke la ka shikhumba la na amos ma am la ka dzingidzinga la pfuka hle isaya nkuna ari la shandi mala ka kuri la ka dzingidzinga komwa shivakuri mana tembi tembi ava kuri sele tlemra djen ko mara kucha mara vana ka mara kucha ay gian bale ku skara bi hle man makubele la vaduma la gian section f in title la man virginia ndo bra ka mapobe au kucha hle hi tembi vulo saka ku skara ka mapobe danki ma shwa mina ngoba ngoba mathe mathe bagurishile tlemra djen ko mara kucha all time court la nyagelana ka shokola sis batsana ngona man phosa ra ka ngobela and the title line man ba vula ka gym ba pfuka hle hi richard matrix ku kana tshokwe a block 24 election and tsabala ka skeko ra man kutabaka ka mbela ei makesh bonga la go sembetsa wa tshikubira bona ba kurishile tlemra djen ma fulafala and ko mara kucha bana bana tla ka dlor madule ka ka kala la man ness ku na ka dzinga dzinga shtomanini na el similan la ka ba kocha joweni la ba pfuka hle popala ona makesh i bonga la go sembetsa wa tshikubira bona ku skala ka shikukwane stadium tlaba ni tlaba tsibra ya kona and ke zwine bra fan ka ske matimba errols ba sherba kona bona ba kurishile le mro dj and ko mara kucha bana bana tla ka ko mara kucha mbilu ya ba boti mbilu ya boti oh mbilu ya baba i boti chimbro mathebula la ka shikukwane la ti gremen la ya na sesimkate ko mathebula la enwa jack la ka shikona uti r la ya na mani mkhari mama albi la ka shikona mgangeni nomdzindlana vapfuka ka hle matimba mashele kusuka la ka shikona mgangeni vaka shibenani kesunani matimba mashele vakona mani mthabakana ka bela example chabi glen avakona shere tlemro di jeno ko mbulaka pusha vana vanzara ko mbulaka pusha again bolo la bihlan pusha na newton advisor khotsa la ka nwa khwanda ya and ta itelela hi leaking ko bela bihlan vapfuka ka hle chabi glen ba yihlala ke zwine ni chabidla ela bi shiboko mana ses one timanya na kaskara kaskunya ba kurishile tlemro dj tlaba re tlaba mafala ho ela kubla kujero mandla ho kutsaka kaskunya na manda ina ntukulo ho sala kaskunya na ba pachilo ba fana kaskunya na a bujo ka hle hi ses one timanya na ekskara kaskunya ni dankon ke zwine ni ses one timanya na ela kaskunya na imani wona ngthaba ka kamela no bona ka ei deres tlongana spaso ke ba kurishile tlemro dj and kubla ku pfusha bana ba tsela ka kenneth khamba na ka mbato na ka vilbo kana ni sa chimbufe na runi manganye la ka bokisi la ba pfusha ka hle deres tlongana spaso ke tlhuku happy birthday e ka mina shikwe ba shine endli tinso alo ni kula ene bona la motana malembe happy birthday Dennis Tlungwane la tsfasonkela ngona mthabaka kamera ya ite kan tsatsoka ba kurisela tlemro dijen ko bona kusha Eric Darmela bulwe la Dennis Tlungwane tsfasonke ene la fulu kurisela Thomas la ka pshona ba pfuka ka tsaka road machine tsaka sukala ka mapai ene ba kona bona mthabaka kamera e ko kona ntoto e ba kurisela tlemro dijen ko bona kusha bona tsaka kan ko bona kusha manar basi le narsi mana tsulani ene ba ko kona kona kala la ka mapubela rulancha bala la ka mapubela ene mancha bala la ka mapube ba pfuka ka hle yimko manobela e ko kona ntoto kwa la ka mapube ali pombo ke zwine ni manobela e ko kona ntoto ba kona mthabaka kamera Eric Darmela e ba kurisela tlemro dijen ko bona kusha bona bona tsala ka la ki chabala la ka nobela la tsungwane mkateko la New Orleans la and the spirit chabana ka gamana ko bekhel bruga bi bethe ka Dennis Tlungwane as fa song ke ba pusha ka tlhono bruga tle Eric Darmela kusuka la bulu ina ke zwine ni la bulu ina e DJ Tian Tomba ko bona kurisela tlemro dijen ko bona kusha e man la mzamba la green farm la talibit maluleke la ka mlamula la mana makubere ba duma la gena section f and ri kona ka mdabra tlangelana ke zwine ni DJ Tian Tomba ko bona kutabaka ka mlema zamba la green farm ba kurisela tlemro dijen ko bona kusha bona bona tsala ka ko bona kusha sinki dzakano harambani e xigome xa montsena la ka mlingi tirisa block 2 na manuta bela raru nungula a ku chokatle papa shilo bana karakata a green farm ke zwino ndi mazambala la green farm la ngwana ngi thabaka na kambela iman gate la kangobela gate iman gate kumbuza ai ba kurisile tle mero dj imo a shilo nena ni kombela ku pusha sham ni kombela ku pusha walter musia ex kana ka ngobela ni pusha na malume ss maluleke la ka uma 48 title la igian direct swambu kusukana ka ngobela ni kombela ku kambela bebe aka rikotsa mina khanyisa musia la ka ngobela e bebe ndi ka mpumelelo ngobeni ex kana ka ngobela ba pusha ka tlenona ba ro ka hle iman gate la ka ngobela ke zwino ndi iman gate e mabjela ses khanyisa kunthe happy birthday sham e kaske ko mona ngithabaka na kambela im tikani fola mara kongora zamara bakuru shira tlemro dj kombela pusha bana bana zaraka kombela pusha thomas mdungwa swambula ka mswanda ya ena ke slow poison makubela kusuka la kankura sfa sonke shika chana tere la kamahlatla ena kombela tlemro ke bebe ka abo denis tlongwa kusuka la sfa sonke pusha kahle etikani fola mara kongora zamane ni kesa nana kankura zamane ngwana ngithabaka na kambela i dlo ri maloleke kusuka ka khakala bakuru shira best part ni kombela pusha abo dlo dugo fm ya kampambula ma cash bonga la go sembe tsho gubira bolo and na body dunkan balo isuka la mgangeno ka makahlele a pusha kahle i dlo ri maloleke kusuka ka khakala tsi ngwana ka kona la e bona ni nkuna ba kurisile tembe ra djian ka bula kusha bana bana tsara ka bula kusha Calvin makana ni sa chimbofe e na mana mafisi mlandwa la bina in landa itsela la yani elisa ngwana kona la ka ntlanekela a pusha ka hle hi mani bona le Francina nkuna kusuka ka homa 14 a ke zwana e mani Francina nkuna la ka homa 14 a kona mani la mina na Shamina e ba kurisile tembe ra DJ tlhaba ni tlhaba tsi ni ka bula kusha e mana mina e bona ni Francina nkuna kusuka ka homa 14 a mbuyelo a mo sunkuna kusuka ka homa 14 a ena papa King Shasha mfana wa ka shakamani e kusuka ka thoma block 7 ni ngwana bo jokatle hi xihlobo e stankuna kusukana ka homa 14 a kheso zwinene and ba mandzani vyelela ka skeke kona manu kutabaka ka bilai manar basile ba kushila tlhamro dj and ka bula kusha mani else lc engwangu na ka tsani kila sisi dlori madole ka ka kalala na sisi lc melana ka makosha la bofu jokatle hi manar basile rse mana hlula ela ba kokona ka bona kusuka la ka mapube and kheso zwinene kusukana ka mapube la ngwana kutabaka ka bila hi xihlobo madole ke ba kushila tlhamro dj ka bula kusha bana bana zaraka ka bula kusha tatu wa mina xihlobo e stankuna la ka homa 14 a hi malume e wa mina the best nomen kuna la ka 14 a na malume wa mina Lawrence kuna la ka 14 a vana va pfuxa kahle a mo sombuya no kuna ku suka la ka 14 a kheso zwinani va ku tlhava ni tlhava tsi aba chato mbambiri va kombisini me vele vele e ku loko famela ku ngo bari la ndawu ntele mbiri a xidawu uri va kona mana ku tlhava ka ngamela i like mhlongo e va ku morning claim road dj ma shome wa matimba ku bana ku xa papa mthuru sise ka richard ko tsala robin ka shoko ga jen richard mate e ku suka la thotlo kula kesani dlo robin kuna ka mapayina va pfuxa kahle e famenya gelani i like mhlongo e loko tofola midrandela kesona la midran va kona mana rudzano ri ka mene melodi e va kurisile hi swinwe ndiri kona thengo phara mana kombela ku xamba ma sindi ma dzivandira e vo sarfina ne melodi na vo mashiya mi va sidzana ende ri vanga manda thiru dzano ri ka mene melodi va kona mana ku tlhabaka ka mela a just fentlo ngwana va kurisile thembo dj kombela ku xamba mana zarka kombela ku xa e tsara la morko zok sukala ka shoka ro banya gelani ende pusha na manla na solomon go tshwa imbela ka shoka ro ben ni title la tsisa ka ri chadri khotso e papa mhlur ba la ba sukala ro ben ka shoka semente la ba pusha ka thema just fentlo ngwana ku sukala ka shoka sana am gangen wa wisane ka skeso boso ba ba ku kwingsa ri kwa ntse thembo dj ndiri kona ka makosha khatsa ai ba kurumana thomas mdungwa swivambu e ba kurisile mo bla valo ni kombela ku pfusha shema ni kombela ku pfusha bana bana tsara ni kombela ku pfusha tsikana fola mana ka nkora zamanda e thembi vho sakala ka mapupe la mafesi mlandzo la bina la pfusha ka hle thomas mdungwa swivambu kusukala ka mswana e biri bo bramin abiri sei e ba kurumana ku tlhabaka na kambela ba ku mana mo kombela ba duma ba kurisile thembi ni kombela ku pfusha sesi mana mari ya rikotsora ka bagiba location kwela dia khasa namhla kongla e ku kono ntotola ka mapupe la pfusha ka hle mana mo kombela ka mana mo kombela e la bo duma kusukala gyana section fm gangeno ar boni ngone kesa nani mana mo kombela ba duma e kusukala gyana section F ba kona mo ngi thabaka ka bela Virginia Dlovu ba kurula DJ Tlemile ka bela pusha ma na bonzela go kona dia khasha na mhla kongwe la Kenneth Kamanda ka mbatlo la gyalpa lo ya ho etla a pusha ka hlehi ya ano wa masilo Virginia Dlovu kusuka la chamano ke swona le Virginia Dlovu ba kona ra mafalo lu sent ba kurishile Tlemile DJ ka bela pusha ba na bonzela ka ka bela go pusha ma tibula ya mina isletelo ra mafalo la ka dingi dingila na bu kahle ra mafalo la ka dingi dingila na nokthula muthabela ex ka be hetle ba nko ba pusha ka hlehi he mana hari enkata khalanga kwa la ka homa 14 a kesnel em kata khalanga imana ari kusukala ka uma 14 a ai kaske ba kormana nung thabaka ka bela ide au doctor artist ngona madhalo ba kusungwa ndiri kona ka makosha kesnel ndi la ka makosha la e ba kona mukhari julia ba kurishira tlem ro djian kombela kupusha bana ndzara ka kombela kupusha masebe wa mina imana felicia la ka dzingi dzingi la man gele mathibela kusukala ka maswanga anyira ni ta itela lebo shoko informations wa let's to my car le ba pujoka tlem na advice la ka nwa khuwani kesnel la ka nwa khuwani la ngona thabaka ka bela el similan e ba ku arishira tlem ro djian kombela FM ya Nyagelani ila ke mhlongo na kusa njema kamla ka ndabela travel ya kombela ka mapapela la a pfuja ka hlebi ba moya la jewanin la dankon ke zwina ne el similan la jewanin la a ku meka makosha ba khona mala Emmanuel Matubias va kuri xiretle mro dzi nkomba ku xasa Julia Mafumane a ile kama kosha rana pfuxana mana triple r la kama kosha anska ku zwi bya ndu na mgone and title la ises el simela na kama kosha ro pfuxana Emmanuel Matubias kama kosha danko ma shome wa best and kitchen mixer mo ranze ka yaba tlhone mixer mo kari lang talwa nga ku manga tsa changa shampo sha Facebook swi beka ka ntse bo tot minute inga se ba awara lia ya ntlano kaske e ba kuri mana mana Kennedy ba kuri xile a yebo tlemi sha twala sha remo ya lanska royal time la dzudza bana ru tsarengwa na madala and kama ndzudzela ku kona mi ketso na xibono ku sirga mo pubela and mpuzudzela na no msongo mo bona ku sukala ka sianda la na ni hetelela hi mana aniki mhlanga la makhelwani wa GSRFM ku sukala la ndhawini letiya tele ka sianda ni kombe tlhelo ka bebe a ka bodeni sirongwani ku sukala swifaso nkela va pfuxa kahle no na vero kahle mana ntsongo wa ndona brawain lava hi lava nga ta teacher of physical science la ka sianda ni khesa swinene a ni ba mandlani biyelela ka skema ni ngwana ku bona kana ka bela ku kona makapule va ku kurula tlhemira na vaxumi ni kombela ku pfuxa vona vana ndzela ka ni kombela ku pfuxa eric tarmen la bulwini la matimba rosi machelela ka xikukwana mani na musa makhuvela ka xikukwana eco park and khesa swinene va pfuxa kahle hi mani loku nga ri kokwana makapule la ka xikukwana la un'wana wa hetelela un'wana nga kona la i mani loko ni langutsini la i nes nkuna a va ku vaxumi tlhemi ro dijeni kombela ku pfuxa vona vana ndzela ka ni kombela ku pfuxa masevetsa ka nwamavona la ka siandani la makesh vongani la ku zimbetsa wa xikumi na bona la ka xikukwana la na xilahlari xa dzambukeri i mukhaya wa mina laha ka nsavulani hi ntirho va ri la sadana lonche la ni kombela ku tlhemi ruke bibedeka oma mavunda ekusukela kusukunyana la tlara mavunda la ka nkovelana khanyisa musiya ekusukela ka nkovela va pfuxa kahle no na va ro kahle hi mani nes nkuna la ka dzingedzingi i nkomu mavhalavhala wo tsi kaske va ku ri mana bumba ro stinyeko va ku ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa sibrenda mrimi la ka rivala la ma josephine hlungwana la ka xosanla manes kuna la ka dzingidzinga va pfuxa kahle hi mana bumba ro stinyeko kusukana ka huma 14 b kaske hano ndzi ta muchavi va kona na vona va ku ri xele tlemi ro dijeni kombela ku pfuxa mani rozo bya ndlaka nkuzanla n'wa ma vona la ka siyandani laya na mani n'wazita ma hlangana ku hleka la ti f laya va pfuxa kahle hano ndzi ta the original one kusukana ka mswani le inos paul va kona va ku ri xele dj tlemi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa school boy la ka humula ni pfuxa na ndzala va mahlawulela pitori la nta hetelela hi paris mativula la ka humula va pfuxa kahle hi se tole katapila ene rikona ka homu a 14b in case nenda ka homu 14b e ba kurbana kona re khashan ba kurshela tlemro dijen ka bla pusha bana bana zara ka bla pusha ku kwane e shayi manmari yar khoto e na papa remote ba pusha ka tlelo re khashane kona mhlakongwe in case nenda dilori ya khashan la mhlakongwe e ba kurbana mthaba kana ka kona nshuma e ba kuzingwe ene rikona ka mdabula salane a box bag asuna mak amsirta na mixer ba kurbana like e spray chaban ba kurshela tlemro dijen ka bla pusha ka bla pusha e ben la bulela o si gamani tabela kombela ka mapapila la hipi pedeka deles tsongane tsfasonge a bu tshoka tle no nabela ro ka tle ne spirit chabana ku sukala ka gamani dango dj tsi ka ska ska shene dile ba kona bona ba ku tsin thabile mira ri joy on morning beds no go noko and why sa and kombela ku tshabana bona dzala ka tle mro dj kombela ku tshana dlori maluleke la ka kakala la mzaya inshara tsongwana ka makoshana na ncheka o makasanda ka homo 48 a bu tshoka tle ska shene dile nda ka mahlati let's go am kate ko mathebola ba kona na bona ba ku shele tle mro dj kombela ku ba pusha kombela ku tshabana bona dzala ka kombela ku sha man grace ma kubela ka ndana ka khanda tsikana fona mara ka nkora zamani matimba mashela ka xibenanda nko bla bobo tshokahle mkati ko mathebula ka xikwana o TR na khensa mo hashwa mina o randze ko a o chef khensa mina mingi zero me o randze ko ka skia ko bana mkhaba ka bela ma checking khensane ha ba ko rishela tle bro djene ko bana kupisha maina khotswi la ka ndana block 11 amkela shinanga la ka ndana la na mbe u maluleke la ka mla mulo la bobo tshokahle mana ndzima e ko ra ka mla mulo ka swinene la jumper road la i ma checking khensane ba ko mana mkhaba ka bela manu tabere ba go bala no ngori rote ko bana kupisha mazambara green farm o thandi pedi maluleke la ka mla mulo la na shumani tavini and kesa swinene hi manu tabela u kona manu mthabakana kambela hi timene ta ndzibere leti nga sala va kona la ekhen hlungwani va ku rixile minjhani na vaxumi tlele mro lije ni kombela ku pfuxa mani ko mani va khumele grace laha gandlanani ka khani na elisa n'wankuna la ka nhlaneki laha kokwana swo bora ka makoxela va pfuxa kahle kheni hlungwani jaro duma xikanyakanya la ka zz2 lamketsi la va kona manu mthabakana kambela hi dankan baloyi va ku rixile tlele mro lije ni kombela ku pfuxa kokwani manyunyu la ka khakhala laha va pfuke derik xivambula ka nkovela na n'we pfukani se swidlori maluleke la ka khakhala va pfuka va pfuxa kahle hi dankan baloyi kusuka okay Duncan Baloyi a docker kesa swinene ku hi docker na a ba kurmala judgment ma chabala la ba kurisele lembra di jenko ba kurchabala bana zala kan ko ba kupusha sikome chama tsena la kamene gresa block 2 makongo grisman ma pope and atlement arse mtonga swega ba pusha kahle judgment ma manyi chabala exuka la singa view ka tike peters matons lo wana john matons kona na yena a ku hishinwe lembra di jen kesa swina ne berenda mrimba kona na bona ba ku minjar mashi and ko ba kupusha bana bana zala kan ko ba kupusha vijina dro braga ma pope la man ma kamera kan ko ba na manash khongelo wa jala ka skunyana ba pusha kahle berenda mrimi exuka la ka karbala ksu hinele khorweni danko on kesa swina e for kwarsi mari thomas ba kona na bona Last but not least,
1: Mama Albika shikukwani vukani mwana malume yakusene mala khavisa kangove vana kwani mani mara kabila kuri ka mspitu danke
2: inkomo kazetwa nawe mwezitha my grace makhuvele vele gandla nani ka khani pfukani mwana mina hey mwana advice munhu uduma varivoxi lava vele ka nwakhuwani pfukani braya mina kubona kala Slow poison naki makuvele laka nkurhas for songi pfuka bra lava hinkwavo a va ri na papa muhlori mina ni sizeka Richard Rikoto ni kwala Ranches Park ekaya ku ri 7 delani ka xoko erobin inkomu khaze
3: rixile DJ Vlavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni ta sungula ya ni layiza va ka makhekhe eka hosi ngovo wa mitlhanu a va pfuki Wakona mawona Edson avuhehli avapfuki ni hetelela hi kupfuxa bot bomba mzayoni maluleke le block 3 ka mininginisi avapfuxa hi class gezani maluleke kwala ka homa 14b thank you vlava
4: ndzi kombela kupfuxa vanhu lava landzelaka manyunyutsi ka swa hanyanganya le ka khakhala leyi avapfuki sizeka Richard Rikotso ka xihoko na voni ri avapfuki manana kanya khale ka le tibanani na voni ri avapfuki vanhu lava pfuxa Richard Mati kusuka Titoko block 24 kuswana ni tshava n'wina inkomu
5: botlemi ni kombele ku va pfuxani ni pfuxa bot bila kaunda mhlongo laha kusuhani xikolo xa mzuzwani Primar. Baku ashulabu wene fukani botani. Eni fusha botu sanje makamu. Le mgangenu waka borumani. Fukani botani. Eni fusha na manmari ya rukozo. Isezi la kama geba elukshin. Fukani wana manani. Wana baba fusha manma kuveni. Kata boti richi kandambi. Kensile muasha ni.
6: Afshen afshen afshen afshen afshen tlema DJ Mr. Party mavula vala mpukene na moyi va pfusha pfuhla khuri koloko teka vanari enta pfusha mama hleko ku hlaka mavalane a va pfuki kasi kuna xikwembu xa mbanga ku sula ka makosha a va pfuki nta tira ku pfusha swilo swa ngala e papa thapele ku sikala ka ngove a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela ku hlamisa mavoko hi kokwani swa box ka makosha ni khani lowu papa hi tlanga madabulo mbuyu ya mina ve le na khatsa
7: Lemi lowa DJ avapfuki swivara e papa remote Richard Maleke lama wa block 9 lava pfuka MT makhuvele la ka xigamani la ku ya pfuka masenyani Ronald Maleke lama wa block 9 la ingwa abo abahlangana na kala shaka EW manganyi mensa makati kwa rega ku nikesi little mile wa DJ o sia mina ne bobo
8: tlawan tlaw ntaka fanuel magoda la ka mkhoma pfuki ntaka botrik ngo vena vehli na bona va pfuki nta yetela man gel ma thebula la ka masanganyi yenkwa vanhu lava pfuxa hi foster sithola ka ndindani danki
1: ahe master ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa manjosi na hlongwani kwala ka xihosana ni pfuxa mhani rivombo laha ka gym ni pfuxa mhani rose n'wavhumani laha ka gym vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hikokwani wa xingwavi la ka xihosani nkomu
9: mese pati ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena kuna tatana khomisani mukhurumbe akhegela ngopfu ka nhlaniki pfukani kuna sesi maria va ka hayi sweswo kwale ka nhlaniki pfukani ka n'wana mhani ni ta hetelela hi fm ya ka mahatlani loko a karhi a tiphata ku hi fm ya ka mahatlani n'wana boti loyi i javulani mayimele kwale ka mahatlani a ri kwala tirhelaka kona pfuka ka mphini hina hi vona hi mayimele ya kona ku mayimele hi xin'wana xilo vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana maria masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso ni le vukatini bya mina mbuya tako
10: avusemasi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani wa zita section f ni pfuxa masi wa mina mama case lisinga view ni pfuxa sesi elisimelani kwala ka makoxa a va pfuxa hi julia mfumoni kwala ka makoxa danki
11: xa vanhu lava landzelaka a ku pfuki boti Morris Guyu jara goxa ka mapuve a ku pfuki n'winyi wa xitichi kwele ka mapuve a va pfuki botikuzani ka siyandhani mi pfuxe wu manchawu ka bavuka gym inko
12: rixile tlema DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na papa xiluvana vafana le aka sikhwinyani ku na mhani dlawa la ku tsaka kona le aka sikhwinyani mana xihluke sesitinyiko maleke ka ngove jamela 2 vanhu lava pfuxa hi liki ngobeni avili
13: DJ Tlemi mone va pfuxa a ku pfuki Mr. Gift Joke ba ka Mswane a va pfuki ku ya pfuka tibudongwa Jomo a ti pfuki kwala ka Bong City ku ya pfuka the General Pastor Khosa ka xitachi ka Mbandlo loko va pfula pfula fastere va vona ka n'wedzikudzeki ka kokwana va pfuki hinkwavo lava va pfuxiwa hi ritakaro bava ri bava na marhanga ni empty wa ka ndhambi la gongwakwa la xivulana la kona gongo ra mali loko no kwata nsongatsonga to ri nature lwandle DJ Tlemi ni famba na n'wina tazana ya misikisikisi tanko
14: vaxumi vaxumi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhana suku na xitshembile na nkateko kwala ka mapuva Limpopo ivi ni pfuxa n'winyi wa xitichi kwala ka mapuvi ni ku pfuka i endla leswi nga duma hi swona a giyani n'winyi wa xitichi ni hetelela hi mani na ni hetelela hi mani a ri basile kwala ka mapuvi vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mani magoda ka mapuvi a tiritirini i driver a tiritiri yeleyo danku
15: muhaxi wa mina hambiloko nkuku wu nga rhangiri taxa ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki hanhu wa vana va mina hansi bongile makhuvele le ka ndhambi wa zumeri ku pfuka papa wusani jimakam kona kwale ka ndhambi tetisela hi mhani rhula ni chavela ni nkata mfana wa goxa pfukani vanhu lava a va pfuxa hi mhani rikhotso ka njhaka njhaka mandela nkata buti monika n'wingi wa vanyamatsi va ri vengwa na vanhu n'winkhoma tin'wa sambo mana 2 boys and 1 girl bye my DJ Tlemi
14: ush ta pfuxa Mr. Tlemi yourself ka gym ni pfuxa but magoda ka mkhome ta hetela but foster sithole ka ndindani a va pfuxa mhani gili mathebula ka maswanganyi nkomu
16: i njhani Mr. Tlemi hina hi pfukini ni pfuxa mhanihlekani wa manyunyu ka papazela ni pfuxa sisi Gloria Blankulu kwala ka mapayeni ni hetisela hi ku pfuxa n'wingi wa mina Tsakani Rose Mashinji kwala ka mapayini lava va pfuxaka lava i mani burisa va ri la ka mapayini la ka magezi wa njhini laha inkomo.

0: Dijetleme ni pusha mana beste abulwini ni pusha baba MT makuvele akashigamani ni etelela esesithavele ya nkumbe ka mapapila emankhela kwala ka mapayeni danko
1: rixini muhaxi ni kombela ku dzudza vanharhu laya ka mapuve kona n'winyi wa xitichi pfukani swivarhi ya ntirhweni hlanganani RDP wa kona mhani Maria n'wa James a va pfuki njhakanjhaka Mandela va kona va zava va mina mhani Rikhotso a va pfuki na mixo Rikhotso ku la nga kona Pitori vanhu lava va pfuxa hi ku zani la ka siyandha na mugangeni luya wa ka boy bayi
2: rixini ka bute rixini ni kombela ku va pfuxa a ku pfuke munhu wa mina xibudungwa munhu wa tswaka dyambu rixini ni pfuxa kokwani Gaveni mukhegula wa tsotswi laha ka makoxa a va pfuke mukhegula wa tsotswi ni ta hetelela hi mhani Ncauke Bavu ka Jimngala Ailu a pfuxa n'wa ma vona ka siyandhandhanga
3: rixile muhaxi ni kombela ku va pfuxa ku na malume Gezani Thomas Mbachayisiwana kusuka kwala ka xikukwana ni ku pfukani malume ku na mfana wa mina Emmanuel Machubias kusuka muganga wa Nduna Mngoni ka makoxo ni ku pfuka na wena mfana wa mina ni hetelela hi mfana wa mina Musa Makhuvele kusuka muganga wa Ekopaka xikukwana ni ku pfuka na wena mfana wa mina loko hinkwavo a va pfuxiwa hi papa Majoko kusuka kwala ka xikukwana inkomu muhaxi
4: rixile ni kha ni ku kokwani Gaveni na ka makoxo pfukani ni ya ku hahani wa mina mhani Maxinci kokwani wa ku hlula la Giyani section A pfukani hahani wa mina na hetelela hi mani loku nga ri mhani Jajani le ka Muchipisi kusuhana mayini ni ku pfukani mhana mina loyi a va pfuxa i mama Albila ka xikukwani inkomu
5: a ku pfuki Queen of Limpopo ka Homa Ngombe Kral ku pfuka mhana Kennedy lava mhani ntsongo wa Donna Brown ka ta tichara ra physics ka high school yi hetelela hi Sis Brenda Muremi ka rivala va pfuxa hi tshavhele ya ku humeleri kwala ka mapapila hanki maitlemi
6: ku rhula DJ Tleni tlhava ntlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa khulu wa vana Sis December laha ka Mavalani ni pfuxa Sis Burisa ka Mapayini ni pfuxa Sis Kayla kona kwale ka Mapayini vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi kokwana wa Mukhenso na Xivono kusuka kwala kaya ka Mapuva na Nkhesa papa tsongo wa swihlanu
1: rixini maxi moya va pfuxa a ni pfuxa nghami ya mina Flora Nukeri eka xikukwani a va pfuki va sweka swakudya hi mina luya ni suka ni ya 14 ni pfuxa mhana Kanyakanya sivaro wa mina a va pfuki hi mina luya ni pfuxa mhana Makhuvele a ti efe loko duma a va pfuki a va pfuxa hi buti Chimbru mbili ya vava eka xikukwani inkomu muhaxi
7: kumbe ku pfuxa vanhu lava landzelaka Bavombo va pfuka ka Jimaseve aka xikukwani mamanele a va pfuki ni ya ni ya pfuxa Maseve wa mina wa thawaru basari ku pa mama Albi mpfuxi Marivombo wa mavona nga lasbegangeni
8: nene ni kombela ku va dzuza ni kombela ku dzuza mhani Makhuvele ka Tabot Ridge ni ta ni ta dzuza mhani wa James pfukani mhani ni ta ni ta dzuza mhani Mahuri kwala ka Mapuva u dzudziwa hi kokwani wa Dyono na ku hlula dango
9: mhani va landza n'wana mukhalabya ingaku jeje ku na mana ku na sexalati le aka makoxo le noko a va pfuki ingaku nyama ingaku jeje ingaku chomoli ya n'wana madala mo ni tsutsuma 14 ni ya kwini na ni ya le a 14 khale ka le tibananeni ku na mhana Mamaza mhana Anakanya ingaku nyama pfukani ingaku jeje ingaku chomoliya ni tsutsuma ni vuya kwini na ni vuyela ka sikhonyani laniwani kuna mana kuna mandla wa ro kutsaka pfukani inga ku jeje inga ku nyama inga ku chomolia vanhu lava hinkwavo n'wana madala ne a va pfuxa hi mana a va pfuxa hi ntukulo wa pheni xivhixiko i n'wanuna waluwa wo tsutsumisa muti hi za yi wusa dzovo langa ta ku yena xivhixiko ne a yi khola ni nga dyavu swa ku zaku wa sirha tiko na tiko i nga ku nyama i nga ku jeje i nga ku chomolia hi leswo
10: aye ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa n'wana wa mina birthday girl precious mavasa kwalaho ka homu 14 bin ri pfuka n'wananga ivi ni pfuxa sistini ku mhana bumba kwalaho ka homu 14 b ni hetisela hi lava landzelaka hi ku ku amukheso ka mapuva a va pfuxiwa Agnes Dukwana Mamarito na Mponzi kwala B9 kumu
11: n'wananga hi pfukini ka jaha ra mina ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa papa manyunyusi ka swihanyankanya ka kakhala va kona kokwani dala va nga lava ka thomo na vona a va pfuki ta hetelela hi kokwani swo boha ka makoxa a va ri na Ivy Ncuma ka ndindani aheni n'wana mani
12: oxini oxini ni kombela ku pfuxa manjola itini ni pfuxa kokwani gaveni ka makoxa ni hetelela mani makhuvelo duma misava hinkwayo jukelela a pfuxa mhani wa xitiko.

0: na Efraim. Ebe ni pusha sesiwani timanyana le ka sikhunyana le vandhavi hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi i manjhanjhana hlayisekani DJ Clean nkomu
1: avuxeni avuxeni tlhavanitlhava va va pfuxa koti tiva ta wena gandlanani ka khana a va pfuki vanhu va horhi ka mapulu a va pfuki ana ni khomisani mukurumbi kwala ka nhlaneki pfukani vanhu lava hinkwavo vapfuxi mani mariya va ka hayi sweswo kwala ka nhlaneki kwala muganga wa ka n'wa hi sindzile tlhelo ka pavimente inkomu
2: rixile maxi ndzi rhandza ku pfuxa Siseka Richard Rikhotso kusuka le 7 Dilan ka Xihoko ni ta ni ku tshikani Philoma kusuka le ka Nkura Zamani ta hetelela hi Patson Khosa kusuka le ka Mbatlo lava hinkwavo a va pfuxa hina ke Slophozeni Makhuvela ni ri kwala Pretoria a kaya ku ri le ka Nkura Swasuka inkomu maxi
3: Kesunaki Snow Poison ti tlhavele mi
4: hi makani hi mani ku tichumu ni ya ni xawela le na tatana ku nyoka makuva a va pfukirixile ni ya le mawa le ku na masenyani van'wati mani leta a va pfuki kwalaya ku na nchini wu popa mindzu a va pfuki na vo tohe swa vava makahlela block 3 ta mininisi ana xivamela lomene
3: mingisi romelo wu rhandzeka It's a good and bye. Danko. Makume, mbere nkombo tibira thai bele unze la wara liya yantlan. Tsi, no tava lesu.
5: Manse kanu wa manyu nika papazela ava fuki. Manjo ala itini kan kurans fasaka ava fuki. Man maria magagana, agumbana ava fuki.
3: Yeah.
5: Vanhu lava hinkwavo mihaxi wa mina a va pfuxiwa hi n'wamakamu n'wathwala n'waxilawuli wena i ri mihaxi vona va ri miyingiseri kwala basani ka mucetweni kwala danko
3: khese swinene nhlayisekani
5: hi swona mihaxi wa mina
3: danko mingisero va rhandzeka hi sweswo ke mingisero i ya mahlweni wa ni pfanganyisera ti
6: ni kombela ku pfuxa botlink ngoveni ni pfuxa mandlawula ku tsaka ka sikhanyani ni pfuxa kokwana swo boha ka makoxa wa pfuxa mana xihloka tinyikomanakela ka ngove a jamela two nkomu
3: khese swinene laha ka ngove a jamela two va ku yiva n'wanyana la va ni tekela va nga kola riqingweni la ti tlhaveli mi alala a ku twali nchumu na nchumu na nchumu ahee a wuxem a loko no pfumela miya mahlweni ni ta va no mi kholela mativa mi ta ni khomela swinene a ni swi rhandzeli ku va ni vulavula na n'wina laha ekambe ke network kumbe ndhawu leyi mi nga ka yona a yi pfumelelanga a hi tiki van'wana
0: ahe DJ Clean ni pfuxa Boderick Xivambu ka Ngove vanhu Maria Blankulu ka Mininginis Block 2 vanhu va xitichi xa GCR ka Ngove va pfuxa hi Malakhavisa ka Ngove inkomu
3: khesa swinene Malakhavisa la ka Ngove lani khesa swinene va mantlhani vuyelela na le ka manamandlandlawu xa xandla hi ku tirhisa xiyenge xa mabulu ku nga va ku ri WhatsApp ku nga va ku ri Facebook ni khensile xa ni ri xandla henhle ka xin'wana xandla kasi ke swa swimina na wona mixer hi tsutsumela ka xiyenge xa ku hetelela xa nongonoko morning bed okay morning bed eka GSR FM sweswo hinkwaswo ni swi endla ndzakari ni ta va ni xaviseninyana ka tsongola ni yindzayi lami
7: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizarre leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina, hi swona 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizarre ntsena loko xitoko xa ha ri kona.
8: That's BIZARRE. Come to bathroom bizarre. Come to bathroom bizarre.
3: Sweswi hi tsutsuma hi langutana va tlangela siku ra ku velekiwa se ticince magiavel sweswi n'weti leyi ka ka yona i October siku ro sungula sungulou loko ri leyi n'wi tivaka mingiserome a tlangela ku siku ra ra ku velekiwa ni tlhavele ka nambari 060-8875-942 mara ndzhaka loko ni ta va ni kandziyanyana katsongo swinene mi ta ni khomela va yingiserome ni ri ku hi za ni kandziyanyana ni basisanyana swin'wana la katsongo so

0: tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Xana u nga va u ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka? U nga karhateki hi vuladum hardware giya nomalamulele va kumbe leswi swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa, Ladum Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa eMxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladum Hardware. Laduma, where you save and score. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.
3: Rula ka mehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services. Joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe. Wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price

0: Ya kusuka kahle eka lembe leriya ra 2011 loko beka rila ngtsaka kahle risimu ra kahle swinene mani so kahle ka joy celebration bata kahle ka nwina abaku hallelujah ngateko vele loko beka ri hila ngutisa karwa kona vele imakubambiri ngwen tsena timela tse beka ri so kahle awara yantsi bu yebile kasi loko beka from say sweso vele bbz beka so kutsa sweso namuthla ndiri bahamba yedwa vele eka misho wa siku ra muthla ka ibeni beka ri famba kahle swinwe kahle nimni kahle risimu ra kahle swinene mani hallelujah kateko yes uni mati imba hi yena muhluri hi valala avanga pfuka Yesu uta vahlula hi yena muhluri hi yena wa matimba hehla hehla vele masitiva leswa ku hava lexi nga xiendla ku vele xinwana xinwana loko fanele xiyenda xifamba kahle vele u fanele u sungula kahle hi xikhongelo u vho gari ku khongela ka u kombela ka lowa matimba langele hehla hehla u kombela ku risulisa wena ka sweswi gari swifamba kahle na mina ku tshemba leswa ku ri na mina tani na hi muhashi na nwina vaingiseri ta va ri gari famba kahle eka misho wa siku rana muthla ka ku sukusela ka wara liwani yantsevu ku ya kagahle awara yanka ye eka misho wa siku ra muta Daniel nga vule kona vele no benjiki jela mina ta bekale famba swinga kusuka la ka wara le one yantsi buka fika kahle awara yanka ye eka misho wa siku ra muta ka kasi loko ri swikhedze khedze kwa swana kona ko hayi swikona swikona vele ku a xi engile xi nga ri ku kona ni ndile ka misho siku ra muta ni ga vani ri wese mara swikhedze khedze swona swikona vele ximo xinwani xa le hehla swinene hi va ikari famba xi sweso loko lokuse ka kona vele 0623 ima ku bebe rena ri tsena ti minutes hi va kari hi suka kahle ka awara yantsi loko tala tiro ila vanhu karini langutisa la patwini la handlela ni kuma ku ri hayi man swi tikomba ingaku hi ku xikolo xi farile swi endla ingaku na vanhu vo tirha va yi mitirhweni so swi endla ingaku vana va xikolo hi va khipa ku kula switaratini la ku va ku ri busy swinene loko kha ni ta ni kuma ku hayi la benstock basini na timovha ingaku ta xota nyana u za ku yo lahleka kumbexana i sota so a wu fanele u nga tirhi kumbe i weekend ni kuma ku hayi a hi weekend man namuntlha vele i ra vumune mirabelo ya vafumakazi vele va mikarhi mi khongerisa ka kusuka ndhawini ta ku hambanahambana lavi khoma kahle rikona hi ndlela yona yaleka etsembeni kahle swinene ku ri hayi loko pfula kha yina so ku nga ri khale hi ta va kha hi sungula ku va hi karhi hi rima loko xi va xi ri karhi xi rimukile hi ndlela leyo ka kumbe swi tivaka leswaku ri loko se xi sungula ku endla so pfula a ku hleketiwa swin'wana handle ka ku hayi a hi fanele hi ya rima xi va xi karhi xi rimuka hi ndlela yona yaleka hi ta va hi karhi hi langutisa vhele leswaku hambanahambana leswi ni nga va ni lulamisela xona vhele la ka lowu nongonoko ta va karhi ni nyika kahle ti-weather update top story news making headlines ni ta va ni karhi ni nghena kahle langutisa today in history hi mina mani ni vuya kahle ka na ti-celebrity gossip ni vuya kahle ni nghena topic ni nge fambi vhele ni nga mi nyikangi topic ya siku eka misho wa siku rana tlaka hi va hi karhi hi fambisa xisweswo loko la ku tisa vhele 92 wa masiku hi lama nga sala tsena leswaku lembe leriwani va kha ri fika kahle amakume ni khomeni ka nambara 060-87-5942 hi la mina na n'wina ka hi nga ta va hi karhi hi hlangana kona eka misho wa siku ra namuntlha kumbexana ma ku nomen jikijela ku hala ya ka Facebook kumbexana ma ku GCR ma ku Space FM hi va ni karhi hi fambisa swona kumbe hi khoma kahle audio streaming kusuka laha kusuhani le kule laha hi va ni karhi ni khesa swinene va yingisa ribyebyo hinkwakokwako lami ni khomaka kahle mi ri kona ka mo ni jika so ni vuya ni mi nyika ngoma loko ni nyika ngoma hi ta va kha tsuma kahle nghena kahle ka tlokomaka ta mahungu na remember ngoveni kasi ndzaka tlokomaka vhele ni ta va ni karhi ni mi byela mina ku ri ni xise ku yini kusuka a tindhawini ta ku hambanahambana lami ni khomaka kahle mi ri kona Mr. X Kwa technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za
1: Kokolo Funeral Services iku avela ti funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani baloyi a tennis hi mpfuneto wa swa nawu u tsala wini na swikoxo hi kumeka hi Malamlele, Bushback Ridge, Nachawero. Tihlanganisa na yena hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
2: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito ra xiyamo

0: ya ndlebe leti ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
1: Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya nkombo. Maphorisa ya xifundzankulu xa le Bombo ya le ku lwisaneni na vugevenga lebyi nga kola xifundzeninkulu. Premier wa xifundzankulu Dokodela Phophira Mathuba u kombiserile vatirhi va vutshunguri leswaku va tirha hi ku tshembeka. Mahungu xitalo le ka awara ya nkombo rixi.
0: Riendlebe leti ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
2: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri yale na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
3: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.

ya loko ibe khala ngitsa kahle ka rakona vele 0646 ubala tsene swakore 10 minutes na 30 minutes ba kari hi kongoma kahle le ka awara ya nkombo simra kahle swinene man kuswa kahle ka jabu khanyile bata kahle ka mwina ba ku sponky ponky love kuswa kahle ka lebambulinga thiwa kahle hi yo lento hi ndlela yona yale yo kahle kumana kari la ngitisa no ngena njana la ngitisa kuri iba mali vanhu famba kahle na bona eka misho wa sikura namutanyana ni ku GCR ni ku Space FM ka vanhu kari ni bona kuri chana ki iba mali vanhu khoma kahle kusuka tinda kwenta ku hambana hambana la mani khoma kahle miri kona ngeza ngena kahle ni mnike kahle maxelo la ngita va ikari hi langutisa hi vona ku ri xana ki maxelo eka mixo wa siku ra namuntlha wona ma yimise ku yini ke mi swi tiva leswaku loko mi suka hala ka xifundza lexi mi suka hala ka doroba leriwani ka mi tsutsuma mi hala wani hala mukopani hala mbabu kambe mi swi tiva ku ri mbabukarhi mi swi fambafambisa ku yini kumbexana mi mbalisa ku yini ke loko va karhi ri xisixi sweswo hi ndlela yona ya le mo langusiyana ni vona ku ri vambirhi vanharhu lava ni ka na vona i va manike u n'wi vona kahle tiyisela ni maluleke la asifasonke la ni ku vona kahle lucky given ni ku vona kahle Eric Darimbeni and then Eric Bishop ni ku vona tovara na vona wena va ni karhi ni ku vona kahle na Faith Colbert ni ku vona na wena ku ri hayi u nambina kahle ka kusuka tindhawini ta ku hambanahambana mana a hlayiseko ni vona kahle na tovolo wani Defly Ramuada ni va ni karhi ni ku vona kahle Swizeka Rich Rikhotso ni ku vona kahle kusuka la Arobeni la Mikateko Vukeya la Malonga la ni va ni karhi ni ku vona kahle na Basane Picha Uke na wena ni ku vona kahle ka ni vona kahle munhu wo fana na Gate Khumbuza ni ku vona kahle na wena Vongani Chauke Papati na Hlavutelo Chauke ni va ni karhi ni ku vona kahle Christina Manyike ni va ni karhi ni ku vona kahle hi ndlela yona le ni kuma munhu wa ku fana na mana Engita ya va ni yingisela kahle na vona ka va ri la Block 23 and then ku vona munhu wo fana na Raina Chabalala la ka Mapuvela ni mbonile na n'wina and then ku vona munhu wo fana na Vachada Vambilwi nge Ivenda na vona ni va ni karhi ni va vona kahle hi ndlela yona yaleyo ka loko ni sekarhi wa kona vhele 0648 12 minutes before 7 o'clock loko nghena kahle va kha hi langutisa ku ri xana akiri va ri xisa ku yini kusuka ndhawini ta ku hambanahambana la mi ni khoma kahle mi ri kona ka mi swi vona ku ri hayi na swipfulani so vaswi ri karhi swiswamaswama loko va karhi hi langutisa laha ndlela ene pfula swi tikomba hi nga ku ya ha ri kona vhele taze hi famba na yona ku halaya ka weekend ku halaya ka ivini va kha hi langutisa ku ri timinimum na ti-maximum temperatures eka mixo wa siku ra namuntlha tona ti va tiyimise ku yini ke engheneni kahle hi nghena la adorobeni ra Giyani laha swi vula tsele leswaku ri 13-19 ni nghena kahle ka Malamulele 13-17 ni tsutsuma kahle ni vuya kahle la a old days laha 14-12-14 ni tsutsuma kahle ni nghena avilabila 12-17 ni nghena liphalale 12-16 Livubu 12-14 tsutsuma kahle ni ya le Lost Richard Makado 09-12 ila ngota etelo bakarhi swi vona kahle ku ri hayi maxelo vhele mi le hasi swinene eka mixo wa siku ra namuntlha chances ta pfula vhele twa tirikona na tona kasi loko langusa chances ya pfula loko kusuka la old days la i 30% eka mixo wa siku ra namuntlha bila kona vhele swi kuma inga ku hayi 0% eka rosi swona ku langusela ngpfula ya chumu ni kambe liphalale kona 10% and then Livubu 60% and then Makado 60% na kona Mokopane ngena 11-15 kona 0% ya pfula lingela kusela eka mixo wa namuthla ngena kahle le amusina le 13-15 60% chance ya kona ya pfula eka mixo sikura namuthla ngena kahle phalaburwa 15-20 ni kuva kahle chance ya pfula eliya yingo imakumenaru wa ti-percent longisa kahle Polokwane dorobankulu ka 09-13 chance ya pfula ka namuthla ka sikura namuthla vhele mixo lowani sikuma ingaku yi ku hala ya ka 0% loko ive karhi hi langusa kahle tindhawu letiya ta Polokwane ni nghena kahle Thabazimbi 12-19 tsutsuma kahle ni nghena kahle Thohoyi ya Ndowu swi vula tsele leswaku 13-15 60% chance ya pfula ka sithabazimbi 0% chance ya kona ya pfula loko va karhi hi langutisa ku ri maxelo ma yimise ku yini ke tsanini ni nghena kahle doroba ra ku hetelela vhele 09-13 vhele chance ya mpfula yona swi vula tsena leswaku ri is 30% loko hi va hi karhi hi langutisa chance ya kona ya mpfula hi ndlela yona yaleyo ka weni jika ni ku loko se ni vuya laha ni va ni karhi ni ku nyika kahle ti-top stories making headlines eka mixo wa siku ra namuntlha va karhi hi vona ku ri hi wahi mahungu lama nge ku le ku beni ka mpongo kahlekahle eka mixo wa siku ra namuntlha ya kasi loko ibeka bisa sweswo vhele karhi wa kona lowa ngwe nkaye tsena timinetse va karhi ikongoma kahle awara ya nkombo yi nga se bahela ku nghena kahle va karhi yi langutisa ku ri mahunguhungu lama nga rhanga mahlweni ka mixo wa siku ra namuntlha ku nga va ku ri na swihike ngopfu loko i va karhi hi langutisa president wa tiko ra Ukraine Volodymyr Zelensky u vula leswaku 5 wa vanhu va dlayiwile ivi 14 van'wani va va va karhi va vaviseka eUkraine eka hlaselo lowu a wu ri kona vhele eka vusiku lebyiya bya tolo loko i va karhi hi langutisa swin'wanyana leswi hi nga na swona loko se karhi wa kona vhele
tsena timinetse ba gari kongoma kahle wa rankombo inga seba loko longisa kahle la South Africa motorist vele wa faisana kahle na kuba kwa kutavuka kutakloka kahle ka petrol loko ba gari ilangutisa ingo no tlakuka vele kwa hala loko longisa tsengwa kona vele hi 3 rand la ngo tetelela u swivona kuri ha ingo ku timova se tetelela hi paka la hi ta xava swikanyakanya kumbe tetelela hi xava timova letiya ta ku chargesiwa letiya ta ku tirha gezi loko se hi heli battery ha we wa ti chargesela tsena akuna need ya ku munhu a ku famba ka chela petrol ni u cheka na ti oil hayi swinga heli hi ndlela yona yaleka kasi loko ni vati karri langutisa ku ya emahlweni kahle ka leswi ni nga hetelela vati karri ku khomela kusona kasi mitsumbu ya mune ya vavanuna yi kumekile freedom kumbexani Fairbank yes eMpumalanga naswona yi onhakile vona na vamune lava ku vikiwaka leswaku va nyamalarile vhiki leri nga hundza va kumiwile va hundzile emisaveni va tlhela va lahlekeriwa kumbexani va lahleriwa emugodini lowu nga kona a ku halaya ka laha va nga kumeka se mitsumbu ya vona yi ve yi karhi kumbexani se yi onhakile loko yi langutisa eka ra vumbirhi leri huma kahle eka rona kasi maphorisa va vula leswaku mitsumbu leyi kumiweke endzhaka loko xirho xa vaaki xi lemukise valawuri leswaku ku na mitsumbu leyi ngetelele va yi karhi yi kumeka halaya kasi ku pfuriwe vulavisisi loko maphorisa ya ha ri karhi ya lavisisa swiyimo leswiwani ku ri kuxana ku nga va ku endleke yini ngopfu loko hi va hi karhi hi langutisa hi ndlela yona yaleyo nkombo tsena timinetse hi ve karhi kuva kahle leyi ka awara ya nkombo kasi loko na sala tlhelo ka Cristiano Ronaldo u phule byi hola vhele loko hi va hi karhi hi langutisa eka ntirho wa ku tirhela xipano xa rixaka xa tiko ra Portugal endzhaka loko a ta va ti lulamiserile kumbexani a tlulanile milenge na murhangeri wa xipano George Jesus loko hi va ri karhi hi langutisa mutlangelo wa ndhumo wa bolo ya milenge le Cristiano Ronaldo huma kahle eka ntlawa wa vatlangi va xipano ra xa rixaka xa tiko ra Portugal hi mbilu yo hlundzuka swinene endzhaka loko va heteleli va nga kumani kahle mara swona a hi excuse ngopfu ya ku a va kumanangi kahle ni swo ta vhele a ri ka rendzo ra yena ri ku va karhi a hakarha tibutsu a xipikirini la vulaka leswaku ri hayi se u tirhile vhele loko hi va hi ri karhi hi langutisa hi ndlela yona yaleka kasi wanuna wa timali kusuka hala tikweni ra Zimbabwe la u ve karhi a hundza misaveni eka nghozi ya xihahampfhuka eka ndzhenga wa siku ra 12 vhele loko hi va hi karhi hi langutisa mufi Chivayo na sati wa yena Lucy Muteke xikan'we na vakhandziyi vo ringana mune va hundzile emisaveni eka ndzhenga wa siku ra tolo endzhaka loko va hlanganile kahle na nghozi ya xihahampfhuka phatsa hi nkarhi lowu a va fika Marodera loko hi va hi karhi hi langutisa hala tindhawini ta Zimbabwe jo xibuku xibula leswaku akuna munhu loyi anga pona eka ngozi lewani ka vanhu hikwalo va ri ndeni ka xihahampfhuka leswi vulaka ku ri va hetele va karhi va hundza amisaveni va vona ku famba na munhu wo duma swi karhatela ku swi fika kwalawani lavan'wani va hetele va karhi va lova mara va zi va boxiwa na ku boxiwa ku ri i va manike ku hetelela ku va ku ri karhi ku vulavuliwa hi munhu loyi wo duma loyi a ku ri hayi u vi a karhi a hundza amisaveni loko hi va ri karhi hi langutisa hi ndlela leyi kasi tlhantswe na timinetse va karhi kongoma kahle awara ya nkombo yi nga se ba loko ni va ri karhi ni langutisa laha swin'wana leswi hi nga na swona vhele swi tikombaka ku hunguleya ra xihahampfhuka rona vhele ri tikomba ri ri ku trendeni swinene ngopfungopfu loko hi va hi ri karhi hi langutisa karhi loko kasi loko hi langutisa swin'wana hi nga na swona vhele hi langutisa kahle memorial service ku tsundzuka vutomi bya try by force ku ta va kha byi ya emahlweni eka siku ra namuntlha vhele ngomi kota ku va kha mi fika kwahalaya tindhawini ta kwahalaya ka va njhakanjhaka masayitini ma kwahalaya fikani ku vanhu va karhi mi sapota hi ndlela yona ya le ka la nga ta va ri karhi a tsundzuka siku ra namuntlha kasi ku n'wi veka ndlwini ya yena makumu vhele ni vana ku tshemba leswaku ri hikwalaho ka weekend ya leyi hi ya ku eka yona hi ndlela yona yaleyo ka kasi swo leswi ni mi khomela swona vhele eka mixo wa siku ra namuntlha ka ni tshemba leswaku ri hi va hi karhi hi tiphinaphina kahle kusuka a tindhawini ta ku hambanahambana hayi a hi fambeni kahle mi mi karhi mi ni byela kahle na n'wina lami ka kona ku ri xana kri xise ku yini kusuka ndhawini ta ku hambanahambana lami ni khoma kahle mi ri kona ka n'wi mi nga le ku chayeleni a hi veni hi va hi karhi hi chayela kahle lamagondzweni lava hi karhi hi siyerisana kumbe ni khoma kahle audio streaming and va ni karhi ni khensa swinene vuyingiseri byebyo na maphorisa vhele masocha hikwenu tinese na vatirhi va le mapatwini magondweni mitirha tirho kulukumba swinene because karhi wun'wana mi kuma ku mutlumbani wa mimovha va wu tele swinene kambe mi nga heli timbilu ni mba mi karhi mi ti director mba mi karhi mi hi komba ku ri hayi fambela hala yima wena swikutaniya ka mo ntsutsuma kahle ni ya le ka remember ngoveni la nga ta fika kahle ka a hi nyika kahle mahungu le henhla ka awara ya nkombo kambe ndlela yin'we ntsena ka ni famba kahle album leyi nga thiwa kahle amandlozi ni fika ni ku nyika kahle title track ya kona vhele leyi vulaka kahle leswaku ri amandlozi ku nga va mani handle ka delete Brenda Fassie na buya mina ta buya kahle le henhla ka awara ya nkombo la nga ta va hi karhi hi langutisa ku ri today in history hi khome yini tlhela langusa kahle na hi mina mani eka mixo wa siku ra namuntlha ni mi rhandze ku yela mi ni khoma kahle mi ri kona minjhani ka ndhambi.

0: Yeah, ni marikana bise bise so vele karo kolo kolang tisa ga 0844 so wala tsena tswa gumetse butsena dimene tsa bakere so kahle a wara ya nka ye nga sei bar simra kahle swinene mani so kahle ka album leka twa kahle madala u shongile number 2 ri simra kahle swinene mani so kahle ka Timothy Nkuna na Chef Fresh product indlela yona yala yaka ri simra kahle swinene mani ntirri simra kahle mani so ka Timothy wa ka Nkuna leri nge twa kahle madala u shongile number 2 ni unika kahle title track ya kona vele bata kahle ka mwina vaku madala hindlela yona jale ka FM station so vele 0844 ikoro wa kona Africa Dzonga ngari khale vele taba ikhangela kahle ka hlokomaka ibe ikari langutisa ku hlokomaka ya kona vele eka misho wa siku ra namuhla iyimise ku yene kambe ke sibula so vele moni ku happy birthday eka mzaya wa mina Osborn Maluleke kusuka la aganda nani kama bambela ingwana sisi Grace ri wan kan khesa swinene man kula M4 happy birthday malume ba kuranda swinene man kula u ringana na malume kumbe xa siku rinwani ku hetelela wena wa muhashi ka ni kuranda swinene Osborn ukula ngwana sisi ukula ringana na ndlopfu hi mitirho hi ndlela yona yaleyo ka loko vuya kahle ta va kha ri langutisa vona ku ri xanaki swa swi ri karhi swi fambisa ku yenike ni vula Osborn happy birthday Osborn Maluleke kusuka la gandlana ka mavambela in'wana sisi u tlangisa ku ra yera ku velekiwa vhele ka misho wa siku ra namuntlha ka kanuke happy birthday himfo kula u ringana na ndlopfu hi mitirho ni ku rhandza swinene himfo hambileswi u nga na munanyana mara na ku rhandza swinene n'wana sisi kula hi Osborn danke hi va hi karhi hi fambisa swinene la u nghena kahle ni langutisa ku ri hlakumhaka ya kona vhele eka misho wa siku ra namuntlha yimise ku yenike loko hi va hi ri karhi hi langutisa hi ndlela yona yaleyo ka loko ri va ri karhi hi langutisa la moni ku ini lulamisa nhlokomhaka ni dzineta kusuhani and then hi ta va ri karhi hi vulavula hi vona kumbexani ya hi leyiwani xana loko wo va u hambane na nuna wa wena loko a lova va ku vitana ku tata n'wi zilela u nga ya ke va kuma koti tana u ta zilela papa vana va wena kumbexani va ku makoti tana u ta zilela nuna wa wena ke kumbexani va ku bote tana u ta zilela mhana vana va wena xana u nga yaki xana loko wo va u hambanile na munhu wa wena kumbexani nuna wa wena kumbe sati wa wena loko a lova va ku vitana va ku tana u ta zila xana u nga ya u ya zila na va ku vitana va ku jikijela u nga ta zila haleno mani xana wa ya na kumbexani u tibyela ku ri hayi swi hindile 0608 75 9 42 muni ya mahlweni kahle kani va khani ta kahle tiqingho ta n'wina advoice note ni ta va ni ri karhi ni ti langutisa na n'we mi nga hlamula halaya kusuka laya ka Facebook halaya ni ta va ni karhi ni mi langutisa kahle swinene ahee hi pfuki swinene ngo vona kwani phatlani ya
1: no swilo leswi swi ya hi malembe ku ri mi hambana nkarhi wo leha njhani.
0: Mhm.
1: Ene abu silena a ni.
0: Yeah.
1: Hey mata ya bana ni nga ya ku fitetela bana.
0: Okay.
1: Ene wa sesa.
0: Oh, just ku seketela bana tsena.
1: Yeah, le swa swa sina swi inda hi le budget tsala ngofu a swa a
0: fitini. Va ta ngizilela vanwana.
1: Yeah.
0: Ah, no ni khesa sina le kwa patlana.
1: Yebo
0: indlela leyo ka hi va hi karhi hi fambisa xisweswo 0747 13 minutes before i 9 o'clock laha hi vulavula kahle ku loko u va u ri na murhandzi wa wena vhele metelela mi hambana ivi a hundza misaveni loko va ku vitana va kutana u ta zila xana u nga ya u ya zila na 0608 75 9 42 option ahee
2: ni nghele kona ri singa filita ni ra admin resinga
0: ni mitwa kahle boti xitereka
2: a meninge yani hambani na kala ku xaka mina yena
0: ani mina vana na mi papa vana vaya va vona
2: ni nguwe nkosini ku seketela vana va mina ntsena mara leswi swi ni zilani swi ta tshambe ku mina yi hambani ni hambani na kala ku xaka
0: ni mitwa kahle boti xitereka kusuka la risinga la
2: danke
0: 0608 75 9 42 that voice note ni ta va ni karhi ni ti langutisa ni vona ku ri xana ke i va mali lava nga hetelela va va karhi va hlamula kahle hlokomhaka eka mixo wa siku ra namuntlha ni nge fambi ni nga ti tlangangi ti-voice note ta n'wina mi nga zimbilela ti sentisani sweswo ni ta va ni karhi ni ti langutisa mara ti nga zi ti leha ngopfu ku hi ta kota ku hi va hi nghena hi hlayile nyana hi va hi karhi hi hlamula kahle hlokomhaka ka ni mamukeririxile hi pfuki swinene hi ngo vona
3: ai no fana na mina na kitwa inge nya zile mabwe ni kitsa ku loko ije hambana na he ina vanwana na mesa va ni kume vanwana se loko ni yangu zilela la va va tsama na yena go i vo vanga fanele se ba ya ba yangu zilela ni nani ke
0: Ya, ni mitwa kahle. Mara a swi na mhaka hambi loko se ku ri na swihlangi ne.
3: Loko ku ri na swihlangi swihlangi se swi to ya ni ni swi heleketa ku loko swi to tirhela ni khoma ma swi vona ku ri ni ya zila. Nge hi swi zileli ni swi ex.
0: Mi nge swi koti ku swi zilela.
3: Ni nge swi koti ku swi zilela hikuva ni na nakumbixana ni tshava ni ri na un'wana loyi a fanele loko a fa a zilela yena.
0: Mara mani a hleketa kumbexani a ni ku zila i ku mi va kha mi respecta na vana va n'wina at least ku va komba rirhandzu ku hayi ku papa n'wina a ni nga n'wi rhandza a ni n'wi rhandza hi yo hetelela hi hambana.
3: Hayi a wu kombi vana rirhandzu leswiya ho ti chela mabadi hi ku ya vona milawu leyikulu vana wa ha ri na munhu wa wena ku ve luya a hundzile ka swona ka wena na we yi hundzile ka yena.
0: Se hi ku ku va ku ri na vana se vana mimi hi huma njhani va va tshika va zila va zilela papa vona kumbexana hi ku vhele vana va hetelela va famba na mina vona na n'wa mi tingheni miri na vana va nga tingheni ka ku zila.
3: Hayi na mina na vana hi ya hi Friday hi fika hi rindzela hi heta hi ya lata. Ei sweswo leswi exiswa swin'wana hi vona va ri na xibigrexias beke ni ri ku lazi ka kuata ku ba hi dako
0: dakeni keza swinene kusuka la River Plus la i va xodo gracious people 10 minutes before 9 o'clock vulangiselana lava nga hetelela va va karhi va rhumela kahle mikandziyiso ka hi ta va hi karhi hi famba swin'we ka hi va hi karhi hi fambisa sweswo voni vona swi nga zi swi leha loko swi leha hayi ni nge ti ngheni ngopfu ni la ta ku hi ku gegege hi ku chapa hi kota ku va hi nghena hi hlayile vavo. Lava a va yiminyana and then ku rhanga ku
4: ni ri na yena hi nkarhi walowo a mina ni nge yi chikijela mina ni nge yi hikuva ni ta va ni ri ka relationship yin'wana u ya swi tekisa ku yini loyi ni nga ta va ni ri na yena hi nkarhi walowo a mina ni nge yi loko swi herini swi herini swa le swi herini xenkombo.
5: I Jomo, I Jomo Sono, Jomo Sono Matilele, Prima Ngana ka Bote.
0: Alright, okay, bo ntekela bo wanika. Ahi, mele mo yini?
6: Ahi, mele mo asa.
0: Ahi.
6: Ni ando yini? Se ba nna ba loko sa pini, le swa ba de mafura ha ba nna.
0: Mara ani lo anga milavi, luya anga famba. Lava nga sala
6: a hi bo. Oh, lava tatwa yena ba nna nda loko switeni. Ba va fanele ba nna ndi a hanya hi ta de mafura na.
0: Ani aba alisiwe hi yena hi mako a hanya na.
6: Se
0: va landa wa vanga vula
6: na yona vona va vula ndza swiphiza. Swi va tsandini. Ahoy. Se
0: va landa loko sa fini. Vo tsaka
6: ta ku kumbesa. Va landa lava ya va sa va ta va ku swiphiza hani. Va ta va ta dzila ni makona lava va ka va dza mali ya yena. Ta mheni vitana ra ku ta teka xinyama loko swi fikela kwi. Ku ta ndza rhwa xinyama. A ni ho lo mina ni ta ya hi mi giva a ni dzini ya hi wa mitsha. Ya hi mi givela na mpondzo na ku ni a nkosini. Ku fana na Jimmy na Jack.
0: Ah, ni kheza swinene.
6: Ni tshama tendeni, ani yona wa fika ni rhurheni wa timpini ta vanhu vanya kuloni mina.
0: Ni mi twika hati ni khesini.
6: Loko swi hela hi mina luya tuvi, ni aka ni tshawula ni kaya.
0: Bye bye. Bye bye. Ni khesini. Ya loko loko sa nhukutsela timinetse va karhi kokuma kahle wara ya nkayenga se ba 060 8875942 monteka lava ka n'we mi ri yini maya kosini kumbe hayi Jehovha hi hosi.
7: Mina ni kona kwa ni yakose ni fele mani.
0: Hi papa swihlanga.
7: A feriwa ngusi.
0: Hi papa vana. Mia la se papa vana. Kuri kahle kahle na le kosini amizini amieni tu vana ba famba na mani kosini.
7: Ani hele la vana vo famba va ngu tiva ka vona musi.
0: Hi vana.
7: Hi andla hi.
0: Loko va famba vanga ha vuyi.
7: Ani kokwala. Swina va vona mani. Ani hele ka vona.
0: Rigezi la zoze. Danki la zoze.
7: Mele zoze ndo ba khulo ko pa yeti.
0: 060 8875942 hi va hi karhi hi fambisa hi sweswo kanti ka kahle tiqingho ta n'wini ta langutisa mikandziyiso ku nkarhi khale vhele hi mina kha ni hi langutisa ni hi tlanganyana ni vona ku ri xana ke i va mani lava ngo vona va ya ku zileni kumbexana vo moya kosini ntsena ke timhaka to zilazila haya mi tingheni ni moni twa lava
8: mina a ni yi kona ndhawu yaleyo ni rhuma n'wana wa mina i ta famba na mani kumbe a famba na kokwana kumbe a famba na kokwana kumbe na sesi mina a ni yi mi a ni mi ni move on. Na yi ta move on kwele va ta ku veve a ni ta kota ku yee a ni u ta ya n'wana ni tshava kwala ni ta swa mina ni mina ntirho ra ka thomo danke
0: ya a vanhu ve ri hava tingheni a ve ri hava tingheni eish hayi ni ta ti-voice tingazingazi tileya munhu a zi nda 1 minutes pelapela a xikarhana xa ku xitsanana ha no kombela lunghisani swi swa n'wina ka mu hi twa lava nga
9: rixile Mr. X kuve ka hlokomhaka na mina leswi swi vonisa ku swona a swi fiti ku zila lexi fitaku i ku i ya supporta njhe u khoma xikatla na wena kuze ku va murhandzi wa wena swo zila ku ya enkosini u nga ya mina ni vonisa sweswo Mr X i Pikus Mathonsi lowu nga na John Mathonsi ka Thomo maxi wa mina hashtag ya hisa nsimbi hi na ya ku chayeleni a hlayiseka na magondzweni inkomu Mr X
0: ya lexi matsongo ya kona xona lexi vanhu vaka xijikajika xi nga fiki makumu okay
10: malume nome ndzela xigari epi ya mpfula ma mina ni nge hi malume u ta ya vana na ni fambi ni tirhwalela mabazi ni ma vuyisa la va ni ri kahle laha ni nga tshama kona mixavo yowe i mi seli jara va lando na n'wexe mo kaya ka ya kwala ni kaya ka ni chayisa
11: Ah, man penge mina. No ga jomene. Aku yo kuyazela mana yena mina ni ingeni yale ni mina ya hamba ne khale. Ano hu mina ni hamba swa ntima ntsika ku ndla swa mina. E von ti dela nkarhentse ku ya ka vanhu va mina na hani ya zilela yena. Sorry ka madam le.
0: Ya ni vani karhi ni fambisa xisweswo ka le vanga lava nga hetelela va karhi va ntsalela kunene laha va ku va ni yingisela kahle va ri laha ka Maswanganyi i Mangele i Mangele ni khensa swinene vuyingiseri byebyo kusuka laha ka Maswanganyi laha na ta va ni karhi ni langutisa ku ri xanaki a ku na yin'wani voice notiki hi ndlela a hi twini lavawani ka ku ri xanaki vo loko va ta hi 1 minutes kumbexani munhu hi twa ni nge se famba
12: njhani Buti Mathosi hina hi pfukile
0: a hi mina Buti Mathosi xemu and a hi mina Buti Mathosi swi vula ku a yi nga tikona hala ka mina ne munhu va ni karhi ni famba kumbexani njana ni famba ne munhu famba kahle kahle hi ndlela yaleyo no na ku tshemba leswaku ri mina na n'wina hi vi na nkarhi wa kahle swinene eka mixo wa siku ra namuntlha ka loko hi va karhi hi langutisa na maxelo laha ndlela hayi mama karhi ma pfumela swin'wanyani na swin'wanyani kahle kahle ku ri kahle kahle ka tirheka laha ndlela a ku hisi a ku disturbi chumu swi va swi ri karhi swi ti fambela kahle hi ndlela leyo loko se mina va ni kha ni famba hi ndlela leyiwani u ta va kha fika kahle Marilyn wa ka Xirindza a mi nika kahle nongonoko ya nongonoko lawa mid morning life kusuka laha ka GCR FM 106.0 u ta va ni kha ni fambisa xisweswo mina haya mina ndzima ka ni tirhini va vuli kahle mhani wa James hayi munhu famba ni ya teka matimba matshwa swa endleka kumbexana kwala ku fambeni ka siku mi tlhela mi hetelela mi va mi karhi mi ni twa laha ka xiyanimoya la a swi tivi hi munhu Jehovha hi hosi munhu famba mina kamba ni fambe ni misiya ntsena ni misiya kahle risimu kusuka kahle ka albamu leyi nga thiwa kahle munhu wa misava ni mi tekela risimu ra kahle va ku vuloyi i mona Patrick Nkuna ni mavutani sisters kusuka le kaya ka xitlhelani n'wina risimu ra kahle swinene mani mina n'wina ehlanganeni kahle mani nkarhi lowu taka same time same place kwala ka leyi radio swi nga khathaleki ku ri mina na wena hi hlangana kwihi ke ni fambisa swisweswo mina hi loyi Patrick Nkuna vuloyi i mona

0: tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini. Xana yi nga veni na talente leyi nga tshama na yona kaya yo ka yi nga tivekeki, ku nga va ku ri ku yimbelela, ku cina, ku hlaya tipoem kumbe swin'wanyani? Twana ku na Giyani Got Talent. Xa wena i ku rhumela vhidiyo leyi nga hindzeki 30 seconds eka nomboro ya WhatsApp ya 083 225 7895 083 225 7895. Kasi joining fee i 150 rand ntsena. Ti-auditions ti ta va ti ri kona hi ti 10 October 2026 a Giyani Community Hall. Twana na vawini va ntlhanu leswi va nga ta kuma swona. Position 1 munhu i ya tibukutela 10,000 rand na trophy certificate, hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand xikan'we na record deal. Kasi number 2 i ya tibukutela 3,000 rand, trophy certificate na hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand. Kasi position 3, position 4 na position 5 va ya tikumela trophy certificate na hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand. A hi hlanganeni a Giyani Community Hall hi ti 10 October laha ku nga ta va ku ri na ti-auditions. Talenta ya wena yi nga tshami yi nga tiveki. Hope Forward Africa Foundation yi ku tisela Dr. Joe Shurumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival hi ti 19 December 2026, nkarhi i 6 o'clock ni madyambu, laha ku ta va karhi ku tlangeliwa 75 years combine of Xitsonga Legacy. Twana line up ya ha ri ndleleni, tshami rindzeleni. Leswi hinkwaswo ta va swi karhi swi humelela a Seselamani Stadium. Kasi mathikithi general i 100 rand, golden circle 250, VIP 800, cooler box i 50 rand ntsena. Mathikithi makume ka kahle a compete ticket. Ka van'wamabindzu va va lava ku seketela ntirho lowu va nga ta tihlanganisa na Hope Forward Africa Foundation eka 071 206 8804. A hi hlanganeni kona ku ya tlangela vunanga bya Xitsonga. Ma Andy Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa river sand, boy sand, filling sand na stone sand. Swa ku tsakisa hi vona, loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya 1 va ku deliverela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1,300 rand ntsena. Loko u xava tiloadi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kula a Giyani a section A, house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmandy@gmail.com. ma Andrew Bricks and Sand akakara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.
1: Kokolo Funeral Services yi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mavunguvungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funerals yi tirhisana na Mahlomani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala wili na swikoxo. Yi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
2: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
4: Hi, Doctor.

rixile Afrika-Dzonga rixile vangiseriwa ka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mikhemi ni yingisela mi ri kona nongonoko wa Mid Morning Life wa khongenisa sweswo tisiwa ka n'wina hi Jisara FM The Voice of the Nation a ndzi ka vuhumelerisi bya Darlings KSA The Queen of Airwaves hi khensa swinene muhumelerisi nongonoko wa xongaxongasi kambe ke endla na ku teka khensa swinene eka vatirhikuloni jara va landziwa na malume X leyi ka nongonoko luwa wa BBZ wu sungule kahle ka wara liya ya ntsevu va ta va ta gimeta kahle ka wara leyi ya nkaya Department of News famba kahle na remember ngoveni n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka na ku tshemba na ku pfumela ku ri siku xa ha sasekini siku xi le ku fambeni kahle na ku va mi ri ku tiphineni kumbe mi tiphinile nongonoko na minongonoko leyi nga hundza n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka kambe ke mina na n'wina hayi khona ivi hi va hi sungurise sweswo n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka ku ri Thursday ya kahle swinene Thursday ke ku kula kahle gondzo ra ku kongoma kahle eka mahilo ya vhiki n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka 060-875-942 i nomboro ya tingo leyi mi nga ta n'wina i nga ta va ke famba kahle yo eka si www.jusrfm.co.za data wa all your streaming mi nga mi kuma kahle le ka Facebook page ya xitichi at jusrfm xikan'we na TikTok page ya xitichi at jusrfm n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka 106.0 i gandlati xihondzo le ka radio leyi kumbe le ka grand form otherwise ke my social handles mi ni kuma kahle eka Facebook page ya mina at ntswalo yin'we being Marilyn le ka Instagram kasi TikTok page ya mina e Marilyn Pirita ku ri siku leriya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ra tiveka kutani hi siku ra swikhongelo swa vomanana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 a hi balekeni hi ya hi ya languta ku ri ti-hashtags ta hina ti tshamise ku yini eka mpoyinti wa siku ra namuntlha kasi ke a hi languteni nongonoko ku sungula ku woho hi woxe wu tshamise ku yini a wo ro sungula hi ta kuma kahle ti-top stories leti baka huwa leti baka bembele laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko yakelana and then mi ni kuma kahle laha ka kona past 10 nhlokomhaka laha hi nga ta va hi kha hi dyondza hi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ke hi tsomisa sweswi ya kuma kahle xiphemu lexiya xa risimu ra siku laha ka 10-11 tanihileswi namuntlha ku nga siku lera ra swikhengelo swa vamanana mina na n'wina hi ta va hi kha hi xuza kahle tinsimu timbirhi ta gospel leti hi nga ta va hi kha hi pfala hi toho enongonoko lerin'wana ni ta hi rona mahungwini and then ni vuyisa sweswo na miniketa kahle rito kusuka ka mfundhisi laha ka 10:11 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 11:30 hi mina na n'wina na ti-birthday wishes loko o tshuka ku va na swin'wana exikarhini ka nongonoko kumbe ku fika ku va na ku cinca ni ta va ni kha ni mi update kambe lexi mina mi tshembisaka xona i ku mahlahla ta pfuka ni nga mi dyisangi hi khe hi ku TBT eka siku ra namuntlha throwback Thursday n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi lexi mina n'wina hashtag ya mina n'wi yi nga tshamisa swona eka siku ra namuntlha otherwise ke it's only 9:20 vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hini ni ya languta ti-hashtags eka Facebook page ya xitichi eka mpoyinti wa siku ra namuntlha loko hi kuma hakwe ni joyina mi endle swona 060-875-942 mina n'wina ivei va yi kha hi sungurisa sweswiwa nongonoko wa hina wo hlawuleka nongonoko wa xirhandzwa vana kahle vona ku fana na Els Milan ka Makoxa va ku nike ngisele kantswa hi Marilyn ni ri na voneri laha ka Makoxa laha va ku ntswalo yin'we rirata hafa Sunset Villa Malonga ndi mama Mikenso Chiridzi khomba ya Khira Mujojo ni Kenso swinene laya n'wa mabat roli va ku hi swin'we Marilyn ni ri na voneri laha cha Muluva hi Kenso swinene kasi mana kahle vona ku fana na Malatego kana a Makgoba Sloof hashtag ya ka n'wina ndi Vora Mudzuri hashtag ya ka n'wina laha Pitos Accession 19 mi vona suku ra kahle Sanjay Makamu ka Ndambi na mbona kwalano mi va na siku ra kahle Ndlovukazi Queen of Limpopo hey ya na pose leyi nga biwa laha ka profile Ndlovukazi na ku tshemba na ku pfumela ku ri hayi mani siku ri sasekini laha Mangomba crale laya siku a ri saseki kasi mana kahle mana ku fana Soza Easy va ku ni ku yingisele ku antswa Marilyn ni ri na wena ri laha a xiya ndima va ve na duva ra vudi kasi ke ni va na kahle mana ku fana Angelica Mabunda va ku hi swin'we ni ri na wena ri laha ka ka ngove a humulani hashtag ka n'wina Colin Baker ndinda na mbona kwalani mestelenki ngoveni a vehehli ni va na siku ra kahle ni va na kahle mana ku fana Thomas Mdingwazi xivambu laha ka Mswana siku a ri saseke Junior Baloyi ni va na kahle kwala ka Mninginisi a block 2 siku a ri saseke ku ya mahlweni nesisakani kona ka dzingidzingi mani nese na ku tshemba na ku pfumela ku siku ri sasekeni va ku radio yi twala ku antswa ka ndindani Marilyn i famba kahle na rod ni minyiko ka ndindani siku a ri saseke ni balekisasweswo ntambi ya ka mahomani ni ya languta kahle ku ni famba kahle na vamani hi site leriya ra TikTok page ya mina eka mpundu wa siku ra namuntlha
n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wi yimaka ni joyina mi va na siku ra kahle mzili mzilikazi hashtag eka n'wi va ku avuxeni na vaxumi Marilyn ahee na ku tshemba na ku pfumela ku ri hikona siku xi sasekile kasi ke ni tsutsumisa sweswo ni languta kahle lava nga tshama a fastereni eka TikTok page ya mina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kokwancoke lava ti-taxi siku ra n'wina ri saseki ku navela ka mbilu ya n'wina a ku hi ke humelela hi khensi ni ku va hi ke hi famba kahle na n'wina ka mpondo wa siku ra namuntlha tiyani wa pirates hashtag eka wehe kasi ke prince austin hashtag eka wehe olga 015 na mbona kwala numba na siku ra kahle decision bra ya mina na ku thema na ku pfumela ku ri hayi mani siku ri le ku sasekeni siku a ri saseki ku ya mahlweni ma brr hashtag eka n'wina na ku thema na ku pfumela ku hayikhona ma hlayisekini ni ba mandla ni velela ka van'wa ximawusa siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela hambi maxelo ma nga ri ku tirhekeni mara na ku thema na ku pfumela ku ri hayikhona mani swa le mandleni business ri ta va ri kheri famba eka siku ra namuntlha kasi ke ti-taxi association si khensa swinene vukorhokeri bya n'wina lebyi mbaku mukhemini eka ku byona ti-taxi drivers we really appreciate you xikan'we ka n'wina ti-q marshals switina swi le ti-taxini siku ra n'wina a ri saseki lava nga le ku tirheni etindhawini ta ku hambanahambana ka ti-department siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela kasi ke ni ba mani lala ni khe ni hashtag-a kahle lava va nga le ku rindzeni etindhawini ta ku hambanahambana siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela maboza valungu va hina ekusuka kahle le eka ti-gas stations ta ku hambanahambana siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela we really love you we appreciate you kasi ke lava va ku va khi va tirha kahle mphokweni wa doroba unfortunately namuntlha a ku le ku tirhekeni mhaka maxelo mara na ku tshemba na ku pfumelaka ku ri maybe voma next week ku ta va ku ri na siku ra kahle kumbexani ku ta va ku ri na maxelo ma kahle hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka and then lava nga le ku tirheni kahle amaxopeni na le ma-restaurant na le tisaluni siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela hi ndlela yaleyo and then lava va tirhaka kahle eti-brick yard na ti-brick layers xikwembu ximpfuni xi mi katekisa unfortunately na n'wina word a yi le ku mi favoreni mara a otherwise ke siku a ri saseki ku ya mahlweni kwala kaya mani mi ta va mi khe mi vona swin'wana na swin'wana mara lexi mhani ta mi advise so a ni ta ku eka siku ra namuntlha pana ni mi lo titshamela mi wisa mani mi rhutanyana mani mi wisanyana miri walowo tanihileswi ni hlamusetaka ku ri maxelo a mi le ku tirhekeni kahle eka siku ra namuntlha and then ke lava ya va nga le ka xo famba xa mani na mani siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela lexi mhani ta mi advise xona tanihileswi mi swi vonaka ku maxelo ma njhani ne loko mi nghena thekisini mi ri na umbrella yi ri na mati yi dzudzeni before mi nghena ivi mi yi komba hansi ku mi nga tsakamisi lava mi nga ta tshama kusuhi na vona loko hi ku jezi leri mi nga ri mbala ri tsakamini hambi mi to ri hluvulanyana switsongo mi ri khoma ku mi nga tsakamisi loyi a nga tlhelo ka n'wina siku mi ta swi vona ri ta famba kahle mi nge kolojani na munhu loko mi nghena thekisini again xewetani thekisini mi kumi njhani hambi ko ka ku nga pfumeli munhu ku ndlela ku loko hi ku maxota n'wina va ta mi tatisa loko se mi ku maxoteriwa otherwise ke ni mi rhandza swisuka mbilwini ya mina ta mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindza i ntombi laha ka mahumani leyi wena kusuka kahle tindhawini leti ta taka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wa mahumani mona dzongeni otherwise ke mina na n'wina hayi khona hi va hi khe hi sungurisa sweswo nongonoko lexi ni mi tshembisaka xona as I said i ku ri mahlahla ni ta pfuka ni nga mi dyisanga i mid morning life yo sungulo eka n'hweti leyi nga ka yona yo October en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela eka n'hweti leyiwani a swi mi fambeli mi kuma ku n'hweti leyi nga hela swi fambanga kahle n'hweti leyiwani a swi hi swi ya mi fambela ma vona kusuka le ka thomo le hashtag eka wehe otherwise ke stimela sasezola ri simi leri mine mi nyikaka rona.

0: Shana, anzi taba nziri kwini loko kungari baba Chief Gasela na t-shirt boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali. Amukhela Nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile. Vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena laha va nga sindziseka ku va va cinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile. Va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo. Siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundzankulu xa Limpopo laha a nga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka va va Chief Gasela na ti-short boys ta yena loyi a nga va pfuna leswaku va nga loyi a nga va pfuna ku va leswi va nga xiswona namuntlha. Van'wana va vurile leswaku va kumile mali ku nga se hela tiawara tinharhu. Van'wana va boxe leswaku va khome lotto na powerball kasi van'wana va tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo wun'wana na un'wana. U vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho eka baba Chief Gasela va va hlamusela hi xiyimo xa vona naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti-short boys kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi kambe u sungule a humesa mali ya 1950 randi leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka. U amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena. U kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota. U xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya. Yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela naswona vana va dyondza ka swikolo swa mavayivayi ePitori. U khense matimba ya wanuna loyi na ti-short boys ta yena loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali u nga bela riqingho eka baba Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648
1: ikhiya ra ku humelela. Mina ndzi Tshego Fazo Mashele kusuka eLebowakgomo. Endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi, ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona ndzi twile laha baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina lotto, powerball, nkwama wa nhlahla ya mali na ti-short boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela

0: awara tinharo ndzi ve ndzi va na ku tsakela eka byin'wana bya vumbhoni bya wa xinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va kota ku hakela vava Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka eka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki. Eku sunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi vava Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi vava Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela. Ndzi bele riqingho eka vava Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti-short boys ku nghenisa mali ya 1,000,000 eka akhawunti ya mina ya FNB naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1,950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti-short boys na vava Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1,000,000 leyi ndzi nga yi kuma naswona ndzi endlile tihakelo ehandleni ka ku va ni konanisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindu kun'we na ku va vana va mina va dyondza ka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka vava Chief Gasela na ti-short boys.
1: Xana u na swiphiqo swo swa timali ku va u hanya evuswetini naswona u nga dyondzekanga a swi vuli leswaku a wu nga vi n'wankumi na ku va na vutomi bya kahle ku fana na van'wana. Tshegofa Tsomashele kusuka eLiwahomo endzhaku ka malembe yo tala u ringetile ku va n'wankumi ku ringeta tindlela hinkwato ku va n'wankumi kambe a nga humelelanga ku fikela hi loko a lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku a nga kota ku va a fuma. Tshemba kumbe u nga tshembi nhlanhla yi tirha loko u ri na ndhawu leyi nga fanela hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya switichi swa radio Nkupompo. U twile laha vava Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlanhla ya mali, ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Tshegofatso Mashele u ve a tsakisiwa hi vumbhoni bya wa xinuna kusuka etindhawini ta Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wakwe wa nhlanhla wu kota ku va wu endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va a kota ku hakela vava Chief Gasela 100,000 rand hi vhiki kusukela ka mali leyi a yi kumaka hi vhiki. Eku sunguleni u bele riqingho ka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi vava Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana leswi vava Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava nga swela. U bele riqingho eka vava Chief Gasela hi siku rero leswaku a ta n'wi pfuna ku nghenisa mali ya 1,000,000 rand eka akhawunti ya yena ya bangi ya FNB naswona u n'wi byerile leswaku u fanele ku va hakela mali ya 1,950 rand leswaku a kota ku va xava switirhisiwa leswi nga fanela naswona ku nga se hela tiawara tinharhu u kotile ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena eka akhawunti ya yena ya bangi. Endzhaku u n'wi bele riqingho a ri na n'wayitelo exikandzeni xa yena laha nga n'wi byela hi mali leyi nga yi kuma kutani a n'wi lerisa leswaku a rhumela mali ya 200,000 rand eka 1,000,000 rand leyi a nga yi kuma naswona u endle tihakelo ehandleni ka ku va konanisiwa hi bangi. Sweswi hi loyi a hanyaka vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a nga byi hanyaka. U na yindlu ya yena, movha, bindu kun'we na ku va vana va yena va dyondzaka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka vava Chief Gasela. N'wi bele riqingho namuntlha ku cinca vutomi bya wena naswona wa tshembisa leswaku u ta va mbhoni leyi landzelaka eka ku va a ku cincela vutomi bya wena. Bela riqingho eka nomboro ya 064 6858 648 nakambe

0: 0646858648.
1: Na opile kubai kusika loose pressure number ya mina 0784217407 ani wa college eliphalale la ndzi nga sindiseka ku tshika hikuva ndzi bile emireni la ku yisa mahlweni dyondzo swi tsandzeke eka un'wana na un'wana u khomele hi tingana hikokwalaho ndzi fanele ku kuma ndlela ya ku endla mali naswona a ndzi ehleketa leswaku mali ndzi nga yi endla njhani hikuva tata wa n'wana a ta va ndzi sukerile naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku ndzi pfuna loko ndzi bile emirini siku rin'wanyana loko ndzi tshamile ndzi twile vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena na ti-short boys leti a ti tirhisaka ku nghenisa mali ka tiakhawunti ta vona van'wani va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo na leswaku van'wani vanhu va na nhlahla ya lotto na powerball ndzi bele riqingho ka un'we wa lava a va nyike vumbhoni ku tiyisisa leswi va swi boxeke ndzi bele riqingho ka n'wanuna loyi wa matimba ndzi kombela leswaku ti-short boys ti ni nghenisela 2 million endlwini ya mina leswaku ndzi fikelela norho wa mina.
0: Xana a ndzi ta va ndzi ri kwini loko a ku nga ri vava Chief Gasela na ti-short boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali. Amukhela Nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile. Vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena laha va nga sindziseka ku va va cincana.

Okay, right. Here is some regards. So, Luther Vandross. When I went to Rami Bakuranteka, I could dance with my father. Because I name Nick, I said some years ago, my chicos. And when I went to Rami Bakuranteka, I peace in the world. And after my up, man, I could icon. A sugar out of famine, Gatlin, and Guam, come a Gatlin. Men and I, whenever I case, I saw my clinic, come a Gatlin, the top stories. Let the back out. And when I went to Rami Bakuranteka, a connection I met the longer and Leo, a cashing of some bull, when I went to Rami. Va kurandeka la va hlamzeta ku timaka ta ku re South Africa News in September kept us on saying yo to the end of it kusuka masunguleni up until amaheteleleni ya September n'wina vayingiseri va mina va kurandeka kasi va kombisa timhaka ta ku ri amasunguleni ya September ku ve na ku hundza emisaveni ka kumbexana amasunguleni hi siku leri loko ku tlangeriwa kahle Spring Day kumbe Spring Crash n'wina vayingiseri va mina va kurandeka ku va na ku hundza emisaveni ka n'wana loyi a tiveka kutani hi Tshepang Nyathi loyi a nga tlanga kahle loyi a nga tlanga a nga tlangi kahle leswi nga n'wi lead-a ku va a vutomi bya yena byi va byi tekiwa bya xitshuketani n'wina vayingiseri va mina va kurandeka va kume your soul rest in peace. And then loko ya hlamala swa Thabang ku ve na timhaka ta ku va ku kumeka timhaka ta ku ri munhu loyi a nga involve ka ku baleseriwa na ku dlayiwa ka DJ Wari a ku ri munhu wa xisati all along a ku laviwa munhu wa xisati n'wina vayingiseri va hina va kurandeka laha va kombisaka timhaka ta ku ri loyi a nga kumeka tindhawini ta Masinga n'wina vayingiseri va hina va kurandeka loko ya ya mahlweni ya hlamala sweswo na ku va hi ka grief vana lava nga hundza emisaveni hi January n'wina vayingiseri va hina va kurandeka lava va nga kumeka va kume accident hikokwalaho ka reckless driving leyi nga endliwa kahle hi Dludla. Dludla u ve a huma kahle i bail ya 3,000 vanhu va ha hlamala swinene ku yisa mahlweni loko va ha hlamala ku ri kahlekahle ku humelela yini and then ku va na shooting leyi nga va kona leyi a yi hehliwa hi timhaka ta ku ri a ku khomiwa nkuzi only to find out ku ri no man this thing a ko va a planned a ko va a planned scene leyi a yi endla timhaka ta ku ri kumbexana laha a ringeta ku doja kahle timhaka ta vukungundzwani lebyi a byi endlini leswiwani swi va swi kombisa kahle ka munhu wa ku fana na Mr Brown Mukgotsi n'wina vayingiseri va hina va kurandeka loko vanhu va ha hlamala ku kahlekahle a South Africa ku humelela yini ku vuye ku tekiwa kahle vutomi bya kumbe ku vuye ku tekiwa vutomi bya n'wama marathon loyi a tivekaka tanihi Elizabeth Tsotso n'wina vayingiseri va hina va kurandeka ku ya mahlweni ku vuye kusuka kwalano kumbe kusuka kwalano ku ya mahlweni ku vuye ku kumeka mintsumbu ya ku ringana 11 leyi nga fika yi hlamarisa vanhu vo tala ku ri ku nga va ku endleke yini lexi xi hlamarisaka na ku chavisa i ku mintsumbu leyiwani hinkwayo ku va ku ri vanhu va xisati n'wina vayingiseri va hina va kurandeka loko ka ha hlamariwa timhaka ta ku dlayiwa ka vanhu va kuma timhaka ta ku ri ku hlamuseta timhaka ta ku ri ku ve na wansati loyi a believeaka timhaka ta ku ri ampere a ve victim ya vanhu lava va nga dlayiwa kumbe vayisati lava va nga dlayiwa and then sesi u vuye ehlamuseta timhaka ta ku ri yena loko a huma kaya a ya ku xaveni a xiphazeni a nga swi tivi ku humeleleni mara u hetelele a va a bvanyengetiwini n'wina vayingiseri va hina va kurandeka ku ya emahlweni ku ve ku va na mfana kumbe loko n'hweti yi tala ku heleni ku ve na mfana loyi a hehliwaka kumbexana ku va a suspect-iwa ku va yena a Kempton Park bit of the death after being mistaken n'wina vayingiseri va hina va kurandeka of being a serial killer ku na xifanyetana kumbe mfana wa jahanyana a nga bukuteriwa hi community laha a va n'wi hleketela ku ri ku nga ha va ku ri ye a serial killer n'wina vayingiseri va hina va kurandeka ku yisa mahlweni ku kumeke timhaka ta ku ri Kat Matlala na former associate u hlamuseta timhaka ta ku ri since yena a ri unemployed swilo swa ha ri ku n'wi fambeleni kahle la hlamuseta ku timhaka ta yena ku ri boyfriend ya yena kumbe khale ka muhlekisani wa yena kumbe muhlekisani wa yena a n'wi sendela mali ya ku ringana 60K hi n'hweti 60K va vula 60,000 rand n'wina vayingiseri va hina va kurandeka loko vanhu va ha hlamala ku kumeke timhaka ta ku ri Xolani Mandlazi loyi a ri 30 u kumeke a hundze emisaveni n'wina vayingiseri va hina va kurandeka laha va ku hlamuseta ku timhaka ta ku ri a suspect-iwa ku va yehe loyi a nga dlaya nsati wakwe n'wina vayingiseri va hina va kurandeka loyi a ri na 23 wa malembe hi vukhale loko ka ha hlamariwa timhaka ta ku va Mandlazi a ta va a teke vutomi bya nsati wa yehe ku kumeke ku va na mass death leyi nga va kona hi ti 29 I think it was the 29 kumbe vhiki lera ra ti 29 laha ku nga hundza emisaveni vana va ku ringana 17 etindhawini ta Gauteng laha va nga fika ku va na ku baleselana kumbe ku ri na ku baleseriwa swi nga tiveki ku ri ku humelela yini n'wina vayingiseri va hina va kurandeka
Otherwise, ke September leswi a yi va khomele swona kumbe leswi yi nga fika yi yi khomele swona mahungu ma matsemanhlana entsena n'wina vayingiseri va hina va ku rhendeka hi tsutsuma kahle hi ya yisa mahlweni na leti ti nga le ku beni ka huwa eka mpundzu wa siku ra namuntlha kwala ka Juicer FM the voice of the nation n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka 0608875942 loko u kuma ku ni joyina mi endli swona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va kombisa timhaka ta ku ri ku na maxelo mo biha lama ma ya kwa emahlweni etindhawini tin'wanyani mpfula va kombisa timhaka ta ku ri le kuneni swinene hi matimba n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va kombela ku ri if it's not necessary avoid traveling by all means and if it's not necessary avoid na timhaka ta ku ya swinambyanambyanini and then ni languta kahle va ku prosecutor va yi hlamusela timhaka ta ku ri yi ede charge ya vutsevu ehenhleni ka ku suspendiwa ka deputy national policy commissioner of crime and detective lieutenant general Shadrack Sibiya leyi relataku timhaka ta allegedly of unlawful storage of firearms n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke hi yisa mahlweni languta kahle tin'wana leti ti nga le ku beni ka huwa kumbe leti ti nga le ku beni ka bembele a Zimbabwean born in British national ndodana Ethuma u expectiwa ku va a kha a appear kahle a court ya magistrata etindhawini ta Johannesburg court on Thursday leswiwani va kombisa timhaka ta ku ri it's for extradition proceedings n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi yisa mahlweni hi languta kahle tin'wanyana leti ti nga le ku beni ka huwa kumbexana leti ti nga le ku beni ka bembele n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka the self proclaimed political fixer Mr. Brown Mokotsa is expected to appear in court of magistrate on Tuesday n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka and then lava kombisa timhaka ta ku ri instead ya ku a ya appear at court eka siku ra tolo u ta va kha appear court eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka 0608875942 kuve na ku tlhavetelana kumbe kuve na n'wanuna loyi ku hlamusetiwaka timhaka ta ku ri a 62-year-old teacher from Teto Secondary School at Welkom at Free State is recovering at the hospital after when she was been stabbed by a liner ku na n'wana loyi a nga tlhavetela wa yisati kumbe mudyondzisi wa yisati n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha va kombisaka timhaka ta ku ri u le ku recovering a xibedhlele leswiwani swi humelele kahle etindhawini ta Free State n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka a Welkom 0608875942 loko u kuma ku yi joyina mi endle swona mina n'wina hi va kha ya yisa kahle mahlweni leyi nga ta va yi kha yi kuma kahle timhaka ta ku va hi kha hi kuma ti-top stories kumbe leti ti va ku ti kha ti baka bembele laha tikweni rena ra South Africa kumbe na le ka matiko akelana the Department of Science and Technology Innovation va kombisa timhaka ta ku ri the Technology Innovation Agency va TIA va ta va va kha va launcha kahle a 14 million muscular rapid response ka ti-test stations etindhaweni ta Ostrich Farm modimole en Limpopo eka siku ra namuntlha kumbe ka vhiki ro reriwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 mina na n'wina hi ha yisa sweswo mahlweni hi yisa kahle ka kumbexana hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa kumbexana leti ti nga le ku beni ka bembele n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka the Democratic Alliance DA hi ku komisa in Gauteng va kombisa timhaka ta ku ri va kombile kahle premier wa xifundzankulu Mr. Premier ku nga Mr. Panyaza Lesufi ku va va va na agently investigations na ti-forensic eka timhaka ta ti-mass killing leti nga va kona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka within the province otherwise ke mina na n'wina hi ta va kha hi yisa sweswo mahlweni hi va hi kha hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa kumbexani ke leti ti nga le ku beni ka bembele tanihileswiya va nga tivisa eka kona kwala ekusunguleni ka vhiki kumbe kwala vhikini ku fike ku va na mahungu mo getserisa mena n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka laha one of our beloved brother a nga hi siya loyi tivekaka tanihi vito ra tiveka Foster Chauke Mafosi eka siku ra namuntlha ku ta va khe ku heriwa kahle his memorial service and then va kha va kombisa timhaka ta ku ri eka siku ra weekend leyi ya ka yona va ta va khe va vekiwa ka tiyindlu ta vona ta ku hetelela moya wa vona a wu etleli hi kurhula leswiwani hi leswi mani mi khomele swona to tala timhaka mi ta tikuma kahle le ka awara liya ya 10 n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka kusuka kahle eka news department otherwise ke mina na n'wina hi ta va khe yisa kahle mahlweni na nongonoko loko hi kuma ku ni joyina mi endle swona mi famba kahle na mina ntswalo yin'we ntombi ya bava n'wamahumani mona dzongeni otherwise ke tiphineni nongonoko good morning.

0: kuanjaka technology chikutsineta eku swina hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rixaka.
1: Kiza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi, van'wani va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi, kasi van'wani va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo. Sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi.

0: ya loko swilo swi nga ri ku fambeni kahle, u zo ti vutisa ku kahle hi mina, kumbe kumbexana hinkwenu, kumbexana swo ndlisa hi wena, hi wehe swo ka swi nga ri ku fambeleni kahle, i nkarhi wa wehe sweswiwa. Loko swi nga fambi kahle wo khongela ku wehe hosi na khensa, ni nyiki matimba ya ku va ni ya mahlweni, i nkarhi wa mihi lowu. Futhi loko mudyolo wo kuma u ri wikini, ya wo tive u ti baslukela u ti lalela, i vanhu va sungula ku ku hleka again. N'wana mhani ku ha xo tsandza vuswa, loko swi nga fambi kahle swa marhandurhandu a wo nghena ndlwini i ku ximara i ku mati ha gone kanje vo tlhamala va kha ku wena wa wu nyukanyuka so i ku hayi i hosi. Otherwise ke i risimu ri humaku kahle eka Zimi the Pro a ku mudyolo wa raha, kasi ni nga ni mi nyika kahle risimu leri ri humaku kahle ka King Tsonga. Va ku hayi mani va ri voho timhaka ta n'wehe a futhi na ku mi kona hayi futhi hayi va ze va swi vona se va nge mi vuxeli swa bad man. Va ri ku humelela ka n'wina hayi ku humelela ka n'wina and va nge zangi va mi vuxeli swa bad. So yeah, a hi balekeni hi ya ka nhlokomhaka. It's a very interesting nhlokomhaka, or it's a very interesting topic. Eka mpfundhi wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, and mi tala ku swi endla and mi khe mi nga swi voni ku ri wa yi swi endlisa leswiwa. Se ni lata ku n'wina van'wani mi swi vonaka ku ri wa yi swi va so, mi hi byela ku swi vangiwa hi yini. Otherwise ke xilogelo hi xexiya, loko swi nga tshama swi ku ndlela it doesn't mean ku ri a swi kona. A hi fambeni hi ya dyondza hi dyondzisana hi lemukisana ka mpfundhi wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. It's only 16 minutes past 10. Otherwise ke nhlokomhaka hi leyiwa, hi swini leswi vayingiseri va talaka ku swi endla and then loko ti-presenters ti va correcta vona va fila ingaku vo kholeriwa kumbexani hayi presenter yo karhi yo va rude, kumbe presenter yo karhi yo ka yi nga va rhandi. Mara hi ku ya hi vu-presenter na vu-listener mi kuma ku hayi leswi ya muyingiseri a nga swi endla a swi endliwi. Loko a n'wi correcta hayi ku u n'wi zonda i mhaka ku a swi endlisiwi swona. So n'wihi vayingiseri va mi vo rhandzeka, ni la ku twa hi n'wina ku ri hi swini leswi ti-listeners kumbe vayingiseri va talaka ku swi endla va nga ri awe ku a swi endliwi and then loko presenter yi ringeta ku va yi va correcta vo va twa ku vo kholeriwa. 060-875-942 mina n'wi hisa sweswo mahlweni n'wi vayingiseri va mi va ku rhandzeka hi va hi kha hi dyondza hi dyondzisana hi lemukisana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 060-875-942 hi swihi swi swa koho hi swihi leswi hi faneleke hi swi endla. 060-875-942 miyingiseri wa mi wo sungula mi le moyeni n'wina.
1: Aye.

0: Ndzo vuka zamse khukhuriwa kwala mangombe. Hey, ni shoko loko yiku huwa hi mathu, loko risha a wu khome mbilu n'wana nkokwani i ku mhane. Vutsiwana hi loko se byila ku ni hlekisa hi tiko. Xikwembu, hayi lembe leri va nga hleki lembe leri va lala. N'wa tati futhi leswi i nga na nomo phela wena wena wena FM hi wexe paparasi. Yi ri yini ntombi ya endlovu kazi mi ri yini swi ku yini kwala
1: leswiwani swi ndzi swi twaku hinkwatangu hina vayingiseni i ku nghena hi vulavula hi timhaka ta mabindzu ya van'wanyana ku ri ku laha swi pfumeriwaku hi xinana la ka jisa ra munhu loko a ri na bindzu ra yena i fanele a swi tivisa le ku swi ta kota ku navetisiwa se hi nghena hi vulavula tixopo ivi loko minani muhaxi a hi byela hi kwata
0: mi kwata mi tlhe mi nga ha foni ka show ya yena
1: ka nageni ka redio tiyani muhaxi tiyani ene ku ri ku yintiso a swi laveki
0: ya ne
1: se ntiso ku vava ka wona
0: ni mi kuma kahle
1: e ha ni switwisese leswi ni yo twa mamingiselo swa nghena kha swi vula ni ku yo ene lowu ntiso muhaxi wa vanhu a nga dyohanga mikova ku loko ku nga tivi heyi katika indzavu ka tshuzotopa yeni
0: ni khense swinene
1: dange hi nga dlaya munhu wa mi tanihali
0: danke 0608875942 mina n'wi by case sweswo mahlweni n'wi na vayingiseri va mina va ku rhandeka hi swini leswi vayingiseri va talaka ku swi endla va nga ri aware ku ri swi wrong and then loko muhaxi a va corrector va nyanya ku kwata va ku hayi Marilyn Wanzo mara ni ta mi vengela yini mina n'wina ku ri n'wina vanhu va mina phela n'wina mi valungu va mina ni ta mi zondhela yini 060 mingiseri mi le moyeni
2: Marilyn
0: ahe body streko
2: hi nghene kona Ritsinga village endadiman Ritsinga hi tona mlandzu la wutsweni
0: a hi chukachukeni body streko
2: hambe ni borha leku munhu yaleyo ndzi kuma ku swilo se swi vulavula swiwale u kuma ku vulavula mijamujamu swilo swin'wana swi gomana gomana
0: avulavula
2: 10 minutes hinkwayo akaka hetela hi van'wani nkarhi
0: loko muhaxi a n'wi byela ivi a ndla yini
2: u kuma u vulavula mijamujamu yena a swi khomana swi hlangana swilo se swi vulavulaku u vulavula eze ya ri na etama leyisa leyini
0: aleyi a mi dyela nkarhi
2: a hi dyela nkarhi a hi tirha wun'wani nkarhi kuma u vulavula switorituri swo ka swi nga twali
0: exi a swi khisi man
2: hi ku yina etama u tari kuma ku se o lehisa a swilo se swi vulavulaka swi twali ku wa mijamujamu ntsena
0: i sorry
2: a danke Marilyn so
0: e danke 060 875942 n'wi vayingiseri va mi vo rhandzeka ni mi rhandza sweswi ka mbilwini ya mi mi ri swi endlisa ku yini n'wina mi ri swi endlisa ku yini vayingiseri lava va endlaku ti-mistake emoyeni ivi then presenter a va byela ku leswiwa a swi endliwi ivi a kwata hi swihi swa koho mi kuma ku aka hawa ni zonda Marilyn mara mini ta mi zondhela yini vana va mani 060 87 mingiseri wa mi wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
3: sesikari wa mina mpfukile
0: ni pfukile minjhani
3: wa swi vona ku fana sweswiwani ni yona se ni khoma call ya mina ni tima radio u kuma ku kama un'wana a ni timanga radio loko mo ku hey radio yaleyo wena ni fanele wa goxa yini va ku ta tindleve se ivi mi gina mi dropa loko mhe ni nga mi tikani kumbe ni nga mi tisisi mi gina loko hasa swinoti mina va mi venga
0: ixiyaande
3: ku ri ku swi a ni swi nga ri swona kama un'wana mi kuma ku ni hlamula nhlokomhaka ni nga hlamuli hi ndlela leyi nhlokomhaka yi vulaka swona loko mi ni kombisa va ku hayi nhlokomhaka yi ri swona ra hayi swi swilava mi venga swi nga ri swona n'wana mhama
0: ixi
3: swi kahle ku no yingisela leswi n'wa mi byelaka swona hi mhaka ku hi leswi na n'wa mi nga fika mi nyikiwa swona kwalano
0: ku hi tirhisa swona ma swi kumanyana
3: ma swi vona hi ta kota ku hanya mapeni lama tiva hi rhandza vo tala hi rhandzana hi nga tivani mhaka ku yini fika mi hi khoma kahle ane swi mi khoma kahle
0: ni mi kuma kahle
3: eyo mhaka ku yaleyo n'wana mhani i mi fanele wa goxela ka mapuvi
0: ngopfungopfu letiya ta radio a ri ta riqingho na radio a ti kumani
3: a ti kahle letiyana mina swi twa ku na va mu kha mi twa ku vavanyana
0: na lete loko mi la ku vona hi swona endlani video call ivi mi add-a munhu un'wana loyi a nga koho laha ndlwini ivi wun'wana a add-iwa a ri halaha kun'wana mi ta swi ku na tswiri rin'wana yi fika yi mi vavisa tindleve layaya
3: vava swinene i ntiyiso ngopfuwalani se swi lava hi tekela nhlokweni yale ya
0: mi khensa swinene mi fanele wa goxa mi va na siku ra kahle mi xaveta ngamu bavhini mfanele wa goxa. Ahe minjani momo?
4: Ifukile ka n'wana mhani.
0: Ifukile.
4: Ah, ta khenseko.
0: Mi vona siku ra kahle.
4: Danku.
0: Danke. 060-875-942 mina n'wi vakhesa swa swin'we na vayingiseri va mina va ku rhandeka. Hi swini leswi vayingiseri va talaka ku swi endla. And then loko ti-presenters ti ringeta ku va ti va pfuna ku ri leswiwani a swo no tikwata ti listeners. Tiku hey mama humana ngani koti hey mingisela mi warhandza ka milomo yeni n'wina
5: a xitichini makari ma hlayisa ka mixolungu
0: i mukhongelo ya hosi ya kha a hlayiseka Bishop Kongo Matatani n'wina ke
5: hi hlayiseke ku tlula na ti ku hlayiseka mativa ni twa namuntlha mi tise topic yin'wana ya matimba ngopfu ena ni nga ri kona no va kona no kotlana na leswi swi mi vulaka a loko yo ni hindza leyi a ku ta ku ri na xihoxo
0: ani kumbexana hi ringeta ku loko hi nga vuli hi hexe ku vula n'wina mi nga mi yingiseri mi byela vayingiseri va nga hatla va swi twisisa ku a hi vazondi
5: kahle kahle a ni mila ku ta ri hi vula leswi n'wina mi swi endlaka swi ri xihoxo ka hina ni
0: leswi swi endla ku hi ti listeners ivi loko hina hi ringeta ku va byela ku leswiwa a hi swi endli leswiwa ivi va hi kwatela ku a hi va khomi kahle.
5: Okay. A mi fane mi katsini ku a hi vanhu ntsena na va haxi phela va endla swisweswo vanhu hi ze hi hlukane eka ti-radio teti hi ti rhandzaku hi mhaka va haxi.
0: Se namuntlha producer yi fike yi langa sweswi se a yo tirha hi sweswi hi nga nyikiwa swona
5: hi ta tirha hi swona mi byela mi ku yi nga rivali na ku na hina va swi lava ku hi lunghisa vayingiseri hi ta va nyika topic siku rin'wana ya va kongomisa ka hina hi ri va haxi. Se na pfumela ku ni yimani se ni nghenela yona liya ya vayingiseri i ku minkarhi yo tala lexi ni nga xi dyondza mina hi ri vayingiseri i ku sandana mavona mi swi vona ku munhu loyiwani topic a ni nge xikombisi yi nghenile yi nghenela kereke swa tikereke hinkwato i va munhu a ya tshika topic a sungula ku sandza hey mekereke ya xigubu a ni yi koti hey tiya ni yi koti se leswiya ni twa minkarhi yo tala swi siya vahaxi va nga ri kahle hi ndlela ya ku loko va fika va nyika topic va lava kunene se munhu a tshika ya ba tikereke i va xa wumbirhi mi kuma ku i kongomisa yini mihaxi na i kongomisa ku hlamula mavonelo ya wena munhu a tshika mavonelo ya yena a swi sungula ku sandza luyani ka mavonelo ma yena he mavonelo lama ha ma kahle he swi ku yiniyini manimani a fane a nga vulangi ene laha ku laveki vito ra munhu ku laveka ku munhu a tisa mavonelo ma yena lama a nga ta kota ku pfuna vayingiseri aka wona se minkarhi yo tala swi va swi nga ri kahle aka vayingiseri swona sweswiyana aka lowu haxa ku twa ku vava na lava va n'wi yingiselaka va twa ku vava mavonelo ma munhu i mavonelo ma munhu ma nga va ma nga tangi kahle kumbe ma nga tangi hi ndlela leyi wena a wu ta ma vonisa hi swona a wu ma soli amoyeni ene a hi na mfanelo ya ku nghenelela hi hlambelana hi xihina hi ri vayingiseri hi fanele hi va na ku hloniphana hi ku na pfumela ku kahle ku hi nga va vayingiseri mara a hi ringani laha ku beburiweni laha se vo tala vayingiseri a va hloniphi munhu un'wana so ho tekana hi nga ku ha ringana aka radio ku ri hi ku ho nghena ka radio hi comment se hi leswi ni nga vuya ni swi vona mihaxi wa mina a ni nga vulavuli to tala ni to heta ni humini mina amoyeni ni twa ni khensa ka nhlokomhaka ya leyiwani a ni ku ngopfungopfu hi yaliya loko a ku ri leyiwani na yi twa ni nghenini ni nyika mavonelo mara na swi lava hi mhaka ku vanhu hayi a mi fani nghenini ni nyika mavonelo mara na swi lava hi mhaka ku vanhu hayi a mi fani mihaxi wa mina ni nga va n'wina mi kha mi

0: tsandeka baku ahe enwa chirindza xinwana lexi xi fika ku xi ginginda eh na vayingiseri eti magata ku mitisa nhloko mhaka ebi miyingiseri ala ku tana nhloko mhaka eh so sweswo miskaravito 0608075942 mitani khomela a ni nge teki tinqingo hi fanele hi baleka hi kuma tinhlokomhaka and then va ku a yi yingiseli nhlokomhaka hi swoho swin'wana sweswo swi ndlaka ku ri vayingiseri na ti-presenters va fika va nga kumani ivi swi ndlinga ku presenta yi khwalela miyingiseri 0608075942 mina na n'wina hi ta va khehisa leswiwani amahlweni mo ni pfa ni yi khomelaniwa loko ni vuya hi ta va yi khehisa kahle mahlweni na nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi swini leswi ti-listeners ti swi ndlaku loko ti-presenters ti ringeta ku va kombisa ku ri a hi swona maendlelo a hi wonu and then va kwata vona swi ndlinga ku presenter yo zonda a certain a listener moni ku
1: inndleve ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM
2: makata mahungu ya awara ya khumen'we gondzo ra R71 ri pfulekile tlhelo ka mahuwa slof maphorisa ya le ku yisaneni na mahlweni va lwisana na vugevenga lebyi nga kola ka tiko ra Afrika-Dzonga mahungu xitalo le ka awara ya khumen'we rixini
1: riendleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu ndhambu eka GCRFM
3: Xana u na swiphiqo swo swa timali ku va u hanya evuswetini naswona u nga dyondzekanga a swi vuli leswaku a wu nga vi n'wankumi na ku va na vutomi bya kahle ku fana na van'wana Tshegofa Dzo Mashele kusuka eLiwakgomo endzhaku ka malembe yo tala u ringetile ku va n'wankumi ku ringeta tindlela hinkwato ku va n'wankumi kambe a nga humelelanga ku fikela hi loko a lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku a nga kota ku va a fuma tshemba kumbe u nga tshembi nhlanhla yi tirha loko u ri na ndhawu leyi nga fanela hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya switichi swa radio laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona u twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto Powerball nkwama wa nhlanhla ya mali ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu Tshegofa Dzo Mashele u ve a tsakisiwa hi vumbhoni bya waxinuna kusuka etindhawini ta Mukhwadi loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wakwe wa nhlanhla wu kota ku va wu endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va a kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 rand hi vhiki kusukela ka mali leyi a yi kumaka hi vhiki ekusunguleni u bele riqingho ka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava nga swela u bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ta n'wi pfuna ku nghenisa mali ya 1 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi ya FNB naswona u n'wi byerile leswaku u fanele ku va hakela mali ya 1,950 rand leswaku a kota ku va xava switirhisiwa leswi nga fanela naswona ku nga se hela tiawara tinharhu u kotile ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena eka akhawunti ya yena ya bangi endzhaku u n'wi bele riqingho a ri na n'wahitelo exikandzeni xa yena laha nga n'wi byela hi mali leyi nga yi kuma kutani a n'wi lerisa leswaku a rhumela mali ya 200,000 rand eka 1 million rand leyi a nga yi kuma naswona u endle tihakelo ehandle ka ku va konanisiwa hi bangi sweswi hi loyi a hanyaka vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a nga byi hanyaka u na yindlu ya yena movha bindzu kun'we na ku va vana va yena va dyondzaka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba

0: Gasela, no belly in Tingo, Namonta, Kujinja Butom Zawena, Nasona, what's in this Lesoko, Utabamboni, Lilandelaga, Egakuba, Akujinjela Butom Zawena, Belly in Tingo, Kanamboro, Ya 064-6858-648, Nakambe 064-6858. Loko ubula leswaku mali ya vanhu lava nga fuma ntsena hleketa nakambe Omphile Khubayi kusuka Los Richard hi loyi a ri muchudeni wa kholichi ya Liphalale laha a nga sindziseka ku tshika hikuva a bihile mirini laha a yisa emahlweni laha a bihile mirini laha nga tsandzeka ku yisa emahlweni na tidyondzo takwe u ve a ya ekaya un'wana na un'wana a khomiwe tingana hikokwalaho u fanele ku va kuma ndlela ya ku endla mali naswona u hlekete leswaku ekaya un'wana na un'wana a khomiwile hi tingana hikokwalaho a fane ku va a kuma ndlela ya ku endla mali naswona u hleketele swo tala leswi a nga swi endlaka ku kuma mali loko a languteka ku va tata wa n'wana a ta va a n'wi sukerile naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku n'wi pfuna loko a bihile mirini siku rin'wana u te a tshamile a twa vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena na ti-short boys leti a ti tirhisaka ku nghenisa mali eka tiakhawunti ta vona van'wana va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo na leswaku van'wana va na nhlanhla ya lotto na powerball u bile riqingho eka un'we wa lava va nyika vumbhoni ku tiyisisa leswi va swi boxeke u bele riqingho eka n'wanuna wa matimba a kombela leswaku ti-short boys ti n'wi nghenisela 2 million rhandi endlwini ya yena leswaku a kota ku fikelela norho wa yena wa ku yisa tidyondzo takwe emahlweni u nga pfumeli leswaku mali ku va xirhalanganyi eka vutomi bya wena bela riqingho eka Baba Chief Gasela ku kuma xintshuxo eka swa timali ta wena eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648 ukatekisiwile ku ta ponisa vutomi bya vanhu
1: ra mina ndzi Tshego Fazo Mashele kusuka eLebowakgomo endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona ndzi twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Powerball, nkwama wa nhlahla ya mali na ti-short boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu eka byin'wana bya vumbhoni bya waxinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka ka mali kuma hi vhiki. Ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela. Ndzi bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti-short boys ku nghenisa mali ya 1 million eka akhawunti ya mina ya FNB naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1,950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti-short boys na Baba Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani a ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1 million leyi ndzi nga yi kuma naswona ndzi endlile tihakelo

0: ehandleni ka ku va ni kwananisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindzu, kun'we na ku va vana va mina va dyondza ka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka va va Chief Gasela na ti-Short Boys.
1: Xana a ndzi ta va ndzi ri kwini loko a ku nga ri vava Chief Gasela na ti-Short Boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali? Amukhela Nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile. Vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena laha va nga sindziseka ku va va cinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile. Va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo. Siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundzankulu xa Limpopo laha a nga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka va va Chief Gasela na ti-Short Boys ta yena loyi a nga va pfuna leswaku va nga loyi a nga va pfuna ku va leswi va nga xiswona namuntlha. Van'wana va vurile leswaku va kumile mali ku nga se hela tiawara tinharhu. Van'wana va boxe leswaku va khome lotto na Powerball kasi van'wana va tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo wun'wana na un'wana. U vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo a va bele riqingho hi xiyimo xa vona naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti-Short Boys kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi kambe u sungule a humesa mali ya 1950 randi leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka. U amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya yena. U kotile ku va va xitokofela na a pfula bindzu ra swakudya. Yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela naswona vana va dyondza ka swikolo swa mavayivayi ePitori. U khense matimba ya wanuna loyi na ti-Short Boys ta yena loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu tshunxekile ka vusweti bya swa timali u nga bela riqingho eka Baba Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648 ikhiya ra ku humelela. Xana u na swiphiqo swo swa timali? Ku va u hanya vuswetini naswona u nga dyondzekanga a swi vuli leswaku a wu nga vi n'wankumi na ku va na vutomi bya kahle ku fana na van'wana. Tshego Fatso Mashele kusuka eLiwahomo endzhaku ka malembe yo tala u ringetile ku va n'wankumi ku ringeta tindlela hinkwato ku va n'wankumi kambe a nga humelelanga ku fikela hi loko a lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku a nga kota ku va a fuma. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlanhla yi tirha loko u ri na ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya switichi swa radio laha ka xifundzankulu xa Limpopo.
2: The Corner Original. My sister wa vona leswiya swa ku sweswiwani ku ri na topic ivi ni nghena loko a hi sisters topic a ni yi twangi ni byeleni yona ku yi ri yini. Hi va kha hi ndlela van'wani traffic kuma topic yin'wanyana i fanele yi pfuna van'wanyana loko a ku lo nghena munhu un'wanyana i fane swilo leswi a nga ta swi vulavula a swi pfune un'wanyana ivi mi gina mi ku a yi kho wo dropa i ta yingisela moyeni ku topic yi ri yini ivi ni gina hi mi zondela ntiyiso ende ku va ku ri ntiyiso loko topic yi nga yi twangi i nga amen.
3: Rishile mirilile hi ta ze hi hleka hambi swi nga hlekisi mina hi leswiya swa ku i kuma.

0: emoyeni a la ku tiva ku yena hi nkarhi wun'wanyana kuma ku leswi a swi vulavulaka swi nga khomani, swi nga khomani, and then muhaxi a hetelelaku hayi mo ni mi tsema, a ku i nga ni tsemi nkarhi wa mina. Eyi mina kahle kahle ni hete ni vutisa ku munhu yaloyi la nqondweni ya yehe i kahle kahle o ka nga swiwani ku i le ku heteleni ka van'wani nkarhi na vanhu va lava ku nghena va vulavula swihi swo twala than ku munhu a nghena moyeni a vulavula swihi swo ka swi nga twali. I nyiko maleka la ka ngoho jamela tsuko
1: ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.za rito ra xiyamo.
2: Happy birthday ka Khanyisa ka
3: mina ngwi ba case so so mahlweni kuna vayingiseri va mina va kurhandeka va ku munhu wa vulavula, munhu wo vulavula ngopfu a nga miyeli na loko a vulavula a nga lavi ku yingisela van'wanyana ku va ri yini loko va n'wi tsundzuxa yena wa swi rhandza ku tsematsema nhlokomhaka i mhana skim na vumbiwa la Joni la a Soweto khensa swinene mhana skim na vumbiwa hi le ku teni le ntlangwini le mi yi rhambini indirectly so 0608-75942 loko la ka radio no tana ti-presenters va na ti-favorite ta voho ku na lava nghenaku kwala va chumayila and then ku va na lava va nyikiwaku 30 seconds alright amoyeni ku na lava vulavulaku ingaku radio i ya voho anonymous nhlokomhaka ni swi tivi ku va yi twile na I think vo lo tihlamulela redzi ke 0608-75942 mavonelo ya mingiseri gcrfm ma yina xiave hi sale na 3 minutes three minutes leyiwa a hi tirhiseni hi ta va khedaka kahle ti-calls ka ha ri hava ti-voice note so ni ta teka kahle ti-calls and then hi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi twa ku ti humesa yini 0608-75942 hi swini swi leswi vayingiseri va talaka ku swi endla and then loko va ringeta ku va va tsundzuxiwa ku leswi a swi endliwi then va dlina va twa hi nga ku ri ti-presentals ti rude mingiseri wa mi wo rhandzeka mi le moyeni n'wina mi twalela kule mingiseri wa mino mi twalela kule n'wina alright va twalela kule va twalela hansi 0608-75942 ingaku va nga tlhe va vuya mingiseri wa mina wo rhandzeka alright gcr fm mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
4: hi muhaxukini
3: hi pfukini minjhani
4: hambi no lava ku tindla xikalavito
3: o tsala meseji lava mi lava ku ndla xikalavito
4: ntsari ni wa ka u nga fambangi
3: netiweke
4: timhaka ta vayingiseri mi nge tikoti tati va ha to mi zonda vana va zondi n'wina ntsena va zonda na hina ni hi tirhisana na n'wina i n'wutwa munhu a nghena ni moyeni a vulavula swihi swo ka swi nga fambelana leswi muhaxi a lavaku swona i na ti-probleme ta ku kwalomu a nga tikuma kona a ta tiphofula amoyeni hi swin'wana swi karhataku ngopfu sweswo na ku loko vayingiseri mi vatsundzuxa a mi vatsundzuxi mi ri n'wexe na hina tanihi vumbana ni ha vatsundzuxa va kwatisa sweswo va mi zondhisaku swona hina hi tlhe hi byeriwa na ku mi endla radio liya hi nga ku ya ka n'wina ende i ntirho wa hina ku loko munhu a huma patini moyeni hi n'wi byela se leswi va mi zondhisaku swona hi sweswi na hina va hi zondhisaku swona na ku va lava ngopfu ku endla swilo va kha va swi vona ku leswi swi wrong i ta n'wi byela muhaxi a ku a kumbe a ku a hi vulavuleni 30 seconds hi yi lava ku vulavula awara a ta twiwa swinene ku yena hi yena ende va tele vayingiseri va lava ku nghena moyeni se hayi va ha to mi zonda hikuva ni n'we mi ta tirha leswi mi rhumiwaka swo hi xitichi a mi nga tirhi swo lava ku tsakisa hini
3: ni mi kumaka
4: leya mhani ma a ni twiri ku vulavuleni
3: aa ni ku ni mi twa kahle
4: i mavonelo ya mhani makhwela vo duma la gear section efela inkulu
3: mi va na siku ra kahle mhani makhubs
4: a swi vetanile ka wena baby girl
3: 0608-75

0: Misery, Misery, technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rixaka. Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matent hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Skytent ekampani yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel Merlin Siri, Merlin Siri, da solo yiwe Merlin.
1: Okay, right, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wi va khe yi nghenisa sweswo ka awara liya ya ku hetelela. Awara leyiwani yi fika yi va na swiyenge swimbirhi. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Xiyenge xo sungula i xiyenge xa ku va hi kuma rito kusuka kahle ka Pastor Mtileni. Ni mnike kahle risimu leri suka kahle ka Oliseng. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ro ri nga fika ri langiwa kahle muyingiseri. Otherwise ke hi leyiwani emhaka leyi va nga yi tisela yona tanihileswi namuntlha ku nga siku yirara swikhongelo swa vomanana. A hi yini ni ya tlangela hi dzunisa heta ta ku khensa.
2: I mixo lowunene hi vito ra matimba, vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Ni rhandza ku ya xeweta vayingiseri va GCR hinkwavo. Hinkwakonkwako kwala mi yingiselaka mi ri kona na mi xeweta hi vito ra matimba, vito ra Yesu wa Nazareta. Ni xeweta muhaxi wa hina na le ka siku ra namuntlha. Na n'wina na mi xeweta hi vito ra matimba, vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Ni nga rivali ku ya xeweta murhangeri wa xitichi xa hina. Na n'wina na milosa hi vito ra matimba, vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Ni rhandza ku khensa nkarhi lowu ni nga nyikiwa wona na le ka siku ra namuntlha kusuka eka mhani wa hina kumbe mfundhisi wa hina vona Pastor Mtileni. Ni ri na n'wina xewetekani hi vito ra matimba, vito ra Yesu. Namuntlha hi ta va hi ri swin'we emoyeni na mhani mavundza kusuka eka dzingidzingi ekerekeni ya AFM Throne of God. Ni lava hi ya hi ya dyondza swin'we rito ra Xikwembu ebukwini ya Matewu chapter 15 hi hlaya verse 21 ku ya fika eka 28. Yona yi hlayeka hi ndlela leyi. Yesu a suka kwalaho a ya etikweni ra Tiri na Sidoni. Kutani ku humelela wansati we le Kanana la humeke ematlhelweni walawo. A huwelela a ku ndzi twele vusiwana hosi n'wana Davhida. N'wana wa mina wa nhwenyana u xaniseka ngopfu hi dimoni. Kambe Yesu a nga n'wi hlamulanga nchumu. Kutani vadyondzisiwa va yena va n'wi kombela va ku, n'wi hlongole hikuva u hi bela huwa a ri karhi a hi landzelela. Yesu a hlamula a ku, a ndzi rhumiwanga eka van'wana loko ku nga ri eka vaIsrayele lava lahlekeke ku kota tinyimpfu. Hi loko wansati a ta n'wi khinsamela a ku, hosi ndzi pfuni. A n'wi hlamula a ku, a swi sasekanga ku tekela vana e vuswa u nyika timbyana. Yena a ku, i na hosi, kambe hambi ti ri timbyana ti dya mahlanhla lama waka hi le tafuleni ra vini va tona. Kwalaho Yesu a hlamula a ku ka yena, manana, ku pfumela ka wena i kukulu, a ku endliwe hi laha u kombelaka ha kona. Kutani n'wana wa yena a hanyisiwa hi nkarhi walowo. A hi khongeleni. Eka tata wa hina la nga matilweni, wena langa endla tilo na misava nwini wa matimba hinkwayo khensa ku hlayiwa ka rito ra wena ni le ka siku ra namuntlha tana jehovha u ta vulavula na vutomi bya hina tana xikwembu u ta vulavula na timbilu ta hina hi vito ra matimba vito ra yesu kreste wa nazareta hi la ku ya twa wena u vulavula hi la ku ya twa rito ra wena hi vito ra matimba vito ra yesu kreste wa nazareta amen hi laha hi nga hlaya kona rito ra xikwembu hi twa hi dya n'wansati we le kanana loyi siku rin'wani a nga fambela matlhelweni ya Tiri na Sidoni laha a ku ri na Yesu Kreste kona n'wansati loyi a ri na n'wana wa wanhwanyana hi vuya hi rito ra xikwembu a ri na n'wana loyi a ri na dimoni mara n'wansati loyi i lo na twa ta Yesu Kreste i lo na vona ku ku na Yesu laha a nga kona a kombela ka yena ku hosi n'wana Davhida ni twele vusiwana a ku n'wana wa yena wa wanhwanyana u xaniseka ngopfu hi dimoni twanani ririti ra xikwembu loko a vula sweswo Yesu Kreste a nga n'wi hlamulangi nchumu mara vadyondzisiwa va Yesu hi vona lava va nga hlamula va byela Yesu ku n'wi hlongole hi ku i hi bela huwa a ri karhi a hi landzelela loko a ku ri mina na n'wina hi mhaka ku a nga hi hlamulangi nchumu hi mhaka ku a nga vulangi nchumu loko ni kombela ku tweriwa vusiwana hikwalaho ka n'wana wa mina a nga ku xanisekeni a ni ta va ni hele matimba ni lan'wa a ni ta va ni tlhelele ndzhaku ni ku hi leswi a ngo miyela munhu wa kona ke leswi a nga ni hlamuleki nchumu ke futhi lava a tshamaku na vona va kha va n'wi khwenuta hi le sayitini va kha va n'wi byeletela hi le sayitini ku a ni tlherisi ni tlhelela ndzhaku swi vula ku swantswa ni tlhelela ndzhaku a nga se ni hlamula hi yexe a nga se vula hi yexe ku ni tlhelela ndzhaku hi ku loko ko ze ku ya vula yena swi vula ku ni ta va ni vaviseke ngopfu mara n'wansati loyi ni rito ra xikwembu a ya mahlweni a fika a khisama a milengeni ya Yesu Kreste a n'wi khisamela a n'wi byela ku Yesu ni pfune no ka ni nga swi tivi n'wana mhani ku n'wina loko mi hlangana na xiyimo kwala ndyangwini wa n'wina mi ya mi ya khisamela mani no ka ni nga swi tivi mhani ku n'wina loko mi hlangana na ku tikeriwa mi ya mi ya byela mani i mani loyi mi n'wi khisamelaku loko mi ri karhi mi tikeriwa loko mi hlangana na mavabyi n'wina i mani loyi mi yaku mi ya khisama ka yena mi kombela ku pfuniwa ka yena a ni tivi ku loyi mi khisamaku ka yena handle ka Yesu ku na un'wana loyi mi n'wi khisamelaku a mi pfunaku na no ka ni nga swi tivi mhana mina ku mi ya mi ya kombela ka mani a ni swi tivi makwana wa mina ku i mani loyi n'wina mi khisamelaku yena mara n'wansati loyi ririti ra xikwembu loko n'wansati a ta a fika a khinsamela Yesu a ku ndzi pfune twanani Yesu Kreste a n'wi hlamula a ku a swi sasekangu ku teka evuswa u nyika timbyana yena n'wansati yena a ku i na hosi hambi ti ri timbyana ti dya mahlahla lamawaku hi le tafuleni ra vini va tona n'wansati loyi a ri na ku pfumela a ri na ripfumelo rikulukumba a swi tiva ku Yesu Kreste wa Nazareta hi yena ntsena la nga ta kota ku pfuna n'wana wa yena hi yena a nga ta n'wi pfuna ka xiyimo lexi a nga ka xona hi yo mhaka a nga fositela kumbe a nga va ku la ku byela Yesu ku ni pfune hambi Yesu a miyeri ni ku sunguleni a nga n'wi hlamuli nchumu i ya mahlweni a ku hosi ni pfune a ri na ripfumelo n'wansati loyi a swi tiva ku loyi hi yena wa matimba hinkwawo hi yena la nga ta ni pfuna no ka ni nga swi tivi ku n'wina i mani loyi a nga ta mi pfuna a ni ta ku xikwembu xa musa xikwembu xa tintswalo xikwembu xa rirhandzu n'wina xikwembu xa ku tshembeka hi swona ntsena leswi nga ta mi pfuna loko mi hlangana na ku tikeriwa hi swona ntsena leswi nga ta mi pfuna loko mi hlangana na ku vaviseka loko mi ya mi ya khensama ka swona namuntlha mi ku ho hosi i khale ni ri karhi ni xaniseka i khale ni ri ndzeni ka xiyimo lexi i khale ni ri ndzeni ka mavabyi lama mina namuntlha ni twe swin'wana ni twe ku wena ntsena hi wena loyi i swi kotaku, hi wena loyi i nga ta ni pfuna, hi wena loyi i horisaku. Hi mani ya mi byelaku swi ya ku endlekeni, i ta ya a ya mi pfuna, i ta mi horisa ku fana na n'wana wa n'wansati loyi. Loko hi hlaya rito ra Xikwembu ku ya ahansi, yi ri Yesu Kreste a ku manana, ku pfumela ka wena i kukulu, a ku endliwe hi laha u kombelaka ha kona, kutani n'wana wa yena a hanyisiwa hi nkarhi walowo. Ma ni mi byela ku na n'wina mhana mina, na n'wina makwenu wa mina, loko ma ya mi ya huwelela ka Xikwembu, yi ma ni mi byela ku swi ta endleka. Leswi mi swi kombelaka mahlweni ka Xikwembu swi ta swi ya endlakala, hi mhaka ku loyi hi n'wi khongelaka hi yena la nga na matimba hinkwawo, hi yena la hi kotisaka, hi yena la hi hlulelaka, hi yena la hi tivaka ku antswa ku tlula vanhu va misava. I ta ya a ya swi endla na le ka siku ra namuntlha, ntsena hi huwelela mahlweni ka yena, ntsena hi ri na ku tshemba na ku pfumela ku loyi wa matimba hinkwawo hi yena la nga ta hi pfuna, loyi wa matimba hinkwawo hi yena la nga ta ni horisa, loyi wa matimba hinkwawo hi yena la nga ta pfuna vana va mina, hi yena la nga ta nghenelela ka xiyimo xa mina, hi yena loyi a nga ta ni pfuna mikarhi hinkwayo. A hi veneni na ripfumelo ku Yesu Kreste wa Nazareta i muhlayisi wa vutomi bya hina, u tiva hinkwaswo na xiyimo lexiya mhani, xiyimo lexiya dokodela ve ta xi nge he pfuki xi kotekini, va ku mi ta tshamisa sweswi vutomi bya n'wina, swi vula ku n'wina se mi ta hanya hi maphilisi. Ma ni mi byela ku loko mi ya mi ya huwelela mahlweni ka Xikwembu, swi nga ndleka dokodela loko se mi tlhelela va ti vutisa kambirhi ka nharhu ku swi endlise ku yini, i loya kwini lava nga fika va ku pfuna kona. Leswi ya dokodela a nga swi vula, swi vula hi dokodela hi ku i munhu wa misava, a swi vulangi hi yena la nga le kaya tilweni, a swi vulangi hi yena la nga hi vumba, a swi vulangi hi yena Yesu Kreste wa Nazareta. Hi ya mhaka na ku a hi pfumeleni emahlweni ka Xikwembu, a hi pfumeleni ka Yesu Kreste ku hi yena la nga ta hi pfuna, hi yena la nga ta hi kotisa, hi yena la nga ta hi ntshuxa. Ntsena loko hi pfumela ka yena, hi ku xin'wana na xin'wana i ripfumelo. Loko hi pfumela swa endleka, loko hi pfumela swa matimba swi ta endleka. Mara loko ho famba hi nga ri na ripfumelo, yimani mi byela ku hi famba xinyamini, hi famba la ku nga ri ku na layiti, hi mhaka ku hina a hi na ripfumelo. Loko mo teka swin'wana swa n'wina mi ku leswi i xa mina, leswi ni ta humelela ka swona, yimani mi byela ku hi ku hi ripfumelo ra n'wina mi ta humelela ka swona. Mara loko mo ha arezi hi ku ve te ni endlisa sweswiya mi ta swi endlisa swona, yimani mi byela ku a ku na ripfumelo ri xikarhi ka swona, vana ni na ripfumelo ku swi ta endlekala. Mara mi nga rivali n'wina ku loyi mi n'wi khinsamelaku hi loyi wa matimba hinkwawo, loyi mi n'wi khinsamelaka hi loyi a nga na matimba hinkwawo, hi yena la nga ta mi kotisa, hi yena la nga ta mi pfuna, hi yena la nga ta mi ntshuxa eka swiyimo hinkwaswo leswi mi hlanganaka na swona. Ntsena loko mi ri na ripfumelo swi ta endlekala, swa matimba swi ta swi ya humelela, swa matimba swi ta swi ya kotekala. Hi vito ra matimba, vito ra Yesu, a hi khongeleni. Eka tata wa hina la nga matilweni, molokwetsi Mike Nsari, rito ra wena, rito leri Xikwembu a wu vulavula na vutomi bya hina, wun'wini wa matimba hinkwayo ya hi ya va na ripfumelo ka wena ku swin'wana swi ta endlakala. Hi va na ripfumelo eka wena, hi nga hi ya tshembela ka vanhu, hi nga hi ya pfumela ka vanhu va misava, mara Xikwembu hi va na ku pfumela eka wena. Hi vito ra matimba, vito ra Yesu Kreste wa Nazareta, amen.
1: Amen. Na ku tshemba na ku pfumela ku ri mina n'wina va yingiseri va mi vo rhandzeka ya ri ku fambeni kahle swin'we. Hi khensa swinene rito kusuka kahle ka Pastor Mavundla, lava khe va hlamuseta kahle timhaka ta ku ri va ti kahle na Pastor Miteleni siku a ri saseki ku ya mahlweni. Na ku tshemba na ku pfumela ku mi ta mi chavelelekini, mi pfuxelelekini, tanihileswi namuntlha ku nga siku leriya ra swikhongelo swa vamanana. A hi jikeni mavhengeleni loko hi vuya ta mi nyika kahle risimu and then hi tiphina ku ya mahlweni hi ndlela leyiwani.
0: kwa cha technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFA rito rixaka.
3: Maendo Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa River Sand, Boy Sand, Filling Sand na Stone Sand. Swa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona u nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tiloadi ta ku ringana 5 va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala Giyani a Section F, house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066-041-5138 kumbe 060-395-0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com. Maendo Bricks and Sand aka kaya ra wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla. Namuntlha se wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi. Matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro, matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders. Matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. U tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena.
1: I love this song. But show me. Good morning. One thing about me.

0: Ito yung gusto kong makatanggo. Eka G7.
1: Meya rawa masipala wa xifundza ntsongo xa Bembe khansela melane cha ku yise mahlweni na ku nika vukorokere ka va aki gonzo ra R71 etsaneni ku kongome mahwa slof ku vikwa leswaku eka nkarhi wa sweswi ri pfulekile mahungu xitalo leka awara ya 12 ri xile
0: riendlebe leti nhloko mhakata mahungu eka G7.
2: Rishaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
3: Xana u nga va ri vulavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka, u nga karhateki hi ku ladumadwe ya nomalamulele u kumbe leswi swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5 mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 499.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa. Ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladumadwe. Ladumadwe, where you save and score.

Amozali, o da conta agora não é Amozali. Olha, é 15 dias, 15 dias.

0: Mara mazviphanyana vari bebe ambe ngori ondiita mini. This feeling I know mali cause vama tomboni ti votenda hai kona man hi loko se swiko swi ku fambela khwatsa swa marhandu ya ni mukhamukhemi ku ha hi mhaka ku hina hi nga marhandu yini ti-artist a ta ha ri ku ndleni swona hi leriwa ha risimu va ri khambe ngo otherwise ke mina n'wina va khe balekisa swo tsima kahle ya kuma kahle xiphemu lexi xa ti-birthday wishes i vo mani va tlengela kusuku ra vona ra birthday ka siku ra namuntlha yo fika no tshama ka October a hi se tshama vanhu va le ku birthday Marilyn u ta birthday ya wena na 060-875-942 happy birthday ka munhu un'wana na un'wana a tlengela kahle siku ra hi ra ku velekiwa hi ka siku ra namuntlha juice ra fam mi navela kahle ti-birthday wishes mi va na siku ra kahle ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ka humelela hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a hi tsutsumeni ha languta ku ri i vo mani va tlangelaka siku ra vo ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leyiwa mhaka ya kona pop mabodela pop champagnes loko hi ku we tlangela kahle birthday ya wena eka siku ra namuntlha happy birthday juice ra family mi navela kahle tinjomba kambe mina ni ri happy belated birthday eka bootlike kusuka kahle like yani section ilaya siku ra n'wina na ku tshama na ku pfumela ku a ri sasekini xikan'we na Godfrey birthday ta vo a ku ri tolo happy belated birthday vana va bava na ku tshama na ku pfumela ku siku yi saseke ku ya mahlweni and then but like va hi sendela message va ku today ni ri happy birthday eka Rinoko na Xendleko lava i vana va mhantsongo ka Tom a block 7 happy birthday vana va mhani siku ra n'wi a ri saseki otherwise ke ni tlhe ni baleka kahle ku na birthday le ka Ribungwani le happy birthday ka Botemba Mukhari xikan'we na Sisakani Mukhari lava va vambirhi lavawani va birthday ya swin'we hanhu wa vana my beloved sister siku ra hina a ri saseki ku ya mahlweni kusuka kahle ka Botemba siku ra n'we a ri saseki le ka Ribungwani le 060-875-942 mina na n'wina hi bakhesa sweswo mahlweni i va mani va tlangela kahle siku ra vo ra ku velekiwa mingiseri wa mina milemo ye vanhu balekini alright happy birthday eka matevula ya mina jubilation maluleke laha ka mphambo laya navelariwa kahle hi papa wena Jonathan Mabalani wa Guyu papa va ri suka ri saseke jubilation siku ri saseke ku ya emahlweni 060-875-942 mingiseri mi kona alright vanhu balekini 060-875-942 mingiseri wa mina wo rhandzeka alright munteka lava wa mingiseri wa Jisara FM milemo yenu n'wina
1: Hello,
0: ni pfukile minjhani?
1: Esekile
0: mani khone mina la 14A mani khone yi njhani mpfula?
1: Mpfula n'wana mhale yi tele namuntlha ta antswanyana mara a hi ngo a hi va wuxeleni kuna sweswi oma ka khunyani mabunda kuna Clara mabunda ka ngove kuna Dennis Sungwani ka nkuri kuna Precious ka homu 14B ku na khaswele ntileni ku na khanyisa no va ni nga tivi lava ku u va ka mani ku na mkheso a ka makoxa inkomu sweswi wa minoi
0: ni khese swinene mhani khoni mbana siku ra kahle danke 060-875-942 makeke i va mani va tlangela kahle siku ra vona ku velekiwa mari happy birthday ka mani n'wina 060-8942 va ku happy birthday ka munhu un'wana n'wana a tlangela kahle siku ra yena ku velekiwa hi Marilyn siku a ri saseki ku ya mahlweni mingiseri wa Jisara FM Jisara FM hello
2: the general person cosa ka September hi mina ni pfukini leswiwa
0: ni pfukini minjhani hi mabali
2: sweswi ni mi ni tivaka ni kwala ka mbati ku ni pfula sesela ni vona le ka n'wabyeubyeka wa kokwani ka masiya swivara maha swi kota ku sweka mbotsa
0: kahle as long as swi ri na vuswa xikarhi hayi hi mini swi kotaka
2: ende ni na sweswi wan'we hi veri va lava kumiba ma va tekela hi la
0: timhaka ta kona
2: i chavachava kovofu ya va birthday ya le ka Maluleke swivara ka mphambu ku na Dennis Sungwani le ka nkuri le ni le ka makoxa wa birthday a va naveleliwa hi munhu wo duma hi vomu wa duma wa fika kwala
0: u nga va hlembe kwini wena hashtag mdume hi vomu
2: chope
0: 060-875-942 mina na n'wina hi ta va khe hi sasasa mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i va mani va tlangela kahle siku ra vo ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha 060 8 n'wina halo
1: halo
0: aye hayi halo yeleta ze yi beyilela kunene timhaka ta kona mina na n'wina hi va hi kha hi sa sweswo mahlweni 060 montekala miyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina ahee ni pfukile minjhani laka bokisi laniwani ehansi ka ntshava ya rivona a kusuhani le mothela ni va makhelwani loko mi ku imi mahi laya mi vona dikereke lebya dikulu
3: 100%
0: lava ka mbokota mo va holela kunene mi ku hi pfukile minjhani
3: kahle ngopfu phela
0: ku bebeya vo mani but
3: mzala wa mina Dennis Hlungwane ka nkulu asifasong na wisani bals a piana black label
0: ni khensa swinene mi va na siku ra kahle danke 060 8 7 5 9 4 2 les fa sonke le va ri hayi khola ku na makhekhe makhekhe happy birthday Mr. Hlungwane na ku tshemba na ku pfumela ku siku yi sasekile na ku tshemba na ku pfumela ku hayi khona mi ta va mi khe mi tiphina kahle khekhe ra namuntlha ri tsakisa hi ku a ri nge kumi vanhu vo tala a ni ku le kunene ka mpfula a vanhu a va sendi mali ya khekhe a mo senda kunene 060 mingiseri mi le moyeni sendani hani sendani mali ya makhekhe leyi a swi va sonke le mi pfukini hani
4: hi
0: pfukini
4: hamo hi vana vonela ku na khanyisa a kule a kula ku na mpfumelelo na yena a kule a kula kasi wena mutimini a va kuli na vona mama wunda na vona a va kula ni khesa cauki a va

0: Khensa swinene ka tindhawu ta ku hambanahambana lama ku mi karhi mi yingisa nongonoko wa GSR Talk mi ri koho kule na le kusuhani eka xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za. vanhu va ku khalangaka si i kwihi Minister Don mikwihi ku ndleka yini ku humelela yini hambiswiritano hina valava ni miamukerile vet ndhawu hinkwatonkwato lama mi karhi mi ni yingisela vayingiseri va mina mi ri koho ka xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za. Thursday 1 October ka lembe ra 2026 Facebook ileka GCRFM mina ka Facebook Don ukahle mathebula WhatsApp na tinqingo leka 0608875942 kaske timhaka masitoya swa ku ti tshama ti tele ti fanele ku va karhi hi bula hi toho kumbe ku languteka tona hi ku hambanahambana ka timhaka leti ti va ku tirhi koho kasi xikan'wekan'we khale ka muahlurinkulu wa court ya vumbiwa Raymond Zondo u vula leswaku tiko ri fanele ku va ri tshika ku endla vulavisisi ntsena ehenhla ka vungungundzwani kambe ri fanele ri tlhela ri teka magoza yo byarisa vutihlamuleri eka lava khumbekaka eka milandzu yo yaleyo. Swi tikomba onge loko swi ta ka timhaka ta vulavisisi bya milandzu laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga swo helela ka ku va ku kha ku lavisisiwa laha nkarhi wun'wani timhaka ti hetelela ku tiva ti karhi ti helela amoyeni ivi then vaendli va swoho kumbe lava faneleke va va karhi va byarisiwa vutihlamuleri mi kuma ku a va byarisiwi vutihlamuleri kumbe ku va va yimela xitori. So hi la ku bula hi yoho mhaka yaleyo eka nhlikani lowu wa siku ra namuntlha eka timhaka ta ku va vanhu lava evungungundzwani byo karhi byi va ku byi karhi byi va khumba ku va va byarisiwa vutihlamuleri ku va va teka vutihlamuleri kumbe kumbe va yimela xigwevo xa vutomi bya vona. Se timhaka leti ndlavaka leswaku hi burisana hi toho kumbe ku languteka toho eka 060-8875-942 hi mhaka ku hi vona vanhu vo tala va kha va onha kwala tikweni kambe va hetelela va nga endliwi nchumu kumbe ku nga endleki nchumu hi vona mara hi swi tiva ku na switori swo karhi ku na milandzu yo karhi yo chavisa leyi va ku yi karhi yi humelela in a daily basis kumbe hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka hina kwala misaveni mara hi fika laha ka ku vanhu a va byarisiwi vutihlamuleri byo karhi kumbexana bya vungungundzwani vungungundzwani lebyi va va ku va karhi va byi endlini. So emhaka leyi lavaka leswaku hi burisana hi yoho hi languteka yoho emhaka ya ku va vanhu va byarisiwa vutihlamuleri leswaku voko ra nawu ra tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ro ka ri nga ri na ntikelo ke kumbexana vanhu lava vo va na mali ngopfu va hetelela va va karhi va xava vanhu lava va nge le ka voko ra nawu kumbe valavisisi ke va milandzu kwala tikweni swa humelela swa endleka ke a hi languteni a president wa tiko ra Afrika-Dzonga president Cyril Ramaphosa va vule timhaka ta ku n'wanuna kumbe munhu wa xinuna loko a hlukumeza munhu wa xisati a ku na bail ene nakoho u fanele a byarisiwa vutihlamuleri kumbexana ku yimela xigwevo kambe a swi teka na masiku manharhu kumbe mambirhi ku na loyi se a nga kuma bail u kume bail ya 15,000 hikuva a va a karhi a hlukumeze munhu wa xisati kumbe ku n'wi threatena ku xungeta vutomi bya yena. Swi hi veka kwihi ka loko hi tiva ku ve ri bail a ya ha kumeki munhu u yimela xitori loko u pfinyini u gwebiwa 15 years mara vanhu ve le ku kumeni ka ti-bail ku dlayini life sentence mara vanhu still ve le ku kumeni ka ti-bail andzhaku ka loko mupresident wa tiko va vulavurini nhlikani mamukerini mkhulu hi tshama hi pfukini hingon'weni
1: hi pfukini hayi la ka leri tiko leri tiko leri nawu wa kona ro penda phela ni byele ni vula ni ku nawu a ku yimeriwi ku ri ku onheka swin'wanyana ku ri kona wu bohiwaka nawu a wu tshami wu bohiwile ku ri na loko munhu a onha a swi tiva ku leswi a ni swi tiva ku ni ya humelela hi leswi mara loko no onha swi va tani swi endla ingaku ku zondziwa mina vonani sweswi swi vuriwile nyana makharhi ma vula mara loko mina no endla ni vuya mina nawu wu tirha ehenhleni ka mina va ri yini vanhu ni ri yini mina hi ku ku na lava vona va vekiseriwaka ku na lava vona va tikiseleriwaka hi loko swi te yini ku ri ku va onge swilo swo fana loko i dlaya swilo swi a swi tshami swi tswariwile, loko i rape a swi tshami swi tswariwile, loko i ba munhu i hlukumeza munhu, milawu leyi tshame yi ri kona vo vo ku hlayela va ku wa swi tiva munhu
0: va ku tsundzuxa hi milawu leyi
1: ku ri wa swi tiva muti i ku va ku valavula chana ko mara leswiya swa ku fanele ku wa bazi hi kona va nga ta ku heyi lapatini eya ku yime matrafiki ma vona ku va tsutsuma xipidi xa le henhla swi tirhi sweswo vonani sweswo vanhu lava va nga fa va xisati va vuya va sungula ku phaphama presidente nga ku a ku lo tlela ene hi ku twa rhasi ya vana va vona all right va ringetile hikwala va nga kota hi kona mara sweswi mi le ku hlayeni mi ri ku na wun'wanyani a nga kuma base wise va tano va te yini va swi vona ku ri swilo leswiwani swi rindze munhu loyi endzhaku i le kavisiwana swi qindezela yena loyi a nga na mali i ta endla hi ku rhandza hi mhaka ya mali kasi a ku fanele i na mali a wu na mali mara loko i vhela i onha nawu lowu nga tsariwa i tsundzuxiwa i swi tiva ku ri himpela a vo hi ku va ku onhe mina i swilo leswi nga tshama bya ri kona a mi ta vona swilo swi tirha a nkarhini wa lava vo basa hi ku munhu a swi tiva ku loko wo endla leswi ve ri ku na xikero a ti famba forweni a ti nga humi ka magoni mara leti ta hina wu lukiwe swimoko ku yendliwe yini a ti na mhaka naswona ti huma swi ri tano tlhela ku na vanhu lava loko va kume edischarge ya le ajele hi bhutoni va vuya la kaya va twa ku va ri na xivundla hikuva va tolovele ku lendeni va na vanghana va dya kahle va tiva na mabandele ya kona a tlhela a endla swilo leswi swi nga ta n'wi khomisa ku ri a kota ku tlhelela le hi ku tiva ku nawu wa hina wu wiki lama ya mamabunu budona loko mo twa ku ri i yive mali ma twa ku ri i dlele munhu ma twa ku ri i na xibamu loko va vhela va ku ku katsa loko i huma discharge u vhe i swi tiva ku ma ku paralyzeni na loko i twa vanhu va tlokolana a wu huma i fambe nga byelangi hi munhu mara la munhu sweswi i ri ni ta ku ba ni ya ku bambitela ni ta ku dlaya ni ya ku bambitela ene i swi twisisa ku loko wo continue i ya mahlweni no kanetana na yena i ta swi endla swilo leswi a ku tshembisaku swona hi ku tiva ku leyi a ko va na nchumu libo ya ku hlasiweni se a hi nga ta lunga loko hi nge se cinca nawu hi nge se cinca evarhangeri lava a ku ta tshama ku ri nghoma ya lembe hinkwako a hi cinceni hi ya ka lava vo basa ku ta tshamiwa hasi va byeriwa ku sweswi se ha mi rhangisa mara a ha ha lavi leswiya a mi swi endliwa hi vakoka wa n'wina swo hlukumeza vanhu hi mi rhangisela vutlhari bya n'wina hi

0: Inkomo khalanga tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we. Meyara wa masipala wa Greater Tzaneen ni Councilor Audas Ngobeni laha va yekiseke mahlweni na ku nyika vukorhokeri ka vaaki va masipala wa Greater Tzaneen. Meyara wa xifundzhantsongo xa Vhembe Councilor Mayelani Jauke hi lava va ri karhi va tlangela masiku ya dzana mahungu xitalo le ka awara yan'we enhlika.
1: Ku va ni phahlana hi ri mahlweni.
2: Ya putot. Eh ma bona ti homo ta khale he budona hikuva ti tuloverini loko hambi o va n'wasati loko a pfula migoto a khoma joko a yi swi tiva yo xi ku hi yona yi faneleke yi rhanga yi fika yi humesa nhloko yi yimela ku yi tlhandleka doko i pasa joko yi yo lerhisiwa mara leti ta sweswi a ti leri ene ti nga leri ti ri tani hi mhaka ya valava va tichayelaka hi ku leswi va lavaku ku ti lerisa swona vona hi vona va nga endleki swona vona va lava varhangeri va hina kangani va kha va onha-onha swilo swi helela moyeni hi nga si swigwevo swa vona se va lava ku gweva hina va mbuyangwana se hi swin'wana leswi swi endlaka ku milawu ya tiko leri na valava va nga ka yona va le ku hlekeni va tlhela va nghenela hi vitsopfi hi ku nyadza milawu ya hina ya tiko leri hi ku va swi tiva ku ri a va nge khomiwi hambi va lavisisiwa a va na ti-fingerprint a va swi tiva ku hambi vo khomiwa va ya dya mithevelele a va tivi so a va chavi nchumu lomuya kun'wanyana budona ve ri a ku tlheliwu va chela mati lomuya ma fika hi la matilweni mi tlhela mi lo yimi khigetela katla ra wun'wanyana hi koho ku tlhela ka swo i kha yi tlakusa nenge wun'we hi ku pandza ka mati lama ma nga lani ene a ku dyiwi nchumu va ka n'wina loko va ta va besu va ta va nga gwele swibedhlele va ku tela na swakudya loko i huma laya budona a wa ha lavi nchumu ya ku rimela loko ku ri ku ka rimiwo endla yini se laha hinkwaswo na lomu ti-gatini ta hina lomu ti-border gate ta kona lava va tirhaka ku tirha lembe rin'we ntsena ni hlanganise swihi swa muti wa yena hinkwaswo mi ta tlhe mi n'wi hlamala ma ku ya loyi a ha ku nghena kun'wana loyi mara a va koti ku ri lembe na lembe kumbe after 6 months a va n'wi cinci va ku yisa leyi loko a tshamanyana va n'wi teka va n'wi wisa leyi a va yimbi swona sweswi va yivayivini va lava vakulukumba va hina ti-case teta hi ti tiva hi ku hi ta ti vona ti helele kwihi mara mi ta vona na valava va nga ku va hlamaleni mali tshara se a hi nga ta lunga loko hi nga cincangi mfumo lowu budona
1: komikhen ka 0608875942 laha hi lava ku twa leswaku mi swi vonisa ku yini loko hi va karhi hi laha tikweni dzonga loko swi teka mhaka ku va vanhu va byarisiwa vutihlamuleri ku na milawu leyi already president kumbexana va nga vula eka speech xa vona leswaku hina tisa njhani
3: mata mina hi ku vona ka mina milawu ya la South Africa yi tshamisekile ko va ku ri a yi apply hudiweni lexi ni xi vonaka bodon xi endleka ngopfu swi fana na ku tshama ni hlaya xibukwana xin'wana ve ri i jungle book ve ri laha ve ri all animals are equal but those which are powerful more than others se nawu lowuwani wa va protecta ku tlula hina hi nga hahla sweswiwani hi le ku rileni hi ku dlayiwa ka vavasati na ku pfinyiwa ka vona loko munhu a kumiwile a khomiwa i tlhe a nyikiwa beli a ya protiniwa a ya pfinya van'wana a hlirhiseliwa mbeni futhi ematshan'wini mo a tshikiwa a tshama a badza na swidyoho swa yena va vona loko n'wasati o suka sweswiwani a ya a shoprat a ya yiva dry patch ku pfumala swakudya a yivela vana ku va taka immediately wa khomiwa a ya vhuyiwa 6 months or lembe a ya dyondzisa vavasatikuloni van'wana ku ri va nga pfuki va yivile mara na same woman a tiwa namuntlha loko a ya tlula chase ku ta sungula maphorisa ngopfu valava va xisati ku va ku ri

0: maka ku famba mafoni eka Jizerto
1: ahe baliki 0608875942 belende nqingo nbuyile iba ikari burisana makele wani yako byarisiwa vutlamuleri a hitene na minhlekani mamkeri
2: aye baba
1: ahe
2: mpfula yitsutsuxini vana president Ramaphosa va va lavurile vona mara va nga ri ku cinceni ka nawu nawu wa ri hi ku nawu wa South Africa wu ri loko u dlaya wa ha ri na yini wa ha ri na lunghelo ro hanya na loko u dlayiwile a wu ri na lunghelo ro hanya hikuva ku semanjhini a wa ha hanyi ende laha hanyaku futhi nakambe wa ha ri na lunghelo ro a nga tlhaka yini a beyila ndla na swilo leswiwani hinkwaswo leswo talatala so loro lava pfumelaku ku fa va hambana na ku nandziha loku nga tala laha misaveni mhaka ya ku a na ri va nge he swi kumi swilo leswi swi kumiwaku hi lava hanyaku se loko munhu a tiva nawu na loko ku ri ku munhu u na vanghana lava tivaku nawu vava a nge hlupheki ngopfu kumbe a nge tshami ngopfu laha ku nga ri ku na kalaku mali hi ku lava kalaku mali va to pyapyara va pyapyara va pyapyara loko tihunyi ta ku ti hela na vona va titimela hi makumu kasi lava nga na mali va hlanganyeta hi tiloyara na swilo leswiwani hinkwaswo va tlhela va vula ku ri a nga fanelanga tlela handle a ngo tlela handle hi mhaka ya xibukubuku xexiya kumbe hi tala la reriya se hi loko va karhi va vulavula va karhi va vulavulela loyi a nga onha ende at the end of the day laha nga onha a humela handle ende loko a ku a humele handle wa ha ri na nawu wo tibiyelela ende loko va ka vona vo ka va nga kasi va tekile nawu va wu veka mavokweni va tlhela va tekiwa va pfaleriwa va lavaya va nga voneriwa so loko u nga yi voni mhaka leyiwani va nga helela exitikweni hinkwenu hi mhaka ya xilo xin'we na loko yena a ri na xilo xo dlaya a nga mi yayarhela a ku humelela hina ku a ku ri self defense mina ni tisirhelela leswi a va la ta ndla swona loko a no ka ni nga va dlayangi a va ta va va dlaye mina loyi a nga na mali yo tisirhelela kumbe hinkwaswo leswi a nga tisirhelelaku hi swona i na lunghelo lerikulukumba ku tlula lowu fana na mina na van'wanyani hi nga ri ku na mali ni loko u fika laha va ri i ta vulavula kumbe u ta yimela loyana ku yi ta ku vulavulela hi laha kumbe va ku a hi nge vulavuli kumbe i ta yimela loyana yi ta ku vulavulela se loko ku nga ri na loyana i ta vulavula ende ku vulavula hi makumu incriminating yourself u ti hoxa nkingheni yo wena a wu na mali so u ta ya kwalaya ku ya ku tisula voya u ya tshama na tinyoka letiya tikulu timheri na timamba handle ka timheri na timamba u tlhela u tshama na tinghala na timhisi leti ti nga ku dyaku nkarhi wun'wana na wun'wanyana na swipamu na ndzavana na tinyoxi hi ku hinkwaswo leswi swi tisaku munhu ku vava swi hala khonti vanhu lava nga na swa vona a va fanelanga ku tshama halaya u nga na swilo sweswo wa vona mhaka leyi vana
1: ni mi yiseri

0: yi nonohwa loko yi fika kwalaya himpela loko u ri na mali ku fana na misandlu ya ku huma lomuya Zimbabwe lomuya a nga ndla business laniwani a karhi a tlhukumezaku vanhu o u tshama rivaleni and then a tlhava na ti-bodyguard to n'wi rinda ku lava vulavulaku ti n'wi yimelela swi loko i nga ri na xilo xexi a va nge mizukwa hayi khondla mavoko u nga chikachiki ngopfu u nga hanyi laha ku nga na tijangele ku tijangele ti fumba ririmi na vo president phela va tshama na vona vanhu lavawani va swivongo leswinene si president va to vulavula va ku hambi va khoma va fanela a va te va khoma un'wana na un'wana va te va khoma lavo kala mali lavo va na mali va ta va na tiloyara leti va pimelela ende va tlhela va vulavula va tshama hansi va vulavula va tlhela va vulavulela sika na valeni swi nga ndleka ntlheni vuye loko ni twe swin'wana
1: inkomo yi can see
0: ku khensa mina vava
1: inkomo Alright, amahlweni ka 060-887-5942 twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini ku na ti-voice note leti nga ko right lavowa va ri u ni bula na wena khala nge nhlikari va mukeri
2: don
1: ahe
2: u lavalela boti xitereka ri xi nga village anta admin ri singa
1: okay
2: hi twa mlandu ra wubyeni ma a lava tiko ra hina ra South Africa loko i ri na mali ya wu tshami jele a loko unyu va ri na tender a hi ngo i ri na tendera ya 70 million i ku a lava tendera leyi yena a tirhise 20 million hi wa for si ni ntumbu ti 50,000 se loko no khomiwa ni ta mi nyika 5 million hi dya mali leyi na loko u dlaya munhu loko ri na mali a wu tshami jele loko ku landza kwale jele vakuhaya mfumo ma hi kumbeseta ku ni nga beli hi tlhela ku tika nandzu wa wena wu hela vanhu lava ndlaku vugevenga laha va yi vetelaku vaya ku kungundzwana va byerise vutihlamuleri ka mfumo lo wa hina wa Ramaphosa e se mani ta ku hi cinca mfumo lo wa hina loko hi futha valungu vona valungu vana ntwelavusiwana vona xihlawula mbala loko munhu a dyiwele dumbi na ku gweviwa hi ku ya mina ndlela leyi nga tirhisa swona hi nga se za hi cinca mfumo lowu swi nge pfuki ku lunghe nchumu la South Africa e a ni swi vona tala toni ku swantswa hi cinca mfumo vanhu lava ndlaku vugevenga va dlaku vanhu va ndlaku milandzu va ta byarisa vutihlamuleri se loko u cinca mfumo lowu hi vota valungu kumbe swi nga antswi hi nga se cinca mfumo ha vanhu va to dlayiwa va rhepiwa masiku hinkwawo va tlhava vanhu va nga tshami tijele va dizara hi timali va huma a ni swi vona tano don hi swona
1: inkomo yi khense swinene
2: ya cinceni mfumo lowu mani thank you
1: inkomo alright 0-6-8-7-5 a hi twenini van'wana leswaku vo va ri yini va swi vonisa ku yini vhele ka timhaka leti twani beleni qingho kwala ka nambara yaleyo hi va hi karhi hi vulavula hi timhaka ngopfunkulu ta ku byarisiwa vutihlamuleri eka vanhu lava va ku va karhi va endla vungungundzwani byo karhi ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga himhaka swi tikomba nga ku a swa ha ri na ntikelo ku khomiwa swi tikomba swi nga ha chavisi swi nga ha chuhisi hi leswi vanhu va va ku va karhi va swi endlisa xiswona swi tikomba ingaku tiko ra hina ri olove swinene a hi twenini lava
3: bodo no humi njhani a ya kha ha yi twa topiki ya n'wina la tiko ya ndaka hina laniwani hayi ka karhata loko mo va mina mali ya n'wina a mi nge tshami a jele mi fane mi humela ehandle kasi khale ka ha tirha lovo basa ha ha vhotele vona va lovo basa ku ri vona va kota ku hlayisa va endla swihi swa tiko ra kahle loko va ku khome ya jele loko vo hi dleye munhu a va ku yisa xikerwini va ku kera na wena i fa i landza munhu luya i nga n'wi dlaya se sweswi dlaya munhu wena i ri na timiliyoni va ta ku humesa jele ya sweswiwani heyi ya hlupha ka ha tshami munhu

0: ngo tsama mina ni nga xisiwana swi gwili swi humela handle se hi tiko leriwani ra hlupha president loko a teka xiboho a teki xona xexexo xi kota ku xi tikisela vanhu vutomi bya vona hi vona ku swi famba ku ya fika kwihi ta hlayisela ku fika kwihi dango
1: Mr. Tonton, hawa xikalo nene n'wexi ya twala nhlokomhaka yo vava mani ya mhaka ya valava va endlaka swo biha ku ri hawa na president va veke milawu mara milawu ya koho loko yi cheka Mr. Khalanga a yi le ku tirheni yo tirhela hina hi nga ha le hansi hina vampheleni na hi havaku mali loko wo khoma namuntlha va ngo gweva hambi 50 years hikuva a ku na mali a ku na mhaka se lexi nga kona hi Mr. Khalanga mfumo lowu nga ku fumini loko mo wu languta milawu leyi va yi vekaka kwale tipalamende ta vona vanhu lava vona a yi va khumbi Mr. Khalanga yi va khumbi xo sungula na vana a va ha ri na vana vanhu valava that's why milawu leyiwa yi tikisela hina voho a yi va tikiseli hawa nawu va yi veka mara milawu ya koho yoho a yi tirhi van'wanyana va gwewe va 15 years hikwalani mara hi ku a ku a dina a byela kota ku wa vabya a humesiwa a tshama handle namuntlha yi luwa indle na vanhu lamanjeni mara i vanhu lava va nga na milandzu se loko hi languta hi Mr. Khalanga lexi a hi fanele hi endla xona hina vanhu va ka ntimeni a hi humeni ka vahlongeleyo ya vanhu va ntima va ka hina lava hi ya vhotela mfumo wa nhlonge yo basa hi vhotela DA hawa milawu ya yona yi na ntikelo ene milawu ya yona ya tirha se leyi ya va ka ntimeni leyiwa a ku tivi nchumu Mr. Khalanga a hi humeni ka mfumo lowu nga ku hi fumeni mi hi ku languta ka mina a ku na mfumo wa vanhu va ntima lowu hi nga ta ku ta hi fuma swilo swi ta va right a hi humeni ka va ka ntimeni va tsandzekile hinkwavo huma kwala ka vandla leri nga ku fumeni se va tiva yini laha ka vandla leri a vo dyondza vukungundzwani va tiva vukungundzwani na sweswo lomo languta swiphataphata sweswo 620 ya swiphataphatana leswi nga kona Mr. Khalanga vo lava ku va kota ku nghena palamende va ta kota ku dya mali hi swiphataphata leswi hikuva dyondze vukungundzwani kwini kwala ka mfumo lowu nga ku fumeni se lexi nga kona Mr. Khalanga a hi humeni ka mfumo lowu nga ku fumeni ya ka mfumo wa vanhu va hlongo yo basa swilo hinkwaswo swi ta hi fambela kahle swi ta hi lunghela na mitirho yi ta va koho Mr. Khalanga hawu mati hi ta ma kuma hikuva va tiva ku timhaka ta michini ku michini yi tirhisa ku ya mati se va ka timeni ku dya mali ntsena vukungundzwani a hi humeni ka mfumo lowu nga ku fumeni Mr. Khalanga a ku ri mavonelo ya xilahla Richard Zambukeni ni ri laha tsakani lonji ntirho laha a kaya ku ri ka Savula block 25 le muganga wa Tanakahle a yeni Mr. Khalanga mo dyiwa n'wa hi ta va na n'wina
2: Bradon topic hi le ku yi tweni laha tikweni lahawani swilo swa ko swi tirha hi mali Bradon kahlekahle mi loko ni swi langutisa loko i ri na mali a wu pfaleliwi kahlekahle ku pfaleliwa vanhu lava nga ha mali hi vo va pfaleliwaka va ya tshama jailing for nkarhi wo leha ku nga ri na milandzu kona ene loko mi swi langutisa mi kuma ku na milandzu leyi va khomeriwaka yona a yi hlangani hela mara hi ku mhaka ku vo va ha mali hi vo va pfaleliwaka lava nga na mali la ka tiko leri a va pfaleliwi loko mi to twa ku munhu i khomiwini rinirini mi n'wi vona ri kona ka jikajika i humile hi mhaka ku i na mali se ma swi vona ku swilo swa kona lahawana swi nge fambi kahle hi mhaka ku swi languta ngopfu lava va nga na macheleni va tshikiwa lava nga ha mali hi vo va pfaleliwa se ti nge heli hi tinyakanyaka hinkwato leti nga kona la tikweni ri kaka ro bava na marhanga i mutho wa ka ndhambi loko no kwata ntsongotsongo tshoni ya chika lwandle ta xivulani la kuwangwangwala tano
3: mahungu lawa yi ku tisela wona handle ka ribindzu kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GCFM na rimemba riveni
4: ni khensile ku siyeriwa nkarhi hi Khalanga mahungu i ya awara yan'we ka GCFM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku langutse ka ungungule ka awara leyi meyara wa masipala wa xi ninga kumera wa masipala wa Greater Tzaneen ni Councilor Odas Sungobeni la barikari va yisa emahlweni na ku nyika vukorhokeri ka vaaki holo ya vaaki ya Bulamolo emugangeni wa Makhubudeng vumbhoni bya ku va ri karhi va koxa leswaku va yisa vukorhokeri ka vaaki va wadi ya 27 loko a burisana na vaaki hi lava nga va ri karhi va vika leswaku va tinyiketerile ku va va ri karhi va tirhisana na vaaki ku tshembeka. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara yan'we va ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzheninkulu xa Limpopo va tivisa vacheri va mimovha leswaku gondzo ra R71 eTzaneen ku kongome Mahuwa Sloof sweswi ri pfulekile endzhaku ka loko lori leyi a yi pfarile patu. Vachayeri va tsundzuxiwa ku va va ri karhi va hunguta rivilo loko va fike endhawini leyi kun'we no vona leswaku va chayela va hlayisekile kun'we no fika va hlayisekile laha va yeke kona. Muvulavuleri wa ndzawulo Mashudu Mabatha wa hlamusela. Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo va le ku yeni emahlweni va lwisana na vugevenga lebyi nga kola xifundzheninkulu hi ku tirhisa pfhumba ra operation xa la vumbirhi laha va sunguleke ku endla vulavisisi siku ra 21 eka n'hweti ya Ndzhati ku ya fika eka siku ra 27 eka n'hweti ya Ndzhati ku va va ri karhi va yisa emahlweni va lwisana na vugevenga. Nhlayo ya 39 wa vaehleketeleriwa va khomile hikokwalaho ka milandzu yo pfinya kasi 69 va khomile hikokwalaho ko chela va byi twile laha ku vikiweke leswaku vaehleketeleriwa lava nga khomiwa hinkwavo va le ka 2652 wa vaehleketeleriwa lava khomiweke hi nkarhi wa pfhumba ra Operation Shanela. Muvulavuleri wa maphorisa Mahalisela Lidwaba wa hlamusela.
5: He further urged members of the public to continue working with police by providing information about criminal activities and individuals involved in crime.
4: Xiviko xi fikise makumu na mahungu ya awara yan'we ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni. Meyara wa masipala wa Greater Tzaneen u le ku kombiseni ku yisa vukorhokeri ka vaaki va tindhawu ta Greater Tzaneen hi gimeta mahungu ya awara yan'we yan'wani ya kona ka awara yambirhi hafu kumbela awara yan'we Lungile Malefane entana tinhlokomhaka nongonoko GCR Talk Khalanga enhlikani.
3: Yikutisela wena handle ka ribendo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCR FM na Remember Riveni.
6: Rixaka Funerals yi mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026 Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri yaleyo. xiya na ti benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko fonela

0: right, 22 wa the minutes ku be awara yangwe awara mbere ka nongonoko wa GCR Talk a ilanguteni ka kuba Vembe District Municipality Mayor Mielan Chauke very much eka Paweni tiku leri nga ko ka malamulela bari ya ta huma kambe swish problem ebaka Eskom kuba mchini ya bona yinga ta pompa mati ba akivari Paweni mukombera kuba me enhlisa moya kumtshana me moya tani leswi masipala kumbe municipality manager vanga ta vulavula na vaka Eskom hi ku hatlisa kuba va kota ku va tisa gezi kumbe ku lulamisa leswi nga fanele leswaku mati ya hetelela ya va ya ri ko hi teka kusuka kwala leswaku loko timeyara ticounselara va vulavula na hina hi swiyimo swa tlhelo ra mati ha kota ku va hi tshemba ke ha kota ku va hi kholwa ke kambe lava ri e-e a va enhlisi moya ba tshame ba ndawu ya kumbisana ma aki ba ndawu ya ya ka Phaweni maka mati mata va koko va swiphiqo swo karhi leswi nga koho hi kokwalo ka Eskom 0608875942 nhlikani
1: hey putor
0: I'm cool
1: hey ma zumbi
0: hi zumbile ngonwe
1: zumbi hey putor loko mo tshama loko miswiminga ntirhweni n'wana wa n'wina a kaya loko mi suka mi te mi bya xikuyela na taxi mi te mi bya xikuyela na swiweti loko xona xi vona taxi yi yima kumbe movha mi xi mi tsutsumela se a ma ha ri ka swona leswiya mi nga xi tivisa swona ma swi tiva ku ri ku fika la se xi nga ha mi tekeleki kokweni se va nga ha vulavuli hi mati hi ku mati lama a hi karhi hi tumbeleriwa hi ku timpfula a tini swi twisisa hambiloko ku ri ku a hi nga swi twisisi se ha kha ha vula hi ri mati ma dlaya vanhu na sweswi mpfula yi kha yi nanyana xipidi a hi tlhisi hi sungula ku e kambe yi nga tlhe yi endla ku madambu lama ma tlhe ma tapa na mara ku hava mati lama ma hi fikelaka ku nwa no hlamba mara mati ma tele le madan'wini se loko va vulavula swo hi tshemba njhani ene lexi xi nga ta endla ku hi tshemba hi yini hi ku ve ri ku hava mitirho allright hi to swi teka mitirho yi ri kona ku ri a ku pfukuriwi tiphayipi leti ta khale ku fakiwa tiphayipi tintshwa vanhu va kuma mitirho va karhi va endla ku mati ma fikela vanhu loko ku ri ku leti ta khale tiphayipi hi hleketa ku ri se tiborile tin'wanyani ku khrose timiso ti pfala mati ma nga ha hisi ma nga ha hindi na swiphawula ni swigandlanini kasi ku yimeliwe ku mati ma kona loko wo ku pfulela moto haha kunene ma nghena xiphayiphanini hi makuma a handle ka ku tirhiwa ku fakiwa tiphayiphi tintshwa se mitirho leyi vo ngo a yi kona kasi va va va vula yihi hi ku hi yo hi kho ku vandza mitirho loko swi fika kwalano ene risimu ra mati ri na malembe mo tala ngopfu n'wana loyi a nga velekiwa ri karhi ri sunguriwile se i le vukatini na vana vambirhi se mara a ri humi fexini swi ri nqambi ya kona yi ri biyo hi ku loko swi nga ri tani budona mi byeleni mati ku hi ri damu leri vo ngo a ri na mati sweswi ene hi rini tiko leri ri ngo va kuma mati vona so ma swi vona ku ri loko hi mukhanselara wa ku ha vulavula hi ku hi swi tipfuko swi ku thyakala mati hi fanele hi kholwa swin'wanyana a hi swi voneni idaswayi a ku heteleleni ka ku vulavula hi ku a hi cikeni mfumo vanhu lavaya vo basa a vo hi vula ku kunene ku ta mfumo mara swilo a swi famba kahle humeka titafuri va ku sweswi hi le ka ti-freedom phela vanisipeli va ha vula xilo xin'we hi ku hi tsakisa hi loko hi ku hi le ka freedom mara hi karhi hi vaviseka loko sweswi munhu o fika ku mathevula ni nga ta ku ba impama ni ku nyika 500,000 mi nga ya mi ya report-a loko mi ba impama a mi nyika mali yaleyo mi nge report swifana na swoswiya va hisa lavaya a va ku hi tikafula mara hi karhi hi dya hi xurha hi kuma mitirho a hi vilelelalela yini a hi rinde rito ro hi le ka freedom hi karhi hi vaviseka vavasati va dlayiwa mihlolohlolo leyi endlekaku ze hikuva vo va nga ha ri ku lawuleni ka nchumu yi hi pfuna yini
0: nivengiserina
1: munhu kwala ndeka yindlu ya n'wina bodana a fika a pfinya swapi a dlaya vana mi langutile a ku na leswi mi nga ta xi endla mi va nyika direction ya vanhu lavaya va va kuma mindzuku mi ta twa ku va va na right ya ku apply-a bill hi loyi yena ya loyi hi ngo hi he hosa hi a mi kha mi vula hi n'wexe i te sweswi loko munhu a dlele a rhetini malembe emavurini hi loyi un'wanyana i fumbe ti-15,000 a nge le handle va ku i xungete en'wasati ku lava ku dlaya ku na luya one kambe loyi hambi ve ri makhuvelo ro a ni tivi ve ri mani yelowo a tsariwa a soniwaku bale i soneriwa yini yena kasi hei lowu onha yini laha misaveni se ma swi vona ku ri swilo leswi lava va nga na mali va huma lava ingaku va xota hi mali va cindzizeriwa na loko i ri na ngati yo biha se hinkwaswo swilo leswi mina ni swi rhwexa mfumo lowu hi nga hehla ka hi nga hansi ka wona ku ti ku hi control milawu ya wona a yi tiyangi wu vula leswi wu vula ene wu ni karhata hi ku loko wu lava ku boha nawu wu fanele wu yimela ku a ku onheki yini hi kho wu nga ta kota ku vulavulela ku ri lexi na leswi swi tlhe swilo sweswo swo hi mbuwetela hi ku swi va swi nga landzelisanga loko a ta kuma 15,000 bail loyi a ku nga ha ku heta ku vuliwa ku ri sweswo swi ta tikiseriwa se a twa vanhu ku ingaku va lava ku ta n'wi rhasela a vulavula swinawana swo ka swi nga yi helo se hi ta fa mara loko ho cinca mfumo na loko hi rila a hi ta ku ha hi lo ti endla mara ku ri ku a hi lo ti endla na wo wa mfumo wa ko ho tsakisa hi swikipa leswo dzedzeleka mukolo
0: All right, cancel 060-8875-942. Hi, turning number one, le shock ebo ba sponsor queen. Ekat makali tingele kubursani ni talk kumbe kulango ba sponsor queen. Ekat makali tingele kubursani ni talk kumbe kulango teka tole shock akota kuba

0: tiva ku ri ya DB yo fanele nghena a DB manje mfumo lo wa hina lo hi sungula hi toya toya hi swilo leswi hi swi tivaku ku ri vanhu va lava mati va lava vukorhokeri mara a swi endliwi i rini ku vulavula mali swa khale ngopfu hi ta vulavula hi za hi khalabya a ku na lexi humelelaka ku phela laha misaveni i ku hlupheka leswi i ba mavundla 14 inkomu
1: inkomu ba mavundla la 14 e yi hlayiseka allright 060 88 75 942 kusuka sweswi la ka awara mbirhi ku ya fika le ka 7 hi ta va ri na Lunghile Malepfane ku va hi nyiketa mahungu kun'we na tinhlokomhaka ta mahungu kambe sweswi ya mahlweni hi teka tinqingho eka 060 88 75 942 hi twa leswaku n'we hi miri mi swi vonisa ku yini beleni riqingho kwala ka nambara hi yaleyo na ku va mi ni rhumela ti-voice note mi hi byela ku mi swi vona njhani endaka loko meyara va ka n'we va ka Paul mi nga zimbilela mati ya ta va koho ko va leswi na leswi na leswi swa hi nyika ntshembo ke loko swi ri hi ndlela muxaka lowu nhlekani
2: njhani
1: tshama hi pfukini ngon'wena
2: hi vonele ra mina mfumo a wu na lexi u taka ku xi endla hi ku xivungelo i le ndzeni nawu lowu nawu lowu a hi nawu wa xa Afrika phela ku tirha ku laha South Africa ku tirha i nawu we le yiko eAmerika leri nge i Rome and Dutch law i ku nghena nawu we le Netherlands we laha ve hlonge wu baka ku va ku nghena nawu we le se Europe na America ende nawu lowu u nge cheki ku ane ku ne ti-group timbirhi ku ne black community la ka ntimene hi le ku ya leswa hi white community laha ri hlondobasi se ku cinci epicha loko ku ngheniwake customary law
1: mile ku tsematsemeni mi le ku tsematsemeni swinene
2: Hallo
1: Namito
2: ukumena hi xitalo na ulo kahle kahle u voyamela a Europe ne le America u nge chicheki ku loko mu na tiko leri famba kahle lava va investa ku ive le handle lava hlonge u bazi wa sivara ku na ulo nakambe loko mo la ku michicha la ku sala matiko yo fana na vo Zimbabwe va vuye va dhaya na Holy Britain British law va nghena eka customary law va swi kota ku endla xin'wana na xin'wana i nawu wa vona i black community se la u nge chicheki nawu lowu hi ku loko mi ya wu chicha ku nghena customary ku ne la ve le a va wu twisisi nawu wu veka ntimene se lava ve le ndzeni ka wona a wu na lexi va nga kota ku va xi endla ende loko va swi chicha Europe na America va tlhome tihlo ma swi vona a va va la ku chichachicha swin'wani va ku Africans a ya ha laveki swi ku yininini ku ve ni holovonyana sweswiyani leswi masimu va ku swi ku yinini va tsutsuma van'wani va za va America hi ku America hi yo yi kontrolaka misava tiko leri zanaku America lomu kumaku va investa va nghena kona ikonomi yi ta va i ri kahle hi yo the leading global ikonomi yi misava hinkwayo se va lava ku misava hinkwayo ku tirha xidemokrasi demokrasi ya pfumelela ve ri ku ne lunghelo hi venge i human rights hayi South African right kumbe ku Zambian rights kumbe Malawian rights anybody lexi ngwa munhu xi ne lunghelo that's why kuma ku tlhoviwa swiboho ka mpfumelelo ti-bail na xin'wana na xin'wana loko mi langusa hasaenge le America ko baleriwa kun'wana na kun'wana va tirhisa yo demokrasi ende va lava ku yi tirha misava hinkwayo matiko yo fana na vo Iran ku ni swigwevo swi rifu ku ni yinini va tirhisa lexi venge i sharia lowu a va xi lavi va tshwikisele tihlo tiko rileriyaku tirhisani demokrasi ende leyi sungulaka kona le loko mulavula swisi bya yona lebyi yo demokrasi a yi kahle va yi vutanaku va yi thaku i demonicrasi yi ne vudemoni demonzeni

0: ka yona e pfumelela ximwana ximwani na sweswa vugaini anything nakambe loko mi langutisa ku ni tinani government and organizations lava nge le la human rights sweswiya va tlhonifo laha mi nge wu chichi na wulo na loko ku nghena laha va hlonge yo basa still va famba hi nawu lowu unless va tlhela va ka apartheid se apartheid a ya ha laveki misaveni laha ku laveka yo democracy loko mi ya nghena ke lexi mi nge i communism yi tirhisiwa hi Russia na vo China na vo yinini a ku na ku baleserana ku ni swigovo swi rifu ku minawu wa kona wu tight wu straight mara a va wu lavi nawu lowuya wa va communism va lava democracy lava rhanaku misava lava nge ni timali va investaka loko mo cica mi ngheneke swi nawana na wona swa vona leswin'wana leswi vo baleka va humesa tikhampani ta vona misala misiwaneka se a ku na lexi to cica hambi ko nghena party ku nghena party leyi yo hlonge yo basa ku i na wu vona lowu tirhaku lani it's a Roman Dutch law a hi customary law yi ta cica ku yini hi president wa ku hi tihosi i nge wu nghenisi lahaya u to vulavula kunene ku nothing lexi a nga kota ku a xiendla loko alan rights ya n'wi pfulela chapter ra kwalahaya ku chapter ya soso a hi swi lani
1: inkomi kesi
0: a hi teni lawa.

0: right le ku languteni vhele ka timakata loko meyara mielan ba vulavurile le ka point ba vulat makata maka ku ma tbanga ri ku humeni i xiphiqo lexi nga na vaka Eskom kambe hi vulana na boku ba kota ku va xilulamisa na ku tshwangwe ka 0608875942 leswaku timakaleti ta endla leswaku hi kota ku kholwa ke ha kota ku tshemba ke leswaku himpela vukorokeri ta byi kuma hi ndlela yi nga fanela kumbexana hi fikela se hi nga luza hope tsundzuka leswaku meyara i munhu loyi hi nga va vona va nga ri ofisini va huma va fambafamba na matiko va va langa ku lunghisiwa laha ku nga onhaka i munhu loyi va nga tiyimisela ku tirha swinene kambe hi nga tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwini na ku vaakatiko ha kota ku va hi tshemba timeyara ta hina loko ti vulavula na hina kumbe ti-councelara ke 0608875942 hi twa ku n'we mi swi vonisa ku mahlweni na ku ni rhumela na marungulo eka WhatsApp eka 0608875942 nhlekani
1: ahee baba
0: ahee
1: wo engetela nyana ku na nkingha hi kulukumba baba ku na ti-4 ta November ende loko hi kusuka ti-4 vhiki leriwani loko ya ku ti-4 ta October loko ku ya ku ti-4 ta November or 30 something days ku ri ku vhotiwa so vanhu lava hinkwavo lava ku nga ti va i tiyini lavawani va tipolotiki van'wa tipolotiki lavawani hinkwavo va humile vava va nghene door to door va lava ku ta vhoteriwa lero hinkwavo ka vona sweswiwani a ka ha ri nchumu loko ku ri ku a va ku municipal manager hi ku hi yena a nga ku manejini lavan'wanyana vo vona ku ri no vutivi a hi na byona lebyi nga eneteka hi ku sweswiwani ku bamarhetiwe vanhu van'wanyana lomu standini lomuwani na vona va lava va karhi va vula ku va veke meyara ku meyara ya giyani ku ta va mani sweswiwani inani loko a ndzhaka ti-4 so loko vanhu va huwiseriwa leswiya swa khale

0: yena va ku kula xingungumana hi swoswo swi va nga ku ndzeni ka swona i nge ri loko munhu a nga ha ri ofisini ku vula ka sesi loko a stole a ka wa thula swi wena mani one karata a wa ha swi tivi ku a na ha ri nchumu na ni le ku lweni ku va ni va nchumu nakambe sweswiwana a no va nchumu a ka ha ri na meyara loyi hi nga ku hi le xitulweni xa vameyara hinkwavo va le ku canvaseni hinkwavo and hinkwavo va lwela ku va tlhela va vuya ende swi nga ndleka van'wanyana ku va nga ha vuyi van'wanyana va lava va fambele makumu na ku twakala va nga ha twakali van'wanyana loko va vuya va kuma leswaku va kume switulunyana swin'wanyana ehenhlanyana kun'wanyana va eka province ku van'wanyana va suka eka province va eka national swi bihile sweswiwana meyara va le ku weni va lava va nge i meyara i meyara va le ku weni hi vanhu ku timeyara hina a karhi havatwa va karhi va vulavula na wa mani vanhu a va gada va karhi va vula ku hayi loko mina ni wa meyara ya Mpumalanga ta ku loko ni wa meyara ya se meyara ya vembe hi yini kwala leyi vulavulaku yona kumbe no lahleka ngopfu
1: a inkomi loko mi heti ni ku vulavula inkomi hi khensini
0: a ni se heta no vula tani ku ri no loko ku ri ku ni lahleke ngopfu a ka ha ri na meyara sweswiwana a ka ha ri na nchumu tiofisi letiwani hinkwaswo va le ku canvaseni yena loyi a nga canvase ku meyara lebyiwani hi ku loko va za va veke inani lava va ka IEC va veke siku ro ku ya ku vhotiweni hi ti-4 so loyi a nga lave ku vhoteriwa hi ti-4 yena a nga ha tshame a nga ha tshame xitulweni xa vumeyara hi wihi a no lava ta vulanyana sweswonyana ku loko ha ha vulavula ku na switulu swa vumeyara na leswa karhikarhi swi ri hi nga vona ku ya no u va na nhlika lowunene
1: inkomi khensini
0: swinenekom a ka ha vexa meyara
1: Nkomo. Alright, 0608875942. Ai 20 vanwana. Ku bo ba swivonisa ku yini ba rene ka timhaka letiwa hi nge le ku burisana ni to. Eka nhlikani lowu wa sukana namuntlha 0608875942. Rumela na ti voice note ka WhatsApp. Hele kweni ka hari hava hi tsutsumeleni mavhengeleni. A ni daka mavhengele hi vuya hi tlanga ti-voice note hi nghena ka awara liya yi landzelaka.
2: U rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri Marovela Funeral Services. Joyina namuntlha i vu tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price

leti tiko ra ka Phaweni ri vulaka hi tona. Loko hi cheka masitekhana vona ku ta tiko ra ka Phaweni ntsena, hikuva a vona ku ri hava mati na hiku ndzhalo twa mati hinkwako ku hava na kwala ka makoxa a nga khegela ndhawu na va tsandzeka ku va hoxela mati, a ku na mati hinkwako. Manyalo leswi a swi vulavulaka masitekhananga ku a kulumetela nketani, ku a kulumetela nketani vhele ka vula ha mfumo wa wu le ku hixiseteleni. Vanhu va ka hina impela a hi xalamukeni ku vula ka kokwana mani, hi xalamuka hi kota ku vona hi cinca mfumo lowuwa wa vanhu va ntima ya ka mfumo wa vanhu vo basa. Swilo hinkwaswo swa hina a swi ta lunghe maxi, leswi mina a ni hi vonisa swona mhaka yikulu i ku cinca mfumo. Leswiya swin'wana hinkwaswo leswi mfumo lowu wa ku wa ku madyele ya mali ku mali yi dyisiwa ku yini ntsena, a vo tirha ku pfuna loko a swi vona namuntlha ku mata mahungu va na malembe yangani va karhi va fuma swilo swi nga ri ku hlanganeni na sweswo swi hlangana 31 years hinkwayo is too much. A hi humeni ka mfumo lowu hi fumaka ya ka mfumo wa vanhu vo basa, ku nga ri swilo swi nga lunga. Hi byela vakokwana, hi byela vakokwana hi tshama na va hansi hi va kombisa va huma va suka ku ya vhotela dlayi va vhotela nhlonge ya vanhu vo basa. Swilo hinkwaswo swi ta lunga, hi tlhela hi va byela ku mudende a hi wa mfumo lowu fumaka, mudende wa government yin'wana na yin'wana lowu fumaka. Hikuva ni va hembela vakokwana va ku hayi loko va nga vhoteli mfumo lowu fumaka mudende va nge wu kumi. Se a hi va byeleni ku hayi va va hembela va va hembela a ku humuka mfumo lowu fumaka ya ka mfumo wa nhlonge wo basa. Swilo ingani swo swi nga ta hi fambela kahle Mr. Donton, ha ku ri mavonelo ya xilahla ri tshatzambukeni. A yini Mr. Donton, hi ta va na n'wina ni chele chayele bayi.

Brandon topic hi le ku ya mati ta ka phaweni. Lexi xi endlaku vanhu hi nga ha tshembi nchumu i kuma ku ti-promise, i khale ku ri ti-promise ku ha n'hweti leyi taku ma ta huma, hi May ma ta huma, hi June ma ta huma, swi hetelela swi nga endleki. Se ku hava ku hi nga ha swi tshemba swilo swo fana na sweswo, hi to tshemba loko swi vona swi endlekile ku ri ku swa endleka, mara a ha ha tshembi nchumu hi timhaka ta mati hi ku se swi misava leyi hinkwayo hi le ku tshameni kha hi tshembisiwa swona ku ha n'hweti leyi taku ma ta huma, rinrini ma ta huma, mara mati a ma le ku humeni. Hi to tshemba loko mati ma humile, ku mati ma kona madan'wini, timpfula ti ningine na sweswi ta ha ri ku neni, hi ku a va ku mati madamu ma hava mati. Sweswiwani xiphiqo i yini? Switori swin'wana sweswi ku vulavuriwa hi timhaka ta gezi, na loko vo ta va ta vekela gezi va ka Eskom va lava still swi ta fana, mati ma nge vi kona. Ku tshama ku ri na switori leswo a ha ha tshembi nchumu. Na loko vo pfukula tiboho ti ta khale letiya va hi vuyisela mati, tiphayiphi leti va nga famba va kha va tsemelela, hi ku a mati a ma nga xoti ku fika kwalano. Sweswiwani ku hela malembe mambirhi lembe nga se tshama hi vona mati ma huma phayiphini, na tiboho letiya ti vekeriwe hi mabunu a ti ri na mati letiya va nga famba va kha va tsemelela, va ku va la ta ndla mati lama nga ta tshamaka hi ma kuma lomu majaratini, mara ku hava mati sweswi. So hi ku hava ku hi nga ha tshemba vanhu vo fana valavo, ku ri u tshemba xilo loko xi vo xi endlekile. Ri kaka ro bava na marhanga i muchoka ndhambi na gongwangwa na xikulwana wa gongo ra mali ndhambi.

0: All right, nongona ko GSR Talk. So mina tengwe ntsene leswaku yale a mahungwini ya awara mbiri ku tava kuri awara ku hetelele ka nongona ko GSR Talk. Kuna comment la vari mina loko ni langutini mfumo lowu a wu hi pfuni nchumu handle ka vungungundwani na ku dya va sula mlomo, and South Africa yi fumile hi swilo hinkwaswo swi kona. Va ku mara bona va chela eswikhwameni swa bona. Banga endli nchumu hina hi karhi hi alright va ri hina hi karhi leyi vona nkarhi lowuya wa khale a ya ha huma mati a va hi tirhela hi ntiyiso. Alright, va i Mangeti la aka Ngove ta va karhi hi ya mahlweni vhele tinqingho ti voni ti va ti kha titsited kombisela swa ku ta ha ri ku ngheneni kambe hi ta ya mahlweni le ka awara liya ya mbirhi sweswi ta va karhi hi tsumela mahungwini na Lunghile Malepfani mahungu ya awara ya mbirhi a ndzhaku ka mahungu ya awara ya mbirhi hi laha hi nga ta va karhi hi vuya hi ya mahlweni na mburisano wa hina. Loko ve na swi mi tsemile hi le ku burisaneni laha hi vonaku meyara wa Vembe va va karhi va vulavula hi timhaka ta le ka phone leswaku mati mi nga vileli ehlisani moya vaaki mati ya ta va kona ko va swiphiqo swa va ka Eskom kambe statement leswiwani kumbexana hunguleriwani ku na lava ri va pfuxelaku swivavi ku mfumo wa hina wu hi kholelini nkarhi lowo leha a ha ha koti ku tshemba nchumu kambe ku na lava kota ku kholo leswaku e-e va ta hi tirhela loko languta tsundzuka leswaku meyara Miyelani Ncauke munhu loyi a nga na migingiriko swinene va tshamaka va karhi va zulazula va tirhatirha va ya hala na hala va kombisa migingiriko ya voho leyi yo tshembeka va va karhi va hetisa ti-project leti ti tikomba ku ti yime ndhawun'we kambe ni lava ku twa n'wina leswaku n'we swa ha mi nyika ku tshemba ke kumbe hi mhaka ya matirhelo ya meyara mi vona hayi mpelampela swi ta tshembisa leswaku mati ya ta va kona eka nomara liya 060 887 5942 kambe sweswi a hi tsumeleni ka mahungu ya awara ya mbirhi na Lunghile Malepfani ka mahungu leyi nga ta va ya hi burisana hi topic ya le nhle
1: mahungu lawa yi tisela wena handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka GSR FM na Lunghile Malepfani.
2: Ndzi khensile swinene ku siriwa nkarhi mahungu ya awara ya mbirhi eka GSR FM rito ra rixaka mingiseri i Nhlikani. Muvulavuleri wa mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo Ndabe Ramakwela u vula leswaku ku laveka mali leyi ringanyetaka eka ntsengo wa munhu mabiliyoni ya tirhandi ku va ku lulamisiwa switirhisiwa leswi nga onhiwa hi makhukhula Ramakwela. U vula leswaku hambileswi miganga yin'wana leyi hlaseri swiphemu leswifundzankulu xa Limpopo eka swin'wana kasi swin'wana u pfumerile leswaku ka ha ri na ku salela endzhaku loko swi ta ka ku lulamisiwa ka swimakiwa leswi nga onhiwa hi makhukhula.
3: Indeed, at a point at which we submitted our estimates, we thought that we'll need up to 4 billion to repair infrastructure that was damaged.

pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 uni sangane eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kalimbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling

0: gani? Nai tsama yo.
1: Inkomo you can see. Inkomo yama tlhene ka 0608875942 comment about the minute ku bawa rambiri awara ku telele ka nongonoko wa GCR Talk. Ai tudeni vanwanyana kumbe ku rhumela marungulo ka WhatsApp ni kota ku twela swaku nwe miri mi swivonisa ku ntswa koteka ku va hi tshemba mfumo ke commission de mayor na ti councilor ta hina loko ti vulavula ti tshembisa switshembiso leswaku hi ta mi nyika leswi na leswi kumbe hi ta endla leswi na leswi na leswi swo nje hi service delivery ku va va tisa vukorhokeri ka miganga leyi tshamaka eka yo mi vona ngaku swa ha ri na ku khorwisa swa ha tshembisa ke 0608875942.

0: Right, mngani robela the voice note ka 0608875942.
1: Rishile bodona va xume na hlokomhaka ya nwana. Leswo tshembisa swa tshembisi lo rhambi vanga vula yini va vula yini aka ha ri na ku tshemba. Hiku I khale ngopfu hi swo fanisana na mati ka ku hluphekiwa hi mati. Matalo mo vona mati lama hi manwaku lama huma ku damwera ka makoxo I nge swi twisisi ku I mati ya mhlowo munhu. I nge swi twisisi ku I mo basa, I ma cream white, I ma njhani. Mhlowo wa mati lama a ma tsakisi. A ma tsakisi heyi. Lero a ka ha tshembisi nchumu kahle kahle. Ka ha tshembisi nchumu. I mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana. Inkomu.

0: loko mo languta la nga cheleteriwa magoji lama ya migerogero lama nga kova ku vandla tiphayiti mi ta kuma ku xin'wana xa hale xeniwa cheleteriwana mara i le end ivi xin'wana xa kona na loko mi languta leya nga kohole swi abige phayiti yekwenu lava nga va vulaku ku va kota ku nghena na ku ngheniwa ka vhangeli postile na mara i kohole toka nghena ku na swigwi swa mati muhala kasi loko ku ri ku ri a ko va ku ri lava kwalakaya kwala va swi tiva ti-manhole leti nga kona and va swi kota ku va nga swi kota ku ti-attenda se loya i swikarhi kwale ka vona a ya layaku i fambisa mobile distance mara laha ku nga na kenza ngopfu ya mati a nga ku tivi se a ni lava ku ta rivula swo swi tima ku ri hayikho laha ku ri ku ri ku na swin'wanyana swi nga koho swa ku va ku vatsonga va sidelineiwa laya ka portfolio leri swi wrong ende yaloyi loko mo langutela nga koho mopani yaloya nga koho se ka mopani meyara mavheki mambirhi manharhu lama nga dyoni hi tiva ku ha i tsale papila a resigna a ri a lithava a resigna ku ha yena a nga ha lavi ku va meyara a nga ha lavi ku ta tirha nchumu kona i va n'wi bela mavoko loko va n'wi bela mavoko a va n'wi a vo tsaka ku na vo va ta n'wi twa ku tshama xitileni divini kiti hi swa ku sesi majeni wa wa ndlela va ri person a person in order to execute a deed se mara i vekiwile se vatsonga maxandzani vo to va va fanele na those sign leyi kombaka ku ri a vuhevi hi yani mara a swin a vuhevi leya ku ri ku ri vo swi ta bawuti rin'wanyana laha ti nga swi khoma lahaya swi to leya vuyamina sayizini rin'wana hi leswi famba yi sona kasi a va fanele ku ri va twanana va ku leswi ku nga na balavura na kun'wana na kun'wana yi nga aka kwala mopani yi fikaku kona but preferably a va fanele va hlawule mitangana leswiya swa ku a ku na reason layi va nga ta justifya ku swiendle kahle ku liya va ri kuteteni i resigni layi xibii mara a appointiwa hale hi loyi a ri kona a ni lavaku yaleyo a yi fanele yi zanga yi langutiswoko matiko hava swilo teswaku e ku buluke pipe ee ku na swini mara ku na enyoli elected or appointed mayor inkomu hava
1: inkomu i khensa swinene
0: ai
1: inkomu 0608875942 ai kumbe va 25 wa timinete ku nga se ba awara dia ya nharhu ku ta ku ri awara ya nongonoko wa bampari loaded kambe hina le ka awara dia ku hetelele ka 0608875942 a hi twini van'wanyana laha hi ndlela leyi
2: enhlikani enhlikani pastor mina xivile xa mehe lexi ni twa xi ka xi nga ni ndziseki kahle hi le makhotsweni ku ri va secha na hikuva ni swibocho va ku fonela va ri ndzeni and the phone na kutiwa ku i va mani lava chatiselaka swo va chatiselaka switona ku va va ri ndzeni va bohiwini na so and va hi hlupha hi kombete cha va ri ndzeni so xikombelo xa mina emakhotsweni hayi a va a ringeti ku secha tifoni loko va bohiwa va nghena kumbe loko va gwevewini inkomu a mi hlangana na xikalavito lakiyani inkomu
1: inkomu xikalavito a hi twini van'wana leswaku

0: problem leyi nwe minga na yo mi kombisa leswaku eish leswi swo leswi ni vavisaka kumbe xana swi nga ni hindzise kahle ni nga swi twisiseki kahle hi vufambisi lebyi byi nga kona kumbe xana maendlelo ya vurhangeri 0608875942 a hi twinini van'wanyana ku voo va swi vonisa kwini mi swi vonisa kwini eka 0608875942 i nhlekani mamukeri
1: ayemyale
0: hi tshama hi pfukini hi ngon'we
1: kanala zozela mangombe crash mina ni swi nga ni khumeki kahle ni tshama ya ku patu lero laha ka va ri hala ka mapayini ri aka mo special laha ku nga laha tliniki laha ku na damu rin'wana laha veta va ku vandla xikotiri mara ku za tidamu tin'wana ti n'wana mpfula vanhu a va koti ku nghena laha tliniki sani sweswi ku swi ndlise ku yini laha hi ku a ku ndliwa xikotiri mara ku siwe damu laha titoki tin'wana loko na mpfula mati ma yimetela kwala se ya nghenisa ku yintlini mfumo lowu swa tika ye swi swa kona va ndla swi swin'wana va vondla ka ku vo pfuna kasi vo onha hi yo problem ya mina ni nga na yona ni swi vonisa swona na loko ya laha Khensani laya laha Khensani ku na kumakuma ku laha pivi laya i distachule loko distachule va ku nyika ku i ta vuya rini ta ka check up ene phela hina va le pivi a wu khompfayini a Khensani a wu khompfayini loko u ya ka check up fane ya kwalaha pivi i tinghela laha ku swa ku fayile yi kona va ku ya huya n'wana wa yi kona loko va ku a yi kona va ku wena fambi teka swiphepha swa we mi ya le mi la nga ti fayile loko fika le va ku ni fola layeni ni fola layeni njhani ku ni fola ni khomi se ni fole layeni layeni va ku byela luya ta va teka fayile luya ku va ala ku nyika tifayile sani swilo hula hi fanele hi kaka na Khensani ya na vana ma kahle ni mani a va hi a hi ntirho wa hina phelani hina hi ni hi hlamisa milawu leyi va hi byelaka yona ku ni fika laha wa hi tarisa vana ka check up loko hi ya sile hi fanele hi kaka yi siwa montwisisa swa hi tikela kahle kahle hi swa hi a ni se vona hi rasa rhanga like bene va ta ri koka masikuti va hi humesa ku bene ni ta ku yini hi ku i ntirho wa vona vona va twanani hina va nga hi va hi kaka yini a va twanani
0: ya
1: ni swin'wana swa sweswi na zoza mambara swi tika ngo he bodona aye
0: inkomo yi khensa swinene kom 0608875942 a hi twineni van'wana leswaku vo va swi vonisa ku yini ka timhaka leti va hi nge le ku burisana hi toho kumbe ku languteka toho right la wa nhlekani mamukerini
2: azon
0: ahe
2: u vulavula na boti xitereka a ri ti nga village anda andrising
0: okay
2: yetiwa ra milandzu ra wubyeni ma yo problem leyi ni nga na yona doroba ra yana ra gendri cheke ngopfu a ni swi tiku mayara va tirha yini kwala se swirejista ni n'wi hambila ku xaa swakudya a wu jeki a ri swirejhi leri a va ri lunghisa mapatu a ya fambeki ku na patu ro swika famba koxo leri a ri swi nga viku ya gigela ri fambeki patu leri ya yena
0: exi
2: mapatu ya khuleliwe khuleliwa loko ri na mikosi ntsena hala tlhelo a hi na mati ra ka makoxo mara tshamele na damu miganga yin'wana a ku na gezi hi yo problem leyi ni nga na yona ma a no monela boti xitereka dona se mani vona ku swantswa cinca mfumo lowu hi nga ka wona hi votale wa valungu kumbe u nga tshama ku hi tirela loko u wina ANC ni ta borheka ngopfu hi
0: wona
2: don monela boti xitereka
0: inkomu kensi
2: thank you
0: inkomu 0608875942 ai ai tweni banwanyana leswaku bo va swi vonisa ku eka 0608875942 19 not a minute leswaku ku ba hore liya ya nari va kare fika makumu na nongonoko wa GCR talk romela na ti voice note tanwe hi to leswaku nwe miri mi swi vonisa ku yini kumbexana miri ni ka timhaka leti wa hi bulaka hi to
3: avuxeni maxi mina no va na ku vilela eka ku why i vanhu lava ku va va ku va yivile va yive tikhebulu va robe etibanke na swin'wana na swin'wanyana why va nga la ku va kombise exikandza ku hi kote ku va tiva na ku ka mindzuku hi ta va nkarhi hi swi tiva ku munhu loyiwani hi yehe a yivaku tikhebulu hi yehe a endlaku evuyada laha South Africa why va crasha laha nga ku i ma

0: na koti ku va vona munhu loyi a yiveke i fane a tiva hi tiko ku loyi wa yiva a ku le ku vonelo ra mirhi lero ku why hi leswi swi ni dyaka inkomu i xikalavito
1: right a hi tonini van'wanyana va vulavurile xikalavito
2: bodoni na hi pfukini i mhani hulu ka mnikisi a blue 3 bodoni mativa swithu swi lahankesani ma ta ku endliwe njhani na ku cinciwe tifayili loko ku cinceriwe tifayili letiyana ni loko iya fika ka dokodela u ya phaka maphilisi u nyikiwe gwangwangwa ra fayili loko a ri nga na nchumu ene dokodela u lava ku vona ku maphilisi lava i ma phakaku hi wahi ma yi vona bodoni mi ta kakara xibedhlele xa hinkwaswo va ta mi yisiwala mi vuya and a mi swi koti no famba mi yisiwala mi yisiwala mi yisiwala ivi tlhe mi kumana ku va tsala mavitinyana man'wani loko yo tshama matikweni man'wani and a wu tshami kona loko i vutisa i kariheriwa ka hluphekiwa heyi ka hluphekiwa swinene inkomu bodoni
1: right hi kuma van'wanyana twa ku voho va ri yini va swi vonisa ku yini va swi vonisa ku yini
3: don khalanga na ni problem leyi ni nga na yona i ya ku loko hi ya dorobeni ra hina hi fika hi nghena lomu ya timolo hi xava hi hola hi ndla yinini na ku xava hi xava kona kolomu ya tixopo ti kwa laya mara loko hi fanele hi ya ti-toilet hi fanele hi hakela mali ene a swi nga ri kona ka nkarhi lowu wa mfumo lowa khale ku hi fanele hi hakela ti-toilet swi vula ku loko i nga ri na yona 2 rand a wu n'wi ngheni per toilet leswiya mi kuma ku thakini lomu ya giyani vanhu va famba va humela kwalomu ya tikhonini hi mhaka ku mi kuma ku total munhu 2 rand a nga na yona a swi vona ku se ntumbuluko wu fikini i fanele a ndlisa ku yini i fanele a jika ya kwahala nhoveni hi mhaka ku a va nge n'wi pfumeleli toilet a nghena toilet a ri ha 2 rand ni vona ku ri xiphiqo xikulukumba ngopfu xilo xo fana xexo ka mfumo wa khale a hi nga hakeli nchumu a ho nghena ti-toilet loko hi ya ti-toilet se swi hi komba kahle ku a ho fanele hi tlhelela kwale marhumbini ka mfumo lowa khale loko hi ta ku sapoteni hi nghena molo ha xava hindla hinkwaswo mara loko ku hi ya toilet hi ri 2 rand a swi koma ni yelo mehe swi ni vava ngopfu sweswo swi ni karhataka ngopfu sweswo ri ka karo bava na marhanga emthiwa ka ndhambu la gongwangwa ra xivulana la kona gongo ra mali halo mi loko kota nitsongatsongo to ri nexela lwandle bodo ntanko
2: ahe bodo no lexi mehe ni vonaku xi ni karhata moyeni wa mina loko hi suka hina hi ya tliliniki la yi fasoke la yi hi fika hi hlupheka kwaleyi a ku na switula tliliniki ya kona hi tshama ku vava mati va hi tshama ku vava a hina ko tshama swa tshimpfula leyi hi naku sweswi loko van'wani vo yo ya namuntlha va le ku hluphekeni a ku na ko tshama a xifasoke vana mani hi yo problem leyi mhe ni hi vonaku swa hluphanyana ni tlhela ni suka ni famba ni ya kwala ni ya hala ka vasiyandani ya hala ka vasiyandani na kula ku famba ha makhasara lama nga kona lama na woho mfumo wale wa hina walowu hi vhotelaku swantswa yoko hi ya kho valungwini a va na mati vanhu lava laha xikarhi laya mati va vo hlupheka ku ha chumu ku hana switsana va hanyi ku xava mara mali ya mudende endla yini na vanhu va ngo vona maxangu vakhegula va xikwembu yi mfumo loyi hi nga ka wona a hi ticeni ndla wa valungu valungu va ta kota ku hi tirhela ku i khale khi hi nwa mati hina hi mhaka ya valungu mara swi yona hela swa valungu a swo choyoyo swo ndla pu choyoyo a ha ha kumi nchumu umhani mo ri kwala ka mapuka kwa dyona na ku hlula dango
1: allright a hi kumeni van'wana ka 060-8875-942 loko veni karhi hava hi ngheneni mavhengeleni ta ka mavhengele vona leswaku hi ya kwihi hi ta fika amakumu ka nongonoko
4: Rulaka miehleketo ku kumeka ntsena loko joine a ri marovela funeral services joina namuntlha i vo tsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona to cincacinca ta ha ri

0: sona si tu tu tu e pa na vanta base na te se ta ina ni leta te papa e pu la vla te wings wish shoko shoko 074-751-4932 tekele nhlobo ene shaku e pu isa varandzwa va n'wina ku suka e Joni e pa vuyise Limpopo mahala hari Marobela funeral services and take the chance.
1: Maendo Bricks and Sale lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switena swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa River Sand, Bone Sand, Feeling Sand na Stone Sand. Xa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tinoti ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala Giyani a Section A House number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066-041-5138 kumbe 060-395-0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmandy@gmail.com. Maendo Bricks and Sand aka nkarhi wa wena i xilo xa quality naswona hi ku kusela hi xihatla.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na vasavuki Waterdrink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiborehole, steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuntu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. A endla ti-audit drill naswona ti-audit drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling ya fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nwi salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyhutshwa miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Xilovekiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli mhaka leyi leyi hi tlangatsala xinavetiso lexi hakeriweke.
4: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na tihlawu ta vanhu. Xitirha Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality. Vhotela Gaza hayo Gaza.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiborehole, steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuntu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. A endla ti-audit drill naswona ti

drama.

0: xinavetiso leswi lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCR FM a yi seketeli phati yihi na yihi, hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka.

0: xivutiso xa kahle mingiseri swa kahle mfelekele ka lwaja i kona flash quarters a ku hlawula wena i ri loko malamala i biwa va ku Yesu wa vuya wa makwerhu xana wo ta wu ri
1: kwihi loko ku ri ku ka ha na nkarhi ti basisele tindlela ta wena ma ku ri heyi malamala loko se swi ya tshamiseka xivutiso ku ta i ri kwini
0: mara kwala u nga ta wu ri kona mingiseri i ta wu ri kona
1: ya i ta wu ri kona
0: mara a hi basisele tindlela
1: ya a hi basiseni impela hi ku ra wena siku a wu swi tivi ku ri ta helela kwihi kumbexana ku ta ku ri rini ku ngo va namuntlha mundzuku swi ngo heta malembe kambe xa ntiyiso i ku un'wana un'wana i na siku ra yena
0: i sweswo ke mingiseri ndlela leyo va kha ku amukela kahle ka nongonoko bamba reloaded 21 minute yi nghene kahle le ka awara liyanaro kasi ke mingiseri hi mi amukela kahle tindhawu ta ku hambanahambana la mi yingisela kahle mi ri kona mehe ni ri jaraka mathonsi minyengetima yi bocoza mnisi wa mpfula ku nwa matekanisa tiririmi ina lava va ku nisa kahle mpfula leyi ya xingumengume famba kahle na sisi la kazi wa mi
1: swa ndleka ku ri n'wana mikha mi ri nisa ku mpfula leyi ku engela ku famba
0: ko va xivongo xa ku nisa mpfula
1: na ha tshembi nchumu
0: hina wo divana na swo kwala
1: mi right man
0: mi ni xava sisi n'wina minjhani
1: epfukile kahari nhlekani lowunene va yingiseri va jisara fam ham amukela eka nongo noko bamba reloaded impela leyi fambaka na n'wina kahle tiawara ka to tingatinaru laha hi va ku hi kha hi hungasana n'wina hi tiphina hi tinsimu hi swihleko na hinkwaswo ka swona kambe xa nkoka nongonoko u nge heli hi nga dyondzangi swo karhi kambe hi nge hetelela cancer swinene ka vahasikulori lava nga kota ku fambisa na n'wina kahle ngopfu no tshama na ku pfumela leswaku hayi hinkwako lambaka mukhamera kona mimbarile majesimani mimbarini swa ku kufumela tanihiloko khe swi vona kahle ku na maxelo a ya tshamisekangi kambe ke swo tani mi yingisela yena mi karhi va leswaku hi kona ka swiphemu swa mabulo fika ku GCR space ka FM ni vula kahle ka Facebook TikTok GCR FM na hinkwakunkwakho laha hi va ku hi kha hi ri kona ho cancer swinene vu yingisela bya n'wina
0: i sweswo ke mi yingiseriwa GCR FM mpela ke hi kha hi famba kahle hi ndlela yo yaleyo kasi audio streaming www.gcrfm.co.za nakona ke va hi kha hi kumeka kasi ke kazo loko kha hi languta kahle ne kuna Oscar Mbo
1: yeah
0: kumbe Oscar Mbo
1: Oscar Mbo
0: o Mbo na mdio okay Oscar Mbo ne ka swenge so mabulo
1: hey
0: va dilo karate ke disene go fuba va ba buso kahle kahle Oscar Mbo i wela kwi
1: ya kahle kanjani
0: hi weekend shingena khakhi shiku bage shiku manyanyata sioni we
1: wow
0: a xikar ka viki loko ni nga tivi ku endle ka yini
1: ni vone van'wani va kha va ku va teke na xithombe xoxo xi kha xi dzaha siga
0: ya
1: xi khome siga va ku njhani na kasi madzahadzaha le ntshaveni ni ku yowe
0: mara wa yi kahlekahle va ku kereke a yi voni ku xin'wana mani hi yena
1: phela ku vulavula ntiyiso Oscar Mbo i huma mutini wa vakereki
0: okay
1: ka vona mutswari wa yena wa xinuna i mufundhisi wa kereke yasc yes so a hi swi tivi
0: yena i kulele kerekeni
1: i kulele kerekeni na sweswiwange
0: se a swi swa n'wi tikela ku huma a kerekeni a endla leswin'wana
1: na sweswiwa nghena kereke ene kahle
0: swinene
1: ya loko ku ri ku mbani lavo nghena ka kereke leya le xilungwini georgecoimtaikhome ku tirhisa vita i va a ri kwele minkarhi yo tala na mi tshame ni hlangana hi ka minkarhi yin'wanyana se mara i mukereki wa mampela
0: ya wa mbo straight wa tula na
1: ene swi n'wi fanele njhani swi mba swa kereke
0: yele ikasi lokala uta kahle mingiseri la ka ta mtlangu khazi xipano xa tikurela xa rixaka tolo a xi ri ku tlangeni kahle mpela ka awuri leyandzi vule swi hlamarise vanhu va ku tala swinene ngopfu ka loko van'wani va hetela ku kha yi kho i nga ri team leyi Pitso Msimana a nga yi hlawula kumbe team ya Pitso Msimana yi ba ku tlula ti-goal ta ntlhanu eka tandza va kote ku wina eka siku ra tolo kasi ke loko kha yi languta kahle ka vatlangi lavani ku ve ku hoyezeliwa ngopfu munhu u fana ri levukhile mfukeni yena u kora tibolo timbirhi masunguleni a kota ku veka xipano xa hina xa tiko ra Afrika-Dzonga a mahlweni hi ndlela yaleyo tiko ra Afrika-Dzonga hi nga vulavula kahle hi vanhu hikuva va ku hambanahambana hambi ku ri ka matiko mambe ka Twitter ku vulavuriwa hi swona
1: leswi va ku swi kha xi hi komba kahle ku ri boy xi na magic ya xa tlanga ene ni vo tala va kha va hoyozela ku ri ku va ni yena a wela ka va n'wi vekini ku va a kha a wela laha ka xipano lexi ya va tirhi kahle swinene boti xa ha ya kule swinene ene hi laha hi va kha hi languta kahle ku na malembe ya xona ya le hansi swinene leswi vulaka ku ri vutomi bya yena byi basile ndlela ya yena gondzo ra yena ka ntlangu wa milenge
0: hayi tshembele
1: ka yena
0: mara swi na mhaka mingisiri ndlela yo yaleyo kheleti bhagiwaka tiko ra rayende ra Afrika-Dzonga ta va kha ku nyiketa kahle tona veleke ka sikelo ku ri ta vanhu va ndhuma na tona tikona nhlokomhaka kona ka awara leya ntlhanu va kha yi famba kahle veleke hi loyi Oscar Mbura risimu ra kona mingisiri ri nga thiwa yiwa ku fuka u fambisa ri kahle veleke just works eka xiwondo wa 6.0 ka rito ra rixaka.

0: ndlebe le di hlokomaka ta mahungu na mahungu eka GCSFM.
1: Swirho swa parlamente leswi nga kombisa ku ka swi nga seketeri vukona bya xiyenge xa IDEC, president wa huvo ya migodi loyi a nga amukela ku khomiwa ka 124 wa vaceri va migodi swi nga ri nawu ndhawini yin'wana eka awara ya mona.
0: Riendleve leti nhlokomhaka ta mahungu na mahungu eka GCSFM. Kamehleketo kukumeka ntsena loko joine Arimarovela Funeral Services. Joina namuntlha e vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe. Wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya hikwareka.

no more them, can't stop the banning.

0: Italien.
1: Cómo estén los
2: sombreros, cómo estén los sombreros.

0: Xivutiso xa kahle lexiwa hi khazi swivutiso swa vanhu vo tala ngopfu ka masiku lama a swi nga tali ku vutisiwa loko wo ze wu bayizanya va ku vutisa ku wo tlela mina hi ku va ni lunghini ka wena kumbe hinkwavo lava u hanya na vona vandlela
1: so
0: kumbe hi kumbe ni lunghini
1: entekela advantage
0: i twa i nga ri na tirheka ne hi loko se u kha ku kupiwa munhu kwalano but anyway mingiseri va khe nghena kahle vhele ka 46 minute yi nghena kahle ka awara liya ya nharhu eka ndrenge wa suka ra namuntlha nongonoko i bumper loaded mingiseri wa GSFM va khe yi tivukela kahle ku fikela kahle ka awara liya ya ntsevu hi sweswo mingiseri ivi ya ta mi nikete kahle vhele ka mahungu lama ba ku huwa aka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga xikan'we ke ni le ka matiko mambe
1: entiyiso helela vayingiseri va GSFM ha khensa swinene ka vuyingiseri bya n'wina bya makoya hinkwakunkwaku lamba ku mukhambeli kona swiungwangwa tshama switele ka nkarhi swani va ku kha hi bula swa ha tele leswi va ku swi kha swi humelela hungu leri va ku ri kha ri bampongo swinene eka ra namuntlha siku namuntlha ku na memorial service ya Botma Force Tribe by Force tindzini ta mahaxi eka SABC a Pulukwani ka ra namuntlha siku ku va kha va tsundzukiwa tanihi muhaxi wa hina producer mutivi wa swilo swa ku hambana na hambanana kambe va kha va tivisa kahle ku ri va ta va kha va vekiwa ndzini ya vona ku hetelela hi mugivela a ti ndhawu ni ta kanjhakanjhaka
0: ya hi timhaka to ka ti nga tsakiseku mingiseri a ti tsakisi himpela ke ka sika miseri byani mingiseri va ke famba kahle vhele ke ka nhlikani wa siku ra namuntlha eka xihondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka sika hi langutele kahle vhele ke na mahungu lama bakiwa eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ku na Lawrence Chamurwa mudzinganyama wa 14 wa malembe ya vukhale i 40 wa malembe mingiseri lowu humeleke court kumbexana a ti vonakarisake court ya magistrata ya Randburg endzhaku ka ku khomiwa eka yena mayelana na mhangu leyi nga humelela erestaurant Randburg i muehleketeleriwa u langutana kahle na milandzu ya yinharhu yo chavisa mlandu yinharhu yo hlasela hi xikongomelo xa ku vavisa miri 3 counts of insult with intent to do a grave at Bethlehem ka sike mlandu yinharhu yo vavisa vugevenga na yin'we ya vuxisi 3 counts of crime injury na nandzu wun'we wa ku vukanganyisi 1 count of fraud ka sike Lawrence i wanuna loyi a hehliwaka hi ku nghena eswihambukelweni swa vavasati restaurant a lava ku teka swifaniso swa mboni na ku xungeta vanhu vanharhu hi rifu naswona ke u tshuxiwile hi bail ya 15,000 hi loyi nkandziyiso wena u ze ku jikajika nkulukumba loyiwani luya swi nga duma swa un'wankumi u na tithendara na swin'wana na swin'wana lava nga tithendara ta hipheti lavisisiwa i a kuma tintombi a ri tsurenta ku ayikho a yi tekeni xinepe swin'we
1: hey
0: ba ala ku hey mina ni na mali mina hey ni nga ku xava we hey mina swi nga titantantani no dlana duvula mina ni la ku toloveriwa andhaka loko va aleni ku va teka swithombe na yena kasi ka siku ra namuntlha a ti vonakarisa emahlweni ka huvo ivi huvo yikwa hi khona ke hi leyi ha ku tshuxa hi 15,000 wena wa ja oh mean ule handle
1: 15,000 and yani se eish phela swi tikomba kahle ku va vasata va hlayisekanga loko swi fika sweswo
0: kahlekahle i lave ku tirhisa matimba eka swilo leswi ka swi nga laveku matimba kahle kahle ku va u teka xinepe na vanhu loko va ku a va swi tsakeli
1: naswona u endla yini swihambukelehiye
0: mina ni ta ku swa ha tshamisekanga a hi endleni swilo kahle loko va nga swi lavi a va swi lavi loko va swi tsakela va swi tsakela hi sweswo mingiseri khasi nhoka ni nga ti ku kwalani mimi ku lunghaki
1: i va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisameko ku na vanhu vambirhi va lovini patini ra N2 exikarhi ka etantshwa na Springs Randzibuxa endzhaku ko tlumbiwa hi movha lowu a wu ri eku hundzeni hi patu hi nkarhi lowu a va ri eku ringeteni ka ku basisa patu endzhaku ka ku loko va ta va kha kota ku va kha va hundza hi ndlela leyi ku na vanhu lava va kha va tirha amapatwini khazi van'wanyana va va kha va mbale swimbalo swa orange vo tala va vona se va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri van'wani vambirhi va vona a va va kha va basisa amapatwini amagondzweni se movha yi fike yi va yi kha yi fika yi vapisa endlela va hundze emisaveni laha hi va ku yi kha yi tsundzuxa vanhu vacheri va hina ku ri va le ku mi basiseleni ka ndlela ku na n'wi va mi kha mi fika mi hlayisekini laha mi yaka kona se a hi vene na vuxiyaxiya xipida xi pfuni nchumu khazi ku ri na n'wi fika mi hlayiseki wa swona i suke ka a ku i ya ku tirheleni ka ndyangu wa yena se se swi va swi kha swi nga tshamisekanga
0: ya swa swi tshamisekanga khazi wa mina loko nkarhi wun'wani van'wani vo endla hi vomu mativa i chayisa vanhu hi vomu njhe a ni suku emiehleketweni ya wena ku va kha ku ta yini vhele ka ndzhaku ka loko u heta ku endla sweswo a hi languti kahle mingiseri ka rin'wani ra hungu leri fambaka mahlweni kahle kani wa siku ra namuntlha ku na wanuna wa timali hi vulavula hi billionaire n'wankumi xitsutsu ku suka kahle etikweni ra Zimbabwe u hundzile emisaveni eka nghozi ya xihahampfhuka eka ndrenga wa siku ra namuntlha kumbexanike eka ndrenga wa siku ra tolo na mikiseri wa GSFM ku ri 30 September ka lembe ra 2026 kasi mufi yena Wignel Chivayo na nsati wa yena ku nga va ku ri mani veleke Lucy Muteke xikan'we ke na vakhandziyi vo ringana mune va hundzile emisaveni eka ndrenga wa siku ra tolo kasi ke endzhaku ka loko va hlanganile na nghozi ya xihahampfhuka phatsa hi nkarhi lowu a va fika endhawini ta Marondera kasi ke xiviko xi vula leswaku ri a ku na munhu loyi a nga pona eka nghozi leyi kasi ke xivangelo xa nghozi a yi se tiveka ni ku fika eka nkarhi wa sweswiwa kasi ke van'wani va va ri karhi va ya emahlweni va ri karhi va hleketelela ku ya hi tlheleni leriyani ke kumbexani ke hikuva va veka xihahampfhuka ku ri na timpfula na swin'wana na swin'wana van'wani va ku hikho swi nga va swi ri swin'wani leswi wela kona kumbexani ke ku va ku ri swona leswi nga endla leswaku ku ze ku va na nghozi yo yaleyiwa kumbexani ke ku humela timhangu to ku fana na toleti kona ko kwale ku va ku endleka kahle nghozi liya kasi ke mingiseri hi va kha hi ya mahlweni eka xiondo 16.0 eka rito ra rixaka eka nhlikani wa siku ra namuntlha kha hi langutana kahle feleke na mahungu lama fambaka mahlweni eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we ke na le ka matiko mambe kahle feleke timpfula etindhawu to kambanambana mingiseri swi tikombisa hi ngari hikho ti fike ti endlanyana makhukhula makhukhula lexi nga kona i ku va mi papalata ku va mi kumbexani ke mi languta vana mani leswaku va ri karhi va tlangela ka tindhawu ta njhani kumbexani ke va va ri karhi va huwela ka ndhawu ya njhani hi nga languta kahle rin'wana ra mahungu va ri ka nhlikani wa siku ra namuntlha varindzi ni vaseketeri right ka nhlikaundleka yini lana allright ku na swin'wana feleke mikiseri swo ka swi nga fambangi kahle lawani hi kasi ke laniwani ke ku na hungu ri nga endleka feleke endhawini rageke emahlweni eka mixo wa namuntlha hi mi tivisa leswaku ri etindhawini ta Durban KwaZulu-Natal emugangeni wa Nangoma ku na n'wanuna loyi a nga kumeka a tiponziwa siku ra namuntlha ke naswona ke va vula leswaku reke u holove na nsati wa yena ka siku ra tolo kasi ke naswona a va yini ku ya lamula na ku tenga timhaka letiwa na van'wana va ndyangu n'wanuna loyiwani u kume wa nsati leswaku vana lava ene vanharhu a nga na vona a hi va yena u hlayisile n'wanuna u hlayisile n'wana wun'wani naswona ke va

0: yivelana nansati wako yo ite makata kulukumba letwa se nwana nalo i ati sunga mani anda kaloku akume xiundla xexo xa kuri kuna vana vanharu lavanga na vona a hi va yena vero makhelwani veri va tsutsumini ku ya va hlamula va lamula nyimpiliyani va vulavurisana kahle na varhandzani leswaku sukelani ku holova va dyambu richa hi ta kota ku yi vulavula kahle mhaka leyi kasi ke n'wanuna ivi a teka goza ra ku ya a ya ti sunga ehenhleni ka timhaka toto leta mingiseri la vutomi bya yena byi nga byi nga hambana na khombo na nhlomulo eka nkarhi wa sweswi
1: a wu xem swa vava heyi heyi ya refrain nga moya ni nga etlela hi kurhula loko a languta kahle ka swihungwahungwani vayingiseri va hina eka leswi va fambaka mahlweni va va kha tivisa kahle mingiseri ra mina va ka Home Affairs leswaku makhadi malamu kumbexani mapasi malamu ma green the green ID book seti va ti kha ti hundzeriwini minkarhi va leswaku ka ti-ATM kumbexana ka ti-bank-e ta ku hambanahambana ku fana na ku fana na Capitec ku fana na FNB se na vona va va kha va sungurile ku va kha va pfuna n'wina ku va mi kha mi ya endla ti-ID khadi ta n'wina lava ku kha tsundzuxa kahle mingisi ra mina laha ku nga heta ku va kha ku vulavula kahle Home Affairs Minister Leon Chesper va hi wa vumune ku nga siku ra tolo kumbexana ka siku ra namuntlha lava nga heta va kha va tsundzuxa kahle ku ri loko ya fika ti-31 ta Mars 2027 mi ta mi kha mi nga ha pfumeleriwi ku va mi kha mi kota ku va mi kha mi tirhisa mabasi malamo leswi vulaka ku ri mi nge swi koti ku va mi kha mi ya tsarisela vana va n'wina ti-birth certificate mi nga swi koti ku va mi kha mi tirhisa khadi rero kumbe pasi rero eka swilo swa ku hambana na hambanana lava ka kha va tsundzuxa kahle ngopfu mingisi ra mina ku ri se mina nkarhi xinkarhani xexo xintsongo va kombela ku va mi kha mi ya xi tirhisa ku swi ta ndla ingaku mo va muhlampfa eka lembe leri taku kusuka kwalaya ka March kumbexana ti-31 ta March 2027 va ha mi tsundzuxa ku ri a hi papalateni ku va hi kha hi ku mundzuku i nga swi kota ku va hi kha hi veka hi ximalani xintsongo i nga na xona ku va i kha yi kota ku heta i ya endla khadi ra wena kumbexani pasi ra wena ra khadi
0: hi sweswo ke mingiseri wa GSR FM swo la mhaka leyi hi tekelani ngopfu enhlokweni mani swa ku verini ma ta hundzeriwa mpela ke hi ta ti vona loko o ka nga ri na rona veri swi ta ndla i nga ri a wu wa kona laha tikweni muhlampfa hi ndlela yaleyo mingiseri i mahungu lama hi khomele wona vhele ka nhlikani wa siku ra namuntlha i kona meseji ya ziko wa heleketa fambisa ri kahle vhelana kabza le small le do kasi ke andla ka sweswo lunghile male pfanta khala ndla kahle na mahungu ya awara leya mune eka nhlikani wa siku ra namuntlha i ndenga
2: Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. Sai. S

0: eka 1 million le ndzi nga yi kuma naswona ndzi endla
1: xana a ndzi ta va ndzi ri kwini loko ku nga ri baba Chief Gasela na ti short boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali amukhela nkhoza kusuka emusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena laha va nga sindziseka ku va va cinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundzankulu xa Limpopo laha a nga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka va va Chief Gasela na ti short boys ta yena loyi a nga va pfuna leswaku va nga loyi a nga va pfuna ku va leswi va nga xiswona namuntlha van'wana va vurile leswaku va kumile mali ku nga se hela tiawara tinharhu van'wana va boxe leswaku va khome lotto na powerball kasi van'wana va tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo wun'wana na un'wana u vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho eka baba Chief Gasela va va hlamusela hi xiyimo xa vona naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti short boys kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi kambe u sungule a humesa mali ya 1950 randi leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka u amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena u kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota u xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela naswona vana va dyondza ka swikolo swa mavayivayi ePitori u khense matimba ya wanuna loyi na ti short boys ta yena loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali u nga bela riqingho eka baba Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648 ikhiya ra ku humelela
0: ra mina ndzi Tshego Fazo Mashele kusuka eLebowakgomo endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga tshemba kumbe u nga tshembi nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona ndzi twile laha baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina lotto powerball nkwama wa nhlahla ya mali na ti short boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlweni ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi ve ndzi va na ku tsakela eka byin'wana bya vumbhoni bya wa xinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va kota ku hakela baba Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka eka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela Ndzi bele riqingho eka baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti-short boys ku nghenisa mali ya 1 million eka akhawunti ya mina ya FNB, naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti-short boys na baba Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina, ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1 million leyi ndzi nga yi kuma, naswona ndzi endlile tihakelo ehandleni ka ku va ni konanisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindzu, kun'we na ku va vana va mina va dyondzaka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka baba Chief Gasela na ti-short boys.
1: Xana u na swiphiqo swo swa timali? Ku va u hanya evuswetini naswona u nga dyondzekanga a swi vuli leswaku a wu nga vi n'wankumi na ku va na vutomi bya kahle ku fana na van'wana. Tshegofa Tsomashele kusuka eLiwahomo, endzhaku ka malembe yo tala u ringetile ku va n'wankumi, u ringeta tindlela hinkwato ku va n'wankumi kambe a nga humelelanga ku fikela hi loko a lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku a nga kota ku va a fuma. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlanhla yi tirha loko u ri na ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya switichi swa radio laha ka xifundzankulu xa Limpopo, naswona u twile laha baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlanhla ya mali, ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Tshegofatso Mashele u ve a tsakisiwa hi vumbhoni bya waxinuna kusuka etindhawini ta Mukhwadi, loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wakwe wa nhlanhla wu kota ku va wu endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va a kota ku hakela baba Chief Gasela 100,000 rand hi vhiki kusukela ka mali leyi a yi kumaka hi vhiki. Ekusunguleni u bele riqingho ka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana leswi baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava nga swela. U bele riqingho eka baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ta n'wi pfuna ku nghenisa mali ya 1 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi ya FNB, naswona u n'wi byerile leswaku u fanele ku va hakela mali ya 1950 rand leswaku a kota ku va xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu u kotile ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena eka akhawunti ya yena ya bangi. Endzhaku u n'wi bele riqingho a ri na n'wayitelo exikandzeni xa yena laha nga n'wi byela hi mali leyi nga yi kuma kutani a n'wi lerisa leswaku a rhumela mali ya 200,000 rand eka 1 million rand leyi a nga yi kuma, naswona u endle tihakelo ehandleni ka ku va konanisiwa hi bangi. Sweswi hi loyi a hanyaka vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a nga byi hanyaka. U na yindlu ya yena, movha, bindzu, kun'we na ku va vana va yena va dyondzaka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka baba Chief Gasela. N'wi bele riqingho namuntlha ku cinca vutomi bya wena, naswona wa tshembisa leswaku u ta va mbhoni leyi landzelaka eka ku va a ku cincela vutomi bya wena. Bela riqingho eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648.
2: Mina u pile ku bayi kusuka Lostrichard, nomboro ya mina hi leyi landzelaka 078-421-7407. A ni ri muchudeni wa college eLiphalale laha ndzi nga sindziseka ku tshika hikuva ndzi bile emirini la ku yisa mahlweni dyondzo swi tsandzeke. Eka un'wana na un'wana u khomele hi tingana, hikokwalaho ndzi fanele ku kuma ndlela ya ku endla mali, naswona a ndzi ehleketa leswaku mali ndzi nga yi endla njhani hikuva tata wa n'wana a ta va ndzi sukerile, naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku ndzi pfuna. loko ndzi bile emirini. Siku rin'wanyana loko ndzi tshamile, ndzi twile vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena na ti-short boys leti a ti tirhisaka ku nghenisa mali ka tiakhawunti ta vona. Van'wani va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo, na leswaku van'wani vanhu va na nhlahla ya lotto na powerball. Ndzi bile riqingho ka un'we wa lava a va nyike vumbhoni ku tiyisisa leswi va swi boxeke. Ndzi bele riqingho ka n'wanuna loyi wa matimba, ndzi kombela leswaku ti-short boys ti ni nghenisela 2 million endlwini ya mina leswaku ndzi fikelela norho wa mina.
1: Xana a ndzi ta va ndzi ri kwini loko a ku nga ri baba Chief Gasela na ti-short boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali

0: ri sindruza nga khomeki loko a vona swilo swa ku durha kasikesimra kona mikiseri wa GCR FM rifike ri cumeta kahle le ka 48 wa timinete ya nghene kahle ka awara liya mune nongonoko i bamba reloaded eka nhlikani wa suka ra namuntlha khazi
1: ya ntiyiso helele khazi kambe ke lo sala ntsena 12 wa timinete simela kwele ka awara liya ku nga awara ya ntlhanu kambe hi ndlela leyi swivula kahle ku se nkarhi wa ku va hi kha hi mi tisela kahle ti entertainment stories kumbexana swingwangwana leswi khumbaku lava ya va ku duma lavaya hungu leri fambaka mahlweni mingisela wa mina ku na n'wamabusiness n'wamabindzu emillionaire kumbe i nge tirhisa yo tirha billionaire kusuka etindhawini ta le Zimbabwe i n'wamabusiness a tiveta kahle ngopfu hi vito ra Wicknell Chivovayo lava u ka kha a hlamusela kahle ngopfu mingisa va hey cause ku hava ku n'wankumi loyi ni n'wi tivaka loyi a fanaka na yena a ri na hinkwaswo ni vula ku ti-private jet vo timovha ta ku durhadurha ndhawu leyi a tshamaka yo ti-apartment ta ku hlayahlaya ni vula ku ri sweya swi n'wi fambele kahle leswi vulaka ku na mabindzu ma yena a ma tele swinene mali a yo tahala na hala a yi ku papa ka yehe kahle kahle kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri Chivovayo na nsati na van'wani va mune ka siku ra tolo va tikume kumbexana siku ra mina ka siku ra tolo va tikume va kha va hlangana na nghozi helicopter leyi a va va kha va khandziya yona yi fika yi crusha yiwa va hundza emisaveni hinkwavo ka vona lava ku kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku van'wani va vula swa kahle hi yena kambe van'wani va vula ku ri a nga ri na mahanyelo van'wani va kombisa leswaku emilandzu ya yena yi va ku yi kha yi n'wi landzela mara i nga rivali mingisa ra mina ku rifu hinkwenu ra hi landzelela naswona hinkwenu ri tata hi tindlela ta ku hambana na hambana mafambelo ya vanhu ma hambanile se va va kha va hlamusela ku ri i hundze emisaveni na nghamu yena na van'wani va mune laha hi va ku hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mako swa ti-funeral arrangement va ta va kha va hi tivisa va ndyangu ku ya emahlweni nkama ya vona nga etlela hi kurula
0: i sweswo ke mingiseri wa GCR FM kasike mara khazi lowu ni kha hi languta kahle lani van'wani va kumisa ni magenta ku ri a ri munhu loyi a ri na vuxaka swinene ngopfu na president ya tiko ra ka vona na van'wamabindzu van'wani ho ka hi nga tiviku loko va ku a ri na mona kumbe swin'wana a endlela lava njhani mara vuxaka na president a ri na byona
1: laha swi tikomba hi nga kaku ni vanhu swi tikomba hi nga ku vanhu a va hleketa ku tanihiloko a ri n'wankumi a nga ndla ku hindzisa ka budget ya yena ku va a kha va hundzisa mikha mi nga rivali leswaku ikhonomi ya leyi yi tshamise ku yini se mara hi ta ku yini hi vanhu hi nge koti ku va hi kha hi veka mavonelo
0: i sweswo mingiseri hi ka sika siku ra tolo khazi wa mina ku ve na hungu leri nga vuya ri babembela swinene ngoko ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga va kombisa timagenta ku ri munhu tiko ra Afrika-Dzonga na matiko ku hambanahambana ka wona ku na mutlangi loyi a tiveke kahle feleke hi vito ra Cristiano Ronaldo va kombisa timagenta ku hayikho i veke matomi ahansi eka team ya tiko ra ka vona ya le Portugal va kombisa timagenta ku ri a nga va na kumana kahle na muzabiri eka nkarhi wa walowo laha a nga vuya kumisani maketa ku hayikhona yena ke a nge he swi koti ku ve a ya emahlweni kasi ke ka siku ra namuntlha loko va ta kahle va kumisani maketa ku hayikhona yena George Jesus a kumisani maketa ku hayikhona munhu u fana na Cristiano Ronaldo a nga refusanga ku va a trainer ni sweswo ngo vula timakenta ku ri hayikho if i la ku ni tshama handle ni ta tshama handle loko i la ku ni tlanga ni ta tlanga loko i la ku ni tshama le a grandstandeni ni ta tshama koho coach swi ya hi wee ku lava yini so sweswo ve ra swi sukela a ndhaka loko munhu wo fana na Cristiano Ronaldo a nga vangi na ntirhisano etraining ivi kusukela kokwalaho ku va fika kwa ku ri na hoyihoyi laha a nga fika a nga vi kona eka ntlangu lowu exipano lexi xa Portugal xi nga fika xi hlula kahle veleke 2-1 eka hi nkarhi walowo kasi ke va ri 2-1 yaleyo a yi vangi nchumu eka yena a kombisa timakenta ku ri hayi yena a nga tsakanga a nga hendzekangi kahle hikokwalaho ka yini yena a nga nghenisiwangi
1: yey
0: swi va kombisa timakenta ku hayikho i veke matomi hansi ku yena a nge he swi koti swo tlangela tiko o ka hi nga ti ku timakenta coach kumbe i vula ku a nge he swi koti vutomi hinkwabyo ki
1: ka tika swinene loko hi langutana kambe hi khazi hi va hi kha hi kuma kahle ku ri va ri va madlanga commission se va va yimise kahle leswi swa ti-public hearing ku fikela kahle ti-9 swi ta ya mahlweni hi ti-9 ta November lava va kha va ha langutisisa va kombisaka leswaku swo fana na security yi lava ku tiyisisiwa leswi va ka kha hlamusela ku ingaku vatirhi lava va va kha va ri laya magqwetagqweta lamaya na vativi va nawu hinkwavo lavaka va kha va ri laka madlanga commission a va ha hlayisekanga swi tikomba ingaku va le ku landzeleriweni
0: okay va loko ya
1: vutomi bya vona na mindyangu ya vona byi le nghozini mi nga rivala leswaku va dilana na swigevenga va divelana na vanhu va timali leswi vulaka xin'wana na xin'wana xi nga humelela i nge vongo hlayiseka i nge vongo hlayiseka ivi na tiko ra Afrika-Dzonga ri kota ku va va khari va hlayisa
0: isweswo ke mingiseriwa GSR FM hi tsundzuka kahle leswaku xiyimbeleri xa vunanga bya yena bya Xitsonga papa Rulani va khomwini ku ri timhaki letiya ta a va se voniwa nandzu ka nkarhi wa sweswiwani
1: ni vone ka social media yes mi vona ka social media van'wani va page leyikulu va kha va kombisa ku ri va kombela ku langa kusuhani le correctional service leya va va yisela swa kufumela n'wina katik phem garba leswaku a hi khale ngopfu va nangutanana na nhansi un'wanyana wa le ka malamule
0: waluwa
1: singa ku lowuma hey
0: veri kahle kahle ka munhu lowu fana papa Rulani va khomuni masiku ndhaku hi ku hehliwa hi ku pfinya nhanyana endzhaku tele deep slot Gauteng kasike va kumisani makenta ku ri nhlambi ya hina yi ta ti vona karisa e court ya Randburg magistrate court vhiki leri taka hi ti 6 October ka lembe ra 2026 hi msumbunuko ingi swi nga fika swi famba kahle Oscar Mbowa.
1: Okay.
0: Very disrespected kereke.
1: Aha.
0: Ya ZCC.
1: Serious
0: waza. Wanwa. Nkarhi wun'wana o pfuka nampundu. Hi Sunday ya ku hayi namuntlhani loka tikhakhi na famba. Loko a ya fika a hluvula tikhakhi Oscar Mbo. A nghena ka leswi a nghena ku swona. A ku foleni. Very vo sungula ku vona munhu a nga landzeli milawu ya kereke ya ZCC hi Oscar Mbo.
1: And this don't find we. And there a lot of tip. Na swi la ku ngwi yimelela marane
0: loko ku fanele ku huma kerekeni sonto. Kambe hi kambe hi huma hi karibu ni 4. Loko xi huma hi 4, xi fika xi ku khakhi nyanyana. Kefa le.
1: Kambe kambe ku jaja man, ku jaja xikombu kumbe ku jaja yini?
0: Hayi leswi na ku hi Oscar. A ngwi jaja ka sonto. Tani ku ndalo ka swanela ngazi leso so kuri swiri loyiwa na khakhi anga yili anga yiriseni
1: o yayile ri
0: anga izileli Oscar Mbo o khoma mafole a khoma leso zwikhomaka a ita khoma khakhi ku manyanyata na beji a famba a gereke na dzunisa xikwembu a vuya a
1: tshuvula
0: a vuya a hlubula Oscar a ku sutini a koka leso zwikoka ku friendly
1: and it's much clean wena
0: yena inwana wa kahle
1: n'wana wa kahle na mlawu n'wana wa sendi school
0: n'wana wo rhandza kahle munhu wo ti rhandza a fa a rhandza na swimbalo swa kereke a rhandza na kereke a landzela na mantshembo ku tela xa petsa
1: leyi
0: a ntshembi kazi ku wa petsa a ntshembi ku malanda mati ya pororo a ntshembi ku vix na vaselina wa swi tirhisa loyi makakufa ntshembi a ntshembi kazi eso so mixeri iba ke bomba kahle hour la nthali biya kahle na hloko baka ka jondo wa 6.0 ka tona shaka ingena kahle la no ikona muntu fana lo amfu ethu lo wanga kuri man feleke andika rain man kepe lord of amsa kahle feleke la gman resimurga tuwa bitu bako a seniorita

0: estilo samba no lugar.
1: Estilo samba no lugar.
0: Fue like a bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum Reloaded. Mahungu lawa ya tisela wena handle ka riqingho kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM. Marungelano letsani.
2: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya ntlhanu ya ro hetelela ririmi ra Xitsonga eka Jesu FM rito ra rixaka mingiseri ri perile. Swirho swa Palamente eka komiti ya nkarhinyana leyi lavisisaka eka timhaka ta vuhlayiseki bya rixaka leyi tikanetanaka na ku tsekatseka lokukulu eka vumaki bya Afrika-Dzonga eka ku lwisana na vukungundzwani, ku katsa na ku siva ndzawulo yo tiyimela ya ku lwisana na vukungundzwani leyi yi lavisiwaka hi vuntshwa. Swirho swa Palamente leswi nga kombisa ku ka swi nga seketeri vukona bya xiyenge xa IDEC.
3: The DA proposes an independent anti-corruption commission to be established outside of the National Prosecuting Authority and not mention IDEC at all. We don't think IDEC should continue to exist.
4: It was a power unto itself. Now a judge has been appointed to ensure that there is compliance with the law.
5: Chair, my biggest concern here is misdiagnosing the patient and therefore prescribing wrong medication. We have had both the NDP and the head of
2: ku languteka rin'we na hungu eka mahungu ya awara ya ntlhanu. Tata wa n'wana wa nhwana wa 19 wa malembe hi vukhale loyi a dlaweke Lusanda Mathabela hi laha nga sola mbulavulo wa President Cyril Ramaphosa mayelana madzolonga na magoza ya ku lwisana madzolonga ya rimbewu kun'we na ku dlawa ka vaxisati laha tikweni, lavulaka leswaku goza ra mfumo hi leri ri nga teka nkarhi. Mathabela u tlhela hehla mfumo ku pfumala ndlela ya ku ololoxa mhaka leyi la boxaka leswaku mindyangu leyi nga khumbeka hi leyi kumekaka yi ri na ntshikelelo wa swa miehleketo.
6: Services of psychologists, because families are dealing with a lot. I can tell you in my own house, my children, they've dropped at school because there are files that must come from the lab. The same lab that he wants an audit from is a lab that is just one. When you go to court, they're telling you they're still waiting for results.
2: Muvulavuleri wa mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo Ndabe Ramakwela vula leswaku ku laveka mali leri nganyetiwaka eka 4 wa biliyoni ya tirhandi ku va yi lulamisa switirhisiwa leswi onhiweke Ndabe. Ramakwela vula leswaku hambileswi miganga yin'wana leyi hlaseriweke Ndabe yi nga ku lulamisiweni, u vula leswaku nkarhi na ku salela endzhaku loko swi teka ku lulamisiwa ka swimakiwa leswi nga onhiwa hi makhukhula.
7: So we're able to open a lot of bridges that are leading up to that village. But the swell that still has to happen, a number of areas which still have gravel roads, we have used our Dikharakhara Wednesday program to help reconnect those major areas like centers of business to areas where they bury people to graveyards, and also other assistance that we've provided to municipalities where roads were not accessible. But that doesn't say that we have won this particular war. There's still a lot to be done in order to help communities in Limpopo receive better roads, receive better infrastructure. But we are pleased that we've been able to do quite well in the repairs of schools, repairs of clinics, repairs of libraries. All of that has been able to be covered in the space of time that we have now. But we still have another 6 months or so where we need to rework budget on the roads
2: Raro hongo refixa makomna mahongo ya awara ya nthlano ko tlhelebelele ka hongo leri fambake mahlweni ka awara leyi. Swirho swa palamente ka komiti ya nkarhinyana leyi lavisisaka timhaka ta vuhlayiseki bya rixaka ti kanetana hi ku tsekatseka lokukulu eka vumaki bya Afrika-Dzonga. Yin'wana mahungu ya ta fambisana kahle na nongonoko wa ta miganga eka awara ya ntsevu.
0: Yukutisela wena andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na lunghelana lepfanepfani.
8: Swilavetiso leswi landzelaka.
2: Xana u na swiphiqo swo swa timali? Ku va u hanya evuswetini naswona u nga dyondzekanga a swi vuli leswaku a wu nga vi n'wankumi na ku va na vutomi bya kahle ku fana na van'wana. Tshegofa Dzo Mashele kusuka eLiwahomo, endzhaku ka malembe yo tala u ringetile ku va n'wankumi, ku ringeta tindlela hinkwato ku va n'wankumi kambe a nga humelelanga ku fikela hi loko a lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku a nga kota ku va a fuma. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlanhla yi tirha loko u ri na ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya switichi swa radio laha ka xifundzankulu xa Limpopo, naswona u twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlanhla ya mali, ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Tshegofa Dzo Mashele u ve a tsakisiwa hi vumbhoni bya waxinuna kusuka etindhawini ta Mukhwadi, loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wakwe wa nhlanhla wu kota ku va wu endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va a kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 rand hi vhiki kusukela ka mali leyi a yi kumaka hi vhiki. Ekusunguleni u bele riqingho ka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava nga swela. U bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ta n'wi pfuna ku nghenisa mali ya 1,000,000 rand eka akhawunti ya yena ya bangi ya FNB, naswona u n'wi byerile leswaku u fanele ku va hakela mali ya 1,950 rand leswaku a kota ku va xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu u kotile ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena eka akhawunti ya yena ya bangi. Endzhaku u n'wi bele riqingho a ri na n'wahiteli xa yena laha nga n'wi byela hi mali leyi nga yi kuma, kutani a n'wi lerisa leswaku a rhumela mali ya 200,000 rand eka 1,000,000 rand leyi a nga yi kuma, naswona u endle tihakelo ehandleni ka ku va kona siwa ebangi. Sweswi hi loyi a hanyaka vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a nga byi hanyaka. U na yindlu ya yena, movha, bindzu, kun'we na ku va vana va yena va dyondzaka swikolo swa mavayivayi. Hikokwalaho ka Baba Chief Gasela n'wi bele riqingho namuntlha ku cinca vutomi bya wena, naswona wa tshembisa leswaku u ta va mbhoni leyi landzelaka eka ku va a ku cincela vutomi bya wena. Bela riqingho eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858. Loko u vula leswaku mali ya vanhu lava nga fuma ntsena, hleketa nakambe Omphile Khubayi kusuka Los Richard hi loyi a ri muchudeni wa kholichi ya Liphalale laha a nga sindziseka ku tshika hikuva a bihile mirini laha a yisa emahlweni laha a bihile mirini laha nga tsandzeka ku yisa emahlweni na tidyondzo takwe. U ve a ya ekaya un'wana na un'wana a khomiwe tingana, hikokwalaho u fanele ku va kuma ndlela ya ku endla mali, naswona u hlekete leswaku ekaya un'wana na un'wana a khomiwile hi tingana, hikokwalaho a fanele ku va a kuma ndlela ya ku endla mali, naswona u hleketele swo tala leswi a nga swi endlaka ku kuma mali loko a languteka ku va tata wa n'wana a ta va a n'wi sukerile, naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku n'wi pfuna loko a bihile mirini. Siku rin'wana uti atshamile atwa vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena na ti-shop boys leti ti tirhisaka ku nghenisa mali eka tiakhawunti ta vona. Van'wana va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo, na leswaku van'wana va na nhlanhla ya lotto na powerball. U bile riqingho eka un'we wa lava va nyika vumbhoni ku tiyisisa leswi va swi boxeke. U bile riqingho eka n'wanuna wa matimba a kombela leswaku ti-short boys ti n'wi nghenisela 2 million rand endlwini ya yena leswaku a kota ku fikelela norho wa yena wa ku yisa tidyondzo takwe emahlweni. U nga pfumeli leswaku mali ku va xirhalanganyi eka vutomi bya wena. Bela riqingho eka Baba Chief Gasela ku kuma xintshuxo eka swa timali ta wena eka nomboro ya 064-6858-648, nakambe 064-6858-648. U katekisiwile ku ta ponisa vutomi bya vanhu.
9: Ra mina ndzi Tshegofa Zomashele kusuka eLebowakgomo. Endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi, ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo, naswona ndzi twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina lotto, powerball, nkwama wa nhlahla ya mali na ti-short boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Ndzi ve ndzi va na ku tsakela eka byin'wana bya vumbhoni bya waxinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wa yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku, na ku va kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka eka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki. Ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela. Ndzi bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti-short boys ku nghenisa mali ya 1 million eka akhawunti ya mina ya FNB, naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1,950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela, naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti-short boys na Baba Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina, ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani a ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1 million leyi ndzi nga yi kuma, naswona ndzi endlile tihakelo ehandleni ka ku va ni konanisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindu kun'we na ku va vana va mina va dyondzaka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela na ti-short boys.
2: Xana a ndzi ta va ndzi ri kwini loko ku nga ri Baba Chief Gasela na ti-short boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali? Amukhela Nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile. Vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena, laha va nga sindziseka ku va va cinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena, hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile. Va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo. Siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundzankulu xa Limpopo la anga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka va va Chief Gasela na ti-Short Boys ta yena loyi a nga va pfuna leswaku va nga loyi a nga va pfuna ku va leswi va nga xiswona namuntlha. Van'wana va vurile leswaku va kumile mali ku nga se hela tiawara tinharhu. Van'wana va boxe leswaku va khome lotto na Powerball, kasi van'wana va tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo wun'wana na un'wana. U vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho eka baba Chief Gasela va va hlamusela hi xiyimo xa vona naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti-Short Boys, kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi, kambe u sungule a humesa mali ya 1950 randi leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka. U amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena. U kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota, u xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya. Yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela, naswona vana va dyondzaka swikolo swa mavayivayi ePitori. U khense matimba ya wanuna loyi na ti-Short Boys ta yena loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali. U nga bela riqingho eka baba Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648 ikhiya ra ku humelela. Xana u na swiphiqo swa swa timali?

0: tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Vuleka bumper reloaded 326 mintinga la tumpinjana hai huwa

0: kwala ya ko
1: e vi lo wele mintin loyi a byela hi mani ku bava ka nwana vari
2: so
0: eh
1: e vi nsati a byela hi mani ku bava ka nwana veri hita swindlisa leswi
0: a ri loko hi suka e fare tsomba ga ya vula vula se fare tsamba la o mani kwala eka ya vula vula ko la ya ko ta o tsa mali buri ta ku bo mani ta ku swindlisa ko yini ku be ya xava yini Ubu ta igera kuira le kuira fare papa ga bla bla la bade ga. Tu o mira e ta bla bla kuira le bitu tara vera mani da samba ga bla. Tu o mira ta ba bla bla le kuira.
2: Yeah.
0: Ya maramana fare famba ga bla bla ya sigia ya le ku manda. E o beta pan mu.
1: Mm. Zo ko storu storu shele mahlweni sha mhani kahle kahle.
0: Xa mhani ku bava xa tu ambeti tshama ndhaku hi ta ya famba eka ya vulavula ku laha ya kona ya humesa mali muni hi ta kun'wana mani hi matosi
1: he boni xitereka
0: rambo boza yi ri timali ta marhumbi ti ya vuyetela rini la
1: ni ta yi lavisisa yaleyo mani ni ta mi byela
0: a wu tirhisa kun'wana ya marhumbi wena matosi
1: a yi khona ni se tsariso
0: Ena está recebendo uma tetinha, tem muito mais de tango.
1: De tabu.
2: Ah, de tabu, já.
0: Muito chamava a gava e reba ainda.
1: Ah, está samse.
0: Oi, pali, o sussu man, man, man, é uma rumba e fazer ui.
1: Ah, está samse, que pode estar aqui, monte cava moal, né?
0: Ai, que matuza, tem um bom.
2: Thank you. Ei! Very hosi mani ngamba. Ita ipakela.
1: Mati ba, mita ibisa. Hello.
3: Aye, wakaze.
2: Aye, wakaze.
3: Nini yini wakaze again na.
2: Yafikile minja wakaze.
3: Nendo vuwa, ndi kotota mori nga vandi niya bodi stereke, ndi dozura nga panda.
2: Ah, vati, vamara. Bodi wa kudusa nga yunchi venda vone.
1: Eh, ulable ni shito.
2: Se sa motivo.
3: Nero ngela kuva mana buti tereko ta tsama phambeni.
2: Ina.
3: Eh hayi nemi bona kuri hayi. Mani vaya nda kunona phambeni.
1: He bona.
2: Hey.
3: Eh mani nda kuri.
1: Mata matano na
2: eta jike. Kombe tsana munyika ma key address.
3: Oh ingani jike le mani nda kunona phambeni.
1: Matano na loka ngami jike ri matwa muta kuma merina mhantsongo.
3: Hayi. No hayi mani vaya nda ku. Nuna ya phambeni.
1: Nuna ayindaku.
2: Kumba a driver na mova.
3: Nuna ayindaku. Nuna mani ndaku. Vata bona xikosi xa mukonwana loko va ba va va phambeni mukonwana ta va bona swa yila phela.
1: O anga voni xikosi xa mhani mukonwana.
3: Eh, masukana se.
1: Hiti nweti makata xihila hayi ku mranda ngonuna.
2: Ele kuranziwe mina la awusweni
1: mama mama randa ni
3: mama kaya si la nguno
1: aya si aya mama mama mama randa
3: wakhas
2: wakhas
3: ikhasile
2: wakhas
3: danko
2: danki
1: akuma kumona ri nkomedi wa cheni ha phela hey
2: simfambela kahle
1: ina Hello.
4: Ah, eba khanje.
2: Ah, eba khaze.
4: Eh kuma xi handle xa maka kona ani tsisa ntase ku emakoti kumbe emhani emhana mina na.
2: Hinkwaswo kahle kahle.
4: Eh?
2: Hinkwaswo ku ka vatswari.
4: Oh, hinkwaswo. Oh, munhu ni tshamuna. Eh, anta ku loko mina no no mina a xungu tsandini ku xavela mova. A hi tshikeleni mana va hina va dya life.
2: Yo.
4: Eh a mana no mina itandekini ku nshavela mova. So a ndzi fanele a controller mova wa makoti na nuna wa yena.
2: Oh, itshama ba tshama ndaku.
4: Oh, kasi ay amukeleni ku swi tsandini.
1: Ka nwana wa nwina ka mova wa nwana wa nwehe mtshama ndaku.
4: Eh na mhenwana wa mina wa na mova bara ni nge endle sweswo ku niko wa makoti fambi a tshama a ndzaku mi wena hamba i mini tshama maxweni.
2: A mina nwana lo apumala ku tsati mani.
1: Loyi a nga xa movha i wa n'wanuna kumbe wa wasati
4: wa n'wanuna ni mina ni ta hina ni ta xikombiso hi lowa n'wanuna wa n'wanambe wa n'wanuna se ni ngo makoti wa mina i tshama maxeni na nuna wa yena wa ni fanele ni controller swilo swa

mwana mani obatini mani.

0: I want a man. Aubertine man.
1: Aye.

0: Swiveka kahle ka timinete leti tiendlaka timbirhi hi ri karhi hi sukile ka awara ya ntsevu siku ro sungula ka n'hweti ya nhlangula leyi tivekaka tanihi n'hweti ya vutleketle ka lembe ra 2026 eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha hi ta va ri karhi hi languta eka va nhlangano lowuya wa ku yimela vaaki lava tlhontlhaka leswaku ku cinca eka mhaka ya ku ringanyetiwa ka nawumbisi loko swi ta eka mhaka ya swibalesa ta tlhela nakambe hi va hi ri karhi hi languta eka ku va xandla xa mukhomixinara wa maphorisa ya tiko loyi a yimisiweke ku nga nkulukumba Shadrack Sibiya va ri karhi a ti vonakarisa ekhoto eka siku ra namuntlha ta tlhela languta nakambe eka ndzawulo liya ya xikaya loko hi languta eka mapapila ya vutitivisi ya khale tlhela ka swin'wana leswi nga ta tlhela hi swi languta hikuva hi languteka ku van'wamabindzu kusuka ka tiko leriya ra Zimbabwe ku nga Lawrence Mudzinganyama u va ri karhi a ti vonakarisa ekhoto na yeheka siku ra namuntlha hambi ku ri n'wamabindzu kusuka le ka xifundzankulu xa Northwest ku nga Brown Mogotsi na yehe u va ri karhi a ti vonakarisa emahlweni ka khoto ya majistrata ya Randburg eka siku ra namuntlha ta languta nakambe eka leswi swi va ka swi khumba eka rendo ra matsalaninkulu wa vandla ra African National Congress ANC ku komisa ka tiko hinkwaro ku nga fikile mbalula eka xifundzantsongo xa ka Skukhune nakambe ta tlhela va ri karhi languta eka min'wangulo yin'wana leyi nga kona loko hi languta eka mbulavulo lowu nga va kona hi President Cyril Ramaphosa laha un'wana wa vandyangu lava nga lahlekeriwa hi n'wana wa nhwana wa 19 wa malembe ya vukhale lava nga va ri karhi va sola eka mbulavulo lowuya u nga va ri karhi wu nyikiwa hi president ta khumba eka ku simekiwa ka n'hweti ya vutleketle tikweni ra Afrika-Dzonga leswi swi nga va kona hi ndzawulo ya vutleketli eka tindhawu letiya ta Joni ta tlhela nakambe hi va ri karhi hi languta eka ku langutiwa ka masiku ya dzana kusukela loko meyara nkulu wa masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe a ta va nghenele eka hofisi yakwe hi languta eka migingiriko hinkwayo leyi nga va yi ri karhi yi humelela ku fika sweswi ta languta na swisolo kusuka eka va nhlangano lowuya wa March and March lava va ka va ri karhi va sola eka mhaka ya ku tsandzeka ka mfumo loko swi teka ku va va ri karhi va ta na swintshuxo eka mhaka leyi va ka ri karhi yi fambelana na madzolonga ya swa rimbewu laha tikweni sweswo na swin'wana leswi nga ta swi khumba eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha kambe a hi hundzeni laha loko hi vuya hi ta va ri karhi hi languta eka hungu leri nga ta yaka va ri karhi hi sungulela eka nongonoko khensile swinene eka xipano lexi xa Bumper Reloaded va ve na wehe kusuka le ka awara ya nharhu ku ta fika sweswo eka awara ya ntsevu loko va hi siyela kahle nkarhi leswaku ta languta eka mahungu lawa ya kumekaka ya ri karhi ya fambe mahlweni riperele
1: Wakamganga na lungile malepfani
2: lungile malepfani
1: xinavetiso leswi lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
3: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa votela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke votela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality votela Gaza
4: Rula kama hleketo ku kumeka ntsena loko joine Armarovela Funeral Services joina namuntla ibutsarisa 13 wa swiro handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele nhlokweni leswaku ti price

0: tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka? U nga karhateki hi ku ladumadwe ya nomalamulele va kume leswi swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa. Ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladumadwe. Where you save and score.
2: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke hi Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. Sky Tent i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tent.
0: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Ivi se sweswo mavhengeleni nkarhi ka riveka ka timinete leti ya ti endlaka nkaye hi ri karhi hi kongomala ka awara liya ya nkombo. Laha ka wara ya nkombo nongonoko wa Sportsville ta va ri kona kona nhwenyana wo zenya mi ta languteka mahungu lava fambaka emahlweni ka tlhelo leri ya ra swa mitlangu. Kambe loko hi veka nongonoko wa ta miganga hi va ri karhi hi khumba eka maphorisa ya Thohoyandou hi lava nga pfula nandzu wo dlaya endzhaku ka mhangu leyi ku hehliwaka leswaku i mhangu ya ku va vaaki va va ri karhi va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona eka muganga lowuya wa PPD ehansi ka xifundzantsongo xa Vhembe laha ku hehliwaka leswaku hi ra vunharhu ku va phorisa va va ri karhi va kuma xiviko kumbe xivilelo mayelana na ku va vaaki va ri karhi va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona eka muganga lowuya wa PPD. Loko va fika eka xivandla xa mhangu maphorisa hi lava nga kuma wa xinuna loyi a etlerile xikarhi ka xitarata ku nga ri na munhu eka xivandla xa mhangu, naswona mutwisiwa ku vava ku boxiwa leswaku a mbale raincoat ya wasi na tracksuit ra mhlovo wa brown eka miri wakwe wa le hansi. Naswona va xiyenge xa xilamulelamhangu loko va fika eka xivandla xa mhangu va va ri karhi va tiyisisa leswaku mutwisiwa ku vava u hundzile emisaveni. Laha hi nga va ri karhi hi vona mukhomixinari wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Jan Skeppers va ri karhi a rhumela marito ya vukarhi eka vaaki lava ha kumekaka va ri karhi va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona, laha kombisaka leswaku ti fambelana na ku va vaaki va ri karhi va tekela ehansi loko langutiwa eka milawu ya xiphorisa.
4: Maikemisetso a tiragalo ga a tsevi mo nakong ye, mme ga go ba o setse go ba golegilwe. mokomishinara wa mapolisa ka Limpopo Lieutenant General John Skippers o galemile ka maatla ditiro tja setlhogo tja go itjela molao diatleng ka ge di bopa bosenyi le go senya pušo ya molao. O ile a kgontišetša gape gore mapodisa ba tla šoma ka go se kgaotše go netefatša gore ba gone lwa ba golego. Yo a nago le tshedimošo a ka ikgoganya le Sergeant Rembuluwane Nekhabambe yena o humanega mo nomorong 071-511-1213 goba nomoro wa thibela bosenyi 086001 goba setiši sa mapodisa sa kgauswi goba go šomiša My Subs app.
3: Yelo yembulabuleri wa maphorisa ya xifunda nkulu xa Limpopo ku nga nkulukumba Malisela Lidwa va yi langutene ka hungu leri nga ta va ri ri karhi ri gimetela eka nongonoko wa ta miganga eka madambu ya siku ra namuntlha. Vone matsalani nkulu wa vandla ra African National Congress ANC ku komisa ka tiko hinkwaro fikile Mbalula a ri karhi a endleleka xifundantsongo lexiya xa ka Skukune ra vunharhu eka vhiki leri laha rendo rakwe ri va ka kona loko tiko ra halo sala na masiku lawa ya fikaka ka 32 loko minhlawulo ya mimfumo ya miganga yi nga se fika. Mbalula hi nkarhi lowu a borisana na vaaki o boxe mhaka ya leswaku vandla ra ANC hi leri va karhi ri karhi ri rhangisa swilaveko swinharhu swa vaaki emahlweni ku nga gezi, tindlu, hambi ku ri mati laha kombisaka leswaku mhaka leyi kumekaka yi ri ya nkoka. Itlhelo lerin'wana hosikati ya rixaka ra Bapedi va ri karhi a kombisa leswaku ndhawu ya rixaka ra Bapedi i ndhawu leyi ku nga kaya ra vandla ra African National Congress.
5: Vothulave wa swikukule wa swikwati a ka mukana ka vona ya hali va pala ka vona ritatimbalikama hatwaro swikukule ni vothulalo ni u tshwarela ngosi.
3: Sweswo leswi nga va swi ri karhi swi fambisa xiswona loko hi languta le ka xifundantsongo xa ka Skukune hi nkarhi lowu matsalaninkulu wa vandla ra African National Congress fikile Mbalula a endlerile ka vukosi lebyiya bya Bapedi. Va ri karhi fikisa sweswo makomu na nongonoko wa ta miganga eka madambu ya siku ra namuntlha. Nongonoko lowu fanaka wu ta tlhela va kona eka siku ra mundzuku ku ta va ku ri ra vuntlhanu. Nongonoko wa Sportsville hi lowu va ka ri karhi wa landzela kahle na nhwenyeni ozeni hlayisekani peperela
6: leka nongonoko wa ta miganga na Lunghile Malepfane. Ramiganga 627 ni matambu la uminyika timhaka leti hisaka Ramiganga.

0: tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nge le nawini.
1: Xana u nga va u ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka? U nga karhateki, hi ku la duma hardware ya Nomalamulele va kumile swilo swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa, la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe. La duma where you save and score.
2: Mitlangu ka Sportsville 728 ni madyambu 77 rito ra rixaka na ntotonaseya eka Sportsville.

Ya, loku sasa sami ngiselwa mina na mina ntombi yezenya ntombi yele sikundiswa amalezo wazinjiba. Tsasa lokho hlungwane tukulo mamjaji ngari smart na sera mamjaji ngomathole. Kamavuza kaya mbuya bapfukile bani bana tsamba na kupfumela saku bani bapfukeni. Ni sheweta banhu kwaku kwaku kwaku. Loba yingisela ka vari kona minjani na mipfukile ntombi ya mipushela aka nangonoko wa Sportville. Aga majama sukuna na muntla hita wa kari vulavula hi sohlanya ta vulavula hi nkulukumba Steve Buck ta twa leswaku u va karha vulavula yini technical team ya sponsor saka sa Africa Dzonga na kuva vanga kota nkuva va vitana Jaleria resign the rock ta byela leswaku Buck ori yini loko Jaleria nga teri malembe ri va ri tsandike kuva ri karhi vitaniwa. Kasi ta tlhela hi vulavula hi xipani xa Skukune, the former Skukune United midfielder Tlotlo Lipile. Ta vulavula hi yehe kuva ku na njhakanjhekisano wa Clarence yakwe. A swi tiva leswaku loko vatlangi va nga swi lava ku va ka swipani swo karhi kumbexana va lava ku ya ka swipani swo karhi nkarhi wun'wana ku va ku ri na swirhalanganyi leswi va sivelaka ku va va tsutsuma va ya ka swipani swo karhi hikokwalaho ka ku va ku ri na swikhorokhoro leswi lavekaka ku va va kota ku va va suka aka swipani swo karhi va ya ka swin'wana. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi yena Tlotlo ta va hi karhi hi mpfapfarhuta timhaka ta yena leswaku yi tshamise ku yini contract yakwe naswona ta va karhi a tsutsumela kwini. Kasi swin'wana hi nga ta vulavula hi swona hi ta vulavula hi xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga. Ka siku leri ra tolo hi vone xitlanga xikora va xi kha xi hlula. Ta vulavula hi mbuyelo wa kona na vatlangi lava nga va karhi va kora. Kasi hi ta tlhela hi vulavula hi xipani xa hina xa Under-23 lexi dzabelaka hi nkulukumba Mudaka. Ni ta va ni kha ni ku byela kahle leswaku xi endle yini ka nhlekani wa siku ra namuntlha. I xipani xin'wana na xo xi endla leswaku makatlanyana ma ya henhlanyana miyingiseri ya mina. Kasi mathikithi ma mitlangu liya ya MTN 8 ta ku byela leswaku ma sungula ku xavisiwa rini miyingiseri wa mina. Ta ku byela leswaku ma sungulisa ku xavisiwa rini. Kasi Jaleri a ra ka veri Keletso Magalo ta ku byela leswaku u ri why deal yakwe yi nga kotangi ku va yi humelela loko a fane a ya ka xipani xa yona Kaizer Chiefs. A swi tiva leswaku u fane a ya ka Kaizer Chiefs miyingiseri wa mina. Loko ku ri u nga swi tivise swa leswaku Jaleriwa a ri fanele tsutsumela eka xipani xa yona Kaizer Chiefs. Kasi swin'wana leswi hi nga ta va hi karhi hi languta swona hi ta va hi karhi hi languta nkulukumba Carlos Suarez loyi ximfumo a nga va karhi a hlongoriwa ka xipani xa Ghana xa rixaka. Ni ta ku byela leswaku ku va kha ku endleka yini kwa hala ya. Kasi swin'wana nga khomela xona hi ta va hi karhi hi langutisa aka ni ta ku Schools Championship va yi vitana K Mutsepe. Ni ta ku byela leswaku i va mani va nga vuriwa tingwenya ta K Mutsepe miyingiseri wa mina. Swi tiva leswaku the brand Mutsepe yi le ku kuriseni ka swikolo yi kurisa bolo ya Afrika-Dzonga. So ni ta ku byela leswaku i xikolo xi nga va xi kha xi kota ku va xi hlula kwalaya. Kasi siwelele va va tivisisiwa leswaku caretaker coach Godfrey Mwetsi ya nga ta va karhi a ya mahlweni a khoma xipani lexiyani. Ta ku byela leswaku veri yini ku endleka yini kwahala ya endzhaku loko va decidini kwalaya ka siwelele ku va va hlongola mudzaberi miyingiseri wa mina. Wa swi tiva leswaku loko va nga swi nga fambi swona swilo aka swipani swo hlaya va va karhi va hlongola mudzaberi a va na mhaka ku mudzaberi wa kona wa tiveka kumbe mudzaberi wa kona ka nguva leyi nga hela i va andzise ku yini. Hi swi vona va lavaka swona i ku va va karhi va wina miyingiseri wa mina. So hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va ka ku endleka yini kwalaya ka ku va a hlongoriwini naswona mudzaberi loyi a nga ta va khomerini ta khomela nkarhi wo fika kwini miyingiseri wa mina. So hi ta va hi karhi vona na UEFA Nation ta ku nyika fixture ya kona ya UEFA Nation. Kasi Cristiano Ronaldo a va karhi a suka campaign ya xipani xa yona Portugal. Ta ku byela leswaku ku na drama muni leyi nga kona le aka xipani lexiya xa yona Portugal xa rixaka miyingiseri wa mina. Ndzhaku ka loko Cristiano Ronaldo a fambini swi vula yini ka valandzeri vaseketeri va yena yena Cristiano Ronaldo. Ku byela leswaku why a fambini miyingiseri wa mina. So no ka ni nga tivi leswaku vadzaberi va fanele va dyondza ku va va kota ku va va hlayisa vatlangi lava va nga tinyeleti
Cristiano Ronaldo is a most influential player. Loko nang tisa background ya yena loko staka timhaka ta bolo ya milenge. A hi munhu loyi nga ta ku na loko a tshikini kumbe a retirini ka xipano xa rixaka xa Portugal u nga n'wi tekela hansi kumbe ku n'wi hlekula ta ku byela leswaku mudzaberi wa xipano wa endle yini u endla yini ku va a provoka yena Cristiano Ronaldo mingisiri wa mina kasi ka madyaa masiku ra namuntlha hi langutele mitlangu yi nga ta va yi karhi yi tlanga xipano xa hina xa Afrika-Dzonga xi langutele ku va xi tlanga ntlangu wa xinghana ka siku lera mundzuku ta ku byela leswaku ku endleka yini ku hala ya Egypt na xipano xa yona Egypt mingisiri wa mina ni ta lava ku ni predictela ti-scores ka mitlangu leyi ya UEFA Nation ka madyaa masiku ra namuntlha kwale nga kona ni predicteli hi ku vona ka wena vona nga ku exikarhi ka xipano xa yona Denmark na Portugal ku ya wina mani Germany na Serbia ku ya wina mani Greece na Netherlands ku ya wina mani mitlangu leyi tlanga xikan'we hinkwayo loko ku 9 o'clock yi ta va yi karhi sungula Denmark na Portugal ku wina mani Germany na Serbia vona nga ku ta wina mani Greece na xipano xa Netherlands vona hi nga ku ta wina mani ka madyaa masiku ra namuntlha mingisiri wa mina loko ku ri ku na leswi u swi vonaka hi ndlela yin'wana ta tsumela ka Facebook page ya hina kumbe aka nambara ya hina xirhandza 060-8875-942 kwalaya u va karhi u angula mingisiri wa mina leswaku u ti vona njhani u predicta njhani mingisiri wa mina kasi swin'wana nga khomela swona hi ta va hi karhi hi langutisa ku na ntlangu lowu yaka mahlweni mingisiri wa mina ka nkarhi wa sweswiwani lowu ku nga na bolo yin'we aka tandza exikarhi ka xipano xa yona Kenya na xipano xa Guinea xipano xa yona Kenya xi le ku bukutiweni xipano xa Guinea hi bolo yin'we eka tandza so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va ka ku endleka yini ku hala ya ka mitlangu ya AFCON loko xipano swin'wana swi kha swi biwa swin'wana swi kha swi hlula eka mitlangu leyi ya AFCON mingisiri wa mina so ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va ka ku endleka yini ku hala ya no va na tshembo na ku pfumela leswaku hayi madyaa masiku ra namuntlha ta va hi karhi hi tiphina mina na wena aka nongonoko wa Sportville ka GCRFM rito ra rixaka mingisiri wa mina ka tlhela hi languta yin'wana mimbuyelo leyi nga va kona ka siku lera tona ku byeri leswaku hi ta va hi karhi hi langutisisanyana katsongo leswaku yi va hi karhi hi endlisa ku yini hi nga sungula hi yini mitlangu mingisiri wa mina a hi sunguli hi leri ri baku bembele ra Cristiano Ronaldo xivangelo xa ku va ni vulavula hi Cristiano Ronaldo mingisiri wa mina na Khensa Lunghile Malepfani kusiriwa nkarhi mari lowu nkarhi wa hina na vayingiseri va Sportville xitori xa hina xa xisaka xa nghondo xi kona ni le ka madya masiku ra namuntlha ta va hi karhi hi xi tlanga va na ntshembo na ku pfumela swa ku hayi loko nkarhi wu fika ta va hi karhi hi tsutsumela ka xona ku ya make sure leswaku n'wina vayingiseri va hina na varhandzi na vaseketeri va xitori xa xisaka xa nghondo mi va mikarhi na n'wina mi kuma nkarhi wa ku va mi xi yingisela so hi ta va hi karhi xi tlanga ka madya masiku ra namuntlha a hi tsutsumeli ka xipano xa yona Portugal hi ya langutisa leswaku ku endzeke njhani ngo Cristiano Ronaldo what's wrong hi langutisa leswaku ku endleka yini Cristiano Ronaldo xivangelo xa leswaku hi vulavula hi yena Cristiano Ronaldo mingisiri wa mina i timhaka ta ku Cristiano Ronaldo there's no way that you can speak about football without speaking about Cristiano Ronaldo he is a goat hi un'wana wa vanhu lava va nga swimunhu hata nkulu loko swi ta ka bolo ya misava hinkwayo not only in Portugal not only in Spain in England or Portugal no vulavula hi misava hinkwayo mudzaberi wa xipano xa rixaka xa yona Portugal swi tikomba a karhi a lava ku kombisa leswaku matimba ma le kwini matimba yakwe ma vulavula ma ku yini mingisiri wa mina so leswi swi endlaka leswaku hi va hi karhi hi vulavula hi Cristiano Ronaldo i ku va tolo ka siku lera tolo a va a suke campaign ya xipano xa yona Portugal ku vuriwa leswaku Cristiano Ronaldo a ndzhaka loko mudzaberi wa xipano xa Portugal wa rixaka mingisiri wa mina a va a kombisa leswaku a nge vi a karhi a n'wi tlangisa u ta va a karhi a tlangisa van'wana so a nga swi tivi leswaku Cristiano Ronaldo ta swi teka njhani yena so
leswi marito malama mave makarma susumeta nkulukumba kumbe xa Cristiano Ronaldo leswaku ava karhi a suka a campaign kokwala ka kuva a twanga ku ma khomeriwele ma yena ma tshamisekangi tanihi munhu loyi a nga susumeta swo tala aka xipanxa rixaka xa yona Portugal. So ku vuriwa leswaku mudzaberi u tshame na yena hansi a n'wi hlamusela leswaku mitlangu leyi taku a nge va karhi a n'wi nghenisa naswona loko a ta chuza ku n'wi nghenisa ta n'wi byela leswaku u ta va karhi a chuza ku va a n'wi tlangisa. So hi ta va hi karhi hi twa leswaku ku ya mahlweni va Portuguese Football Federation va ri yini hikokwalaho ka ku va a karhi a suka a campaign. Marito ma kusuka ka yena Cristiano Ronaldo hi lawa i vulavula hi ndlela leyi a ku after the national team coaches press conference and following conversation with the president of Portuguese Football Federation, I have decided to leave national team training camp. In due time, I will tell all Portuguese people truth about the reason that led to my departure from the national team, to which I have always dedicated myself. Now it's time to wish good luck to Portugal and to all my teammates. Sutkomba kurina kuranga kubulavrisana ka yena Cristiano Ronaldo na mudzaberi wa xipano xa rixaka xa Portugal ni vulavula hi nkulukumba George Jesus a hi nge n'wi vuli ku Jesus loyi Jesus. So u vulavula so nkulukumba George u ri Cristiano Ronaldo did not refuse to train. There are no issues. Cristiano Ronaldo told me, if you want me to play, I will play. If you want me to sit on the bench, I will. If you want me in stand, I will. So sikomba ku ya hi nkulukumba George u kombisa leswaku Cristiano Ronaldo unwe nikete option ti naru swivula ku yena mudzaberi u chuzele yo hayi ti fambele nkulukulu wa munhu cause a ni lako ku tirhisa cause Cristiano Ronaldo u decide lesa xilavaka loko swi taka xipani xa rixaka xa Portugal mingiseri wa mina. So we don't know mina hi ku twisisa ka mina no twisisa nga ku vanhu ku fanele ku va na ku xiximana hambiloko ku ri hi ku mudzaberi u na matimba hinkwawo ya ku va a teka swiboho swin'wana swa mayelana na vatlangi u fane a xixima vatlangi lava nga kona hinkwavo na ku va a tiva leswaku bolo yin'wana na yin'wana kumbe xa ntiko rin'wana na rin'wana ku na vatlangi lava va xiximiwaka hambiloko ku ri ku wa swi tiva leswaku u nge vi karhi va tirhisa hi nkarhi wolowo. So a hi nge vulavuli Cristiano Ronaldo the history wolowo of Cristiano Ronaldo ka xipani xa rixaka yi tiva hi munhu un'wana na un'wana but I can ni nga nghena nyana ndriniyana aka xipani xa rixaka xa Portugal ni vulavula hi yena Cristiano Ronaldo mingiso ra mina hi un'wana wa vatlangi lava loko hi vulavula hi bolo ya Portugal a nga yi tlakusa swinene jaha leri ni vulavulaka hi roho ri beburiwe hi ti 5 ta February 1985 u na 41 wa malembe u beburiwe a xidorobana lexi va xi vitanaka Funchal a Portugal hi un'wana wa vanhu lava loko a fika ka xipani xa Portugal kumbexana hi prime time ya yena a nga promisa swo tala leswaku u ta va karhi a swi endlela xipani xa rixaka hi n'wi vone ni tlangela Portugal under 15 under 17 under 20 under 21 under 23 ivi a tlangela Portugal at the senior team ku sungula ka yena ku tlanga bolo Cristiano Ronaldo u sungule ka under 15 laha a nga tlanga mitlangu ya 9 a kora 7 wa tibolo hi 2001 va n'wi susa aka under 15 va n'wi yisa ka under 17 va twinga kumbexani o dyela mkeke a fika a tlanga 7 wa ti-game a kora 5 a nga pelelangi hi dyambu nakona va n'wi susini va n'wi yisa ka under 20
mbulavula hi Cristiano Ronaldo la anga fika a kota kuva a tlanga mitlangu ya ntlhanu a kora bolo yin'we va n'wi susa na kona a ya ka under 21 a fika a kora a tlanga mitlangu ya 10 a kora 3 wa tibolo loko swa ha ri tani va n'wi susa ka under 21 va n'wi yisa ka under 23 a fika a tlanga mitlangu minharhu a kora tibolo timbirhi nga pelelangi hi dyambu a ka under 23 hi n'wi voni a tsutsumela aka xipani xa rixaka la anga va karhi a tlanga mitlangu leyi ringana ka 234 aka xipani xa rixaka xa Portugal a kora 146 wa tibolo aka xipani xa Portugal xa rixaka loko hi langutisa international career ya yehe mi yingiseri wa mina so u ta kota ku swi vona leswaku he is a dedicated soldier loko swi ta ka timhaka ta ku va a tlangela xipani xa yona Portugal hi ku tiyimisela na ku va a swi twisisa leswaku xipani xa rixaka ni xipani xa rixaka a hi siku kwalani mi yingiseri wa mina hi languta man'wani mahungu lama ma nga kona loko swi ta ka bolo ya milenge ya Afrika a hi tsutsumeli ka mitlangu ya ti-qualifiers loko nangutisa swipani leswi swi nga kona la ka ti-qualifiers mi yingiseri wa mina swipani swikulukumba ka ku qualifyela ku ya ka African Cup of Nation. African Cup of Nation a yi ri leya tolo mani loko nangutisa swipanu a swi tlanga hi ku tiyimisela loko swi ta ka timhaka ta va bolo ya milenge a hi nangutisi

leswaku aka siku lera tolo kwendleke yini aka swipanu leswi nga va swikha switlanga ko va swiqualifyela ku ya ka African Cup of Nations a hi sungule hi mbuyelo ya kona langutisa mbuyelo ya kona hi ri sungula hi Afrika-Dzonga phela Afrika-Dzonga xi le ku tirheni kahle mingiseri wa mina so allow me permit me ku va ni karhi ni ku hlamusela leswaku Afrika-Dzonga va hlurini aka mitlangu ya African qualifiers ya ku qualifyela 2027 AFCON mingiseri wa mina loko nangutisa ti-result leti ti nga endleka ka siku lera tolo loko swi taka xipani xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga hi dya joy mingiseri wa mina a ku na develop kwalano loko ze hi kota ku va hi kora tibolo ta ntlhanu a ka tanda a hi koreliwanga phela swi vula leswaku na backline ya hina a yi ri kona a yi thewukerile mingiseri wa mina ku na ku yi pfa yi nga thewukeli backline leya hina leyi heyi yi dyisa mbitsi nyana yi pfa yi dyisa mbitsi nyana yona maratolo va kombisa matimba ku va va kota ku va va hlula aka mitlangu leyiwani mingiseri wa mina hi vone xipani xa hina xa rixaka xi va xi kha xi kora hi nenge wa ri levukhile wa ka Mfukeni Mfukeni jaha rin'wana leri kahlekahleni I think i nkarhi hina ma nga humesi mi tikombaku a ri cream kahlekahleni yi hetelele ku humesa cream hi mani yi phesiwa ka tawu or thulani wa ka sirero vatlangi lava u kumaka ku va tlanga kahle va promisa mani loko va ri kona ku na ku tshemba leswaku xipani xa hina xi nga na hlula so Afrika-Dzonga I think ku va va kota ku va va hlula ka siku lera tolo hi tibolo ta ntlhanu swi hi kombe kahle leswaku we are capable ka ku va hi kota ku va hi wina hi nga koreliwi nkarhi na nkarhi ha koreliwa mingiseri wa mina nkarhi na nkarhi ku koreliwa eAfrika-Dzonga loko va vulavula hi ti-team leti koreliwaka va vulavula hi team ya hina ya Afrika-Dzonga ku yi koreliwini va koreliwini lava so ka siku lera tolo hi kote ku va hi kora tibolo ta ntlhanu eka tandza congratulation ka Bafana Bafana ku va va korini un'wana ku Ntombi yo Zenya hi swi vonini swa ku kora mara bolo ya vona yi nga nyanyuli okay maybe ku ya mahlweni va ta va karhi va nyanyula ta vona ntlangu wa vona ka siku lera mindzuku na xipani xa Egypt wa xinghana leswaku u ta va wu ri njhani ende xin'wana xa xitiviso i ku Mohamed Salah u ta va nga ri kona vanhu vo tala va va ta ku Egypt a hi Mohamed Salah vatlangi va ku tala va langutisa aka Mohamed Salah matlangelo ma yena leswi a tlangisaka xiswona he's a legend is well known se loko aka xipani xa rixaka xa Egypt ku ri na Mohamed Salah vanhu vo tala va motivate ka ku va va tlanga ku tlula mpimo ku va ta va va recognize because ku na ku Mohamed Salah vito ra munhu ra counter loko xipani xexo lexo xi dumini na yehe munhu yaloyo a dumini mingiseri wa mina so ka siku lera mindzuku Mohamed Salah a nga kona u pfumeleriwe leswaku a va karhi a wisa yena Mohamed Salah swi vula ku ka friendly ya Egypt hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku va va karhi va hoxa ku va va karhi va va representa mingiseri wa mina so hard luck ka lava va byele ku va ta va karhi va vona the legendary Mohamed Salah ta va nga ri kona ka siku lera mindzuku hi ta va hi karhi hi vona van'wani vatlangi Egypt a swi kota ku create vatlangi va ku hlaya va kahle mingiseri wa mina so I feel like na le ka siku lera mindzuku hi ta vona swo tala swo hi hlamarisa a hi siku kwalani hi tsumela ka xipani xa Ghana xa rixaka mahungu lama hi ma kumaka hileswaku nkulukumba Carlos Queres u ve a karhi a hlongoriwa kumbe kusuka ka xipani xa Ghana xa rixaka a ndzhaku ka loko the Portuguese a nga va nga impressa va Ghana Football Association hi mimbuyelo leyi a va yi ri kona nkulukumba la nga na 73 wa malembe ku va ku languteriwe leswaku a va karhi a qualifyisa Ghana a ku ya aka AFCON game yo sungula ya ku va a qualifya u ve a xupuriwa hi xipani xa yona Ivory Coast tibolo timbirhi eka tandza ya vumbirhi

u xupuriwile hi Gambia hi tibolo ta mune aka timbirhi. Va vona swi fanerile va Ghana Football Association leswaku hayi a ve a karhi a suka, cause swi tikombeka ku a xi ku qualifyini xi xipano xa rixaka xa Ghana mingiseri wa mina. So ni ku tiyisisela leswaku nkulukumba la nga beburiwa le a Portugal u va karhi a suka ka xipano xa yona Ghana, ta kuma madyelo ya rihlaza kun'wana ku nga ri aka xipano xa Ghana xa rixaka mingiseri wa mina. Ni tala ku vula leswaku vadzaberi vo tala loko va suka a hi fanelangi va twela vusiwana, because va ta va tlhela va kuma tin'wani ti-team. A va na dustbin yo chela ti-coachi va ni ta ku vinyi va swipano a va na ti-dustbin to chela ti-coach. So in that way va va karhi va swi kota ku va ya ka ti-team tin'wani. Loko wena u nga ni voni ka ni tlanga kahle, swi vula ku van'wani va ta ni vona ni ka ni tlanga kahle kumbexani ni ri na formation ya kahle ya ku endla leswaku xipano lexi ni xi dzabelaka xi va xi kha xi wina. So kulukumba Pirates i va karhi a hlongoriwa kwalaya. Kasi man'wani mahungu loko hi karhi hi famba aka mahungu ma bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga, hi kumbe leswaku under 23 ya hina ri dya joy. Dya joy leri va lera mitlangu ra Bulfontein Algeria a va va ri karhi va tlanga ntlangu wa xinghana na xipano xa hina xa Afrika-Dzonga xa under 23, laha hi nga vona xipano lexi xi dzabelaka hi kulukumba Raymond hi kulukumba Mdaka swi va xi kha xi hlula hi tibolo tinharhu eka yin'we. Hi vone jaha leri va vitanaka Chuan Planches ri kora, Nhlahla Gasa a kora, Fez Abraham a kora, ku tiyisisa leswaku xipano xa hina xa rixaka xa under 23 xi va xi kha xi hlula hi tibolo tinharhu eka yin'we eka ntlangu wa xinghana. Hi va hi karhi hi lava ku langutisa swilo swo fana leswiwa loko xipano xa hina xi kha xi tlanga, ku at least va le ku wineni, under 23 yi le ku wineni, a yi le ku veni yi karhi yi xupuriwa mingiseri wa mina. A yi tivi leswi swi tivaka ku mitlangu ya bolo yi vangela torha. Xipano xa hina xa rixaka xi ta xi ya tlanga hi Sunday. U ta ni khomela ku ka siku lera mundzuku ni twaka ku midlivela namuntlha. Ta ni khomela mingiseri wa mina, xi ta xi tlanga hi Sunday na xipano xa yona Egypt. Hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya hi ti 4 October 2026. N'wana kha vutisa ntombi a wuli swona mani hi tlanga hi Sunday, tlangi Sunday xixoxo xi famba na munhu. Xipano xa yona xa tlanga hi Sunday na xipano xa Egypt. Kasi swin'wana ni nga khomela swona i timhaka ta mathikithi ma mitlangu ya MTN final ma ta ma kha ma sungula ku xavisiwa aka siku leri ra mundzuku 10 o'clock ma ta ma kha ma sungula ku xavisiwa. Ku vuriwa leswaku thikithi rin'we i 150, swi vula leswaku vanhu va ta va karhi va tsutsumela lomu ya ti-computer tickets online va karhi va xava. Ku pfumeleriwa ku xava munhu wun'we, u pfumeleriwa ku xava mathikithi ma mune per person, yeah. So mekani sure leswaku ma xava mune, hambi phindaphindi mi xava mune ntsena, ku na van'wani va ta kota ku ma kuma mingiseri wa vini. So hi va hi karhi hi langutisa leswaku MTN 8 yi ta va yi karhi yi tlanga hi ti-10 October 2026. Mathikithi ma ta sungula ku xavisiwa mindzuku. Ta va yi karhi hi langutisa leswaku swi fambisa ku yini swa mathikithi. Kasi swin'wana ni nga ku khomela swona hi ku lava ku tiyisisa leswaku xipano xa Durban City va tiyisisile leswaku nkulukumba Eric Tinkler u ta va karhi a khoma xipano kumbe ku dzabela xipano xa Durban City. U ta va yi karhi n'wi vona a ri halaya ka xipano xa Durban City. I man'wani mahungu ma kahle mingiseri wa mina. Loko hi vulavula hi nkulukumba Eric Tinkler, hi vulavula hi munhu loyi a nga na ntokoto, hi munhu loyi a nga na vuswikoti. Loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge ya Afrika mingiseri wa mina, hayi ya South Africa, ya Afrika. Ni vulavula hi nkulukumba la nga beburiwa hi ti-30 ta July 1970, nkulukumba Eric Tinkler. I na 56 wa malembe. A hi langutisi profile ya yena.

0: Oko lexi a nga va karhi a hlongoriwa ka xona namuntlha a va karhi a vuriwa leswaku u ta va karhi a dzabela xipano xa yona Durban City u ta va karhi hi langutisa leswaku hayi gondzo ra vona kwahala ka Durban City ri fambisa ku yini muyingiseri wa mina mara na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi swilo hinkwaswo swi ta va swi kha swi famba kahle eka yena nkulukumba Eric Tinkler na xipano xa yona Durban City hambiswiritano no va na tshemba na ku pfumela leswaku u le ku tiphineni hi nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya a hi nge zi ya mavhengeleni ku endlela leswaku hi kota ku khavhara nkarhi wa hina ni ve ni kha ni ku vutisa leswaku swikoro swa ti-team leti ni nga va ni ku kombela leswaku u va karhi u ti predicta u vona ingaku swi ta fambisa ku yini muyingiseri wa mina so ni ta va ni kha ni lava ku twa kusuka ka wena leswaku mitlangu leya UEFA Nations u yi vona njhani wena muyingiseri wa mina u vona ingaku aka majaha masiku la namuntlha hi swihi swipano leswi nga ta va swi kha swi kota ku va swi kha swi hlula aka mitlangu yoyoleyo ya UEFA Nations muyingiseri wa mina mitlangu leya UEFA Nations mitlangu leyi yaka emahlweni hi va hi karhi hi lava ku vona tingwenya leti ti nga ta va ti kha ti hlula aka mitlangu ya UEFA Nations hi langutele ku vona xipano xa yona Denmark va tlanga na Portugal Germany Serbia Greece na Netherlands so ta va ku ri ni predictela loko u nga swi twangi kahle ta tlhela u vutisana kambekambe kwala moyeni leswaku u ri mani Ntombi yo Zenya Denmark yi na Portugal Germany na Serbia Greece va na Netherlands mbeleni tingo nomboro ya hina xirhandza 0608875942 u ni byela leswaku hi ku vona ka wena u vone ngaku hi va hi va nga ta va karhi va hlula aka ti-team leti ni nga va ni nga ku byela tona muyingiseri wa mina ri langutisa okay ku na loyi a nga va karhi a hi etsalela la hi ri nangutisa leswaku i mani u ri swin'we ni ri kwala Alexander section 9 a mi ri na maface mlambya ku njhani boot maface khese swinene ku va u yi kumbukini u ri ni twa la leswaku va rini
1: ri perile Ntombi ya ka Nsono Ntombi ya Zinjiwe wa Maleza mina xipano xa Portugal hikuva ni xi navelela na ku vona ti-game ta xona ta ti-highlight ni vona ku ni xi ka tlhava ti ri not xi ta wina ti ri not ni ta khe ni mi byela mundzuku a mi hlanganangi ku hlingwana giyani inkomu sisi wa mina inkomu chacha
0: ya khese swinene bot nyiko hlongwana ku va mi predictini i ri ni teka riqingho la ni twa leswaku va ri yini GCRFM lowu hi mina loyi boti xitereko
2: Greco rare singa village that had been received.
0: Okay.
2: It's what I'm glad to be saying.
0: Hmm.
2: I did the Libya with a 5 knot.
0: Oh, you're going to 5 knot like Greece.
2: Hey, I but Greece 5 knot Ramuka. I think Ferrati.
0: Hey, you go core and then you got 90 minutes.
2: Hey, who can run there? First half, we can quarantine. We can get half of quarantine.
0: Hmm. I can still.
2: What about Europe? I'm gonna ball it to Brazil.
0: I'm gonna.
2: Ah, I'm America.
0: Yeah, ne. Can still.
2: I get to Brazil.
0: Ari a Europe kuna ball ane Steve Xiro amira leswa ku hi vona ja ari a Europe kuna ball kona ball okay I don't know kuna vangwane loko mi sendela swisuka swinga tshamisekanga la tifoni then ane Steve ku we u tsala ka message ho se wa ta loko stay in u nwana wa mani hi vatswari wa wehe va ku bibele kahle ke u ku tsala swi swa so swa ku huma ndleleni hi ndlela leyi muyingiseri wa mina ni bele riqingho hi muyingiseri wa mina hi humaka ka vanhu vo huma ndleleni ka nambara ya na xirhandza 0608875942 ni predictela muyingiseri wa mina leswaku u vona u nga ku exikarhi ka xipano xa Greece Netherlands ku ya wina mani Germany Serbia ku ya wina mani Denmark na Portugal kya wina mani muyingiseri wa mina ni nga tsaka ku va ni twa kusuka ka n'wina leswaku mi predicta mi ku yini mitlangu leyiwani vayingiseri va hina mi nga rivali leswaku xitori xa hina xi saka swa nghondo xi kona ka majaha masiku ra namuntlha naswona ta va yi karhi hi langutisa leswaku va va karhi va ya mahlweni va ku yini ka xisaka xa nghondo muyingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani u swi kumaka nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya kasi loko ha yimele ti call kumbe tinqingho

0: eka vayingiseri va xisakaxangondlo hi vuya nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhelo muhumelerisi eparadise Tyson Nkuvu kasi emichinini hi na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselwa wona emoyeni hi ja ra valandzwa
1: tsandzeka loko a nga cheki ti-bank records ta n'wi katikati ku hi ta na problem endlani cash send man ndzani cash send ni ta mi komba ku swi endlisiwa ku yini ni ta mi komba babu ku ti murhi lowu ani mi fika mu
2: wa yi vona ku yi report-ini kwalani
1: na na n'wi mi vhimi ku 1.5 a mi khalabyala va wani
2: leswi nga vula swona
1: mone mi nyika ti-instruction babu ku ta ni ta ze ni rivala ma murhi lowu hi matakuxani kwala ka ma 3 n'wina ma huma ndlwini mi fika mi yima hi kona mi languta a vupela dyambu mi meka swo ka mi mbala nchumu a mirini hayi hayi mirhi hinkwawo babu kuti ahala hala henhla a ni swi tivi ku mi lava ku dlaya mani murhi lowu mara mi n'wi huwelela ka 7 mi ku katikati ka 7 loyi mi lavaka ku dlaya yena ivi mi teka murhi lowu mi ya ni ka munhu luya mi ku a chela ndzeka bakiti a chela mata mikisa yena na yena a hlamba hi nkarhi walowu mi nga n'wi vitani hi wona hi matirima lama a langute kwihi na dyambu ri pelaka
2: kona switori
1: mi twanani mi fika mi n'wi byela ku murhi lowu i wa tilaki hinkwaswo i ta swi kuma leswi swi lavaka laha misaveni vhiki ri tele ngopfu babu kuti mi tata ku leta
3: mara n'wansati loyi mara kahlekahle u hleketa njhani mara
4: loko a ku hindzi vuvabyi bya jwani ni focusa ka business
3: mara a nga fitwisi swi kahlekahle ku
4: phela business yo za yindlela nchumu ri za xikwini mina ni tele ka swibejwani hi ku xihlovo xa mi xi pfelela kona laya hi ku swa business a swi fambi hambi script ya yi va hela na 2 months yi nga zangu ta ta ku lunghiziwa movha at least a byaleni va fikanyana ti-custom titimbirhi tinharhu hayi mani fanele hi tshama kahle hi mhaka leyi mina yi vulavula hansi hi twanana kahle ku ri

0: loko ni fika lana kuma nga ri kona ka ba.
1: Nkata wena ish anu fambele na.
0: A mi yokweni ka ba.
1: Mbulo wena hlamusela nkombulo kwa.
0: Ayi loko ra shi.
1: Ni tiyisa.
0: Hi swona ba.
1: Ndzi kene ka vuhumbeli. Sundike.
0: Stoppage time. Why mi nga rhangi mi lavisisa ku i mani loyi a endlaku ku mi hlangana nhloko before mi endla ku back to the center
1: ku ta ku ri
0: ku ta va a mi xiwa bava
1: munhu wun'wana wuzana
0: bava mi vula ku ka vanhu hinkwavo n'wina lava mi hanyaka na vona mo hleketelela hansi hansa
1: ntsenaan'wana hanyaka na
0: a yi kona bava a hi swona sweswi ma swi tiva ku munhu a nga mi hlekeleli lama rhami kumaka embilwini ya yena a nga tsaki ivi n'wina mi ya mi ya hleketela hansahansa hi ku hansahansa wa mi komba ku a nga mi rhandzi ivi mina ni va ni karhi ni tumbela mara mi kuma ku hi mina ni mi ndlaku ku mi hlangana nhloko no kombisa
1: bava
0: a ni n'wi yimeleli bava no vula ku a mi xo hi swona
1: no a biwi na mina ni ta tsaka
0: a biwa mi ta tsaka hi yena na
1: se ma hi wena
0: a hi mina bava mara leswi mina ni mi nyikaka swa ni ri rhangani mi ya mi ya vona ku i mani a nga mi endla ku mi hlangana nhloko before mi endla munhu un'wanyani sele bava
1: okay ni to tshika ke va dlaya
0: va dlaya mani va mani
1: va lava mi nga ka se an'wina mi nga mi byela kulana a ni penga
0: mara bava eya
1: pelani
0: munhu wa jika mihlekete mi kuma ku i hlekete ngopfu bava swa humelela sweswo a hi munhu un'wana mi hakelela yini bava
1: Muri,

0: Alright, ema kumembiri nguwe watu minaze mingisiri suke kathleka wa raya nungu Eka ama diambu ya sukura na muntla Perele mingisiri wa mena, perele mingisiri laka shtirisha wisha gyan komentari Dior kon, eka ama diambu ya sukura na muntla Na muntla, eleka sukura mwe, eleka mwe dia oktober Lembe rama gini mirama kumembiri zewa Afrika zonga Sungula, sukura, sungula, sungula Eka mwe dia oktober, ingereka alema eti mpula Enga kuti mpula lete ako, ishanzo na shudo swa ira wanwa shkwe Mwile sako ingereka alema mwe dia oktober, he pasile yo chacha Amsterdam Afrika zonga, persile bejara kango bine kama diambia sikura na mutana kwa mkela kana ngonoko enzima ya ptomi nongono wala utaka wena ramuna rungwana nungwana shikwembu ileka waraya nungu kia fika lika wara kume kama diambia sikura na mutana kunjani mixer site ya re audio streaming ya www.gstarfm.co.za kumeshana magadana 106.0 magadza fam lengu salaka shtishilisha uruko eka madiambia sikura na mutana famba swingwa ileka waraya nungu kia fika lika wara kume eka madiambia sikura na mutana kesa shuna nungu fukusu wakalaka mtrikulo ni sport girl ntombio zanya mkaya wa mina laka nungu kwa sport vili kutule kakali mixer laka waraya nungu kia fika lika wara nungu kaut pina shuna nungu nama show na indlela hole mingisiri kambe ke ngomnga ukuthayeleni eka spona mana nga swangwina ku mishan swa mana mani mingisiri eka madambi ya sikura na muhla unga bafamba kahle gonzo R578 R81 R36 R529 ai challenge kahle bukhere live ro nani fika lo makona kahle isekile indlela le mingisiri le eka madambi ya sikura na muhla bita ni ngobina pinesa aka ni jara bala ntwa ni ntikula makoma to homelela mandla nga mandla kama vuza ile kaya kwana khazamulo wa xikotjo ku kwani balati famba swinwe ila ka wara ya nongo ke afika le ka wara liya ya manalo ngari awara ya khume kambe ke switube kahle mingisiri ku ra khona mani tani ntolovele awara ku sungula mingisiri indlela le ba ikhomele kahle eti makaleti ya eta yistoko like a zero to hero indlela le mingisiri kambe ke bakona laba laba kutaba kha iburisana na bona eka madambi ya sikana na munthla indlela le from zero to hero kambe ke bataba kha ba ibyela leswaku vo ivo man basuka kwi na ko ko ko loka yini vele eti koma ri na bona eka madambi ya sikana na munthla tsundzu ka mingisiri laka sikule la 13th October Margaret 12 mana ngitlo ku bakha sungula ku tsala paper ra ku sungula sungula so ba bataba eta bana kategori ba kha e motivate eka madambi ya sikana na munthla loko ri bana xikolo bako Margaret 12 kumbe xana vana hinkwavo lava nga xikolweni e-e mi nga va tshuneta ekusuhana xiyani moya xa n'we eka madyambu ya siku ra namuntlha i kha ri langusa kahle na gondzo ra voho hi vulavula namuntshwa eka madyambu ya siku ra namuntlha se swixila hlungwana ri perile na ku mamukhela eka nokonoko wa nzima ya vutomi ya zero to hero ka Gstar FM Cecilia Margon Okay ana ri kuba kumina
1: le kutwaleni
0: Cecilia
1: Nikona le kutwaleni
0: Okay yase namitwa ani ku person Cecilia ehlungwane eka madambi ya sukura na munthla mingo persona ba yingisela ba Gstar FM
1: ri perile mlandzana ku perisa ba yingisela hinkwavo ba Gstar FM
0: Alright, sasila ahlungwane kumbe xani hi nga isungula la eka madambu ya sikura na muhla ela ku nangusa gonzo ra nwe ku ta fika la minga fika ko eka asikura na muhla ithlala ena ngusa hlohlotelo le minga ta u nika ka kusuka kahle eka badonzi kusuka kahle ka batswari kusuka kahle ka the community leaders tani leswi nga nangusa la kahle na ku tsala ka xikambelo xa ku hela ka lembe xa ka ntanga 10 Alright, sasila ahlungwane hi vulavula hi mani kusuka kwini emunhu la a endla ku yini emigingiriko ya yena siku na siku
1: Alright
0: Cecilia.
1: Ahe.
0: Hey, neto ke ngaku ya mhlupa la munga kona. Mingaku manda uya kahle nyana mari.
1: Yeah.
0: Okay. Ya bula bula ntam jela ku mntwala kahle.
1: So suka.
0: Ya mntwala ku saseka.
1: Enko muna ka rini ku rini khesa nkarhi lo minga rini ka wona.
0: Mhm.
1: Ni titwa ni ri wa nkoka swinene ku va minhla uri le ka madambi ya siku ra namuntlha.
0: Mhm.
1: Kutani ka nhlohlotelo eka vantshwa kuloni xilahlungwani i n'wana wa kwala ka I was born ka nkomo 22B hi mina n'wa dzungudza number 3 last born ka hina so I'm a wife to John Hlungwane I'm a mother to my daughter Vukahle Hlungwane so ni eka mugingiriko ya mina ya masiku hinkwawo ni rangeri wa xikolo a la school Gravelot. So education ni proud ngopfu hi yona ni veka mahlweni ka swilo hinkwaswo. Hi ku va na mina ni fikela ni nga kona hi ku kotisiwa hi dyondzo. Ni beburiwe andyangwini lowu a ku ri na vusweti swinene papa mina a va tirha ku rhunga timpahla. Ni nga vula ni ku loko a ha ri va ntsanana hina a hi nga swi tivi ku xaveriwa mpahla emavhengeleni.
0: Mani lahlekela? Cecilia? Mi famba ni lahlekela matiba ma lahleka a ma fika laha ka ku a mi nga swi tivi ku mbala timpahla.
1: A hi nga swi tivi ku mbala timpahla ta le vhengeleni, papa mina a va rhunga. Ni sungula xikolo a creche nzani ya ni ya heta a yunivhesiti va ha tirha mapurasini. Se ni vula leswi hikuva ni tiva ku ri i dyondzo yi nga ni fikisa laha ni nga kona, being young, being educated. Na grace ya Xikwembu ntsena namuntlha ni ta focus ngopfu ka timhaka ta dyondzo.
0: Okay.
1: So ni titwa ni ri wa nkoka ngopfu ku va ni nyikiwa opportunity ya ku vulavula na vanhu, because especially hi langute ma grade 12. Na mina I had people lava nga ni hlohlotela ku ndzi ta fika laha ni nga kona namuntlha. So,
0: Mina ku twaleni kahle.
1: Yeah, I'm sorry a ni humele handle se ni boheka ku vuya ndlela ku nga na vana.
0: Okay.
1: Mhaka ya connection.
0: All right.
1: Yeah, leswi ni vulaka swona ni fikela ni nga kona because of education. I'm a graduate. I did my degree at Univen. Being the first graduate ka hina ni kume nhlohlotelo wukulu wa ku ya mahlweni na education.
0: Wow.
1: Yes, I've done my honors at University of Pretoria. Now I'm busy with my masters at UNISA. So leswi ni lava ku vula ku ri ti-circumstances leti munhu a nga beburiwa ka tona a ti n'wi tsandzekisi ku humelela milorho ya yena. Ni vulavula loko ni na ha nghena xikolo a ni nga ri na clue ku vumundzuku bya mi byi yimise ku yini, as ni hlamusela ku ri a ku nga ri na munhu ka hina loyi a dyondzile kumbe ku nga ri na role model leyi a ni yi langutini kusuka ka hina. Mara I had people lava a va ni inspire at school na kwala ku hanyeni. So ni vulavulela leswi ku ri n'wana loyi a nga ka matric namuntlha a swi tivi ku swa koteka. I'm 32 years old today, a principal of a school. Ene na sweswi a swo olova, challenges are there. Mara leswi swi vula ku ri anything leswi munhu a tsakelaka ku xi fikelela evuton'wini swa koteka. So ni lava ku vulavula na ma grade 12 ni ku eka n'wina ti-circumstances leti mi nga ka tona a ti nge tsandzekisi ku fikisa laha mi navelaka ku ya fika kona. As long wena hi wexe u ri na determination, as long wena hi wexe u ri na a discipline. Hikuva na loko i swi tsakela ku fika kun'wana, if you are not disciplined, if you are not working hard enough, i nge fiki laha u lavaka ku ya kona. Discipline hi vula ku tisusa xitarateni n'wana wa nhwanyana n'wana wa mfana i attenda tibuku ta wena, because le xitarateni leyi ku na ti-distractions leti nga ta ku tsandzekisa. Mina ni swi kote hi ku va disciplined. Loko van'wani va ri ku tlangeni switarateni as teenagers, aka vana va vanhwanyana hi sungula ku languta vafana na swin'wana na swin'wana. So discipline i ku titsavula wena hi wexe. Loko va ku le ku ndle ka yini na yini u tisusa eka swona, you focus on your books and then swi ta ku vuyerisa swi sweswo. So marito man'wana ni ri eka vana lava ntsanana ma matrics, focus on your studies. N'wana wa ka hina swa koteka, it only needs you na ku khongela swi na nkoka, because Xikwembu xi fanele xi va na wena in that journey of yours. U tiva xiyimo xa ka n'wina, u tiva ku swela ka n'wina ka le kaya ka n'wehe, wa swi tiva ku ri mhana mina kumbe papa mina va nga va va tsandzeke leswi na leswi, even your brothers and sisters. Mara eka wena u nga break that generational curse. U nga va the first role model leswaku vana lava taka hi le ndzhaku ka wena ka n'wina va vona light because of you. So ni yima laha hi ku tinyungubyisa swinene ni ku ri mehe education yi ni tirherile. A ni chavi ku vulavula hi yona anywhere, ene na swi tiva loko ku ri ku na n'wana wa mina wa ku fana na mina somewhere aka village ya ka Nkomo, ya ka Mapayeni, ya le Bambeni or wherever around Giyani, just know ku ri we are here to mentor you. Ni yimalani, I'm also a mentor because
0: okay.
1: Ni lava ku ya vona vana lava ntsanana va ta ku ndzhaka hina hi va komba direction, hi va nyika support, hi va komba ku ri ti-opportunities ti kona a South Africa ta ku endla ku n'wana a humelela. So i swintsongo ni nga swi vulaka so far.
0: Alright, a hi langutiseni, kombela ku mi tlhelisela nyana le ndzhaku nyana sesila. Loko mi ta heta grade 12 ya n'wina mi sungula ku ya a university, mi kombise timhaka ta le univen, loko ma ha ri ka vo mi fike njhani laha ka ku hlawula, kumbexana hi ta sungula high school, mi fike njhani laha ka ku hlawula tidyondzo from grade 10 laha mi va kota ku swi tiva ku mina ni la ku dyondza maybe na ku dyondza physics na ku dyondza na humans. A mi va mi kha mi swi tiva kahle kahle n'wina ku chuzeni ka n'wina ka tidyondzo ta n'wina ku kahle kahle n'wina mi lava yini at the end of the day loko mi ta va mi ya university?
1: Ya inkomo mlandza i mhani mi byela ku ri loko swi fika ka ku chuza ti-subjects swi fambelane ngopfu na the level of discipline. Already loko hi suka ka grade 9 na vadyondzisi va hina already a va swi vona ku lava va nga discipline na ku nghena ka tidyondzo ta maths na science hi vahi, so swi ni kume na mehe ni chaneleke in that way. Ni fika le ni se ni sungula ku dyondza ku ri when you do such subjects you can become a doctor, so ni ve na interest mostly aka department of health. Yeah, telling myself ku ri I want to be a physiotherapist or anything leswi nga ndzeni ka school of health, but Xikwembu xi ndlani swilo hi ndlela ya xona. I'm here today a ni ndlangi swona swa ku yilana leswiyani, but let me tell you I'm very happy where I am. Swi ni nyika na opportunity ya ku vulavula hi education in team, because laha ni nga koho sweswi ni le ka position ya ku developa the young ones.
0: Okay.
1: Ku va va fikelela milorho ya vona through education.
0: Loko ma ha ri xikolweni like ntshikelelo wele a mi hlangana ku tshikeleleka ka njhani na loko mi pfa mi kha mi hleketa kaya ku a kaya a swi le ku fambeni hi ndlela at the same time mi le xikolweni, support a mi kuma support yo ringanela ku fika kwini mani ku fana na vadyondzi van'wana mi tikuma na n'we mi ri comfortable hence a kaya mi kuma ku a swi le ku fambeni kahle?
1: Mi ngo ni ku support a ni ri na yona 100% as much as ni hume a ndyangwini wa vusweti a ni ri na support yikulu ngopfu. I remember loko ni suka kaya a ni fanele ni ya hayika a crossini ya ku ya ka Malamulele ni kota ku Zenda. A bekeni ya mina mlandza a mi kuma ku ri na swipanani, swipotwana, mikombe, matamatisi, tinyala, leswa munyu, maikuva picture yaleyo ya kulani ya kona. A ni fanele ya sungula xindyangwana ni ri lontsongo na mina. Ka hina ku nga ri na mali ya ku ni khomisa kumbe va ni heleketa ximfumo, a ni vona vana van'wani va va hayarela timovha kumbe va va heleketa va fika va va xavela mibedo na fridge. Mina a ni teka leswi a swi dyiwala kaya maxonja ni famba ni ya dya kwele xikolweni.
0: A mi famba na mikhusa n'wina?
1: A ni famba na mikhusa mlandza. I ti-challenges leti ni nga ti vulaka ku mana mina va nga ri na xo ni lunghisa ku ya financial, mara support a ni ri na yona. Ene swi ndle ku loko ni fika le ni swi tiva ku ri I have nowhere to run, ni hava backup mina. Ni fanele ni vuya kaya ni khome degree. As a girl child loko no vuya kaya ni ri miyimani ni ri na n'wana vumundzuku bya mina byi herile. Swi ndle ku ri ni kuma motivation to work hard ni tirha ni swi tiva ku mehe ka hina a ni siyangi nchumu. So I want to thank my mother. Papa mina va hindze emisaveni ni ri na 11 years. So as a single mother ni va bela mavoko, she did the best. I want to thank my brother and my two sisters, na vona they played a very big role in my life. Support a ni

0: kufambe gezi kuti me Wi-Fi na twala.
1: Ya matwala.
0: Kamba na hlamula hi swoswiya a ni vulavula hi mhaka ya ku khongelela vana va hina.
1: Ya ti cases leti nga kona.
0: Aswi easy being the chosen one in the family. Swi ta na miringo. Ya ku teka miringo ya ku veka tindhawini ta rhongo. If you pray for yourself and then vatswari hi khongelela vana va hina hi nga hlula.
1: Ma ya ha ri kwala ka vatswari i nkarhi wa ku vatswari sweswo va va na vuxaka bya kahle na vana mani. Miri yini vana lava mi kumaka vana loko va vuya xikolweni mativa a va na chance ya tibulo loko vuya hi loyi ni ku angiri vani i ya matini loko vuya i ya tihonyeni loko vuya hlambisa vana mi va byela yini vatswali hi chance leyi va fanele va yi tirhisaka ya kahle ku va va kha va nyika vana va vona ka nkarhi wa sweswi.
0: Ku ri loko hi vulavula hi support I said it's not just financial.
1: Yes.
0: Afford nyana nkarhi wa ku wisa va vuya ekaya afford the support ku n'wi tela the truth kaya leti nga n'wi luzisa focus ka swilo swa xikolo. A kuma nkarhi wa ku wisa le kaya leyiloko hi swi tiva ku loko va 7 o'clock loko ri wisile u sungula buta yena hi ntile leyi na vana lava ntsanani a hi n'wi nyikele room leyi n'wi nekaku focus susa vana lava ntsanana kusuhi na yena u swekela swakudya hi ku phamela. A kota ku fokasa ntirho wa xikolo nkarhi wa loko sweswi hi ri ka October I'm telling you ku ri khale va ta rhata their final exams so a hi va pfumeleleni va kota ku focus.
1: Vatswari nkarhi wun'wani va na mavulavulelo yin'wana yo ka yi nga ri kahle loko n'wana themi yo sungula mi kuma ku a tirhangi kahle hi laha se va sungula ku khovolela n'wana mi kuma ku i mahanyelo ma njhani ma lama kahlekahle ka n'wana tanihi n'wana swi hetelela swi affecta n'wana ku fika kwini mavulavulelo mo ka ma nga ri kahle ka vana kahlekahle mo ka ma nga motivate n'wana wa mina i failini a try next term mara ku na vatswari lava tsandzeka ku ta vulavula swilo swa ku fana na sweswo mi kuma ku va hetelela se va hlekula vana n'wana ku va nga tirhangi kahle ri nge za ri hela na lembe so n'wana loko so tshamiweni na n'wini swi affecta n'wana ku fika kwini
0: leswi va swi endlaku n'wana a lahlekela hi moral swi n'wi tekela na motivation wa ku tirha hi matimba swa n'wi demotivata swi drinking wa yena swi n'wi tekela confidence se vatswari a hi nikeni support ka vana va hina loko va tirhangi kahle let's remain positive a ku veni hina hi sungule ku yi protect ku ri
1: Sesila. Ni kuma ti text la va ri Sesila se a ma ha twali kahle man. Yo. Ni kuma ti text. Oh network ya n'wina yi Wi-Fi ne?
0: Ku fambe gezi Wi-Fi yi timile.
1: Yo, ni kuma ti text la va ku sa ha va twi kahle. Kambe ke mi nga continue hi twa ku no swi ta fambisa kwini.
0: Leswi a ni swi vula a ni ku ri loko hi lahlekela hi ku tshemba ku va n'wana a feyirile swi ndla ku na yena self a lahlekeriwa hi ku tshemba so a hi n'wi hlohloteleni na loko report yi nga vuyangi kahle hi vula ku ri you still have a chance to improve mi to vona swi n'wi fikise ka ndhawu ya right sweswo.
1: Hi sweswo ku mingiseri 44 minutes after the hour at the clock i kume tsevo timinetse mingiseri ku nga se ba kahle awarankaye le ka nongonoko youth talk le ka 02 here hi vulavula kahle na Sesila eka madyambu ya sukela namuntlha Xila Hlungwane it's a principal a layer school a gravelot eka madyambu ya sukela namuntlha lava va ka va hi hlamusela hi vutomi bya vo va tlhela va hetela va hlohlotela vana va xikolo tanihileswi va kombisaka timhaka ta ku va rhanga kumbexana va rhangisa dyondzo emahlweni ni le ka madyambu ya so mina kateko va yingiseri mi nge za mi tshungula kahle timhaka ta final exam mi le kumeni ka hlohlotelo i vulavula kahle principal kumbe xa nhloko ya xikolo leyi nga na 12 wa malembe 32 years swa mi olovela mara a mi rhangeri vanhu lavakulu ka n'wina kwalaya xikolweni mara na va ku xiprincipalani a mi vitaniwi xiprincipalani n'wini
0: ndlela yaleyo loko ni va HOD I was 27 years old. Se ni swi toloverile mara I'm very grateful ni proud hi team ya mina leyi ni yi rhangelaka. They are so respectful.
1: Okay.
0: They are so supportive. Na mina ni ti vona ni ri hi ku a ni va undermine na le ka ti-age ta vona. Ku va ni ri murhangeri no vekiwa mahlweni ku fambisa ntirho I'm a teacher number one, number two, number three vasala hi tindzhawu. So mivona ni ku a ni principal ngopfu loko ni ri ntirhweni ni teachara ni tirha sweswi hinkwavo va swi tirhaku. Swi endlaku hi tirha as a team, hi hloniphana, hi tlhela hi hlohlotelana. Xikolo lexi ni tirhaka xona xi rhana kahle ngopfu. It's a former model school. Loko mi nghena you can see ku ri laha ku na order. Vana va disciplined va tshama titlasini ene ka tirhiwa.
1: Leswi vulataka swi mi olovela na ku humesa mbuyelo kahle at the end of the year.
0: Kahle ngopfu.
1: A hi langutiseni ka ti-community leaders hi nga vulavula kahle hi vandhavezitha ti-councelara tindhuna hi minkarhi leyi nga langutisana na yona na vaakatiko mi langutisela i support ya njhani ka vona ka nkarhi lowu hi nga ka wona ya ku va vana va kha va sungula xikambelo va ha salele hi mavhiki mambirhi mi langutisela yini ka ti-community leaders kahle
0: swi na community leaders ti va na interest aka timhaka ta dyondzo ku va va hiseka kwala tikweni a va lava ku tiva ti-results term 1 term 2 term 3 ti fambe njhani sweswi hi nga langutana na final ti ya fambisa ku yini preparation preparation ya ku hlohlotela vaakatiko ku tima ti-radio swipoto a swi pfali hi langutana na vana va hina na vugevenga byi le mavokweni ya ti-community leaders lava va hina va endlaku kona ti-camp a ku vi na ndlela ya ku va ku ri na vana va hina va hlayiseka lava nga vana va hina they must study in an empty stomach.
1: Vanhu vo tala vhele mi kuma ku hi lava vana vana se nkarhi wun'wana a vuhlayiseki loko va ya campaign mi kuma ku hey vana se va chuha va ngheneliwa vana va xikolo swa humelela mugangeni yin'wana mi kuma ku se ti-target vana lavawani ka eka swigevenga lava va ka va ya ti-campaign va campa for ku kota ku va va na nkarhi wa kahle for tibuku na ku va va kha va lunghisela vumundzuku bya vona loko se va fane va tsale ka munhu un'wana na un'wana vhele mi nga ku yini loko swi ta ka mahanyelo malamo ka mi nga ri kahle ka vana lava mi kuma ku se vana lava se va hundzuka ti-victims
0: ndaku a swi yimi sweswo ti-communities ta hina we need people who can succeed sweswi na hina hi nga humelela hi fika laha sweswi na we come back to the community we give back hi ndlaku ndyangu wun'wana na wun'wani a dyondzo a ku vi na n'wana loyi a nga ta improve swin'wana so hambi u nga dyondzangi u ri muakatiko ku nga vi wena u ya ku u ya yiva u pfinya u ndla vugevenga u supportive eka khona yintsongo leyi u nga ka yona be useful va support leswi endliwaka so hi ta kombela vaboti wa hina na vasesi wa hina ku a hi supporteni timhaka ta xikolo hambi na hi nga ri na clue a hi vutiseni na hina hi nga kona hi nga na clue karhi ha ringeta hi matimba ku vuya in the community ni munhu loyi a yaka a ti-high school ta le kaya ni ya hlohlotelana ni vulavula la ni vonaku ari ku vanhu va kota ku twisisa ku hi nga sapota njhani ku pfuna vana va hina
1: Mi nga ku yini ka munhu loyi eka siku ra namuntlha mi kuma ku i le ka the same age na n'wehe u le ka working industry yo karhi u murhangeri u le ku titsan'wini swi hetelela swi n'wi chavisa ku va a kha a rhangela vanhu lavakulu ka yena u le ka male mi nga ku yini ka yena mi nga n'wi hlohlotela mi ku yini
0: tirha hi matimba loko wo tirha ntirho wa wena wu hetiseka a wu nge chavi nchumu loko va fene va ta lava nga henhla ka wena to check hi ta kota ku va u tirha i ri transparent u kota ku komba ku ri this is how I work swi endlaku na vona loko u pfuleka they teach you more na laha u nga ndleki swona they guide you na vutitshembi you cannot be in a position of leadership u nga ri na vutitshembi wena self work on yourself endla na swihi leswi swi endlaku ku u va na self development
1: yes Marikoni Cecilia Marikoni
0: ni kona ni landza
1: okay hi tshinya hi nge suki leswi hi nga swi lunghisa hi tshinya vana va xisati man vana va xinuna va na problem swinene ngopfu man va na mahanyelo man'wana mo ka ma nga ri kahle nkarhi wun'wani va tinyiketele swinene ngopfu ka swidzidziharisi nkarhi wun'wani vo va hetelelaka va disturb-a na vana va xisati mi nga ku yini ka vadyondzi va xinuna lava minkarhi yo ku tala swinene ngopfu mi kuma ku va nyika ti-problem ka vana va xisati xikolweni nkarhi wun'wani vo hi boxe va ti hetelela va ti nghenisa swinene endzeni ka swidzidziharisi
0: inkomo umlandzwa vavanuna they are very important in our communities i vapapa i vamalume swidzidziharisi swo swi onhelaka n'wana lontsanana swi endlaku community ya hina yi fa so I want to say ka n'wana mfana na wena you are as much as important hi nga ku loko hi vulavula hi ti-GBV hi kongomisa ngopfu ka vayisati swi ndlangari we are leaving the boy child behind.
1: Yes.
0: Very important, you are a future leader na wena. So, hela ku vona u humelela, mara alelani swidzidziharisi, alelani na n'wina ku va vapapa mi nge se zami fikelela age ya right. Hikuva swilo swa ku fana na sweswo, naswona swi na matimba ya ku mi kokela endzhaku.
1: All right. Marit man'wina ma ku hetelela kahle-kahle ka madyambu ya siku ra namuntlha. Lami nga ta ku ey marito lama mi nge fambi mi nga ma siyelangi for vayingiseri vatswari vana va xikolo mi nga va lunghisa yini vhele timbuva leti mi nga va lunghisaka tona loko va ha langutisela na swikambelo swa ku hela ka lembe
0: mina ni nga ku ri a hi rhangiseni Xikwembu mahlweni a ku na munhu wa ku pfumala vumundzuku lebyinene so vatswari a hi languteni vana va hina hi swi tiva ku ri God has a purpose with their life. Kuna verse liyani aka Isaiah 6:66 yingori I think it's verse 20 le yingo when the time is right I the Lord will make it happen. Verse liya ivalavula na ndyangu un'wana na un'wana ku leswi Xikwembu xi nga swi veka ndyangwini un'wana na un'wana xi ta swi hetisisa hi nkarhi wa xona. A hi sapoteni vana va hina hi ta vona matimba ya Xikwembu n'wana wa grade 12 lawa nga tshama kona. When the time is right, God will make it happen. Languta tibuku ta wena hi nkhinkhi lowukulu i swi tiva ku la Xikwembu xi ku yisaka kona ku ta fika wena irregardless of your circumstances.
1: Ya yeah, all right matwile marito ma n'wina vhele ma ku hlohlotela ku va hi kha hi la kusongasonga mburisano wa hina eka madyambu ya siku ra namuntlha as a mentor loko vanhu va lava ku hlohloteriwa hi n'wina kumbexana va la ta mi vitana ku ri mi ta hlohlotela vana va xikolo kumbexana vanhu va xisati ku ya mahlweni loko va mi lava kumbexana va lava ku tiva swin'wana are you in a good position ya ku va mi nyika vuxokoxoko bya n'wina bya ku no loko va lava ku motivatiwa ku nga va ku ri swikolweni kumbexana kwini kumbe kwihi mi nga siyaka vuxokoxoko bya n'wina ku va mi lava nga mi kuma kona.
0: Inkomo mlandzwa, indeed, I'm offering free mentorship. Ane hakerisi munhu nchumu is just giving back to the community.
1: Wow.
0: Purpose ya yona is to support, give direction, and open opportunities for boys and girls. So, mina, mingani kuma ka 078-6603-403.
1: Mingai repita nakam?
0: 078-6603-403.
1: Social media platforms are munhu wa swona swa ku no va nga mi followa ka swin'wana swin'wana maybe you can do a mentorship le ka ti social media platform a ni tivi ku mi kona na
0: ni kona but it's still a work in progress.
1: Okay.
0: A ni se veka nchumu ngopfu swa ntirho lowu ni wu tirhaka but it's something I want to start doing ku fana na sweswi ni busy ni le ku tsaleni ka buku leyi ni lavaka ku yi fikela vanhu va kota ku yi hlaya title ya yona yi ri just an ordinary girl born with a dream to break barriers so i swilo leswi ni nga ta sungula ku swi veka on my social media but in the meantime ni nga prefera ku vanhu va ni kuma ka my personal numbers.
1: Okay. Loko yi nga langutisela ku yi hela rini buku leyi ni la ta ku mina n'we hi ta yi launcha la a moyeni I'm offering the slot ya ku va hi ta yi launcha la
0: my target mlamza it's early next year.
1: Okay.
0: Ni nga ku in term one swi vula ku ri around March ni nga navela ku va se ni gimeta buku leyiwani.
1: Okay. Alright, sese Shila, e khensa swinene ngopfu ku va mi kota ku endla nkarhi na hina eka madyambu ya siku ra namuntlha. It was a short notice, but mi ringete by all means ku va mi ta hlangana na hina mara ni yo twisisa ku eku sunguleni mi vulavula timhaka ta ku mi rhandza timhaka ta dyondzo.
0: Ya, ni khensa ku va mi swi mexina ku ri mi ni hlamule sweswi half past seven. I
1: Yes.
0: didn't have any chance to
1: Yeah.
0: prepare. No pfumela ku sweswi ni nga swi vulavula, vayingiseri va GCR FM va ta swi amukela hi moya lowunene, va drawer inspiration eka swona.
1: Hi khensa swinene ngopfu ku dya ku engeta byi va bya n'wantanyana mi va na ma na madyambu lamanene.
0: Inkomu mlandzi bya mitirha kahle na n'wina.
1: Inkomu hi khensa swinene.
0: Ahee.
1: Danke. Right, sesishila lava hi burisana na vona eka madyambu ya siku ra namuntlha hi vulavula kahle hi nhloko ya xikolo wa 32 years wa 32 wa malembe kusuka ndhawu letiya Teleleri School Grablot hi ndlela leyi mingiseri munhu loyi a nga achiever a ri na malembe le hansi loko va za va kombisa timhaka ta ku loko va na 27 years a va ri ka head of department a va ri HOD exikolweni sweswi va na 32 years i nhloko ya xikolo. Khensa swinene ngopfu mani ni tshemba ku vana va xikolo na vatswari embe na nkarhi wa kahle lowu a va hi nyiketa wo eka madyambu ya siku ra namuntlha mingiseri ra perile
2: ya thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito.
3: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ladum hardware ya Nomalamulele va kumile swilo swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela las aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 499.90 mahungu yo tsakisa hi lawa ladum hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta ladum hardware laduma where you save and score.
2: Ya thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito ra xilamuko
1: Alright, timinete timbirhi kongoma kahle le ka wara liya ya nkaya le ka wara nkaya ka wara ku hetelela hi ta va kha hi burisana kahle na mutsari wa tibuku eka madyambu ya siku ra namuntlha tshamisa sweswo swi ta twa leswaku hi ta va hi kha hi bulana mani risimu ri swiwa kahle eka widi simu ra kona twantsa leswaku Noah nghena Noah ri perile tiphini ha vuya.

0: Litambo ri swa kahle ka Dr. Winnie Majaba e comments what benze kubile kahle bana kanye ka madambu ya sukela la butla kwa hlamali sukela swikhongelo swa manana eka mixa sukela la mutla ene nele ka nokono kwa hina hi kateke swinene ngopfu eka madambu ya sukela la mutla hi burisana na wa xisati eka ona liya ya kusungula na sweswi hi ta va kha hi burisana kahle na wa xisati ndzi vula belo ya bafumakazi e sukela swikhongelo swa manana eka madambu ya sukela la mutla 17 after 9 ni ku tirhela mingiselo ni ku laka wala ku hetelela ta va kha hi burisana kahle na mutsari wa tibuku tshamisa sweswo mingiselo tatwa leswaku eka madambu ya sukela la mutla hi va hi kha hi ya burisana mani hi ndlela yoleyo khesa swinene ngopfu na ngoma fambaka na hina hi side leri ya audio streaming ya www.gistrafima.co.za u le Limpopo u le Mpumalanga u le Northwest u le Gauteng province khesa swinene ngopfu ebingiseri bya n'wina va yingiseri ni le ka madyambu ya siku ra namuntlha. All right, va kona se swihlekani Xila Amathebula mutsari wa tibuku la Xila the Poetry Queen leswi va tivekisaka swinene ngopfu xiswona eka madyambu ya siku ra namuntlha. Hi vulavula sweswi na vona le ka line 1 hi la ta twa ku eka madyambu ya siku ra namuntlha u ta va tiva ku antswa na mehe ni ta va tiva ku antswa mingiseri na ku hela ku twa jeni ya vona kumbexana gondzo ra vona loko swi taka timhaka ta vutsari lebyi hi ndlela yaleyo. Sesihlekani Xila Amathebula ri perile na ku mamukela ka Jisara Fame ka nongonoko wa ndzima ya vutomi.
1: Ni perisa n'wina mahaxi na vayingiseri va hina lomu va yingiselaka va ri kona enkomo.
0: Enkomo hi khensa loko mi kota ku endla nkarhi na hina eka madyambu ya sikram le byela vayingiseri ku namuntlha hi ta va hi ri na mutsari I'm so happy just because I think i nkarhi wo sungula leswaku hi va na n'wina moyeni he
1: Inkarhi wo sungula wa ku mi va na hina moyeni hi ta vulavula hi vutsari.
0: Okay, loko hi vulavula hi mutsari loyi a tivekaka swinene ngopfu tani hi hleketani Xila Amathebula aka Xila the Poetry Queen, xana hi vulavula hi mani, u suka kwihi, na ko u endla yini?
1: Xila the Poetry Queen, Xila vutlhokovetseri Xila ka Amathebula i wansati loyi a velekiweke eka bungeni ka xitachi Amanyonyo. I mana vana i munhu loyi a nga ku endleni ka swa vutsari bya yehe a swi susa ka ririmi ra Xitsonga swi ya ka tindzimi tin'wanyana. I mutlhokovetseri, i muhlohloteri wa vantshwa, i muhundzuluxi wa matsalwa. Swi tele leswi ni va ku ni karhi ni swi endla mara ni mutsari ni rhandza ya liya bati ya ku ni mutsari and then ni mutlhokovetseri.
0: A hi langutisheni timhaka ta vutsari ti fike njhani ka n'we na ko ti sungulerini?
1: Timhaka ta vutsari ti sungule khale ngopfu a na ha ri a primary loko ni sungula timhaka ta vutsari. Ku va ku loko wa ha tsala a primary ku va sweswiya swa ku tsala ku ri hava munhu un'wanyana a swi langutisaka a swi vona ku ri leswiwa hi leswi i swi tsalaka swi tsarisiwa leswi milawu yo tsala na swin'wana na swin'wana mara i khale ngopfu hi sungurile. I think kwahalaya ka loko ni endla vo ma grade vitaniwa in standard 2 grade 4 loko na ha endla grade 4 a ku ri na mathichara lama a hi endla a tsi xikolweni and then a va rhandza ku hi hlawula kutani u ta heta hi tsalela leswi nga khoma swona. So ni ta ku swi sungule khale as ka mina a ku ri hobby loko a ha tsala ti-CV leta to lava na ti-hobby loko va ni vutisa ku hobby ya wehe i yini a ni ta va byela ku ri i ku tsala but la se ni nga yi turn into a business yi voma 2013 until 2019 a ni ri ku discovering. So 2019 ku vuya haleni then ni swi vona ku this is business I need to take it seriously.
0: Ku ri ku a mi vone mani tanihi mutsari mi n'wi navela?
1: Loko na ha ri ntsinini ku na papantsongo wa mina Bonani Bila na TP Magayisa Triple M Maranela va tele va tsarila vanhu va navela a swi ya hi ku nkarhi waloyo hi ri tsalwa leri ni nga ku hlayeni ka ro mutsari wun'wana na wun'wana i na ndlela ya yehe yo tsala na ndlela ya yehe ya ku humesa xitori xa yehe. So a swi hambana va tele a ku na wa yi-one loyi ni nga ta n'wi komba ni ku loyi hi yehe loyi a ni la ku fana na yena kumbe a ni navela vutsari bya yena a swi ya hi ku nkarhi walowo i ncini ni nga ku xi hlayeni. So vatsari lava ni nga va hlaya hinkwavo hi van'wani va vatsari lava nga tlanga xiave a ku rhandzeni ka mina ka ku tsala hi Xitsonga because minkarhi yo tala matsalwa lama ya vanhu lava ni nga ma vula la hi lama a hi ma tirhisa swikolweni hi lama minkarhi yo tala a ma ri kusuhani na hina loko hi karhi hi kula.
0: Buku ya n'wina ya ku sungula sungula mi yi humelerisa mi yi tsalerini ivi then mi ya yi publisha rini a kwini?
1: Buku ya mina ya ku sungula it was a collaboration book leyi nga humelerisiwa hi Kanimamba hi Khensile Publishers hi Jubilee Rivombo kusuka ka Bungeni ka njhaka njhaka a ni yi tsala na vatsari van'wanyana yi humelerisiwe hi 2021. Ya, 2021.
0: Hi vulavula hi buku ya njhani?
1: I buku ya switlhokovetselo leswi nga swi nga hlanganisiwa a ndhawu yin'we swa vatsari vo ringana vo ma 9. A hi ri 9 a ndzeni ka tsalwa leriwa va ku nhlohlori ya ntshava ma vona le henhla henhla le ka ntshava leyi leyi hinkwenu tanihi vatsari
0: a thavathavini kona le a thavathavini
1: kona laha hinkwenu a hi navela ku fika kona hi ri 9 xikan'we na muhumelerisi wa tsalwa leriwani hinkwenu a wu sungula hinkwenu ka hina yena a sungula ku humelerisa hina a hi sungula ku tsala swi va mavokweni ya vanhu ku nga ha leswi swa ku tsalela Facebook or ku tsala for competition and stuff mara ku tsariwa as book.
0: Hambi leswaku ri buku ya nhlanganelo tanihileswi emikombisaka a ku ri buku ya nhlanganelo mara ku ri ro sungulasungula mi humelerisa a buku mi vone yini e buku liya matirhelo ma yona mi fika mi vona yini leswi nga mi inspira ku ya mahlweni mi ku e-e leswi a ni swi tshikelani swi swa ni hlohlotela ku yisa mahlweni yi fika yi mi kombeta yini buku liya?
1: Buku liya yi fike a ndzeni ka yoho yi va na ku ni kombeta ku ri loko hi endla xilo hi ku hlanganela xi hatla xi humelela at the same time xi tlhela xi kombeta ku ri hinkwenu mi nga va mi ri vatsari mara mi nga ri na ku navela ku fana mara hinkwenu mi kha mi lava ku navela ku humelela leswi vulataka ka ku tsariwa ka buku ku na loyi a tsalelaka ku ri ni humesa leswi nga ndzeni ka mina ku na loyi a tsalelaka a langutisa leswi swi nga ka environment ku ri sweswi hi hanyisa ku yini se swi fika laha swi endlaka ku hi dyondzisa ku ri a hi nkarhi hinkwawo hi tsalaka leswi nga ndzeni ka hina and a hi nkarhi hinkwawo hi tsalaka leswi swi ngo va ku hanyiweni so hi leswi ni nga vuya ni dyondza swona ivi ni ku wo ni yisa mahlweni ni vona ku kahle kahle mina ni tsala hi leswi nga ku hanyeni kumbexani ni tsala hi leswi nga ku humeleleni na loko ku ri ku ni tsala hi swona swi ri swimbirhi ni swi hlanganisa njhani swi va ndhawu yin'we swi rhandza hi vahlayi because lexi salaka i ku hi tsalela vahlayi so ka buku liya yo sungula ku ve na vahlayi vo tala va nga nyiketa nseketelo ku ri yana ni mahlweni mi tsala mi ya mahlweni then hi sungula ku teka na matsalwa malama hi nga tshama hi ma tsala hi vo 2000 and something hi ma vuyisa ku ri sweswi wa hi ready ku ma publish
0: swa olova ka nhlanganelo loko mi ta hlangana buku loko swi ta ka timhaka ta ku u tirhisa miehleketo swa mi olovela
1: a swi olovi ku hlanganela tsalwa a swi olovi sweswiya ni nga swi vula ku ri hi fanele hi rhanga hi tshama hansi hi tivana ku sungula ku ri wena what exactly are you writing about
0: okay
1: u tsala hi leswi swi ngo va ku humeleleni kumbe hi tsala hi leswi nga ndzeni ka wena ka nkarhi luwa a can say ku ri a swi tele leswi mi handzala hi swona ku na loyi a tsala hi leswi hi a hlangana na swoho ka situation yaleyo swi lata ku ka a ku ri na swirilo ka mina ku ri na ntsako buku yeleyo ma yi vona ku yi ya ku hlanganeni na ti-theme hinkwato so loko hi fanele hi tshama hansi hi decide ku ri hi she the best of you a ku va ku ri na ntlhontlho wukulukumba ku ri this is the best this is all I can have and then hi fanele hi xi endla na xa luya wun'wani let's take for mina for example mina ni kota ku tsala a short poem ya four sentences wun'wani a kota ku tsala the whole page or maybe 4 pages se hi fanele hi tshama hansi hi twisisa ku ri you see your poem yi na ti-page to talo mara yi va yi vulavula hi theme how do we balance this mi kuma ku hi i na 20 wa ti-poem hinkwato tindleyini ti lehile ku fanele ku tshamiwa hansi ku decidiwa ku which one are we choosing from these poems leti ti nga kona laha ndzeni, leswi nyikaka ntlhontlho, swi lavaka vutlhari byikulukumba swinene ku mi tikuma hinkwenu mi ri ndhawu yin'we. Hi tsundzuka ku hi ri vanhu hi nge fani, ku na munhu wo hatla ku kwata, ku na lowo ka a nga kombisiwi, ku na lowo kota ku kombisiwa, ku na lowo tshama lan'wile. So hinkwenu hi fanele hi hlengeleta mihleketo ya hina hinkwayo yi vuya ndhawu yin'we.
0: N'we mi wela kwihi?
1: Ivi hi kota ku ya
0: A mi
1: mahlweni.
0: wela kwihi ka leswi mi nga swi hla A mi wela kwihi ni byeli?
1: Mina ni munhu wo observe. Mo a ni ri referee, a ni ri munhu wo observe. Ku ri no, we can, hi nga swi endla hi ndlela leyiwani. Hi nga swi endla hi ndlela leyi. And ka mina tsalwa leriya, it was dyondzo. Ku ri mhe ni lava ku dyondza ku ti endlela hi nexe, because ni hete malembe mo tala ngopfu ni kha ni lava ku humelerisa switsandza. So mi laya a ni ri ka party ya editing, I was there. Part ya writing, I was there. Part ya printing, I was there. Hinkwato tipart leti mina a ni ri ku dyondzeni, a ni exikolweni laya ku ri kahlekahle hi endla yini loko se hi ze hi ku buku yi helerile. So yeah, and vanhu lava a ni tsala na vona hinkwavo a va ni langutisa mina as a sis, a ku ri ni nkulu wa kona. So a ni fanele ni tlanga role ya vusisi.
0: Ya vusisi boss.
1: Email and ghosty, but I'm tanga role ya vusisi ku ri we all want this to work. Hinkwenu hi lava swi
0: humelela. Loko mi ta va mi tsarini buku liya ya nhlanganelo, mi yi nyikete mani buku leyi ka vatsari va ndhuma lava a mi va tiva lava mi va tshembe swinene a yi hlela ive then a mi nyika go ahead ya ku hayi mi nga yi humelerisa buku leyi kumbexana mi yo ti tekela decision mi ku sweswi yi nga ta fikisa swa vanhu na yi fikisi swona, a ku na lava mi nga yi teka mi yisa kona ka vatsari lavakulu ku va yi hlela va mi byela ku ya fita ku ya vanhwini mi yise kwini?
1: A yi tekangi yi nyiketa munhu hi fe hi ku na mabundo ya yona loko ri ku imbodza va ta yi vona yi ri
0: a yi mbodzeli vanhwini
1: a yi mbodzeli vanhwini ku ri le thakeni vatswari va dyisa hi va hi leswi hi nga endla swona hi tsalwa leriya and leswi nga tlhela swi hi nyanyula ku tlula mpimo i ku ri tsalwa leriya ri nanguteke ri kahle swisolo swi ve kona tanihileswi hi akaka hi swisolo na swibumabumelo mara a ku ta ni swibumabumelo swisolo ina swi ve kona laha na swo hi nga dyondza ehenhla ka swona
0: ivi vatsari lava mi va tivaka va ndhuma swinene ngopfu va ta va yi twini buku liya ku na lava nga taka n'we hi respond ya kahle
1: ku ve na respond ya kahle ngopfu ni tsundzuka respond ya nhenha ya Mafarani Dr. Fred Khotso loko va mara you guys can do better than this mi nga endla swa matimba man I trust you hi van'wani va vanhu lava loko va yi vonile buku liya va nga vulavula swi swa positive loko se hi vuya unfortunately lavan'wanyana a va ri kule because hina van'wana hi ri Gauteng and like a hi hlanga n'wana ri le n'wana ri le n'wana ri le se a swi nga ri simple kahle ku nyika lavan'wanyana vatsari li va ndhuma ku ri hi langutiseleni ku swi endlise kwini because remember se a ku ri a hard copy so a swi nga ri simple ku ri hi nga yi teka hi yisa mani mara comment leyi na ha yi tsundzukaka ene yi nga ni la ku ri let's push ya nhenha ya Mafarani andzhaku ka nkarhinyana va comment-ile and now unfortunately a va ha ri kona let me not mention his name va comment-ile ku ri n'wana wa mina mi tsarile buku hi leyi and mi tsale yi va kahle mara yi xota leswi na leswi na leswi na leswi na leswi and then hi swi teki hi ndlela ya kahle leswi va nga hi tsundzuxa swona because va hi tsundzuxe se ku yi humile a ka hava swin'wana hi nga ta swi endla handle ku endla second edition and then second edition a ya havangi kona.
0: Okay, ka rendzo ra n'wina kusuka kwala ka buku yo sungula ya nhlanganelo ku humelele ni n'we ku ya mahlweni ka timhaka ta vutsari
1: ku ve na tibuku mativa ku ve na tibuku
0: a hi yene mahlweni na tibuku
1: tin'wana tibutsari ku ve na buku leyi ni nga tindlela everything ni ri one ka yo va ku tikhontsha vutomi la a ni tsala hi situation ya mina childhood traumas, negligence, bullying, hinkwaswo ni kha ni vusiwana, family background kwalaya ka buku liya. Buku liya yilo tsariwa forward hi wun'wani vo na yena ni nga ta ka ni nga n'wi mention.
0: Okay.
1: Mara from editing ni lo ti-editela a ni nga edit because a va nga ri kona vanhu va ku edita. Remember ka Facebook a ni lava ku dyondza. So layer number one ni yona titlhontlha vutomi, xin'wana na xin'wana ni lava ku ya ti endlela hi nexe. Ku ri loko se ku ya endliwa buku ya mampelampela liya a ku ri ni ta ku yi ta yivetisa ni ta ku i scribbler like laha a no dyondza ku ri ni ta ku ti endla swilo hinkwaswo ni vona ku swa kotakala na, because mina loko na ha ri ntsinini a ni navela ku ri evuton'wini bya mina ni nga siya legacy ya ku laha ni humaka kona ku va na layiburari leyi nga na mina endzeni leyi ni nga na xiave a ku akiweni ka yona. Se a ni nga ta swi kota ku ya sungula hi layiburari ni kha ni nga swi tivi ku buku yi endlisiwa ku yini, buku yi hlayisisiwa ku yini, buku yi editisiwa ku yini, na loko i lava ku vona buku ya matimba i swi vutisa ku yini. Se a no boheka ku va ka training leyi ni nga ti endlela yona hi nexe. And again I'm mentioning Jubilee Rivombo, she was there to assist. Loko se buku yi horile ni fanele ni ya ni ya tlhelela ka the print ka printing. Our printing guru i Mr. Bishop Ezekiel Matope hi vo va nga hi printela va tlhela va ndzela ku ri no man quality ya the book ni va byela ku ri hey mo cancer cover i Inox Mango and then yeah a nga ni endlela cover a ni endlela cover yin'wana ya matimu ni tsundzuka kahle ni loko and a ku why you wearing xibelani na ti-heels ni ku ri ni la ku yi grab-a attention ku ri people will be asking ku why this person a endle so and then ku va ta kota ku kuma leswi nga ndzeni and then everything leswi a swi nga laha ndzeni ni lo ti endlela na ku distribute-a tibuku ku loko vanhu va kha va xava and stuff ni lo ti endlela. It was a training time for me hi buku liya.
0: All
1: ku
0: right.
1: tlhontlha vutomi.
0: Xila u na tibuku tingani leti a nga ti tsala yena engakatsi na tibuku ta nhlanganelo?
1: 8
0: 8 ne?
1: Ni na 8 na 8
0: mi nga ni hlayela to ku leyi humerini loko ma ha swi tsundzuka kahle.
1: Okay na swi tsundzuka kahle
0: okay
1: ku na yona tivirini ku na titlhontlha vutomi ku na letin'wanyana a ti ta yi ta yi for a hi to printiwa i ta ku publish ti publishiwa like Amazon and stuff.
0: Eh.
1: Ku na titlhontlha vutomi ku na marine the divorce decree and then ku va na vulombe byo dzona ku va na vulombe byo dzona ximativa a ni prepare ku ti humesa a ni tona tin'wanyani ta tona a ti nga ri okay barini xinyanyu xa xitsotso and then vulombe byo dzona and then the ancestral grudges and then vusiwana wo tihungela and then ku va na vutomi byaku i vutomi byaku ivi ku va na kambe the divorce decree ni
0: Yes,
1: hlayile
0: yeah.
1: the ancestral grudges and then ya na byatso bya vatswari byatso bya vatswari ivi siki ku nghena the newly launched last week let I to the power of a wounded woman na broken bones united in a peaceful era
0: Tume xikan'we.
1: toti you do a to humangi xikan'we the power of the wounded woman you made 2025 even ni xavisa I think lo xavisa 10 copies and then ni pfala and then ku ri let me write the answer of the first book which is the leyi ni nga ku ni nga yi humesa lembe leri ivi ti lonchiwa xikan'we

0: yani swi endlisa ku yini and stuff. So letiwa ta two ta ku humesiwa ku yisa ta the leyi humaka ka yona, the power of a wounded woman na the broken bones united in a peaceful era, ni twi nga ku ti jahe a ni ti jahe ku ti ya vanhwini.
1: Why?
0: So tona ti kona hi ti hard copy because this is a memoirs book.
1: Okay.
0: A hi tibuku ntsena. I tibuku leti vulavulaka hi mina na ku tikeriwa loko ni nga tshama ni va na koho. Ivi ti tlhela ti vulavula hi mina loko se ni nga ha ri ku tikeriweni, leswi vulaka ku a ni lava vanhu va ya swi twisisa ku ri ku tikeriwa eka season ene season ya hundza ku va na season ya peace.
1: I before and after, ne?
0: Yeah. Yes, I before and after.
1: Oh, okay. A hi languteni eke buku leti mulavulaka hi tona maka tilonja hi mugqivelo lowu nga hundza. Ku ta fika sweswi, mi vone yini ka tibuku leti ya matirhelo ma toho? Ti mi kombe yini hi vutsari bya n'wini?
0: Tibuku leti na ku ti-publish na ku ti-launch ku yisa ta the ti ni kombe matimba ya Xikwembu. Ni tsundzuka kahle from loko ni karhi ni maketa ni karhi ni vulaka ku na tibuku to karhi ti nga ta va ti launchiwa, people were showing me support. Support a ni vulavula hi financial support ntsena, ni vulavula na hi spiritual support, we vanhu lava va nga malandza ya Xikwembu ma nga vula ku we will be with you in prayers. Van'wani va nga na ndlela yo maketa va ku we will be with you hi side ra marketing. Unlike letiya ni nga tshama ni ti-publisher where I have to take them yin'we yin'we ni ya ni ya yi maketa, ni vulaka ku loko se ku ya fika siku ra mugqivela ku ri tibuku letiwa ti ya ti ya huma, a ni kume vanhu va a ni xaviseke per title a ni kume vanhu va 2020 which means title yin'wana na yin'wana a yi ri na vanhu va 20 lava already va nga tibuka. Leswiwa swi vuye swi ya ni komba ku ri ku na vanhu vo tala va nga ku tweni ka ku va va a handle va lavaku ku hola, va tlhelaku va lava ku tiva ku hi hola njhani hikuva va hlaye tibuku ta mina. And then va vulavula na n'wina sweswiwa sales ya tibuku ya ha ri ku continue komba ku leswiya ma plan swona swa ku loko hi heta ku launcha hi tiyisa ka Amazon vanhu a va swi lavisi swona, va lava ku yi khoma avukweni va yi hlaya va hi langutisile. Swi vula ta ku ti-sales ta ha ya mahlweni, vanhu va ha ri ku vuleni ku ha ti lava tibuku teto ti nga yi helele.
1: Xila swi n'wi tekela nkarhi wo leha ku fika kwini ku tsala buku, kumbexana swi ya hi na hi ku e buku ya yini timhaka ta ku va ta period of time. Okay, a hi vulavule ni buku leyi ya ku hetelela leyiwa.
0: Buku swi ya hi ku i buku leyiwa buku ya Broken Bones United in a Peaceful Era. I was in a peaceful era. A yi ni tekelangi 6 months mara yi teke vo ma 4 months. Ya vo ma 4 months because loko u karhi u tsala ku na ti-chapter leti u ti tsalaka wa ha ri ku rileni, ivi i kuma ku after 5 days a wa ha ri ku rileni. Chapter liya wa yi tlhelela ya yi lunghisanyana ku hayi mara leswi a ni fanele ni nga vulangi leswi a ni fanele ni swisikile swi swo fana na tiya. So hi swi ndhawu ka minkarhi wo tala swi fika swi teka nkarhi ku ni tsalela swi ni tekele almost 4 months to 5 months ku yi tsala yi nge se editiwa yi nge se ndliwa nchumu, mara mhaka leya yo edita no typeseta no printer and stuff a swi teki 2 weeks loko swi endliwa ka swi endliwa hi mina because no ti endlela. So a swi teki 2 weeks.
1: Kahlekahle in fact ma swi kota ku investa nkarhi wa n'wena
0: swinene. Ni munhu wo humela handle loko swi boha, loko swi nga bohi ni va ni ri ndlwini. Ni nkarhi wa mina wo tala no spenda ni karhi ni hlaya tibuku ta van'wana kumbexana ni karhi ni tsala ta mina. Nkarhi wo ya a handle kumbe a xitrateni wuntsongo swinene for me, ni huma ntsena loko swi boha.
1: Ku nga va ku ri na buku leyi nkarhi wun'wani yi nga ze yi mi kumisa sagwadi kumbexani na loko ku ri hambi ni kumanga mara mi ze mi wela ka ti-nomination to karhi.
0: Tibuku leti ni nga ti nga tshama ti tekiwa hi Department of Education Gauteng i titlhontlha vutomi na buku leyi ni nge ti madyondza na yin'wana ya nhlengelo ya vusiwa na ibadge hi tona ti nga tshama ti jika le ka Department of Education a Gauteng ti tirhisiwa kona hi lembe ra 2023 ya nga ku 2023 kwala ya hi koho ti nga tshama ti tekiwa koho ti ya tirhisiwa kona malembe.

0: Man'wanyani a ni nga tihelekitangi to ta heleketiwa for selection kumbe va fika va ku ha a yi kahle ya wena kumbe yi kahle and stuff. So 2024 yin'we 2025 so a ni heleketangi malembe lama mambirhi.
1: All right, how was the feeling mara loko buku ya n'wina leyi mi nga wela ka yona ka vutsari bya kona yi ta hlawuriwa ku va yi kota ku letela vanhu? How was the feeling? I can imagine.
0: Hey, the feeling was too much. A ku ri ti-mix emotion. Tsundzukani i tibuku timbirhi leyin'wani a yi nga ri a ni nga ya mina ni ri one, leyin'wani a yi ri ya nhlengelo. Munhu loyi ni nga hlengela na yena i munhu loyi ni n'wi tekaka a ri makwavo wa mina. Hi fike hi hlangana na problem so a ha ha celebrate-angi. Hi lo va hi ti rilela hi huma ka swona because she lost her mother and there was no way I could celebrate loko yi a nga ha ri na mutswari wa xisati. I had to be there for her. Hi tshika swa vutsari hi swi veka le, so we didn't celebrate. Feeling ya kona it was mixed because nampundzu a hi tsakile na madyambu se a hi ri ku rileni.
1: Wow.
0: So a yi ni nyiki na nyanyulo ngopfu ku hi nga vulavula hi yona as like yi tekiwile department or staff, so a yi hi nyikangi na chance ya ku celebrate.
1: A hi langutiwe ka timhaka ta ni swi twini kumbe kombiseni ku a va ze va titeka ka ndzawulo ya dyondzo exifundzenikulu lexi xa le Gauteng. Ku na sagwadi ro karhi mi nga ri kuma n'we hi timhaka ta vutsari?
0: Hey, masagwadi ya tele, masagwadi ya tele. Kuna vari kuna leri sagwadi ni tshamaka ni karhi ni vulavula hi rona ra le Ekurhuleni library. Ku va ku a ni swi koti ku swi vula kahle swa le library ya Ekurhuleni. A ni kume second position hi buku yin'wanyana ya liya ni vulavulaka hi yona ya titlhontlha vutomi. A ni kume second position ka yo kona. Kun'wani just ku ri ni fika ni nga wini le mahetiseleni mara ni nominatewile ka tona tibuku ta kona. Ko va tindhawu tinharhu ntsena hi le Ekurhuleni na the theatre. Kun'wana a va lava xitori xexiya ni nga xi tsala kwalaya xi actiwa and then I won the award ya koho. And then leswin'wani i ti local events lava va endlaka ti-competition ta vatsari na swin'wana na swin'wanyana. Laha nakona ku na khampani leyi ni nga tshama ni ya ka yoho va ri the literature award literature okay va ri literature something. And then again last year ku va na va ri kambe leswi va ri John Carney Performance Art Academy laha nakona hi nga kuma award ya writing ya Dr. John Carney Performing Art Academy. So yeah, swin'wana swo ka swi nga pakapakanga mara ya
1: kahle kahle mi nga vula sweswiwa mi ku vutsari i swilo leswi n'we swi mi vekelaka xinkwa a tafuleni na kumbexana ku na migingiriko yin'wana mi yo langisa ngopfu ka swo swa vutsari kumbexana so far so good xinkwa lexi mi xi vekaka tafuleni for ndyangu i timhaka leti ta vutsari leti.
0: Vutsari ka miya nkarhi hubi i business se swi vula ta ku hi swoho swi vekaka swa kutafuleni because a ni langutisi ntsena ku tsala ma mina ntsena matswala ya mi ghost writer again laha i ni nyikaku xitori xa wehe ni xitsona kun'wanyana na translator u ta na buku ya wena ra ririmi ro karhi ni ri translator ri ya ka ririmi ro karhi. I ta na buku ya wena yo ka yi nga editiwangi ni fika ni ku editela kumbe ni ku proofreadela yona kumbe ni ku humelerisela yona yi ze yi va a hard copy. So i swilo leswi ni nyikaka swakudya a tafuleni.
1: Kahle kahle loko mi loko mi ri busy swa tibuku swi fanana na munhu loko a pfuka nampundzu a ku wa fambi ya ntirhweni.
0: Swi fana na swona ku ri swo vavisa ntsena xa kona i ku ri hina hi yimela customer hi yi hakela sani loko hi ya ntirhweni n'wina client a yi nghenisangi mali loko yi nghenisile ya ku huleni se hina hi vulavula hi ti-client ku ri client yi sayine contract ya ku yona yi ta hamba yi hakela buku ya yena hi ti-10 ivi ku fika ti-10 a ku mali a ni yi khomangi namuntlha a hi lwi na yexe.
1: Never patient for sweat.
0: Just understand the

0: Hayi, ngavileli i ta yi kuma and stuff. So hi swona hi nga ka mina ni nga ka swona.
1: Ni kombela mi ni byela laha mi byela na vayingiseri kahle kahle loko hi vulavula hi vutsari kahle kahle kahle kahle loko munhu a fanele a va mutsari nyika xifaniso xa mutsari kahle kahle loko hi vulavula hi mutsari kahle kahle hi vulavula hi munhu wa njhani kahle kahle.
0: Mutsari vana va mhani swi fana na swi fanisa na yini? Ku na vatsari lava ngo lo nyikiwa nyiko ka vona ku tsara, ku na vatsari lava ngo dyondza ane ha swi tiva na le xikolweni, ku na A student, ku na waluya vengeti a ya ya dyondzisiwa loyi. So ku na vatsari vambirhi, ku na loyi a ngo lo nyikiwa a nga hleketeki kambirhi loko a fane a tsala swi swa yena, swi ngo ta hambi tshame bazini hambi tshame taxini hambi tshame kwi i le ku tsaleni. Waloye hi n'wi vitana mutsari loyi a ngo lo nyikiwa, like there's no way vanhu va ri ku rhaseni va ri ku vulavuleni ivi ku va na lowu ha marhasa ni le ku zameni ka ku tsala and stuff because u na mutsari wo dyondzisiwa ku leswi ku fana na mina. Ku na vanhu lava ni ngo va dyondzisa ku ri if you want to write this is how you write, wo dyondzisiwa waloye. Kasi ku va na loyi a ngo lo swi kuma a ngo lo beburiwa na swona, u tidyondzisa hi yexe xin'wana na xin'wana lexi a xi endlaku wo xi endla hi yexe. Mi kuma ku loko a let's say ya tsala poem, u yi tsala namuntlha poem mara mi yi vona ku nga ku i na 15 years a train yo ku tsala poem, ivi ku va na loyi a nga ka sayiti ra halawa u tsala misava mi kha mi lunghisi mi ya mi ya lunghisa grammar mi ya mi ya lunghisa mavekelo ya swilo mi ya mi ya lunghisa yini. For example ka Xitsonga loko munhu a wa swi kota na ku titshulela marito lama a faneleke a ma endla hi yexe a nga yimeli ku ku cheka ku rito ro karhi ri ri yini swi ku yini swi ku yini swo ta ka yena ku tshula marito ku vula ku ri leseke n'hweti sweswi ndzhati i lo titshulela hi yexe ndzhati ni nga yi tivi na ku ku na ndzhati i lo titshulela hi yexe. Kasi un'wanyana i fanele a rhanga a lava dictionary hi mhaka o va ku dyondzeni. Se i vatsari vambirhi, ku na lowo nyikiwa ku na lowo dyondza mara hinkwavo vanhu lava i vatsari ene hinkwavo vanhu lava va va kha va endla leswi vo va rhandzaka swona.
1: Munhu loko a ri na vutsari ndzeni ka yena swi nga hi olovela ku n'wi discovera vhele ku n'wi vona ku loyi munhu loyi i na vutsari.
0: Yes yes ye kahle mutsari loyi a n'wi lo nyikiwa a swi heli. There's no way mito wa mutsari loyi a nga nyikiwa ku tsala va ku i yivele munhu buku i yivele munhu ntirho i munhu loyi a nga lo nyikiwa wa swi tiva ku hambi sweswi mo nyika mi ku tsalani hi dyambu mi le mi n'wi nyika ku dyambu tsalaka hi rona ka 10 in 10 minutes a nga va ku tsalerile dyambu ka 10. I munhu loyi a nga lo nyikiwa because nhlokomhaka yin'we yi ka yena yi nga n'wi humesela tibuku to tala hi nhlokomhaka yin'we.
1: Hi loyi munhu namuntlha i la ku sungula ku va mutsari namuntlha lexi mi nga n'wi longisaka xoho kumbexana mi nga n'wi byelaka xona xexila mi nga n'wi byela yini munhu loyi i la ku sungula egondzo ra vutsari lexi mi nga n'wi byelaka xoho kumbexana mi nga n'wi longisa xoho ka gondzo leriwa mi nga n'wi longisa yini mara
0: ni nga n'wi longisa ku ri swi na nkoka ku hlaya matsalwa ya vanhu van'wanyana i nga kopeli i ta na xa wena xitayele ku hlaya swi swa vo TP Magaisa vo Bonani Bila vo Dr Fred Rikhotso and vo N'wajika vo mani mani ma swi na nkoka ku swi hlaya swi leswiya mara i nga kopeli famba langutisa xitayele mara i nga kopeli a ni wehe wo va ku dyondzeni hi na poem hambi ka va nga tsalangi vito lo va khate vito ni ta mi byela ku leyi tsale hi TP Magaisa leyi tsale hi mani mani poem va nga tsalangi mavito ya vona because we already know their styles lexi xitayele xa mani. Se loko munhu a ya ku navela ku tsala ivi a lava ku sungula ku tsala a ya a kha ya swi tiva ku ri i fanele a ya va na vutshila vutshila byo tsala. A hi lava ku vona a hi lava ku vona va xila va 100 hi lava ku vona swila wun'we a nga na swixilaxilani leswi ngo ti xila hi swoxe swi ngo ti se swi ngo kurisa hi swona hi nga ha voni va xila sweswi a hi voni va xihiwa va kha va kula under guidance kumbe xana ya yena xila but ku va ku ri ni xihiwa a kha a ti endlela swa hi yexe
1: ku ri munhu a ti brand in fact.
0: Yes munhu a ti brand i nga yi ya kopela swi ze swi kopeleka swi ve swi loko se ku vekiwe poem swi nga ha ti kombi ku ya wehe hi ya wo a yi ti kombi ku ha le ya xila leyi ya wehe. Vanhu lava sweswi va nga ku tsaleni etirimi ra Xitsonga. Va tele mara vo tala va vona va tsalela ku ri xila a nge ni tluli mina. Loko se u ya hlaya swi swa yena u ta kuma munhu a tsale sasekile sasekile sasekile sasekile ka poem a yi tsale ka 100 ku hava vutshila i mani a nga swi tiveki ku na ku saseka but i fane i tshula vito leri ri nga ta fambisana na leswi that's why vanhu va khale ku saseka a va chuza ku loko ku saseke wa jaha impohlo loko ku saseke wa nhwana i mpama i marito lama va ma tshulaka so you need to come with something like that i nge fiki ka poem u tsala u sasekile wena n'wi rhandza u sasekile come up with something that's why khale loko va describe n'wansati a va ta ku describe n'wansati va n'wi describe as a n'weti i tiputsha n'weti na n'wansati wu hlangana kwihi because they were trying to be a va humesa creativity ya vona so loko u ri mutsari you need ku humesa creativity ya wena i nga fiki i tsala because everyone is writing like that fika i ti brenda wena ku this is me.
1: Alright, a hi nangutiseni yo salela na timinets tinharhu loko nga ri mune leswaku mina n'wihi va hi kha yini wa hina eka madyambu ya sukela namuntlha marito ma n'wina ma ku hetelela yeyi ma ku hetelela la ka radio man hayi ma ku hetelela hetelela vuton'wini bya n'wi like okay hi nga sungula hi ku alright loko vanhu va lava tibuku ta n'wina va nga tikuma kwihi loko mi le ka xiyimo xa kahle xa ku nyika vuxokoxoko na loko maybe va lava ku mi followa ka ti-social media platforms na loko va lava ku tiva swin'wana regardless ya timhaka ta vutsari va nga mi kuma kwini
0: nambara ya mina i 076 1936 673 076 1936 673 nambara yaleyo a yi lavi ti hi na va hello yi lava ku ri hi mina xila mathevula ka bungeni ntsale buku ni la ku publisheriwa ya hi hello yi nga teka na 10 days ni yimela ndzeni borheka hi ku ri ya ku ni ta hlamula hi so you have to go straight ka business ive ka Facebook inbox ya mina swa a ni na yona Facebook liya ya Facebook Lite yi kotaka ku nghena ka ti-inbox a yi pfumeleli nkarhi wun'wani ku nghena ka inbox so u lava mina i ni kuma ka WhatsApp ka nambara leyi ni nga yi vula na hi khoma ni kumeka ka Facebook ya mina hi mina xila wa vutlhokovetseri
1: okay
0: hi yoho yi nga active ntsena.
1: Alright, marito ma n'wina ma ku hetelela ka xitichi xa hina xa Giyani Community Radio na le ka vaseketeri va n'wina kumbexana vaxavi va tibuku ta n'wina mi nga ku yini mi nga se mi chucha
0: lava mi nga ku xaveni ka tibuku na n'wina ma ha ri ku fowuneni mi vula ku mi lava tibuku ni cancer support ya n'wina yi vula swo tala a ku na xila wa vutlhokovetseri handleni ka n'wina support leyi mi nga ku ni kombeni hi tibuku leti ni nga ku ti humeseni na ha ku ti humesaku hi weekend leyi ni ri yanani mahlweni ku kula ka mina i ku kula ka vanhu vo tala ka lava va ha navelaka ku ya mahlweni va tsala mi nga yingiseli ti-failures ta hina mi nga yingiseli ti-insecurities ta hina tanani na swa n'wina face it the way it is loko ku ri ku wehe wa swi twa mbilwini ya wena ku wehe i lava ku embaka to the journey of being a author or a writer or whatever famba u nga hi vutisi because a wu swi tivi kusuku i hi vutisaku hi va hi ri ka mudi yini endla leswi mbilu ya wena yi lava ku swona hina van'wana hi tata hi le ndhaku hi ta ku sapota if hi fanele hi famba na wehe ka journey yaleyo yo tsala inkulu
1: ka xitichi xa hina xa Giyani Community Radio kumbe xi mi nyika platform
0: ni khensa swinene swi vula swo tala ka mina tanihileswi na mina ni yingiselaka xitichi xa GCR minkarhi yo tala so leswi mi nga swi endla namuntlha ni khensi swinene ni le ka n'wina mihaxi ka nkarhi wa n'wina lowu mi nga ni nyika wona wu vula swo tala na khensa swinene
1: enkomo i khensa swinene ngopfu hi kombela na minkarhi leyi taka loko hi mi lava mi olova ku fana na siku ra namuntlha loko tibuku ti ri kona ma yi byela ku mahaxi ku na buku yintshwa yi fanele yi fikelela vanhwini na ku vuya mi ya mahlweni mi hlohlotela vatsarikuloni mi nga chavi sweswo
0: okay inkomu mahaxi wa mina hlayisekani swinene
1: enkomu mi va na mahela vhiki ya ku saseka ku dya ku engeta
0: inkomu
1: swo sweka mixeri burisana kahle na sisixila nangutisa kahle eka gondzo ra vo ra vutsari eka madyambu ya siku ra namuntlha hayi kukula kahle gonzo ro nghena eka mayele ya viki mingiseri fikisa sweswo makumu kanakonoko eka madyambu ya siku na namuntlha kusuka ka mina ngombeni happiness aka jara palandla ni ri peace and love and happiness to mwa ni murhandzi kwenu ma kahle hlayisekani ni tshemba ku a yi khona mani mi ta tiphina hi minongonoko hinkwayo mani mindzuku heyi i ra vuntlhanu ne i Friday van'wana va ku mafara zozo van'wana va ku mafara wewe a ni tivi ka wena i yini mingiseri eka madyambu ya siku na namuntlha hi ndlela leyi kambe ka yi khensa swinene ngopfu ku va a mi yi lombe tindleve eka madyambu ya siku ra namuntlha mingiseri kambe ka kusuka ka mina ngombeni happiness aka jara valandza ni ri peace and love and happiness to mwa ni mirhandzi kwenu ma ka hlayisekani mina na wena a hlangana kahle mindzuku ra vuntlhanu Friday boss of malamulele ka nongonoko wa the big breakfast on BBZ 6 to 9 hi ta va hi ri kona na Mr X eka siku ra mindzuku kambe ke breaks the DJ na nongonoko wa telembilweni hi lowu wa thandama laka awara ya khume ke fika lika awara ya khume mbirhi ni mi rhandzini timenemene risenga hi loyi va ka hi kha hi kusiya yena mingiseri bomba ndi ya Limpopo Afrika-Dzonga hi mi rhandzini hlayisekani swinene ngopfu mani n'we mi nga ma magondzweni chayelani kahle vukhetha na hi vironwana popoy.

swivula yini ya ne swivula kahle ku saka nkulu wa munhu mbuya ngwana Peter mnengwana kutsuka la tukwini ria ra la ka dabula hala ya hala machela la ndlela leyi hlayiseka swinene ku hala ka mdabula hi ndlela yaleyo ni ri nkhesa swinene kasikeni mine ka tlarisimi kusaka nkulu wa munhu maeste bao bawito na vona kusuka la tikweni akala na Mozambique va ta kumela va ku hayi timhaka ta maranger vhele ndlela leyi va ku hayi kona famba na maranger ya wehe swa ku loko mine ku ganga a ni nga swi tivi leswaku ri wehe u ta yena ti-plant ya wehe vhele ndlela yeleyo ni ri mara hayi ni tekelaka la ni yisa le joni leyi a ni xavela movha kasi u yile maqhingeni yakwe ha wa tiva na timakata kona mali ya nenge va ri loko se u kuma mali liya mali ya khwita liya va ri hayi kona va ri ku se u kuma mali ya ya khwita ka tika mani a hi vuliwana hi vuliwana swiphuta hi ta vuliwa swileswi hinkwaswo leswiwani hi mhaka ya mali liya ya ku khwita Peter mnengwana ni ri no kona ko ita lembilini mixo ra mina siku ra kahle ra vumune ka siku ra namuntlha ni karhi ni tshela kahle nongonoko wa talembilwini eka madyambu ya siku ra namuntlha ni tshemba ku hayikona mi nga ko ma dzumbe kahle mi dzumbe saseka vhele na nkarhi lowu swipfulano swa hayiminyana vhele hi ndlela yeleyo ni khesa swinene mixo ra mina ku va kahle mikarhi miningeni mi ningisela eka xihundzo lexiya xa 106.0 megahertz na n'wina mi ni kuma kahle lama mi ri magondzweni mi karhi mi famba swo mani na mani ka madyambu lamani kumbexana mi yo badama njhe khesa vuyingiseri bya sweleswa n'wina ni ri

0: Alright, you go on a second magale in Gatabakare Blayo, Nagasukrana Mota, Ka Majamblam, Eka Shonsisha, 106.0 Megas Velega, Nogonogwa, Talim Bilwin, you go on a magale in Frankawa Brayona in Gana Botila. Botibari, Babe, and Satilu, Banga would take a fell in Tele, you come back, Bangu Lobola. Ebeke indlela le hambisho swivanga nglobola a hunde misaveni vang loborile indlela yele kambe ke ba ri kombisa ku no uya hunda misaveni ba ri na bana vambiri ebekene ba tama swing vang lobolo lexi a lobina ni resoso swa ku no loko minga lobolangi loyi angela hlewi va swiendlisi sweswi ya kutani ke ba lovola xidumbu vhela ndlela yaleyo kambe ke andzhaku va lahlini na ku lahli na ku hluvula ku vekiwa na mhaka leyi nga humelela laha boti va nga swi twisisa ku no mi nge swi koti ku tshama va ri voxe hi ndlela yaleyo nakona vana van'wanyana laha ka ndyangwini laha va ha ri vatsongo laha va nga lava tshama na vona van'wanyana va koho kwalani lava nga vakulu va va hlamusela ku no eyi ma swi vona ku na mina na tsakama va tikumaka va teka un'wanyana nsati vhele loyi va nga va n'wi lovola va n'wi lovolini loyi a kha hanya vhele hi ndlela yaleyo ni ri lava nga kuma vana sweswiwani ku na xin'wanana xikoho xa vunharhu vhele laha ka vo xitsongo lexi nga makatleni hi ndlela yaleyo va kombisa timhaka ta ku ri no ku be nkarhi lowu se vandla lavani va nga kula lava halani laha sweswiwani se va nga tlhariyanyana va swi lava ku va va vhaka hala kaya halawani va kombisa timhaka ta ku ri no va kombisa ku ri no vo sesi wa nsati wa vona lowo sungula lowu a nga lomba hi lava se va tataka ku vulavula va tata ku munumu eka timhaka ta ndyangu wa voho boti va kombisa timhaka ta ku ri no va ri haikona vandla lava ha fanekelanga ku va va va nghena la ka mehe la ka vona hi mhaka ya ku ri no va ta tluleta vana lavawani moya wo biha va ta va dyondzisa swo ka swi nga ri kahle hi ndlela yeleyo va ri va nga ngheni laha ndyangwini lowuyani hi ndlela yoleyo se va kombisa timhaka ta ku no se swi nga leswiwani va ya nghena kwini ku laheleka ka vuhoki mani luyani ni ri vo sesi na vo mhantsongo wa sisati loyi va nga n'wi teka loyiwani le a nga koho sweswiwani va kombisa timhaka ta ku ri va mhani luya a nga lova vana va yena va nga ngheni laha kaya laha emhaka leyi nga tshamisa xiswona vhele hi ndlela leyi va kombisa ku ri no va mhantsongo na vo sesinkhulu kumbexana masesi va mhani loyi a nga teka hi boti laha sweswi va ri haikhona vana lavani va nga ngheni la ka vola a va nga ta tluleta vana va voho emoya wo ka va nga ri kahle emoya ya mafufunyana vhele hi ndlela yeleyo va ri haikhona se loko swi tetani va swi endlisa ku yini boti hi ku vana lavani i vana va bota ni ri ene hi voho vana lava a nga sungula ku kuma vana hi voho se swi ka leswiwani va rhi yikona va endlisa ku yini loko se mhaka yi tetani 060 87 5942 elo wa ngamu loko va zama ku vulavula na yena ku heyi wena mhaka leyiwani mi swi endlisa ku yini mi mo tshama mi vulavula mi kanela hi vana va mina ki yene ri haikhona mina ni swi tivi swoleswo swi ta na vona va lava va swi vulavulaka mina ni swi tiva ni nghene hi le ka swona va ku mina na problem na vona mehe i vana va mina ni ri na loko va nghena la kaya va nghena ka vona kambe ke vo sisi na vamhantsongo va ri mino haikhona va ri hayi la ka lowu ndyangu lowu nga aka hi mhani loyi a nga hundza misaveni 060 87 5942 mali ya nenge mali ya swipuku alright milimo yila
1: inda
0: inda endo
1: loko kheya badi yezo muhaxi wanga va songori dyambu dzini va cinca situation va nga va huri vo lova va la muhulwane hone va dya va mutuku va lava a va na vana zwi amba uri namusi va dya kha nne a va lavana a va be na mme ndi vanga
0: vana i vana va n'wina
1: sevanaavayanga ku ri a swi endleki ku ri nkarhi wun'wani ni nota ni Bono dali musazi mutoko ana na mwana na nne maranya gaba na baba ho la otwa boro ba hoyi e ba ki takha nne ba bana ngani
0: ene hi vona vana vo sungula va nwina la vanga vanga kumeka la ka ndangulo uya
1: eh zwino abade abade ene okerimi nuko tuva akabade ndi vanga na nne mukarati ka ndo lisa gaputete
0: se va mhantsongo la vona na vo sesi wa manlo bangena njani la kundleke yini la
1: hoy abatende abala batende abala bana bade bona nne ndi vanga badeva aba vho mhantsongo ba hone hayi hayi vha kho ta zwoka khaya abala vha ndi fana to bapo nda ngei mulao tendi a si pfumeliwi nkarhi mulayo munhu loya vana lava va pfumeliwa ku ri fambani miyawu languta vo mani tanani na vona eka yena yena u wa va lavaya ntsena va wana u nakala njhani
0: a ni laha hi le ka vona ku ze nawu vhelevhele wu vula tano wu ri a kaha ka munhu hi le kaha ka munhu wa pfumeleriwa ku va a ta a ni ngo ku nga va mana yehe va hundzile misaveni mara papa yehe va ha ri kona na hambi papa vona va nga ri kona ka vona hi le ka vona
1: swi vula ku ri papa va va munhu se hi xilo xin'wana ku ri va nga vula nchumu vona vana lava va lava ku vona papa nkarhi wun'wani lavaya papa va va lavantsongo va koa va va endlele swilo swo xamarisa
0: ai mativa hi nga swi tivi ku va swi endla hi mhaka yini ku nga va ku ri okay lexi endlaka va mhantsongo wa nsati loyiwani va nga va va tshame hansi va vulavula na nsati loyi kumbe swo va miehleketeni ya vona leswi swa ku va nga ngheni lani va ta tleta vana lavani mahanyela ma yo biha swi huma kwi leswi phela mhani loyiwani ya nga na problem na vona i ri vana va yena na vona
1: ndi vona u nga ri swichurwani ndi utenda swi zose za tshimbila zavhuḓi u tlhela na kakati na nthihi vhathu va dzula zavhuḓi vo andana ngori swi to divaiza uri hava lavana ndi va gayi ende hava vo ntsongo va hone kha va bve kha hezo vo mantsongo va hone na mini mane kha va divaiza uri n'wana wa mukomana wo ndi wavo kana vone vokosi arali vana mufumakadzi muṅwe mukana a ri siyai va mara mko mufumakadzi na vana vana na musi vange miyavo voro vana vakuru kana vana mine kana vana mane kha vadzi va va vona zvose zwo fana
0: alright na ni keso swinene mativana ndorevuwa badi
1: ndi vona pa buti wa mina we ichava ku ri van'wani ni tatwa i van'wani mara mina ni tshama la Thohoyandou ndi vo Raphalalani
0: ndiya ni diva vo Raphalalani
1: GCR ya mina khale na khale mani ndi notwa ni vulavula hi chomi ya mina ye a vuya ta mutini wa mina yi tekela tibanana na yini yi ta na maungani kwalahaya maungani yi ta na ka mani ntsongo wa yona laa buti mafosi
0: exi mativana exi
1: mbilu ya mina ya bava buti mafosi ni ya mutiva hi mahlo ya mina ni mu vonile u tile na ka mina la mutini wa mina hi ku vulavula hi yena a fika na la hi mu nyikela tibanana a famba na tona a yena mani ntsongo wa yena la dutini lahaya
0: mavona ni khesa swinene mativana
1: vanhu va xikwembu
0: a ni ri ku hala ka vona ka siku ra namuntlha
1: exi
0: a ni jikini ku hala
1: a miya wa yena u tele kahle vanhu va xikwembu buti wa mina wa ni tiva na musi ni vulavula so wa tiva ku ri vo Raphala ni vo mani ene ndi hinde aka GCR va ri kona haxa koho a huma ka GCR ka mungana wolowunene
0: ya
1: a nghena kun'wana ala bye
0: keso swinene hinda alright keso swinene vo Raphalalani kusukela haya Thohoyandou vhele ndlela leyi 060 875 942 tomo wena lemangwina ni ri ka mhaka le black a yona mile moyina
2: kurhula akule nin'wana
0: a ku tali
2: i DJ Marantu ma vula swilo swi endleke jara ka ntlhanya eka tikarantumba na vulaka
0: ni mi twa kahle
2: loko mhaka na yi twa ma
0: hi lava mhantsongo va petaku minomo eka ndyangu wa n'wina
2: no mhantsongo leswi va swi ndlaku ka vana valava a swi laveki va nga cheli moya vana moya wo ka wu nga twali. Vana lavawa a kaya ka vona hi le kaya ka vona va dya swa ka vona. Va na right ya ku ya ka vona loko va lava xo karhi a va yi ta vamantsongo va ya aka vona. Mantsongo va nga ngheneleli swo va lava ku ta tlhe va ya soma a muti laha ku tekiwe sweswi.
0: Mani swi tive ku swi va swi vulavula hi mhaka yini hikuva na vona va na mimiti ya voho.
2: No, chela rin'wana na rin'wana ra titlulela. Vana lava va na rati ya ku va ya ka vona. A kaya ka munhu hi le kaya ka munhu does not

0: mari da loko sai da ta da yanda da Allah ya ta nan jalan to yi sun loko ba da wa loko ai cin ta enta lan pel azon da ba na na ba na ba ta ma ku na bona so yi da ka ba zon na bo sai aba bai kefu all
1: right
0: and then loko and the local internet is not a person at the stomb of the state. Some other Magda and Gala stomb, I think I not work on a silver room.
1: Hmm.
0: Hmm. All
1: right. No, Nick is also in my love.
0: I must have a Gandam.
1: Mashabagandam, because of Nenis, I second and near.
0: It's all anonymous water.
1: Don't go. All right, kasafsne ne mashaba la kandambila la kandam bazumi sai second sne ne matibana ai bulen bank soramina I tokungwe na misfonsa ku yini lawa mixer la mlemo yini
2: bom rakhe
1: ah eh
2: wa ba ba kaka la kamavala
1: ni mto kahle la kamavalana la
2: una I bajan sabazala ngana ba
1: ni mto kahle bajan shaba kreste
2: Ishona and Pella, Lisa Shambani show Bassan Zap, which I'm Kateko Umrex.
1: All right.
2: Yeah, Umrex.
1: Aye.
2: One month ago, Vangena Stoko Fella, Shamakondo Vangar Nancy Lavalava.
1: Hmm.
2: Nusbongo Gusindrin are situated. Vangena in number, man Umrex, Akandian Wallo.
1: And I don't walk up on a good take one one over.
2: Good take one one over, wanna see. Via lava in. No, one man song about lava and one baba na baba noon. It's a weird sense.
1: Hmm.
2: Look over na baba noon. Apatavana to wonder that you love swan, one lava. We want a man, Basha is Utakuma Kate, Utavana Kat, Abukatin, Kuma Kate, Uranza, Wana.
1: Hmm.
2: Nabale vukati utabitama omreksi ninga olova na nsatu wa mina mara babu kato kubangu ranza anga tahele kuwa ranzi wa lanjangu sedo iluka anga ranzi vana lava bababa loi vama laba anga loba lava kaya na ila baba sama kui yukubana balaba ile kaka bona isa kasha bona sheshe ila mana kwanga wasia kona hami bangati iku vaka batata batata sama mreks ile kabwa se baba lona ena anga kora milungo pa kora msanko konga kuna ena ilo bolo teka shile plani ba chela ngopuna ilo jiswa na emisalo akari ima naku balabalu manu una kwe ima ansatu wami buzenta kuteka la nukuteke lukutakha isa wana lama na loko kuri na ba bona ba kona la ba hlatsi ba rantsa ku fana na bana bona la ba ba ngange aba a jelan sathi wena ku ba la ba ana ba la ba tala
1: le shi endla ku boti ba tikeriwa ba hloriwa e kunga ba kuri yini
2: no boti ba twa hisati wa wana hina ba banuna e umrex ndaku ta ku jela makanga yo goloza ntsena lo mahandle bo tala loko hi fika lo matindlwini chava ngopfu va ka mani va ka van'wanyini vo vulavula kune na ku leswi a ni swi lavi leswi wanuna vakuri i chava nsati miswa lo daswani ku a nga korhameni a tlhari a ku lava i vana va mina lava kuzeni ku teka ni ku teka hi timhaka ta vana lava ku va ta kota ku hlayiseka a va vaki le kaka vona a va tshamkela a va hlayisa se ba mantsongo banga hati kwala I swivuya sweswa swina mdyangu sweswa mantsongo leswa swi swila ku ya dyela hi pulani le kule mali ta helela kwa last stop stage ya hilo swo bati kariti leswa ba sati ba mdyangu leswa banga oneli vana ba vanhu xikwembu a xi swi lavi leswi va nga ku swindzeti wa mreks va phanala ku
1: ya ne
2: a va fambi va te va ta vona se bava loye na yena i nga ku vola n'wi tatela xilepulani murhi wa kona a zami ku thariha a va n'wanuna a dawasi vana va lava i ta va luza va famba loko se va kule va n'wi jikela a ku no vana va ni jikela kumbe hi yena a nga jika se a swi laveka hi nga korhameleni loko ri vavani hi bava loko ku ri wani twa thariha hi mpfu u famba u ya phalazisiwa u ta hi ku phalazisa yena va xibajani xa vazalwani u tiya u va n'wanuna ma ya
1: all right no
2: awuna wa bava nkaka umrex la ka mavalanaibajani xa vazalwani
1: ni mitwa kahle ku wule ku bavile
2: ya
1: kesa swinene mativa dango Alright. Wa bavanka ka bajana xa bazalwana kusukela kuma valana hlayisekani swinene niri ni tekela wa mixer mle moyeni
3: ayi
1: ti kem mjani la mfukile mara
3: ndo fondi ka sa vona umbrek
1: ay ndo vuwa imato bad no moyi una ndala man wa
3: una ndala ti
1: zavuguma
3: ha ba dola dele namfa ti kona
1: delele
3: Delele. Na
1: ne digo digo to da zitongo liva ne.
3: Aya ga ne tongo liva.
1: Yebo.
3: Alzo ba de vale zo dala lungo.
1: Ah. Be nani dini ana mo. Ana a hangi hangi majuzi.
3: Ba to diva.
1: Yeah, okay, let me tell you.
3: Namsevetinyana lu tiniwa ku hi mantsongo na vaka vona.
1: Ku nga va ku ri na vujelejele lebyi swi ndlaku lapa.
3: Ku na musevetho lowu tiniwa ku ri hi ya va byela leyi ku ri vana lava ya va ta laya ka eka vona siku yini siku yini yena a nga lavi ku vula hi yexe ma swi twisisa. Se yi nyika lavaya matimba va nge swi koti ku ta va ta control-a avukatini. Ya yena sisi no one masuvana ene se kutava na problem nyana la hiku vata dika vanhu pfutsisa vaku hayi loko vata la one wena wendla kuri hi va endlela swakudya swi dya swi landa mana swona se va fanela kuri
1: oh banga banga ze bangu pepe jela ku aswi chelela
3: apa to mu jeletela apa to mu jeletela
1: yane
3: asivona Se me anta dela boti kuri yini kuri boti ava pfumeli kuri vana va vona hi ku vele ku swivonini kuri a va le ku randziweni le kaya vaya va pfuxela kunene loko va ri le ka vokokwani wa vona
1: hikuva
3: loko va tatatata milenge lavo ka va nga randziweku ene i vana a va tivi swa kahle na swo biha
1: se leswi nsati loyi wana a tumbela yena phela i ri mi yena nga na mhaka na swona leswi va swi vulaka mhantsongo yena i ri yena i teka vana lava ku ri i teka vana lava ku ri vana va yena
3: hayi omrexi ya swi te sweswo ri vayani va nga ta va jenelela kha swa vuadyanga ndzi songo va vudza yena uloya fika complaina le kaya a ku mina na nyanga tseka ku vana lavaya va mufi va sungula ku tala kaya va tatatata milenge
1: va ku na nyanga tsini
3: mento tumbela hi n'wina n'wina vulavulani me ni ta endla ingaku na varhandza
1: ivi na vona va kuma makatla malama mo fika va mutini wa vanhu ka mindyangu ya vanhu sweswiwani mi nga suka kwala ndyangwini wa n'wina mi ya ka muti wun'wanyana laha ku nga tekiwa sweswi wan'wini mi fika mi vula sweswo
3: a ni nge vuli sweswo ni nge zangi ni vula hambi no ku ri mutini wa buti ni nge yini fika ni vekaveka milawu leyi se ku na problem ene buti loko va nga tlharihani va fanela na loko ku ri ku vana wheelani va yi cicacica va ka va katakata na vana va vona laya i mhaka yo ani xikwembu xi veke i xihloka xi tsema lontsongo na lowukulu loko xo tshuka xi va tsemile vana va vona va nge kumi nchumu ta swi tikomba loko swi te tani se manta lemukisa buti ku ri a va pfumeli ku ri vana va vona va fambela kule na muti walowo va tata siku rin'wana va nga ri kona phela vavasati va masiku lama hi tlharihele tlhelo mbrek
1: mi swi endla mi swi kuma ku swo tlharihela tlhelo
3: a hi ta ku yina ni maka ma tivona na tihuku na hambi to katsa matandza ti tlhotlhora huku ya mugana a yi hleteli xa mugana a va talangi vanhu lava va amukelaku vana ku ve vana a va swi tivi nchumu ko va swi vumbiwa swa xikwembu loko hi kuma vanhu va ri na vana a hi ringeteni ku hi amukela vana va vona a swi talangi sweswo
1: mara n'we loko n'wina mi kumiwa mi ri na vana mi langutela ku mi hlayiseliwa vana va n'wi
3: mi kuma ku ri munhu yaloyo i na n'wana wun'we mhente na vanharhu laya mutini luwa kumbe four mina ni tsandzeka hi ku hlayisa wun'we wa yena mara ya ka ni hlayisela four or five se u fanela ku ri hi tivonela na boti valavo va fanele va tlhariha a ni ta ku a va pfumeli ku ri vana va vona loko a ni a va tshami kona kwalaha mutini vota a va va pfumeleli va tshama kwale ka kokwana wa vona vona loko va va lava va ya va ya va vona le ku ta va fanele va vheta va endla inani va ya va endla maintenance ku ri loko va hola va sapota vana vona hambi ko tshuka ku humelela swin'wana na swin'wana ka timali ta vona ti ta tsemiwa ti sala ti kha ti sapota vana va vona ku na problem yo vheta yi tikomba ka ha ri sweswi
1: masiiane
3: a wu fanele yena a hlamusela hi yexe hayi ku ri a rhumetela vanhu van'wani va ta va ta vula
1: mara na ye hi yexe a hlamusela njhani hi ku vana lava yi va kuma va ri kona
3: i va kuma va ri kona hi yo problem yaleyo se ti ya hlana wo a ya phela swi vula ku ri yi teka timhaka ta laha vukati na ka ti hisa kaya a nyika lava ya va le kaya matimba ku ri va ta kota ku ta va ta swi vula aswitwisisa se hi yo mhaka yi nga wrong ngopfu total wrong yaleyo aswitwisisa
1: yane
3: swi va swi nga ri kahle
1: no ni khesa swinene la river plast
3: ni khesini ti game break
1: alright
3: ta vona n'wina mi ze mi ya chayisa
1: ni swi tiva kahle khese swinene right khesini la river plast hi ndlela yaleyo va yi bona tano na vona mixo ra mina u nga endla tano barqingo hi va hi karhi hi bula ka nhlokomhaka le black yo ka siku ra namuntlha leyi i vamhantsrongo va khotrolaka muti wa makwenu wa vo wa n'wana wa sesi wa boho mi le moyeni ahe pfukile ngo vona
0: mara leswi samar swaku no samar swa mhaka ya ku wa kunkulu kumba loyi u tiwe hi mani mhaka leyi
1: mi vula wini papa vana lava
0: papa vana lava ku vana lavawani va zondziwa hi vamhantsongo wa ndhamu ya kona lavantswanana
1: va ta kahle njhe va ta life kwala se loko papa loyiwani a vutisaka nghamu ku kasi n'wina mi swi endlisa ku yini vamhantsongo n'wina a ku mina na problem swi tini wo hlamala swilo leswi naka va twe kahle hi yexe
0: ya loko ku ri ku mhaka leyiwani kuyiile a tshame hasi na tati wa yena a va vitana na lavaya a ku ni kombela mhaka leyi mi nga yiku a hi hlangene hinkosini ku ixini leswi swi mi karataku ku a vhela a va byeriwa kwalaya na loyi a va na rito
1: ku mhaka leyi mi nga yi sungula leyiwa a yi kumi ndhuti yi wisa
0: that's right va byeriwa ni kombela ku mi nga ni hahluleli ndyangu wa mina loko mina na nsati wa mina ku ri na xiphiqo hi hina hi nga ta lulamisa xiphiqo lexi loko yi hi tsandza hi ta mi visana mi ta hi tisa yona
1: n'wina tiva ni ta n'wina
0: se ni kombela ku a mutini lowu mi nga ngheneleli ka muti lowuwani hina hi hexe ni nga se hi tsandza kombela ku vana va mina lava nga fikeliwa hi mutswari wa vona wa xisati na vana va loyiwani i vana va mina hinkwavo loyi i vana va yena i vana va mina hinkwavo i vana va hina se hina mi nga ngheneleli loko hi nga tlangeka n'wina hi ta mi pfumela
1: ya
0: tlhentlhani a mi ni vana va mina va vengana hi ku famba ka vona ku famba ka vana lavaya va nga hati laha swi vula ku ta va ku ri na rivenga xikarhi ka vana lava nga na mhani loyiwani na lavaya va nga fikeliwa hi mutswari wa xisati
1: so lexi endlaku ku va na mhaka leyiwani mi vona hi nga ri ku nga va ku humelele yini laha
0: that's why plani that's why loko mi twa ni ku va nga va va yi kume njhani
4: munhu wa swi kota ku teka mahungu yena mhani leyiwani no nyika xikombisa ni ri yena a ya ya timabusa halaya ka lavaya ivi lava va ku hoyi na hi ta vuhitamahitahita swi vulavula ivi yena a tshumbela swa humelela sweswo se ku va ku u ta kota ku huma ximangali xa sakeni a va vitaniwi na yena a ri kona a tlhela va na rito loko mina ni karhi ni tinya ku leswi ni ta swi twa ni ku 1, 2, 3 vana lavaya va mina ku pasa a tilana wani ni kombela mi khentlha ka swona na yena a tlhela va na rito ni karhi ni swi twa na vona va karhi va swi twa
1: yani
4: ma ni kuma nyana
1: ni mi kuma kahle
4: na vona va swi twa leswaku na yena u ve na rito mhani leyi a henhla ka swona ku nga vulavuli vona loko ku nga ri muti wa vona mi nga si mi ta nghenelela a va byela straight ku a ni vuli ku mi nga hati la mutini va kaxani mara tana ni ku aka ndyangu wa mina na vana va mina lava va ha ri vana va mina a ni va cikumekanga va nga vo sukeriwa hi mutswari wa vona
1: ya
4: mutswari wa vona wa xisati mara mina tanihi ma wa vona va vita xivongo xa mina i vana va mina
1: yana
4: lava nga na loyiwani wa ka n'wina vana i vana va mina na n'wina maxaka a hi mbengi mara hi ta mi venga hi swiendlo ku nghenelela mi nga heri ku hi akeni
1: ndzi
4: ya hlela ndyangu wa mina
1: kesa swinene kokwana dango alright timbirhi timinetse vhele kongoma kahle la ka wa ri liya malungara wa ri liya ya 10 mixero minongonoko ta le mbilwini na mina mrakiza DJ kwahala ka Jesusa FM 106.0 megahertz hi le ku buleni la timhaka ta vumhanitsongo lava va kontrolaka muti wa mukon'wana leyi hi ndlela yeleyo ku heyi vana va mukon'wana va nga ngheni ka ka vona hi ndlela yeleyo mi le moyeni ahe
5: pfukile na vaxomi
1: hina hi pfukile ngo vona
5: no pfulela nyana sweswi mitsanisa ku mhaka ya mina mara i hete hi tikahle mara ni twa hi timhaka ta ku ku na mhani loyi mi kuma ku u kume n'wana lowo karhi a swi na vana
1: endlaka
5: ku va amukela a ku tatini swoswoteswo
1: swaku yi tshame so i ku ku na papa ku na boti laha ku na papa kahle kahle ni ri a va ri na nsati loyi a va n'wi tekini loyi a nga lova a nga n'wi lovolanga va n'wi lovole va kahlehle va lovele swi swaku va lovola xidumuma swi vona ni ri va lovolini before xidumbu xi ehle vhele hi ndlela yeleyo and then a va ri na vana vambirhi na mhani loyi a nga lova hi ndlela yale se va vuye va swi vona ku hayi khona va nge swi koti ku tshama va ri voxe hi ndlela yaleyo a ku ri na yin'wana lontsongo ka lavana kambe sweswi hi ku se va tlharihini va swi kota ku va ti vhakela haleni va ti tshamela le ka kokwana wa vona ni se va vhaka hala ka papa voho so papa va vuye va teka wansati loyi nsati loyiwani va nga katekisiwa hi vana vanharhu ni ri sweswi ku nga na xin'wana xi nga makatleni xa vunharhu lexi xa vunharhu hi xo xi nga makatleni vhele hi ndlela yaleyo va kombisa ku ri no va mhani ntsongo wa mhani loyi a wa ha ku tekiwaka loyi a nga lovoliwa sweswi lowu wa vumbirhi loyi a va pfumeli ku vana lavaya va mhani loyi a nga lova va nghena laha kaya ka vo ka papa loyiwani va ri va ta tluleta vana lavawani moya mafufunyani moya yo ka yi nga ri kahle maya ku delela a kaka vona mhaka leyi one papa va yi twe va mhanitsongo lava va karhi va byela nsati wa vona se va vutisa ku swati va ku heyi mhaka leyi wehe mi swi kumaku swilo swo mi swi endlaka a ku mina ni mani swi tiki va swi kuma kwini mina ni ngheni helo ka swona hi ku mina vana lava i vana va mina a nga va u tumbela ri ntiwu kumbexani ku endleka yini
5: mhanitsongo leyi vana lava va yena vanharhu i va kuma kwala vukatini teto or te na vona
1: i va kuma kwala vukatini
5: so tsandzeka ha yini ku amukela vana va vukati byo sungula bya bava leyi ku nga van'we na vana lava va hina vanharhu fela i nga ti yimele
1: yena yena hi ku ya hi yena i ri a nga va zundi wa va amukela i vana va yena na yena kambe ke va mhantrongo wa yena wa sesi wa yena hi vona va ngo lavaya va nga ngheni laha na va mi va kuma kwihi matimba ya ku nghena ka ndyangu a mutini wa voho wa sesi va vulavula marito ma ku tani
5: ningo nyika xikombiso ne mina sesi ni tshama na mhani loyi ni nga n'wi kuma a ri na madonga wakwe wo sungula ni xi hlayisi xiharhi ntsongo ni xava ti-pampers hinkwaswo ya masiku lamaya ni va na nkateko mhani loyi ni nga n'wi teka a nga zanga a ni tivela mara ni ve na nkateko wa ku tiva ku bava wa n'wana loyi ni nga n'wi kuma a ri na mhani no fana va fana swinene mara hi ku hi mbilu ya rirhandzu ni koti ku hlayisa n'wana loyi mhani loyi u ngele loko ni koti ku amukela vana va n'wana wa yena wa xisati n'wana loyi i na 21 years ni n'wi hlayise ku sukisela evutsongwanini until laha a nga kula a tiva leswaku mi mutswari wa yehe ku sukisela evutsongwanini bya yena until a landzela hi vamakwenu wa yena va munhu na namuntlha na sweswi ya ha ri swihi so a ni tivi leswaku mhandu i na xivindzi xa njhani xa la ku xo lava ku hambanisa ngati yin'we ku ri hi ku u kume bava loyi a ri na vana vakwe eka vukati byo sungula
1: kahle lava tlhatlhaku la i va mhantsongo so va mhantsongo lava na va sesi va ye mhani loyi matimba va ma kuma kwihi ma ku vulavula swi leswi
5: hi vonelo ra mina rintsongo ni nga vula timhaka ta ku bava loyi a tshame hansi na ndyangu wakwe a ringesa ku kombisa mhani loyi ku ri vona nkata mina ngati ya ha ri ya mina a swi nga ta pfuna nchumu hikuva vana i va mina hambi no ringesa ku va maintaina va ri kule mara loko va lava ku ta a hi vonisani kata mina a va tshumeli laha mina ni nga kona because a hi nge va hanyeli ku ya kule edigame rek ku because a hi swi tivi siku ra makumu ku ta rhanga mina or lo wa xisati wa mhantsongo wa vona so a sukeli swicele a ringasa kumaka munti na bava loyi a tiyisela vana lava because vana lava va ni dana a vumune bya vona a ni ri i vanharhu ka mhantsongo katsalana na van'wanyana va a nga va kuma a nga kuma ku pfuna vambirhi lava evukatini bya yena lebyo sungula mhani loyi so ni ngo vula leswaku a tiyiseli ku i nga ti hambi wo lava ku swi cinca kumbe ku swi namorhoti a nga swi kuvi because na bava loyi swi ta n'wi tikela kusukela yini ngati ya yena fanele ngati ya yena leyi vulavulaka yona edigame rek masivona swa hluka tanihileswi na mina ni kha ni mi kombisaku na namuntlha na sweswi ena about almost 21 years hi tshame swin'we n'wana wo sungula a ku nga ri wa mina and a ni kalangi ni tala hi mihleketo ya ku ni nga pfinya n'wana loyi or ni n'wi endla swin'wana ni n'wi kurisa as n'wana wa mina na yena i na 21 years sweswi masivona itele hi vanhu vangani va mune masivona and n'wana loyi ni n'wi kurisi ni n'wi byela everything a exikolweni until a za a ya huma ebachuni masivona
1: ya
5: so a ni titsan'wi because hi rirhandzu ra mhani wakwe na yena ndzi tshama ni n'wi sapareta ni ku wena a wu n'wana wa mina mara bava wakwe
6: na n'wi tiva ni ve na lati ya ku tiva bawa wa yena street ende va fana swinene matiwaka va fana swinene mara na namuntlha na sweswi i tiva mina na ha ri bawa wakwe ku sukusela kwale ndhaku leyi ni n'wi xavela tiphamphasi hinkwaswo leswiyan until a za a landzela hi vanhu lava mune namuntlha ni tshamaku na vona ena 21 years kha hi tshama sweswi mara va ka mhani a va dyondze swin'wanyana ku vutswari a byi nge pfuki byi cincile
1: ngati a mi nge yi hlambi
6: ngati a mi nge yi hlambi maswona a mi nge yi hlambi na siku na rini va ka mhani a va dyondze leswaku loko rirhandzu ri ri kona eka nuna wa yena a rhandzi na vana lava a nga va kuma eka vukati byele va continue va aka vuxaka because vana lavambirhi vana i ngati yin'we na vana va lava vanharhu va nga kona eka mhantsongo se how can you separate between those because i vanhu lava va nga ngati yin'we much a swi koteki masivi na yena n'wanuna hambi a ri mina ni nge pfumeli ku makhama switwa sweswi ni nge pfumeli ku ri ni va separated eka ngati ya mina
1: ya
6: masivi so much
1: ni mtokas
6: how can I been separated from my family
1: a swi koteki sweswo
6: a swi koteki much loko ri himpela u lava n'wanuna loyi a amukeli na leswi a nga kuma n'wanuna loyi na ngati yakwe because ka mindzuku vana lava va ta kula va kha va ku hava munhu loyi hi nga ta ku a nga lavi ngati yakwe or xaka rakwe hinkwaswo leswiyani
1: ene leswi va swi endlaku swi ta endla ku vana lavawani va mhani loyi a nga hundza misaveni na vana va loyi va nga kumani ku ri ku i vana va nga va munhu wun'we i vana va ndhondo
6: va swi vona mach hi leswi endlekesaku swona mhani loyi a tshukele vukwele bya ku hi ku vana va mina va ta tekeliwa mafa or hinkwaswo leswiya misa loyi i tikomba a rhandza vana va yena hi ku angarhela a nga hlawuli ntluva a siya hoka se mhani loyi a tiyisele ku ndla sweswo na n'wana na bava loyi a ringese ku tiyisa xandla a ringesa ku tshama hansi na mindyangu leyimbirhi kusuka eka mhani loyi na le ka rixaka ra yena bava loyi a ringesa ku tshamisa hansi a va kombisa mhani loyi ku vana va mina a ni lavi leswaku va va na rizondho hi ku i ngati ya mina a swi koteki sweswo mi hlawula ngati ya mina mara ma swisa DJ Mrex
1: ni swi tisa kahle
6: se mhani loyi a swikele swi cele a ringesa ku nana ko va vonelo ra mina mahaxa
1: kasa swinene
6: tanihileswi na mina ni kombisaka ku ni le ka swin'wanyana mara a swi tikombi because ni vuya ni twisisa ku because ka hina ka generation leyi nga ka yona mina a ku na n'wansati loyi ni nga ta n'wi kuma ri hava n'wana eka masiku lawa a nga kona DJ Mrex
1: kuhava
6: mara ni ko makhamanitoi ni kombisa ku yini hi na 21 years hi tshame swin'we mara mihleketo ya mina ya ku ni fanele se ni pfinya n'wana luyana a yi ti na n'wana loyi se i tikile se a ni ri n'wana wa wena hi mhani loko a onha i n'wana wa wena leri i n'wana wa hina
1: iya
6: maswona
1: loko a nga hanyi tona i n'wana wa hina
6: i n'wana wa hina
1: matiwona
6: mihaxi wa mina na sweswi na i tekile n'wana loyi ni vulavulaka hi yena ni ni ta va na xitukulwana a ni ri hi ku i tekini
1: n'wana wa wena i tekele wena
6: i tekele wena ni ri i n'wana wa hina matiwona
1: ya ne
6: ku sukusela a ha ri ntsongo ni kume mhani loyi a ha ri ntsongo swinene mara ni kote ku n'wi ondla a dyondza xikolo until a za a huma hi bachula exikolweni ma yi vona mhaka ya kona na yena i tiva mina ni ri tatana wa a nga swi tivi leswaku a ni ba yena wa ngati na namuntlha na sweswi Maswal.
1: Hi so sweet.
6: Mara ngari ku mutswari wa yena wa ngati anga n'wi tivi, wa n'wi tiva mara a nga pfumeli ku va mutswari wa yena wa ngati yena mutswari wa yena because a nga tekanga xiavi a nga a vuton'wini bya yena ku sukusela a ha ri ntsongo a ha ri na huma 3 months. Maswal. So mina ndzi teke vutihlamuleri ni nga vuli ku misola lowa wa mutswari wa yena wa xinuna mara hi swin'wana na swin'wana swa kwala vuton'wini ni kota ku tivisa. So loko hi ri vanhu a hi ringeseleni ku hanya kahle vutomi byi ya mahlweni mahi wa mina
1: kambe kesa swinene
6: hi so
1: alright. Alright, this is 060-8875942. Hi tokunwina mixer wa mina mu hi vona njhani mhaka leyi black eye yo ka siku ra namuntlha ka madyambu ya namuntlha ni ri eka nongonoko wa tale mbilwini hi le wa mixer laha kokwana. Hey kokwana. Oh, mhani loyiwani i mamisati ntiwo kahle kahle.
2: I'm going to go to the house.
1: Leswi lava ku vana lowani va ngo ho no tshika va hambanyisiwile hi makumu
2: lava a nga na yena a tshami na wena swi va tshandzi va vona va mutswari
4: nashi tumbe sanga chodiya hanya bawalo loko tsala le bilko agala madan gelwa na gala wo kalam mitri madan se to jiya jari na te gro matem
1: lokro
4: marar ba wasa jwa shoina na na bana yeno mutwa yeno shi ata angela ni abu kam ko ta bur ma yini lokro ba abu chawo ni dai to ga gora ke na te ga mara ga ba ka ba kam ni gura gura gura ka ma ka ka ka
1: ni
4: ba wa lo ya shi ga ga ta ga na ni ga ta na shole na
1: yo
4: lokunara ake gure irin wani wannan kyau lokunara ku ga wani wannan man ku da yake kullu ga gore ku ka ga mu to ga mu ne mu ne wani ta zalo wa mu kiga shi ji ne ko da ga nan ta ce nan ta buga mai mai mai ne ne ba ku mashi ne ko da ga bombe ta lewa na ran ba ko wannan man ku wa ko da ala na ci mu la la ne ina wa shi sai ya mu ta fani ne wa sai mu ta ne abiya ne o ya ga da ko ko ne ku ku ne ku ku ne jamada ala jamada la wala man ku agele bala la wala man ku so man ku ku man ku go inge inge se mabala man wala man ku go kala eto ego ala ke la jere la ku ko ti sa ta wala ku go bala la wala man ku ko ya
1: ne wala
4: wala wala ko ala shi bala ala ga bawa ka ba ka bala la la ta la ta shi mo shi ga mo so dinga agle ga ma bawa na dua ko ke la ku ga bala la ala ti ka la logo ma la ku la sala do ngi ala tsama go tsa gala
1: ba
4: se ke nna go dira ga ar po wa ga breathing di wa le go ga tsala le go ga lana go ya go dira tsho go sa se mo tsela re ba le di go komba ba le go ba go se go komba ga di go tembele le go go so ke nna re tsama a go o tsela ga ra ga ga ga ga ga ga ke go mo di me ga re ba di go komba go la tsheli ya ba go o tsama go se go di go dira go la tsheli ya ba go la go nne la ba ga tsa ke nna nna la tlo sa bunu bala la ba mantse ona ba se tlhaba re ba tsala ntse tsa so ke ba re go ya re ba le tshwe go go se ka se ene le go bana se se ba mpune le go le tshwe ba di mana aba ba go tsela tshwe go ne la la ba ka le matintu se se se ba se tlhaba bana ba e ba ba se se aba di di se le ba go ja go ba tsama ha go nna metsi ba ba wa ba ma tsena wa la se la me la go tsa go kombe me la la sta se o le bise ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: Yeah.
4: And the other one I will try my la. But I got the dangerous core of horses. And we know that. Ase a le go go ka ka ya ya ya na ma la ke ba ka ba ma ya go ka la a sa ba ka ti ni ti sa le ka se ke ba ni ko me ti ba ga ri ti cha ra ga ri thori sa go a ho la ba la la ga si ri ma le ga ti ka ra sha sa ke ga la si ri na ga go ja ba bo ri ya ma ti ga ti na ma pa ga ti sha go se ni ti ga ja ma ti ni le ga ti sa ma ni sha ri la ga ti ma be la a le benefit ti ni ka la go kufami gelaba mediyala rakwa ngamla
1: mhm
4: mbali kyabulo kufala dibanse ka wori kufala dibela limbalo ngoko kuba yela kyabulo isona fashion shina isa tsakana tso zwikona ku
1: yeah ne
4: ke tshipola kwa langa ke ba ba ntsa ke bali ya wala sha ke ba mafina ba dzwa ka ta kuona kuba ku ku dzwa ba ba ba bantse ku ba ba ba ba ba ba ba ku ni ya ba ba ku ba khala gara gara ba mafina muta emela le mnaguli le go go tsala ka ka tshe tshe tshe ya go bona mo ka tshe tshe mo go tsari no go ba re ka go tshe tshe tshe ba mo tsari ho le ebile ga ya ka ka tshe ga ya ka ka ka ka ka ka tshe tshe le ya ka la ba le ka ka tshe tshe la ba ntse le go ya ka tshe tshe la ma o mele la ma tshe tshe
1: a
4: go tshe le ya ka ma tshe ma tshe ma tshe ma ka ma ka ka ka ma ma ka ka ma ka ma ka ma ka ba ba ina le tsare mo e ba tsho o ne ngo ba tsho ke tsho ba na ma man kru ke tsare ga ga la ba ke man tsho ndo a ita le ni pi pi ndo
1: ke
4: ke ba ke tsara ga tsho ke ho ba jo ho
1: tsho
4: ke ndo ba a ga le ga ba ba na sta ga tsho ga isa tsho ke ni tsho ba ga nga ga jinda mo ba tsho la tsala ba tsho ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ke ya nna le tshwere ba le bana la la ba se tlile ba se go le go tala ba ba le
1: Alright, ndlela leyo 060 879 42 va yini mahlweni va karhi hi bula vengiso ra mina ka nongonoko tala mbilwini lowu wan'wani mikiseri la mi le moyeni la
7: a omrek
1: a yi boti xitereka
7: ya ya twala milandzu la wubyeni wa valeyo yo tirha
1: a va kombisangi ku va tirha kumbe njhani
7: manda ku baleyo a yi rhumiwa malume wa yo na vana va yo va ya le ka mantsongo leyi va fika va byela vamana n'wansitiliwa va ta le kaya ku ku na timhaka ka tshamiwahansi ku vulavuliwa hi swona ku lava mantsongo va ala ku vana va mina va tala ende mina ku hlayisa vana wa mina lawa mankulu and then na ku vana va mina va tivana na vana va mantsongo mulaku swi nga tsandza ku va ta va vulavula na yena n'wansati loyi ku bava leyi tshama na vana va yona na vamana va mankulu
1: kwalani hi la ni nga tiveki
7: a yi rhumi vanhu va yale ka mantsongo ya va vita maxaka ya mantsongo va ta yita tshama hansi yi vulavuliwa mhaka leyi swi la ku mantsongo yi ta ala ni bava loyi a va sapota vana va yona va nga va yisi na le xikolweni
1: se hi ku ya hi n'wina hi bota xitiraka loko mi yi vonisa so mi voni nga ri mhaka yi sukela kwini
7: mhaka leyi sukela ka ku a ni mantsongo a yi lavi bava leyi sapota vana va yona ende bava leyi ya swi lava ku vana va yona na vana va mantsongo va tivana ende yona yi la ku tshama na vana va yona se mantsongo a yi lavi mali ya ya tirhela vana va vantsongo leyi ya va mankulu ende bali yi la ku hlayisa vana vona yi la ku va tivana tibali a yi rhume vanhu va ka mantsongo va vitana maxaka ya yona va ta yita vulavuliwa mhaka leyi mi la ku hlayisa vana yona ende vana fane va tivana byi lava byeletela ku mantsongo ku vana va makulu va nga tirha va ta vona va vona i va ma
1: i va va mantsongo wa mani loyi
7: swi la ku ri mani leyi loyi yi kha yi helela vukati na yona yi famba vana va yona va nge vhaki va vona bavo
1: swi vula tano ku a ni ngo loko papa wo tlhe va teka wun'wanyana swi vula ku na va yena va nge vhaki
7: a swona leswi mantsongo swi ndlaku omrek a tiki bava la vana lava va tivana bava lava hi hlayisa mhanu hi vana va yona una yona swi nga no swi jikela swi yi tlhela matluka yi tlhelela kahle se vana va yona va nge yi va vona va vona kumbe va tshamana va vona
1: vula ku tlhela va vula van'wani ku va khola
7: kasi yi chava yini leya mantsongo ku va va leyi tshama na vana va yona
1: i nge swi tivi kwalaho va ri va ri va mantsongo lavawani va ri loko vana lava va ta lava va ta dyondzisa vana van'wana va vona mimoya mahanyelo yo biha
7: a yo sungula mantsongo yi famba yi lava nsati wun'wana yi ta teka vana va yona yi tshama na vona Xibale a xungule mantsongo xifambaya ka wona. A ni yima na machaka ya yona leku vana va yona va nga nghena. Xibale a xungule mantsongo wa famba yi lava nsati wun'wana yi tshama na yena yi ta teka vana va yona yi tshama na vona. Me o mina xini na va vasati vambirhi. Na vana va four. Ndzi wu sungula efambeni mara vana va mina nkarhi lowu a ni tshama na mantsongo a va ha ta kwala kaya ni tshama na vona va xava huwa na lavan'wana tlhela va
1: xava.
7: Xibale a yi hlunguli mantsongo ya ka vona yi sala yi teka sati wun'wana vana va yi va ta vuya yi va ta tshama na yona. Ee ni swi vula tani ma vonele buti xitereka omrexi so.
1: Kisini buti xitereka. Alright. Makumembirhi nkombo timinetse vhela ku bile awara liya ya 11 i nongonoko wa tale mbilwini mikisari wa mina tsundzuka nongonoko wu taka wehe misumbunuko ku fika ravumune exikarhini ka awara liya ya 10 na awara liya ya 12 ni teka un'wana mikisari laha mi le moyeni ai mi le moyeni manitwa ai
8: Ndi
1: Mrex.
8: Ae. Mrex.
1: Manito.
8: Kani le komitweni manje.
1: All right.
8: Kani namuntu akufana ugangisa mbebeza ma.
1: Mavula njani?
8: Ah, ine ka dark seat. A moyi zama kumbe xana yi to vana marengo hi switiko gezi ri fambini.
1: Oh.
8: Ombamba de tanto, mano. Moi, zama ku kupona, mano.
1: Alright.
8: Ah, bota congrega, songer gogora, saca, mano. Mara, deixa, anda, né, num combelachona, até que uma certa oca, samana, é na. A um botiça, você se vane, randa, na. A ni nga ku byela ku ni na vana vambirhi na nsati loyi a nga ni siya na a pfumela ku a ni mi byerile se ni ku leti ti ta ku na vasisa wena se hi tile a hlamula loko a hlamula mara mina ni vona ngaku loko a ni nga tivi ku vana lavawani va na malembe mangani na vambirhi
1: a va va kombisaka malembe ya vona
8: Eku loko va
1: kunela va kombisa timhaka ta ku ri no va tlharile nyana.
8: Ni vona loko va tlharile nyana boti loko vene swa boha ku ri a tshama na nsati wakwe lontsongo lo. A ni lavele nsati lontsongo muti wakwe. Laha mutini ku sala vana lavaya va boti loyi. A n'wi akele xin'wana un'wana kumbe xithuri un'wana tlhelo. Loko vene swa boha swa n'wi boha ku ri a nga swi lavi ku n'wi tshika
1: ya
8: hi ku a hi n'wansati xixexo mana vana va boti lava nge vi sevi va ta n'wi chelela va ta va chelela se boti ku ponisa nsati wakwe ku vana vakwe a xitsongo ri gogo ra tsakama a yi dupe mani a longise xinhwentani xexo xi famba
1: hambileswi va nga lovola
8: wasitaluza vana vakwe lavawani
1: phela va lovorini ene na yena mhani leyo vana vana vanharhu
8: xihlangano xi ri mavoko ya munhu a ma
1: se loko a va hlongola a hlongola mhani loyiwani vana lava vanharhu va nga na mhani loyi va famba na vona vhele na va va luziwa
8: ma tiva ku yini na
1: mi
8: ri i na vana vanharhu va mhani lowu
1: va papa loyi
8: lontshwa loyi va nga na yena sweswi hayi mara okay a n'wi lavele xitandard a tlhelo muti lowuya a wu siyeli vana lava vambirhi lava vo sungula lava i muti wa mhana vona vo lowu aka mani n'wina a suku n'wansati loyi a ya lavela n'wansati wakwe wa nikisana a ni tivi hambi ni ta ku ximatata hambi ni ta ku yini a lavela xifaratoga xakwe muti a tlhelo
1: allright
8: vana lavaya va sala laha boti loyi to langa ku
9: vana lava a va a ta va lavela loko swa ha ri swintsanana a va lavele mitirho a swi a tirha laya i ta hakela hi n'hweti ku ri a swi swekela a swi hlantswela maswivona yena a fambi laha mutini wa mhani loyi a nga lova mara na yena a ni voni vutomi ka yena a nge lalami ni nga ku vula ku dya hi yena vasesi lavaya vasesi wa wansati loyi va lava ku dya hi yena hi ndisani ya
1: vona
9: a nge lalami boti loyi mara ni kombela ku ri a songeri gogo ra atakama a lave xitandi a ka two room a hatla susa n'wansati loyi a tshama na yena le laya ku sala vana lavaya a va qachela gele yi va swekela yi swekela vana lavaya yi tlhela yi ndla yini yi va hlantswela
1: allright no ni khesa swinene la Thema
9: mina no tambile ku vava ku na lava nga nghena na ku va vulavule ku ya fika kwini a hi swi tivi a ku na problem gezi ri ta vuya hi swa masiku hinkwawo kumbe swo va swa namuntlha ntsena
1: no ni khesi
9: mina na the original n'winyi wa vito la Thema ka maxaa
1: awa ni khesa swinene mi to kahle la Thema la danko alright the original n'winyi wa vito je va yi veka tano wena gamings ra mina ka nomboro 060-875-942 hi toku xana ke n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka le black a yi holaniwa kona mingiseri la mile moyeni
10: ndhawini mbrex
1: ahe
10: ni ri njhani ku zumba la
1: e pfukile minjhani n'wina
10: hayi pfukile
1: maduma
10: mhaka leyi yi onheke a ku sunguleni
1: kwini na
10: yi onheke laha ku papa va nga tshami na vana va vona ndhawu yin'we vava va veka le ka mhani wa vona lava vo sungula loko a va te ku mhani va vona ku hupa hundza misaveni va teka vana va tshama na vona mhani yaloyo a nga kona sweswi a kuma ku ri ku vana va lava va tshamaka kwala ndle ka jarata a yi ta ve yi ka yi vulavuleka jarata se mara va va yise kule distance a yi aki muti se va vurile dokodela ka ximatsanamba 11 loko va ku mhani ntsongo leswi se mi swi endlaku i yini la mutini wa bava and then mhani yaloye loko a ku ri ku a nga ri na xiave a ka ku vana valava va nga twisiseki kwala mutini va nga laveki a fane a vulavula na vasesi wa kona ku mi nghena njhani n'wina a mutini wa mina mi nghena njhani mi ta veka milawu a mutini wa mina na nuna wa mina na se mara hi ku vona ka mina ku a nga vuli nchumu a ku hwi swi vula ku hi yena a ya va byela ku tanani n'wina mi ta yi tlhotlha mhaka leyi va ta holovisa nuna yaloyi na nsati lowu wa yena mara ku ri yena a lava ku swi va tani
1: va jika a tumbela
10: a jika tumbela ku mina ni tivi nchumu a swi endleki sweswo vasesi wa mina va buti wa mina ni nge pfumeli ku va ta ni fayela muti miyela ni ku kwihi na yena a fanele ku vasesi wa yena va ta laha mutini va fika va ku vana lavawana va papa loyiwana va ta chela vana va vona moya hi le ka mani kasi laya ku hi le ka vona vana lavaya xihoxo lexi papa va nga xi endla i ku va va nga swi hleketangi va n'wi lavela xitandi xa yena a ya a tshama xitandini xa yena a bosa kona kwalano a ni hi le ka manuhulu kwalano ene manuhulu va hontile va siye vana kwalano mutini a fane yena a lo vhela a ku mamu na ku rhandza ene ni nge swi koti ku tshama ni ri nexe hi ku ni lava ku ta ku teka a hi ya huma xitandi va va maka xitandi xa vona va tshama va ri vambirhi va bebula vana va ri vambirhi kwalomo vana lava va sala laha hambi va pfumala muhlayisi laha kaya muti u ta tshama u ri muti wa vona se xihoxo lexi nga endleka hi xoxexo bramrex
1: kesa swinene malava
10: mbulavula na general etikweni ra ka ntshuxi
1: general etikweni ra ka ntshuxi hlayisekani kwahalana hayi andzivakini a ni ri hala ya ka vajuzi
10: ni tomi ka mbulavula ni ku hayi bregza yo hindza yimiyerile a yi vuli ku ye general wona yina a xikontirini ta ku vona
1: nyana amfane mi mativo na swilo swa kona
10: swilo swa kona swo va xa xihatlahatla nyana
1: hayi ta hlangana maybe hi mugivela
10: hayi hi ta vonana
1: all right
10: all right.
1: Kese swinene ndlela yeleyo 060 8105914 Kesolo General kusuka laka tshuxi la hi ya mahlweni mingiseri wa mina hi bula la hi lava wa mingiseri mlembo yini
11: ahe ni tlhela no vuya nakambe fortime mara sweswi no vuyisa hi ku vutisa a nga ta vutisa

0: Sì, non la consiglio. Sì, se tu casi entrare
1: Gianin.
0: in me. Non la consiglio, non la qui.
1: Anello
0: Ecco.
1: loko ngwe yeso swa merna nkinga mela ku pfuniwa miti sa moyeni yani mva mero ku yingiseleni leswi n'wi na mi lava va hlamulaka mva mi kha mi teka leswi n'wi swi nga ta mi pfuna swi endlisa sweswiwa ivi mi hela mi pfuneka hi ndlela yeleyo loko mi vuya ma vuya mi ta vula mi ku hayi ni pfunekile loko mi nga pfunekangi naswona ma pfumeleriwa ku mi vula ku a mi pfunekangi se swi tano.
0: Matova ne bude leswi ne bude sa mhaka yini
1: Ami
0: mhaka mhaka leyi ya vava leyiwa na mbilu ya me yi le ku vava yini sweswi yi ngeteta hikuva ku na vanhu vo tala lava va vulavula swa ku hambananahambanana ne ku na bavanyana lavayani na no hlamala loko va tshuka va titumbuluxa vona loko va ku va kume n'wansati loyi a nga na n'wana wa ku sungula ta vavanuna a swi talangi a swi talangi ku boxa mhaka ya ku fana yaleyo se hi na ta vuta mhaka ya ku na hina vavanuna hi tumbeta ngopfu swilo swi nga ndleka ni vo valava hi vulavulaka hi vona sweswiwa va nga ha tisi swin'wanyana ende ku va va nga ha tisi swin'wanyana hi ku vona ka mehe hina vavanuna ha chava ku tekiwa ende ha chava ku sungula hansi ku tipfuti that's why swi tika ngopfu for ka hina vavanuna se na ni vana va vona yi kota kahle ku vulavula ntiyiso na mehe swilo swa ku fana na sweswa ku va fanele va tshiketa ni ngo vona swi mhaka ya ku fana leyo ni ku a va tshiketa ku a ni ku nghenelele na maxaka ya nsati wa kona na ni vutlhela vo lowu va veke henhla ka lexi xa rihlelo lexi va ka va va pepela sweswiwa va ta yi hala na hala va va pepela phela hambi na ni vo tshama hansi va vulavula na yena n'wansati va ku ndhava yani vanhu a ngheneleli va ta va tshamisa hi sa hete rin'wana va va pepela futhifuti
1: so hi ku ya hi n'wina va fanele va swi endlisa ku yini la.
0: A ku na ndlela yin'wanyana ko va sweswiya sweswo swa ku va hluphekisa sweswiya
1: va hluphekisa sweswiya ku hava solution ka mhaka leyiwa
0: solution yi kona mali yi ta va tikela ko va ku tshiketa va va tshiketa va kuma n'wansati loyi a nga ta kota ku tshamaka kahle hi ku muchana vo tala kwalano ku na i fanele va va langela xitandi vana lavayani kumbexani lava voo kwala va tshamaka kona a ni xitandi xa mhani loyi a nga lova yena loko va yi fanele va aka kwalano loko va aka kwala va akela vana lavayani vona va suka va famba and then ni ngo vula so a ni ta vula mhaka ku mundzuku kumbe mundlwani a va longe swilo swa vona va famba va va kumana hambi vo belela dzodzo ena ni va hlengeleta a hlengeleta mali n'wanuna luyani a kava aka xitandi lexiya a sungula hi xona xexiyani vo va tele kwale zozweni hi ku na swi ta va hlupha
1: alright
0: swi ta va hlupha kona
1: no ni kesini i mani lava
0: hayi ta va vinge maxava
1: o maxava
0: yes i xilumane
1: keso swinene xilumane
0: ta
1: danki alright khume nkaye timinets hi kongoma kahle ka wuri liya ya 12 i nongonoko wa tale mbilwini mixer wa mina lowu taka wena Mr. Mbhunuku ku fika ra vumune xikarhi ka wura 10 na wuri liya ya 12 hi ndlela yaleyo laha mina wehe nga ku buleni hi pfuna kahle i papa laha va nga hlangana na nkinga leyi va nga hlangana yona ka siku ra namuntlha hi va kona mixer la na ku teka mixer monito lava milimo yini ahe
2: Ei, nu e rombe.
1: Hai, ai bule.
2: Ya, ne tua ba cu mago. Va loc la van să cuma ca ia streti, nga vara bule totală. Ne să ne cuva la bule nu ca nu nga pangi. Ma gongo e să ga soco.
1: Am bucur sunt să cuini.
2: Ba ba. O banana ba.

0: kurimantsongo vitana swin'wana swo ka swi nga tangi hi vamakwenu wa vona kumbe hi lava ka vona. A akeriwe one room va ta faka nguvu kumbe lapi a xikarhi va kota ku tshama kona. Ndyangu walowo wa vana valavo va fane va hlayisiwa, va xaveriwa swakudya, va tshame amuntu wa ka vona. Mani valava va mhantsongo a va fambi va tshama amukhukhwini kumbe ka yindlu leyi va nga ta akeriwa yona ka xitandi xa vona, kwalano a hi le ka vona. I advice leyi mehe ni mi nyiketaku yoho kumbe ni lavaku va swi twa lava va nga tsala papila leri ku ri advice ya vona leyi va faneleke va pfuniwa yona hi yihi. A va endli mukhukhu kumbe one room one side ya tshama mantsongo, vana va tshama endyangwini wa ka vona, va hlayisiwa tod forever ever and ever again. I mavula swilo swi endleka ni ta tisa na hunguti ra jeni.
1: Khesa swinene
0: swile na wena
1: danki. 17 timinetse vhele ku nguma kahle ka orila 12 lawani va ko swin'we ni ri kwala ka dzingidzingi ni sikuna ni ri ni khesa swinene Brenda Moreni va ko hawa e swin'we hi ri kwala ka rivala nkumu ni khesini ni ri Spirit Chavani va ko swin'we ni ri kwala ka xigamani ni khesa swinene ni ri vachanda va mbilu va ko hawa e swin'we ni ri kwala a mbilu ya chidawulo ni khesa swinene maceke Chris maceke Khensani va ko swin'we ni ri kwala ka mulamula amajapa road mananzima ni khesine mananzima Bishop Rene Rasipi va ku hayikoho hi swin'we ni ri kwala edzimawulo Paul va ku wise man socha va ku hi swin'we ni ri kwala eka xikokwana a pfala noma ni khese swinene Mphora Molifo Dimbanyika va ku ha hi swin'we ni ri kwala Jerani Murinzini ni khese swinene Thobowani Defini Ramuwada va ku hi swin'we ni ri kwala Elimi Ampeni ni hlayiseka lampeni ni ri kokwani Xayi va ku hawa hi swin'we ni ri kwala ka mavalani laniwani Ntsumi Masesi va ku hi swin'we ni ri kwala ka nkurasifa soke ivikela va va ku Billy Ocean Simbinyani va ku swin'we ni ri kwala ka mugangeni wa Hosiyandani ka mapuve block 18 Billy Ocean Simbinyani ni khesa swinene ni ri rojara ra ku rhandza ku basa khesa swinene Timen Mate va ku hawa hi swin'we ni ri kwala Arsinga View khesa swinene ni ri Party Chezo Master Munyayi va ku hawa hi swin'we ni ri kwala Akuvi Kaganama ni khesa swinene vayingiseri va mina hi ndlela yoyaleyo mo ni teka wun'wani muyingiseri laha mile moyeni laha
2: ahe njhani
1: hi pfukile minjhana Ni khesa swinene i mani lava
2: mana mukateko kwalaha swika phawu kwala ka xithelana
1: khesini la ka xithelani mana mukateko
2: swoswo
1: alright khesini la ka xithelani laniwani vo mana blessing mana mukateko vhele hlayisekani laha swika phawa la hi ndlela yoyaleyo khesini mavonelo ma n'wina ka nongonoko wa tale mbilwini ka siku ra namuntlha hi ndlela yoyaleyo ba ha ri kona vayingiseri vayingiseri mantutu vana va ntavasi hi lavowana mlimoyini Ahi.
3: Ahi.
1: Minjana.
3: Kona ngo.
1: Muti married.
3: Eh, timi.
1: Mhm.
3: Na ito a soko makali one man. Ya kore na bana lava one angiri na wase swaye na dire a songul bana banuna. Si lava yimputile one a so bona ku Jesus le one wa baranda bana ba kwa ba amkele rena hi bana ba yena mara ndi so ti mistake hi ba makwiro. Si lava makuri le bone loko a notice ku ba ngudzelele so ngudzelele so so ngari kahle a ti pfumerisa kunene mara ke na ngari na makana so ana na hi cha ku ri na loko o ala ala swingata ndlenga ku sana o va zonda u va makuri lawa wa yena se mara ku ngudzetela yena yena a ti pfumerisi a nga na makana so na yena u switwisisini ku ri na i hlamuserini ku i vana lava va yena vana va nuna na hi ka hari vana va yena ku ya na ku ya loko o va hlayisa na yena i va ta humelela na hi va n'wi khesa ku i hlayisini yimoku a hi fele hi mani yini yi khomeli vanhu ku fana yi hlayisa ku fana loko a ri mhani wa hina nanga kwateli nsati lowa yena a ku ri ka yena u byeteriwa hi vamakwelente yanga swi landzelelangi n'wi bela mavoko a n'wisoli yaloye
1: khese swinene badawu
3: nkomo
1: dango alright badawula ka nhlanekilanwani va yi veka tano va ka yi khona va n'wi khesa hi ku a nga landzeleli leswi va swi vulaka i nomboro i 060-875-942 lava ku va karhi ni twa ku ku nga va ku ri na van'wana lava nga yi tsapulela hala ka trap na hi lavawani va ku ri hayi khona va ku humbulani ni chisimanana na xisimanani ndi madekwana va ku ri rote enjoying your show until your wrap off andan khese swinene humbulani ni chisimanani khese swinene mavone ku va mi karhi mi yingisela kahle radio yena xirhandzwa ni register FM 106.0 megahertz munti walava
4: ahee muhaxi riperini hla ku mhaka leyi na yi twa mina ni lava ku nyika vonelo ra mina papa valava na vana valava i ndyangu wa vona walowo loyi a nga sala a teka hi mukon'wana wa mina loko nsati wa yena a lovini i sele a n'wi teka a kha va tekana va rhandzana a karhi a swi tiva ku na vana lava nga siya hi mhani wa vona loko ni ta vulavula ntiyiso muhaxi ne hi vonele ra mina swilo leswi vulavuriwaku hi lava va tindzisani ta mhani yalowuntshwa a nga kwala mutini mhani yaloye wa ti tiva sesi wa kona muhaxi wa ti tiva va tshame hansi a vulavurisana na vamakwenu wa kona a ku a swi tihile ka n'wina n'wina mi vulavula yena loko nuna wakwe a ku a n'wi vutisa a ku a nga swi tivi ku hava munhu loyi a nga ta ku a suka emutini wa yena a ta nghenelela timhaka ta ndyangu wun'wana va hlola vanhu valava a va byelisisi wa vona a ya lava muti a sukela muti walowo loko vana valava va kurile va ta sala va tshama kwala mutini wa mhani ya vona loyi a nga aka yena ku komba ku a nga na miehleketo loko a tekiwa a fanele a byele n'wanuna loyi a ku famba ni lavela xitandi xa mina xitandi xexo hi muhaxi i xa vana valava a hi ya lava xitandi yo mhaka hi ku loko munhu a lovele hi nuna a teka nsati loyi wun'wanyani a hi ya lava xitandi a n'wi lavela xitandi vana valava hi le ka vona va fanele va ta kwala ka papa vona va fanele va ivi lava fanele va tshama kwalani ka papa vona hayi mhani yaloye papa wa nsati yaloye i lo va rhuma wa makwenu wa kona a va na ti-right a va hi va va mangalela va nga control-i ta muti walowo hi vona va nga endla ku na mhana vana valava a famba yena ta sa kuma vukati inkomu
1: khese swinene khese swinene mavonelo ya n'wina i nongoti malese vhele hi khongoma kahle le ka wa ri liya hi mani lo nga na wa ri liya ya 12 nongonoko wa tala mbilwini na mina mrox the DJ va ku ri hi swin'we ni ri kwala ka mlingisi block 3 vukona xivambu hi vona kasi swinene ni ri hlayiseka swinene hi vukona xivambu kwala ka mlingisi block 3 alright endlava ku va mina si nkarhi wa mina va ku hayi khosi ni nga yi huma until ya hlangana kahle le ka siku lera ra mugqibela ka nokonoko wa reggae special kusukela la ka awara leya 12 ku fikela ka awara leya 3 ni ndzenga njhe hi ndlela leyi loko ri mina mrex the dj iconi gimeta kwala ya mina ndi mani ri mina eka siku ra namuntlha ni rimile vele mi ku ni nyika kahle risimi kusuka ka nkulu wa munhu i Themba Nyati va ta ku n'wana wa ku hayi kona swi ndzi tekele malembe alright mo hi twa ku swi ndzi va tekele malembe hi ndlela yini alright vanthu ra mina hi ta hlangana futhi le ka siku lera ra mugqibela ni ri eka nokonoko wa reggae special sweswi fambile mina.